0: Roll on. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Kikasin.
4: DGX 500.
6: O, si Katrina sa Pianca. Kapis. Sang una dako ginangako niya problema sang akugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
4: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
7: Bumakal sa mga butika.
4: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
8: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso!
12: Puro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Puro de los Pueblos,
13: Puro de los Pueblos.
14: 7 minutos sa nakaligad sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio ng suplemento ng epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain ng mga balatian subong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Aton gid amligan, aton sini nga ikayong lawas. Katuwang naton ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Power Trio ng suplemento no nga makabulig sa pag-amlig sa aton sini nga ikaayong lawas mga ka-K5. Ang DTX 500 sa mga ka-K5 nato na mo gining mayong suplemento sa may mga high blood pressure, ginarekomendar tagid ang pagtumar sang DTX 500. Balan yung DTX 500 nagabulig ine panubo sa imo triglycerides nga isa sa mga kabangdanan sa pagbara sa imo mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure mga ka-K5. Ang DTX 500 nagabulig man panubo sang blood glucose levels nga isa man sa mga kabangdanan sa pagtaas ang blood pressure ilabi na sa mga diabetic. Ang DTX 500 nga kapsula aktibo man sa pagkorek sa mga hindi normal nga releases ang imo hormones ilabi na yadtong may epekto sa vasoconstriction mga ka-K5. Gani tandaan para malikawan ang high blood, mahatagan sang alibyo ang high blood, mag DTX 500 mga ka-K5. Ang Mighty C naman, ang Mighty C ang alkaline-based ga vitamin C, nagabulig naman ipabakod sa imong kagatan agud mapalayo sa peligrosong epekto sa high blood pressure sa blood vessels. Ang Mighty C nagabulig ini-maintain sang elasticity sang ugat agud malayo sa aneurysm o kon paglupok sang nagahabok nga ugat sa utok bangod sa tuman kataas ga blood pressure. Gani dapat aton nga amligan aton ikeng lawas, save yourself from danger. Magtumar sang Power Duo nga suplemento adlaw-adlaw para malikawan ang high blood, kag malikawan ang aneurysm, kag iban pa nga mas peligroso nga mga kondisyon bangod sa mataas ga blood pressure, mga ka K5. DTX 500 kag Mighty C. Tandaan na, DTX 500 kag Mighty C ang power duo nga suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton ikaayong lawas, mga ka K5. Ang DTX 500 kag Mighty C available sa mga butika malapit sa inyong lugar, available online, mga ka K5, kag babakal sa sentro sa Malaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Tandaan na, DTX 500 kag Mighty C ang power duo nga suplemento, mga ka K5. Check na report ni ka K5 Henso, Darren Henson diri sa aton nga pagpangalagad. Angot karon, mga ka K5, sa sining ma-recall nyo to, isa ka mister nagligad gadlaw nga subject sa implementation sang search warrant dira sa may banwa sa Mambusaw. Nakuhaan ini sa armas lutang kag droga, mga ka K5, no? Nakuhaan ni sang pusil kag droga. Ano ba lang background sini kag paano ini na kalabot sa igdulungog sa aton sa awtoridad ining illegal nga aktibidad sining isa ka mangunguma. Likewise, ining pagka-recover sang madamo nga mga loose firearms sang Pontevedra Municipal Police Station o galing kung sino tong barangay nga barangay kapitan nga may pinakadamo nga na turnover nga pusil nagligad gadlaw sa Pontevedra PNP. Adyusta, pagka mag-aga mo nang in-subject sa implementation sang search warrant sang CIDG, kundi dakop. May detalye sa balita si ka K5 Darren Salomeo Henson. K5 News FM Live
5: Report. May pila na ka mga reklamo sa K5 Roldan matok sa sining 68 anyos na mangunguma nga nadakpan sa damlag lang sa paghupot sa armas lutang kag sumuman nakuhaan pagdini sang suspected shabu sa gin-implementar man nga search warrant sa Barangay Bunga, Mambusaw, Papis. Sa aton sining pagpakingangot kay Police Major Ruby Magallanes, ang officer in charge sa Mambusaw Municipal Police Station, antes man ini no ang ila sining implementar nga search warrant based man sa ila sining monitoring gina reklamo na no ining nga nasambit nga ristado no ining si alias Lanet, 78 anyos, residente sa Barangay Bunga sa Banwa sa Mambusaw, kay may ara o kung may mga na-receive sila ng mga reklamo kag impormasyon na ginagamit no sining mangunguma ini ang iya sining armas sa pagpamahog. Nahibaluan man na wala iya sa nagapaigo nga lisensya ang iya sining armas lutang antes ang implementasyon sang search warrant kay gin-verify ini sang kapulisan sa RCSU o kung Regional Civil Security Unit sa K5 Roldan kag dito no na verify nga way niya sang lisensya sa operasyon sang lasingko sang aga o kung pasado lasingko sang aga sang kahapon nga adlaw September 22 nakuha sa nasambit nga ristado isa ka unit sang 38 caliber nga revolver kag mga bala. Lakip na ang bala sang 12 gauge shotgun kag nakuhaan pag ini siya sang duha ka sa katihan shabu ka T5 Roldan. Sa ginta mangkot na to si Police Major Magallanes, ano ba lang background sang sining mangunguma ini suno siya no amo lang hindi ni ang impormasyon nila sining nga baton na ginagamit ang armas sa pagpamahog ka T5 Roldan. Kag may kang tanan naman sining nga druga nga recover ila pa ni karon man o ginaimbestigaran o kung nga ang may ginauktan pag ini siya nga illegal nga droga ka T5 Roldan. Ari ang aton sining nga kabahin sang interview sa officer in charge sa Mambusaw Municipal Police Station si Police Major Ruby Magallanes.
7: Sir Darren, ang nagapanguna nga katuyuan sang Kapis Tawhayan, amo ang pag-inganyo sang ang aton mga kasimanwa nga kapizenyo nga mayara sang loose firearms nga voluntaryo ini nga i-surrender sa aton kapulisan. Sugin Lunsar Inis ng Capiz Police Provincial Office sa pagpamuno sa ato ng Provincial Director, Police Colonel David Cachumbo Jr.

0: revolver, may bala, tatlo ka mga bala kag mayara pa sang sachets, sang gani pati yan illegal kag makalalit ka droga. No, ano ni ginagamit ning shabu sa no sa panakot or ginagamit ang shabu para may puwersa mag panguma. Or ti do ka kwan man na, na tingala ka no labot ng droga yatos kabukiran mga ka K5 sa kaumahan. Amo na ni subong kalala no ang kwani ang proliferation sang illegal nga droga kay bisan sa uma labot na mga ka K5. K5 Darren.
1: Yes, amo gani ka K5 Roldan. Amo pa ni karon ang ila sini nga dugang nga gina imbestigar man sang maidid angot sa sini nga recover pagid nga duha ka sa shay nga suspected siya mo sa sining 68 anyos nga mangunguma. Kay ang ila lang gid niya nga pag-implement o kung antes pa man pag-implement sa sining search warrant ang patod lang gid nga impormasyon nga ila sini nga nabaton. Amo nga ti may ara isang ginuktan nga armas lutang kay ginagamit sa pagpamahog ka K5 Roldan. So amo pa ni karon ang ginaimbestigaran sa mambusaw PNP no angot sa sining illegal nga droga nga na-recover sa iya ka K5 Roldan. No, ari pamatian naton para sa dugang nga detalye ang kabahin sa naton sining interview kay Police Major Ruby Magallanes, ang officer in charge sang mambusaw PNP.
2: Sir, ato ini sa ato head of drug operation manaw ako sa DEA nakapatong kita sang reliable information kag gina validate ini kag gin monitor sang mga pila ka mga sinimana sang aton nga mga intel operatives. Amo ini sa subong nga ginbasihan nato no nga ka-implementar kita sang search warrant tapos sa DEA gin aprobahan ini sang aton nga executive judge diri sa panwasang mamusaw. So ang ining search warrant ang ini for violation of Republic Act 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So batok ini sa isa ka persona diri no nga isa ka mangunguma kag residente sa Barangay Bunga Mambusaw Kapis.
3: Sino ni ang iya sini nga identity ma'am? Abi sila sini ang yapang idaron ma'am?
2: Yes, si alias Lenet, no? Nag-iida din isang 68 anyos.
3: Hmm. Lalaki ni siya, ma'am, no?
2: Yes, Darren, lalaki ni.
3: Oo. Ano ang mga na-recover, ma'am, sa sining implementation sa search warrant?
2: So, during the implementation sa search warrant na to, sa natigayon na nag-recover kita sa isa ka unit sa 38 revolver, nga wala ini isang serial number kag may chamber loaded ini unloaded ini isang tatlo ka live ammunition and may ara kita na recover pagit nga isa pagit ka unit sang 38 ka revolver kag wala man ini isang serial number kag loaded man ini no sang duha ka live ammunition. So kung man may ara kita sang duha ka live ammunition sang shotgun kag ining duha ka plastic sachet nga ako sa diin may unod ini no nga white crystalline substance ang ginasuspitsahan nga siya po.
3: Based ni sa mga recoveries ma'am, ano ang background sini, may mga involvement ni sa mga illegal activities o kung may daan na niya kaso may kang tanan man ma- sa droga ma'am?
2: So far ang aton monitoring sini wala ini sa nga din ay thoroughly check pa nato no thoroughly check pa nato ini sa ato sira system and also ang aton sininga monitoring is ang mga pila ka mga reklamo man batok sini sa iya.
3: Ano nga mga ano ma'am ari limbawa nga reklamo ma'am batok sa sininga kusado ma'am?
2: Well dari na mga pagpamahog gamit ang armas lutang.
3: Okay ma'am. Ang armas siya ma'am, ano, may lisensya ni o kung wala ma'am?
2: Wala ini sa kakaigo ang lisensya, no? Actually, before kita nag-implement sa search warrant, ang ini nga mga armas lutang ang gin-verify natin through man sa atong regional civil security unit.
3: Ang akusado, subong din sa subong ma'am?
2: Ayari, subong sa ato sa custody iya nato no sa Mambusa Municipal Police Station kag ginaprepara naman ang mga nagakaigo nga mga dokumento para sa pagpasaka sini sa iya no sa nagakaigo nga kaso.
3: Anong posi-

0: posible nga kaso, ma'am, ang ipasaka naton bato kasi ning akusado, ma'am?
1: So, sa gina-apply na itong search warrant, it is Republic Act 10591 or the Comprehensive of the Firearms and Ammunition Regulation Act. So, magpapakatubang inisya sa among sininga charges, Darren.
0: Okay. Sige, ma'am, mahatag mo na lang mensahe sa aton sininga publiko. Ilabi na no sa mga may ara pa dila sa mga hindi lisensyado nga armas kag nagahupot sang illegal nga droga, ma'am.
1: Well, sa matandaan nato nagpatigayon makita diri sang pag pagsuka no o kung ipasuka nato diri ang pila ka mga armas lutang kung consider nato nga loose firearm. Pero man inino sa inisyatibo sang aton nga provincial director ang ining kapistawhayan kag subong man na ginugyunan ini no sang proyekto inisyatibo sang aton nga Police Regional Office 6 sa idalo man sa pagpamuno sang aton nga Regional Director Forest Brigadier General Rando Tituanyo kag sang aton nga Provincial Director Police Colonel David L. Katsumbo Jr. na kung sa diin ay mga loose firearms ang ginapasungka nato no sa tagsa-tagsa ka mga barangay particularly sa aton nga mga punong barangay kag subong man sa aton nga chairman of the Peace and Order Committee sa tagsa-tagsa ka mga barangay kag natigayon man ini nga mayara no nga nagsungka nga pila ka mga persona sa sini nga mga barangay official kag turn over no diri sa atong kapulisan diri sa Mambusa Municipal Police Station. So that's why gina-encourage naton ang tanan nga nagahupot sa mga armas ni mga loose firearms na gilayon ila ini igasungka no sa aton mga barangay officials o kung sa aton mga otoridad para nga matiraan nato sa nagkakaigo nga disposisyon.
2: Na batian no kaki Paibroldan si Police Major Ruby Magallanes ang officer in charge sa Mambusa Municipal Police Station. So ang angot no sa sining dugang na recover sa iya nga ining illegal nga droga kaki Paibroldan ila kaning pag-imbestigaran gid no paano ni nga may amunisya nga siya sining nga pag hinakop ba kay ti ang subject lang gid no sa implementation sa search warrant bangod man isa paglapas sa Republic Act 10591 o kon nang iya sini nga pagupot no sang armas lutang kaki 5 Roldan kag ti bangod sa sini nga dugang na recover siya nga droga posible madugangan ang iya sini nga ginapangatubang nga kaso sini 68 nga anyos nga mangunguma sa kaki 5 Roldan sa dugang panaton diri nga mga balita sa Banwasang Pontevedra sa T5 Roldan nagdangat na ya sa 66 ka mga loose firearms ang nasurrender sa sining implementasyon sa Project Kapistawhayan as of September 21, 2026 nga datos sa Pontevedra Municipal Police Station. Suno kay Police Captain Maria Fe Omitin, ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station, ang Banwasang Pontevedra subong sa Bugos ng probinsya sang Capiz ang may pinakamadamo no nga na-surrendered nga loose firearms kaki Paibroldan kung saniin no sa sining 66 ka mga loose firearms 32 ang long firearms o dining mga lagba no tag as mga kalibre sang armas lutang kaki Paibroldan kag 34 diri ang mga short firearms kaki 5 Roldan. Kag sa sini nga implementasyon ining voluntaryo nga pag-surrender sa mga individual or tagid no sang kampanya man sang Capiz Police Provincial Office ining Project Capiz Tawhayan ang may katuyuan o kon ang katuyuan sining Project Capiz Tawhayan nga gina encourage gid no ang publiko diri sa probinsya sang Capiz nga nagahupot mala sang indinisensyado kun wala sa nagkaigo nga armas lutang ang i-surrender sa aton sini nga mga istasyon sang kapulisan diri sa probinsya. Pinakamadamo nga loose firearms sa Banwasang Pontevedra ang nagikan sa Barangay San Pedro. Na Barangay San Pedro may 12 ka armas lutang nga nagpahamtang sini sa pinakauna man nga pwesto sa mga barangay nga may mga pinakadamo gid nga na-surrender ka K5 Roldan.
3: Ang Barangay San Pedro K5 Darren, amo man tong ila kapitan na dakpan sa implementation sa serswaran pagkaaga after mag-surrender firearms.
2: Yes, insakto ka ka-T5 Roldan, no? Pag amo na gani, no? Ang isa man sa mga nagatagman sa pagdatingan na
3: do negative yaw. Do ikaw pa to nagpanguna sa ang imo barangay pa nagpanguna sa may pinakadamo nga numero sang insurrender nga pusil pagkaga din nakopya kasi EDG.
2: Yes, no, amo gani na ka-T5 Roldan ang tinguhan man aton kun tani nga makuha lang statement sa aton sini nga si IBG kay sa ni pamangkot naton si Police Captain Maria Fe Omitin. Ang iya nang hindi nga sabat, no, ka-T5 Roldan nga although may coordination sila sang aga na ya mismo pagkaaga ni bala sang din na conduct ining ako ni implementary ni search warrant ka-T5 Roldan. Ang iya sabati ang mabaligani ang barangay San Pedro, no, konsipo ng barangay ang submit man po ng barangay ang may pinakadamo, sila ang number one sa Banwasang Pontevedra ng mga na turnover o na voluntary surrender ng mga loose firearms. Kagbangod sini na number one sila kay Miguel Baton pa sila ganing cash incentives na ginhatag ni Pontevedra Mayor Henry Tumlos ka T5 Roldan. Apang wala naman siya nag ano pa, no, siyang nadugang statement may kampanan siniya ka T5 Roldan. Kag pangaduha diri, no, ang barangay Hulumahong ang naka-surrender man sang 11, no, ka mga loose firearms, ikatatlo ang barangay Takas na may lima ka mga armas nga na-surrender ka T5. Alaming top 3, no, amuni ang ano gali, no, ang strategiya man sa Banwasang Pontevedra kay gina-updan gin, no, kung ginasuportahan sa local government unit sa pagpanguna ni Pontevedra Mayor Henry Tumlos ang kampanya sa kapulisan. Kung may pinakamadamo na mga, o kung may pinakadamo ang isa ka barangay, o kung ang top 3, pinakadamo ng mga na-surrender ng loose firearms, may cash incentives na ginahatag ka T5 Roldan. Namo itong mga tatlo ka barangay nga na-mention na ito, nakabato ni sila ya sa cash incentives ka T5 Roldan. Kaya nagpasalamat gin si Police Captain Maria Fee Omitin nga dako gid, no, ang kontribusyon sa mga barangay officials kag mga pumuluyo sa paglabot sa kamuyang accomplishment nga ti sila ang number one sa bungos nga probinsya sang Capiz sang Pontevedra ang pinakadamo nga mga voluntary surrendered nga loose firearms ka K5 Roldan. Ari pamatian naton ang kabahin sa aton sini nga interview kay Police Captain Maria Fee Omitin, ang officer in charge sa Pontevedra Municipal Police Station.
4: Ayaw yung ako sa K5 Karen, no? I am proud to say na ang aton na naging activity kahapon yung aton na public RTP sa aton regional director kami yung kapitawaya sa aton regional director Police Colonel David Junior naging successful din niya ka. Kung maalan to ang aton sa Pontevedra may ari niya siya ka-participate sa barang. Ilang participate ang aton na pa-surrender. Pero at ang kundi, ang ito ng mga barangay ay po sa stakeholder, deliver at ang picture sa kasurento. Kaya sa atin sa Pontevedra ITS kahapon. Kag all in all, is natos mo po, Pontevedra siya ay at o, 721 for us, kita ang pinakataan kag pinakadamo na na-surrender na na-surrender sa province of Capiz.
0: So, butsilingon ma'am, sa bilog nga Capiz ang Pontevedra may pinakadamo, voluntaryo na surrender nga loose firearms. Ano ang pahulugan man sini ma'am sa sining kampanya sa aton sining kapulisan?
4: Yes, sir, no. Kita ang magkinakamataan siya nato. Okay, ang naging strategy kasi nato, no, sa pulig ng atong LDO, no, kay Honorable Mayor Henry Tumlos, nag-hasal niya pang pasya sa pinakamatamo kung nakakasurrender sa loose firearms. So, ang first sila, ang pasya, na muna siya mag-rapid sa 5,000. Ang second, makasal sa 3,000. At ang third, ako isang mag-rapid ng 2,000. So, kung sinimu-sini, hindi lang is ang pasya ang ilang pag-inahin na po, kundi ang suporta sa mga kumuluyo, sa mga konstituwer, sa mga kabarangaya natin para mabigilar ang kalimokag katawan dili sa aso sa Pontevedra. Sir, meaning, ano sir, moving kag-ano sir, nag-hulat ito dili sa policy sa peace and order ang safety natin dili sir sa Pontevedra.
0: Okay, may ara ba lamang deadline o kung ongoing ini padayon ang kampanya sa voluntary surrender sa mga loose firearms dira sa Pontevedra?
4: Yes, this is a continuous activity, sir. This is what the end. Yeah, nag-continuous na surrender. Kita ang asmang nakita. So, ang pagkali kahapon, after nga mga lawagan, kung sino ato nga nagsalalaan, sir, kahapon, ang palwa niya sa ibang kapitan, baka sila sir sa Jasungaw na. Bala naman natin ang effort sa pagsipo sa mga illegal na armas ay yung mga loose firearms para ma-turnover dali sa ato nga kapulisan hindi pa siya basa-basa ang effort pag-apagilan sa kapuliran sa may mga social area kita pa mga police. So, paliwat, bala mo open dali ako talatapan kung mag-surrender sila kung may ilugan
0: okay, sa mga nagasungka sang armas, ma'am, ano ang ginahatag sang aton sininga Pontevedra PNP nga assurance nga ti dapat hindi sila magka-headlock no, nga mag-coordinate man sa police o kon sa mga barangay officials. Ilabi na bala kon volunteer ang pag-surrender, ma'am, kay iba na bi no, basta iba mapalangalang man sila bala, ma'am.
4: Ang iba sila kanya-kanyang strategy, ang iba nangatag tugas, ang iba nangatag mo niya sang free nga ano na, ng PRSS na mga barangayan. Pag ang assurance ng mga nag-volunteer na mag-surrender sa Indianos Firearms, hindi na sila sa Mateso. Doon pa misunderstood lahat sa ibang ang nila ito yung ilawanan so mo na pinapir mas pwede na kaagi na ilan sa ano sa ilaw sa mga kapitanin rest assured once yung surrender niya rin sa ato ng kapulisan mas nagpapakita na sige na ang isusupon at nakalito kagatawa din sa Pontevedra at ako din no, hindi ka mga bando kung wala kami na inaugura ng lalain pero kung may anak ka mo na kilala ang mga nag-upo sa mga illegal armas, isubig nyo rin na sa atong mga kabarangayan, sa atong mga kapitani, sa atong mga kapulisan, may i-process mo natin na sila itong tama. At ito po, kapitay ka ron, we are happy, ay yung mga kapitan natin din sa Pontevedra, they are willing it siya na mag-surrender ng matugang pag-insert kay Avila Suporta sa Project of Pistawayan sa atong mga
0: okay, sa subong ma'am, ginapaabot bala nato nga ti posible madugangan paling masobra sa senta di ka mga armas nga gin-surrender dira ma'am sa inyo sining station?
4: Yes sir, we are positive sir na madugangan pag-ibig sir. Actually, hindi naman ganit sir. Mga kapitali po, we are looking forward na nag-surrender may inyong mga force multipliers natong burden para mag-apigyan sa aton, na mag-isita sila sa aton para mag-apulig mo sir sa
0: atong programa
4: sa pagpatungkal sa mga
0: illegal armas. Okay, anong mangin mayo sininga impact or epekto ma'am sa aton sininga komunidad no kon kasubong sininga ti ang mga loose firearms bla no kon hindi mga lisensyado kon dokumento ng armas ang ma-surrender no kon mabutang no sa posisyon sa aton sininga kapulisan ma'am.
4: Yes sir no, syempre ang positive na resulta kung di sa kasa isa ka-armas niya ilang pag-surrender sa atong isa nga sa kabuhi ang naluwan no? Kasi kumakatso inisar sa kamot sa mga malain ng mga tao yung mga armas na ini kag ang uban kasi sir detective na ang uban nag-functional pa agad ito pumili na po kini sa krimen o kung magsipura pag-isang hindi maawin sir sa ilang kapwa. Ako isang kasalamat kami sir kung mga associated yung gawin namon sir. Tik-tik-tik, all in all, may 70 na kita. 70 ika akuhi ang ako na luwak ni sir sa Pontevedra sa pag-surrender nila sa akong illegal armas sir. Ay, sa ako 66. May receiving na kita yes, sir, kasi nauna nga akas. Sir, mo to all in all, naka-70 na kita yes, sir, sa Pontevedra.
0: Okay. Sige ma'am, ang imo sinima bilin nga mensahe no, may kang tanan sa sining inisyatibo sa aton sining kapulisan nga kapistawhayan.
4: Alang syempre padayon diha ko namon kamo ginaingganyo nga ipatayon lang ang pag-surrender sa mga ginauktan nila ng mga iligad na armas, hindi ka mo pinaakay ulang mga tangayo mga tugo sa inyo kay kung gusto nyo bigla magkaroon sa armas, apply sa mo ELTA, apply sa paan sa mo sang less license with your firearm, ay ilang kapupot sa mga iligal na armas, baka tugang lang ina sa negative sa inyong panunduhan, pagpusibli, basis po ako sa iban, sa ganito sa krimen, ako higyan niya kami, no, dili sa Pontevedra, ay I believe, if it's possible, basis ba mo, pagkis, possible, at ako pagkita mo dili sa ito, mag-surrender sa ato. This is a shared responsibility, again, inaambal natin, we are nothing, no, law enforcers, kung hindi mo kami pagbibigyan para sa pag-mintinan sa kanilang pagkatawain sa ato nga batwa.
2: Na batian no kasi 5 rule dan si Police Captain Maria Fee Umitin ang officer in charge ng Pontevedra Municipal Police Station. So padayon ang pag-surrender sa pilaman ka mga individual sa ila sila nga loose firearms dira sa may banwa sa Pontevedra kasi 5 rule dan kag ginapasalamatan gid sini ang kopilasyon sa barangay officials kag sa mga pumuluyo nga tingin top 1 sila o kuno pinakadamo sa bugos ng probinsya sa Capiz nga may voluntary surrender nga loose firearms ka K5 Roldan. Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, ini nga balita, buylog ang ginadulong sa inyo sa Mighty C, the immunity booster. Ini si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: 23 minutos sa nabilin ang test kita magdangad sa tak ng alas 9. Pagbalik na diri sa aton siniga pagpangalagad, duga nga mga balita pagkatapos sa mga panumdong.
5: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
7: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
11: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
12: Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo blood pressure?
12: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
12: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Rose Lynn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
15: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mabakan mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
20: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
21: Wala sa kondisyon ang makina ko.
22: Hindi makariba. Mag-extend ka!
23: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
20: Tiga, ma-joyride na ta.
21: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
20: Sakay ka kidiya.
21: Siyempre, naka-extend ko ya.
20: Basta sagad nga driver, extend lover.
23: Extend Supplement for Men.

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: High tennis one is
0: matalong kag alerto nga paminsaron.
2: High tennis two is ten.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: High tennis three is 15.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso.
11: Sara Villarreal para sa Foro de los Pueblos.
12: G6 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ngala sa 9. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo mga K5 Sang Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Kagyaraman ko po natin Klinika Complete Spore Biotics. Ang spore-based nga probiotics meron sang 80 billion colony-forming units ang good bacteria. Para sa healthy at channel, tingalawas, mag-Klinika Spore Biotics, mga ka-K5. Ang base sa calendar of activities para sa barangay in Sangguniang Kabataan elections, mag-start ang filing sang Certificate of Candidacy o kung COC para sa mga luyag magkandidato sa barangay kag-SK sa Lunes, September 28, tubtob, October 5, mga ka-K5. September 28, tubtob, October 5, isa ka semana. Kag sa October 3, tubtob, November 9, amuning election period, mga ka-K5. Now, madamo karon nagapamangkot, madayon gidbalaw kung hindi ang election. Hambal sang kumelek, madayon. Madayon. Pero, kung mapirman ang laying na nag-set sang term sa bago nga sa mga opisyal mga ka-K5 sa barangay kag SK, kag incidental to that ang pagsaylo sa petsa sa piniliay, hindi madayon ang eleksyon mga ka-K5. No? Kiti hindi man pwede magkambal ang kumelek, hindi madayon samtang way pasang napirmahan nga layi. Now, napirma na sang Senado kag Kongreso ang ila sininga ang bill mga ka-K5 nga nagadusong i-postpone ang piniliay. And I believe ginaulat na lang ni Subong kung pirmahan, iveto o kung hindi pagpirmahan sa presidente, mga ka-K5. Yari bala si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sang ma-interview mga ka-K5 megkang tanan karon sa pamangkot sa publiko. Madayon gid o kon indi ang eleksyon.
1: Number 28 pong filing ng certificates of candidacy. Kanina na-inform tayo na ang Senado bilang siya ang nag-enroll ng bill. Pirmado na ng Speaker of the House kahapon, pirmado ni Senate President kanina, inelevate kanina sa Malacanang, sa Palacio. Inelevate sa Palacio kanina ang naturang panukalang batas. Tingnan natin kung ano magiging aksyon ng ating Pangulo. Total naman ilang araw pa bago ang September 28. Kung yan ay dumating bago mag September 28, maging ganap na batas, ang nakalagay kasi sa panukala nila ay publication lang sa Official Gazette. So therefore, hindi pala kinakailangan i-publish ang newspapers of general circulation. So mabilis na magiging batas yun. Kung magkakaganon, solve yung problema ni Comelec. Pero ang problem natin is kapag nag-November 28, mag-September 28, magpa-filing na ng candidacy, biglang lumabas yung batas, tigil ka agad kami sa pagpa-file ng candidacy. Kahit na may nakapag-file na mga nanahon na because may pumasok na bagong batas. Hanggat walang bagong batas, susundin pa rin namin yung November 2. Gusto kong aminin na mismo ang Comelec isang quandary, may mga problema kami na hindi naman major pero dapat alam ng sambayanan. For example, nasolve na namin yung issue halimbawa sa Indelible Ink. Kinausap namin yung nanalong provider, supplier, na pwede ba tatanggapin namin officially yung delivery pero sa inyo munang paghawakan niyang mga gamit. At the same time, kayo muna mag-warehouse. At the same time, kayo muna ang mag-maintain, mag-safekeep. Para kung sakasakaling bigla may mangyayaring problema doon sa mga Indelible Ink, sila magpalit. Total po, kasama pa rin naman doon sa tinatawag na warranty. Paano yung mga iba, yung mga ballpen, yung mga ganyan? Once kasing tinanggap namin, manghihingi na kasi sila ng down payment. Dapat natin maunawaan na once na tinanggap yung mga gamit, babayaran na kagad namin. Usually, ang bayad 15% kaagad doon sa total price. So, pag hindi naman namin tinanggap, nanalo naman sila. Unfair naman doon sa mga nanalo sa procurement. Siyempre, pinrepair na nila yan. Naka-standby na ganyan. And anytime naman talaga, hanggat walang pagbabago at hanggat walang nagbabagong batas na pinapasa, ay effective na dapat November 2, may election. Ang pinaka-critical namin problema, hindi namin matapos ang packing ng mga gamit. Alam nyo kasi, kung napansin nyo, nung mga nakadalawang eleksyon na, o ilang eleksyon, magmula sa BSK ng 2023, itong 2025, kahit itong Bangsamoro, hindi naging mahirap ang distribution ng gamit. Alam nyo kung bakit? Naka-per-precinct kasi ang gamit. Ibig sabihin ng per-precinct, naandyan na yung ballpen, ilang botante yan naandyan, naka-kitting ang tawag dun eh, naandyan. So pag dinistribute sa mga teachers, ay naka-per-precinct yun. Naka-impake. Dito hindi namin ma-impake ng purpose. Kasi nga hindi namin mapadeliver ka agad ng sabay-sabay eh. Bakit nga? Kasi pag pinadeliver namin, papasok na yung warranty. Ang warranty kalimitan ay isang taon. So pag na-compromise ang integridad, quality ng mismo mga gamit na yon, hindi na muna magagamit pag natuyo na yung ballpen, pag natuyo yung thumbprint takers, o kaya yung ink ng Indelible Ink.
8: May masasayang na pondo dito?
1: Wala naman po masasayang sa kasalukuyan sapagkat kung ano yung nag-overtime ni Comelec, kung ano yung na-print natin na balota, kung ano yung na-procure natin, so supposedly dapat siyang magagamit lahat. Dahil yung mga balota, pwede naman namin sabihin, kahit ang date ng mga balota ay November 2, end bank resolution lang yan na kung ano yung na-print na balota, yun ang magagamit sa reset barangay SK election. Kung kaya nga lang, yun nga po yung naging strategy namin ngayon. Pag tinanggap na namin officially yung mga bagay, yung mga na pwedeng gamitin, na pwedeng later on, matuyo, na compromise ang quality, yun, masasayang yun. Kaya ang sabi namin, kinakausap pa namin yung ibang provider, na baka pwedeng, sige, tatanggapin namin na yan para magsimula na yung pagbabayad namin sa inyo, pero i-safekeep nyo muna yung warehouse nyo. Kasi ang kalimitang warehouse nila, aircon. Yung warehouse ng Comelec, hindi naman aircon. So, at least, mapoprotektahan. Kasi may mga nangyayari. For example, itong Bangsamoro. Hindi po ba? Noong dalawang araw bago mag-election, sinasabi ko, may problema kami dahil sa nakailang reset na itong Bangsamoro parliamentary election, ilang Indelible Inks namin, ang puti na, hindi na siya black. And therefore, gumawa kami ng paraan, gumamit kami ng C-130, binagsak namin sa Sambuanga, binagsak sa Cotabato, kahit dyan sa Ribandang Iligan o Cagayan de Oro, para lang madistribute yung mga Indelible Inks na pampalit doon sa mga nasira na yung quality. Because nga, matagal na nakastock yung mga Indelible. Yung ganun lang ang kalimitan na danger kapag kinuha kagad namin, pinadeliver namin, tapos matagal na na-reset ang eleksyon. Ang proposal, 2 years ang eleksyon, which is mangyayari pa by November 2nd week of 2028. So, 2 taon na halos yung mula ngayon.
13: Alright.
1: Kaya, yun. Eh, samantalang ang warranty mo, 1 taon lang. So, may problema na kami doon. So, ngayon, ninegotiate namin, baka pwedeng 2 years ang warranty na ibigay sa atin ng mga provider para lang ma-cover namin yung possible resetting kung sakali up to November of 2020.
12: Nabatian si COMELEC Chairman George Erwin Garcia mga ka-K5. So, amon yung pila sa mga problems karon nga ginatubang sa COMELEC. But bisan sila, no, higot ang ila sininga kamot. Kay kung may lai iya nga nag-reset sa eleksyon sa November 2028, way sila mahimo. But samtang wala pa sang napirmahan, mga ka-K5 galayi, madayon ang filing sang COC sa Lunes, starting Monday, September 28, mga ka-K5 until October 5. Pero may mga sugilano na, halin sa nasyonal, nga posible anytime pirmahan na sang presidente mga ka-K5. Kay tatlong pwede niya mahimo, pirmahan niya, i-veto niya, mga ka-K5. Or, hindi niya pagpirmahan, malapse into law within 30 days, mga ka-K5. Or after 30 days. Hindi niya pagpirmahan sa sulod sa 30 kadlaw, malapse into law, ina. Kung pirmahan niya man, manginlayi, ina. Kung i-veto niya, ibalik niya sa sa Congress, mga ka-K5. Pero ang veto sa presidente, pwede ma-override by 2/3 ang boto sang mga senador kag-kongresista, mga ka-K5. Yan klaro sinidre, kay dulaban-laban, hindi ba yung eleksyon eh. Ang mga incumbent official subong do pwede na kamo makagulo ginawa kay November, do posibleng November 2028 pang masunod ge-eleksyon, mga ka-K5. Kag-iset ang term into 5 years sa mga opisyal sa barangay kag-SK, mga ka-K5. Katatlo, pwede magkapari-elect ang isa ka-opisyal sa barangay, the same position, while sa SK, hindi na pwede magkapari-elect mga ka-K5. Isa lang ka-term, 5 years, mga ka-K5. Bantayan ta niya sa masunod gamangin adlaw, basi today or sa masunod gamangin adlaw, pirmahan man sa presidente, di hindi ma din ang eleksyon. November 2028 na mga ka-K5. Salamat sa inyong pag-upod sa isa naman kedisyon sang Foro de los Pueblos program. Ang duga nga mga balita, mga isyos, kag-impormasyon nga wala tamatagan ligwa, bantayan sa masunod nga News and Public Affairs program diri sa K5 News FM Rojas. Sa ngalan sa atong Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa atong Station Manager ka K5 Amy Birondo, nanging kaupod naton ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, kag DTX Liniment Oil, mga ka-K5. Kag sa mga ka-K5 daton da, no, para sa masaligan kag di kalidad ga tubig, dira kamo ordero pa deliver kamo sa H2Oville, namtang sa Costa Verde Avenue, tubang sang Villa de San Lorenzo Ruiz Subdivision sa Barangay Cagay. Pwede kamo ka-contact sa H2Oville sa numero nga 0939-799-8376. 0939-799-8376. Kay deliver na nila masaligan kag di kalidad ga tubig, mga ka-K5. Ini naman si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
14: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
13: kayo.
15: O si Karen, damog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag nagkining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
18: Kabalik-balik sa CR. Kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: I Care Gold.
20: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso!
22: Ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
23: DTX Beauty Soap.
24: Mamakan sa mga butika.
23: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: So una,
25: mag-aid ako sa akong body odor.
26: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
25: Pero subong,
26: sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
25: Kag nag-hamis ka nag-butik, gid ako nga panit.
26: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap.
24: Mamakan sa mga butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
27: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
27: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
9: K5 League of Champions.
10: C5
31: Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
1: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong laman.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Welcome, kamusta ito nga programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Na? Merkulis nga edisyon, kaga orasubong alas 9:05. Sa liwat, welcome kamo kay kadamo sang amon gina plano, mga programa para sa informasyon sa Ikaayong Lawas para everyone magiging healthy. Na, hindi kamo magkalipat ha, sa ato nga DTX 500, Dantasing Mighty C, Alkaline nga Vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinicas for Biotics. May mga kape man kita, may mga habon kita, kag mga deodorant para sa aton mga ilok. Okay, now welcome mga aton mga partner, si Brad Paul, mayong aga sa imo, kag kay Sir Boy Solweta, mayong aga. Mga partner, kamusta ang tagsa-tagsa?
2: Mayong aga, engineer, kag namiyaan ko si mo kay magambag kay kadasig. Hindi ka maiyawan ulat, no? Good morning, kamusta imo gabi?
1: Ayos lang.
2: Kalapyo, kapoy, na usado, na kulang sa pahuway, guro. So, ayop, engineer, na inom na nila tanan ang ilang pampabakod.
1: Okay.
2: Pampabaskog.
1: Dapat lang.
2: Pampagana. Oo. Pamkontraluya. Pamkontraluya.
1: Correct.
2: Kay karon, engineer, istoryahan ta ang kahatnes ko.
1: Ang kapagkamainiton mo?
2: Ang
1: ano?
2: Kakahang ko.
1: Ah, abi ko gani, init.
2: Kahatnes ko. Kagni katumbal.
1: Oh!
2: Ang ginasuso ta sa sinamak, nagapadugang sang init kagkahang.
1: Aha.
2: Amo na itong istoryahan. Inib lang katumbal, bla, kahang lang ang mapuslan ta sa iya? O ano nga mga neutrina ang mahatag niya sa lawas ta? No, hibaloon ang sikreto ni Katumbal. Kag kabay pa maparis tani sa DTX 500, a good bakod ka na gid. Hindi dali matumbalay, hindi dali mabalda,
1: hindi malupaypay.
2: Malupaypay, healthy ka kung ga DTX 500 kag Mighty C ka adlaw-adlaw. Good morning, Sir Boy.
3: Thank you, Pastor JP. Istoryahan tong hotness mo karon na.
2: Istoryahan tong karon kung paano mo lang makabulig ang ginatawag nga DTX 500 to maintain your vitality. Ang Sir JP, no, when it comes sa DTX 500, rin isa sa mga pahubin si imo, kapabaskog si imo. It basically helps you defy aging, no? And if you're into your exercises, you're into you're a gym rat like Brad Paul, you really need DTX 500. DTX 500 is a super antioxidant that protects your cells in a cellular level, the foundation of your health. That's why essential gid ini kay ginakontrayan ni ang pagdamo sang free radicals that causes oxidative stress ang gapatigulang sa imo. Ano pag ga accelerate gapadasig sa imo patigulang, imo bisyo, ang pulaw, ang stress, all of these things contributes to aging. Kung gusto mo na punggan, gusto mo na manghagan-hagan, dapat puno ka sa antioxidant. And DTX 500 is the superior antioxidant, ang pinakataas, ang pinakabaskog na antioxidant found locally in our market. That's why, kung gusto mo patiktahan ang imulawa sa premature aging, ha, para hubin ka permi, hamis ka pa, ha, mag DTX 500. Ang paaman, kapanubo sa imo blood sugar, kay may charantia extra kalin sa ampalaya nga kapanubo sa imo blood sugar naturally. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa aton lawas na makabato man sa ginatawag mga micro invaders. Ang mga viruses and bacteria, ma-check na yun. Ma-check sa imo immune system kay bastante sa Alkaline Vitamin C. Kinaka Mighty C every day. Ang paaman, kampiyon ng skin, glowing. Kay, gapataas yung sa glutathione level. Kag, gapataas man sa ginatawag nga protein called collagen para layo ka sa wrinkles. And of course, when it comes to your eyes, wala na iban kundi mag-eye care gold. Tandaan ang ngalan, ha? Eye care gold, kampiyon gini sa mata if you want to maintain your 20/20 vision. Kung gusto mo layo ang imo mata sa mga degradation caused by oxidative stress and aging, this is the best food supplement for you. Eye care gold. And of course, kung gusto mo yung mahugasan, mapa-relax ang imo tired eyes from a tiring day, kay computer the whole day, kay cellphone ginatubang mo, mag eye care eye drops, no? Kombinasyon eye care gold and eye care eye drops. Pero kunta sa tang kaso ubos sipon kag gilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, ha? Kunta sa mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Okay, proceed na kita sa makahang na lectures mo ni Brad Paul.
3: Abi Dr. Oh. Ethan, you tied up in introduction music sa hotness be.
4: Na
3: sa contest ako.
4: Sa din?
3: Dito sa SM ako.
4: Patabok-tabok?
3: Di pa, ang doon lang, may into-into ako.
4: Ah, siya to?
3: Di, ah, ito lang contest. Bala
4: ginagawa na ah, oo, oo, ang isa, dalawa, tatlo. Oo. Pagsubok sa mikropono. Oo.
3: Isa, dalawa, tatlo. Pagsubok kay Sir JP. Sige na.
4: Okay. ang hotness namin ni.
1: Uh-huh.
4: Sino bala yung dinigusto ka, ha, engineer?
1: Correct. Uh-huh. Correct, now, correct.
4: Ang katumbal, mm-hmm, abi nyo ginasulo sa ang pinakanami, gidyan yung papangangkot itot.
1: Ay, grabe, ginakahalang-halang, okay, ginaya.
4: Pitit pa kung sa kwan engineer, sa mga gusto mo, pasok sa'yo muna, kutitot.
1: Ang mga kutitot, hindi na yung pasok.
4: Ay, nyo, abi, bagay, gimana mga kutitot. But anyway, minsa mo mga tag-asim lang ang lagba, yan. Paborito kayo lagba.
1: Oo, oh, tito hindi na tahang.
4: Paitan.
3: Paitan ka.
4: No.
1: Pinanitan?
4: Pinada ako pa itan. Anyway, engineer, ang kutitot, kapin pang kutitot, engineer, ha? Isagal inibla ka pain reliever.
1: Oo! Hindi ang matunawan, pwede na.
4: Agali ka? Especially di, gapaniwang.
1: Okay.
4: Oo, gapaniwang. Sir boy, kulang sa kutitot, kakatumbal ko rin. Si itan, itan! Kulang ka kutitot, kakatumbal. Iniman ka padula sa mga sakuan, bla? Katul, gin ano kagli, gin irasan.
1: Oo, pwede na.
4: Galing siya.
3: Kimadula ang katul, ini.
1: Huwag na wala bagaw.
4: Ah, gin-research ko ni wala nga tul, kakas siya. Tapos, nami, masasakataro kag sipon.
1: Sa
4: pagsaglagdos.
1: Pagsamata ni... Di Sir Boy, pwede na? Sa mata? Mata ni Sir Boy?
3: Hindi nga ka sa mata mo, engineer. Gusto mo?
4: Kung ka-clag nose ka bla, ipahit mo di, oh. Ah, kakastal mo ka si Pondo.
1: Patulong sa kakaso.
3: Sa kakahang. Hindi mo lang paminsaran. Ha?
4: Hindi ka katulog?
1: Ha?
4: Hindi magpiyong mata mo?
1: Oo.
4: Butay ka tumbal.
3: Ay, hindi. Saga pa mati. Ito, joke lang.
4: Joke lang, ha? Pero, ang totoo lang di, ha? Ang totoo lang di, ha? Nami sa kataro, sa sipon, kagaprotekta pa sa nervous system, engineer. Nagapadula man sa inflammation. Nga, di man, baka doon kalayo to yahaw? Nami sa, ano, hindi ka kaginawa? Gunong ibutang mo, siguro sa ilo mo, para mangatsi ka, mangatsi. Hindi. Ini siya, bangod, bugana sang vitamin E. May vitamin C. Okay? So, sa micronutrients, okay na si vitamin C mo kag si vitamin E. Ang pinakabakod niya di is antioxidants, engineer. Nga man, may beta-carotene, may choline, may lutein, ang ba mo ubo sa mata, oh. May lutein, may zeaxanthin, kag may cryptoxanthin.
3: Dugay-dugay, wala ka biatag sa kumplito ang research.
4: May time. Kag, miyari pa sa sang capsaicin. O, ang katumbal. Nami siya nga bulong para sa pangatsi kagatulo ng sipon. Ang capsaicin.
1: Ano, nina kung palong pangatsi ka,
3: Bi? Ang capsaicin.
4: Bali.
3: Capsi.
4: Oo. Cap, tapos.
3: Si. Saicin.
4: Oo.
3: Correct.
4: Oo. Saicin. Ang nami si engineer, block ano? Ari, paano ipreparar?
3: Ang katumbal?
4: Ang katumbal, engineer. Para, isaw-saw mo ba sa sinamak?
1: Butangan mo asin da yun?
4: Oo, ano, paano ipiparan, engineer?
1: Iti, ang kwanda yan, mostly nga ginagamit siya na, ginapudpud lang, kang i-dry up, tapos ibutang sa imo mga supas. Ah, nami na yan, gakahang-kahang na yan.
4: Kada paksi, kada isa, tunlon mo. Ay, hindi mo yan puson.
1: Okay. Kung niya ginadry, ginabulan ko pa yan.
4: Ginabulan mo. Pero mo na, hindi mabagpatam eh. Kaya ba si hindi mo blang mag... Amo ganun, engineer. Balo kasi ang 2015 nga study, ang katumbal, nagapatay sa streptococci na kagaw.
3: Okay.
4: Oo. 2015 study, ha? Makapatay siya sa streptococci nga bakterya.

0: Mm-hmm. Nga kung nangimo gali si Namak, engineer, halin niya sa tuba yung pure yung tuba.
1: Isogid
0: niya? Okay? Kagin patinerya nga naglanggaw gid siya. Uh-huh. Hindi langgaw nga mga kung ano ito, mabakal, mga puti.
1: Bahal-bahal?
0: O ang sa tuba gid siya, halin niya sa tuba gid. Nga grabe nga langgaw. Butangan mo damo-damo katumbal. Okay? Di si Namak na. Isaw-saw mo na, engineer, ang talaba.
1: Uh-huh.
0: Kakas ang kagaw. Pahulum-huluman mo da si engineer. That's why, no?
1: Pati ang alukaba, kung ano gabang kuhan mo, gawumok?
0: Ay, hindi man.
1: Hindi man?
0: Oo, ang alukaba yaw, ay niya, ang unod na ginakwa ni engineer, ang alukaba, pahuwayigon mo na
1: iya. Wahigon na iya.
0: Paul niya, lukiton mo na siya.
1: Okay.
0: And then, tinluan mo lang alukaba.
1: Oo.
0: Kaya ang nami iya, ang mga alukaba, hindi mga higko.
2: Dapat ginabrasyan, ginabrasyan
0: na. Wow, mo na siya pag-prepare. Amo to sa amon sa mga high-end guys, resto sa US.
2: Mm.
0: Balik na ginabrasyan na ya. Mm. Diriya.
2: Sabihin ka sa States.
0: California. Pasadena.
2: Pasadena.
0: Oh, Pasadena. Oo. Melbourne Street 916.
1: Completos na kada.
0: 35. Sana na. Ara na. So, ang engineer, ang imo sina, isaw-saw muda siya.
1: Uh-huh.
0: Kay ang langgaw plus sinamak, kag ang iya ni nga damo nga katumbal, makapatay ng iskagaw, engineer.
1: Uh-huh.
0: So, pero, wala tayo kami yung nagkakaon niya, engineer, ya, sa mga seafood nga na.
1: Uh-huh.
0: Ay bawal na iya, ginabal sa ginooyang hindi umong sa kikaon sa mga antling.
2: Sa ina
1: may
2: na
1: belief. Uh-huh.
0: Pero, ang namigid is, amo na siling ko, okay gid si katumbal. Ang problema sini, tabudamo santay oxide. Ang problema sini, paano mo kaunon?
1: Mhm.
0: Alangan mag-create ka dai imo sa gikakaon nga create ka. Kundi diri ka na lang sa DTX 500, same man gyapon anti-inflammatory, anti carcinogenic, anti-proliferant,
1: mm-hmm.
0: Okay? Anti-mutagenic. All right? Anti-inflammatory. Ara man siya tanan. Kag isa lang tuod ang antioxidants ang kuano, duha lang man ni. Oh, na belong sa polyphenols, flavonoids.
1: Mm-hmm.
0: Amo lang man ning antioxidant, pero the best nga antioxidant ni engineer ang ara sa DTX 500. That's why anon mo na tuod nga namudamo antioxidant si katumbal in smaller amounts lang man.
1: Correct.
0: Kag gid mo pa imong padamo kaon, usapon mong pulo 20 ka katumbal.
1: Mo grabe.
0: Kakangkahang.
1: Sa amon, sa mga sa Ilocos, grabe nang kinaunay isang baka tumbal.
0: Oo, oh, no? Sa mga
2: Bicol, Indian.
1: Sa Bicol. Bicol.
0: Ito lang ang Bicol. Ah, mga taga Bicol, kaya mo na.
2: Oh. Aring ranking sa pala kaon sa katumbal.
1: Ang ginakaon nila yung katumbal, ang sudaan nila, asin.
2: Sa Bicol, di may gata eh.
0: Mga pigado na yung engineer, sugla ka naman niya.
2: May gata eh.
0: May kulong karta, may...
2: Pero ang country, gid, nga grabe, katumbal, siyempre, amo na sa Latin America, mga Meksikano, eh, grabe, gid. Pero wala sila katunga sa mga Asyano, no, lalo na sa mga Thailander, nga taga, isa ka kutsara, isa ka katumbal, ginaputang nga kanon. O, bay, isa ka kutsara kanon, putangan din na isa katumbal, nga fresh.
1: Kada timo, kada timo,
2: Juan. Tapos ang sudan niya, kang kahanggid. Oh, so why na sila yun? Immune na sila sa kahang, no? It takes a lot for them paambal nga kahang. That's why balukan man healthy man mga tao to tungod sa siguro sa Sir JP, no? Sa pagkaon sa katumbal.
0: So, manito siya, Sir Boy, kung ka pala daw ka katola yung mututunlan, kaunan maging siguro, no? Sa kahang.
2: Sa makahang.
0: Basi magkarhat pagiblaw. Ay, takabalo. Ako yan, hindi ko mag...
2: Ako hindi ka naanad sa kahang. Kasi may mga allergic reaction
0: na, why
2: ka.
0: Kami, di
2: so, halong gida.
0: Why kami nagambal sa inyo, nga amun ay muunyo. Depende ni sa tolerance mo. Kaya basi, it will do more harm than good. Ang napabalo lang mo sa inyo, ya, ang potential sining, ang capability sining katumbal to help you. Pero kung di mo yung masarangan, at hindi TX500 ka engineer eh, kaya kung sa antioxidant lang man, it has 1.3 million antioxidant units ining kapsula sang DTX 500. So diri ka na lang sa masapos kapsula, abi mo ang DTX kun panitam na paitpait na engineer.
1: Correct. Oo.
0: Kay mapait ka bahin sang tubo na puwarte gina ka pait. Paitpait gina ya. That's why gibutang na sa kapsul para pag inom mo,
1: swabe. Swabe lang.
0: Ah, swabe. So para sa inyong antioxidant needs, magtake sang DTX 500 para sa may TC every day. Pero magkatumbal ka ayos man. Kanto to sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
2: Champion ng lecture ni Sir JP. Oh, no? Halin sa hangin katumbal sa pagtinlo sa talaba. Do amogit sa una. No? Ha? kananan ko no pugaan gid sang yatawag nga

0: kalamansi kag langgaw ang imo sa usawan nga may katumbal. Okay? Of course, abi mo sa usawan lang na. Pero kung natural nga langgaw ang asaron mo, rich in lauric acid managa. May harap managapon, may mga may mga properties. Acetic acid gili, no? Acetic acid and of course, ang katumbal rich in vitamin C plus kalamansi nga rich also in vitamin C. So kanami, ya, kanami sang sausawan mo kun amo na.
1: Ang naa, kunyang sausawan niya may upon miloy, ah? Nami may luy, amo niyang sausawan mo. Kaga Bombay kamatis.
0: Wow. Ano ka mo sa luya? O luya is good, no? Pero hindi ka mo mapatama luya. Kaya basi magyatawag mo high potension. That's how potent that ang luya nga ina. Kung sobrahan ka luya ka garlic, ha?
1: Gaka-hypo ka man?
0: Gaka-hypo ka. So, but it's good for hypertension, no?
1: Okay.
0: Wow, na. Wapat subong adlaw no sa D3 Bio. Tun-an ta kung paano bala makabulig ang ginatawag nga D3 Bio when it comes to overall health or general topic. General topic, no? Kung ano gula mabulig ni D3 Bio when it comes to your overall health. So, let's set this aside, no? First and foremost, balo na magitaya nga ang D3 Bio is a superb antimicrobial food supplement tungod sa iya cold pressed extra virgin coconut oil tungod sang lauric acid nga unod sina kag tungod sang monolaurin.
1: Okay.
0: Nga makwa mo da. I-set aside na na iya. So, kung gatumal ka D3 Bio kay gusto mo layo ka sa trangkaso, ubosip on kagilanat, sakto na. So,
1: set everybody aside
0: knows
1: na
0: that. Everybody knows that, no? Pero kabalubala ka mo nga ang D3 Bio basically is also amplifier of your of absorption of your minerals and vitamins. Ang vitamin A, D, E, and K nga fat soluble vitamins nga kinahanglan sang lawas ta ginabuligan na ni D3 Bio cause they are fat soluble. What about minerals like zinc? What about magnesium? Paano bala mabuligan ni D3 Bio kay hindi man sila fat soluble? Ha, paano mo buligan ni D3 Bio? Ginapanami ni D3 Bio through its medium chain fatty acids ang imo gut lining lalo na sa imo ginatawag nga mga parts ang imo intestine nga ga-absorb sa mga minerals. Ginapanami niyang walls because of its lauric acid and because of its promotion of good health of probiotics. So dira pa lang makita mo nga D3 Bio could directly positively affect your health or indirectly gapanami magyapon sa imo health. So D3 Bio is really a pharmacy inside a soft gel capsule, no? Di mo makita na ang D3 Bio is what ang correct nga term engineer is ginabuligan yang nami ang imo health, bala gina-amplify tanan-tanan, no? And when it comes to inyo gut health, hindi matawaran kay probiotics tong ipadamo niya. Amunay ang gahimo sa imo gut-derived B vitamins, gapanamit sa imo metabolismo, kagapa-alert sa imo immune system. But besides that, balik na to sa mga minerals, those minerals nga ginpanami ng absorption ni D3 Bio, those zinc and magnesium, calcium, and potassium, those are essential. Essential sa aton health cause those micro and macro minerals are basically part of creating enzymes and hormones and what you call this in making our immune system react better. So di mo makita nga ang D3 Bio is not only a protector but is also a enhancer of your health, no? So da pa lang dani bayad na bayad ka na, no? Last time ginstoryahan tam brain health. Kita ko man kung ipikto ni D3 Bio sa brain health. Thank you, Sir JP, for staying. And of course, di mo makita nga ang D3 Bio could basically help your body in a lot of ways besides defending your body from those foreign invaders, mga invaders ng mga viruses and bacteria. But, may kapamangkot sa aton. Subong video, open topic. May kapamangkot sa akon. How does D3 Bio help and may prevent sa ginatawag nga cancer formation? Of course, malamo nga bagay. First and foremost, ang monolaurin.
1: Cancer.
0: Cancer. Ang monolaurin may help. May mga studies that shows that monolaurin fights off cancer cells. Ginapatay niya ang cancer cells, no? But besides that, ang D3 Bio through its medium chain fatty acids will also enhance the what they call this, the warriors of your body, which is the natural killer cells and your T cells. di mo makita nga ang medium chain fatty acids kiniigili has a positive effect on natural killer cells, which is a natural cancer hunter. No, da mo makita, no? So, dira pa lang makita mo nga ang DT-bio is mayara, gili, mayara man siya cancer, anti-cancer properties, no? And besides that, hindi mausal, ang muna sa for me, isang ang muna pinakapotati, hindi mausal sa cancer cells ang DT-bio as a source of energy. Mausal siya sa normal cells as a source of energy, pero ang cancer cells, hindi. Kaya unlike normal cells that could use glucose and medium chain fatty acids and ketones as a source of energy, ang cancer cells, hindi. Glucose lang mausal niya.
1: Mm-hmm.
0: So, di mo gili nga mga sulod nga kung palakaong katamis, kag medyo may tumor ka, it's not healthy.
1: Naga-healthy ang kwan, ang cancer?
0: Ang cancer cause, ang cancer cells kuno, could consume glucose are more than 200 times compared sa normal cells. Mas dalok-dalok ni sila kuno when it comes in consuming glucose. So, going back to DT-bio, kung ang DT-bio gatag lang yung medium chain fatty acids and ketones as a source of energy, hindi nigliya mausar sa cancer cells. Ang pinakanami pagdi, may review nga, ang may studies nga makita nga medium chain fatty acids including its monoglyceride derivatives like monolaurin and monocaprolin has a gina-downgrade niya or gina-deregulate niya ang ginatawag nga health sa mga membrane sa mga cancer cells. So, gamo makita nga ini nga monolaurin hindi lang gilip pang mikrobyo. Hindi lang gilip pang virus. Ha? May anti-cancer properties manggili. Ang monolaurin nga makuha mo sa pag-inom sang D3-bio. So, of course, no, ang cancer treatment niya dapat ya is will be handled by a doctor, no, a medical professional, no. What we're saying here is ang ginatawag nga food supplement nga ini has also its anti-cancer property. So di mo makita, no, nga ang D3-bio gali, yeah, is really a pharmacy inside a capsule. Di mo makita nga ang D3-bio hindi lang gali po kontrat ng kaso ubusip on kagilanat. If you want to maintain your overall health, importante gid, no, nga sa cabinet mo, sa bulsa mo, no, or sa imo opisina, may hala ka sa ginatawag nga D3-bio para protektado ka all day. Lalo na katag-ulan sa buong engineer, ay hindi ka pakot, no, kay base, ha? Base, may mga flu-like, mga viruses, kag-bacteria, nga gulpi ka lang kakarhat ang tutunlan mo, nga hindi mapunggan ang sip-on mo, ay, mga simptomas na, mga sinyalis na, nga base, ginatangkaso ka na. So, kung gusto mo kunta, hindi ka dali magmasakit, makunta mo dahil yun ang mong ginatawag nga growth sa mga foreign invaders, sa mga viruses at bacteria, mag-D3-bio. Basta tangkaso, ubusip, on kagilanat, dala na ba ang imo overall health, mag-D3-bio.
1: Salamat, Sir Boy, sang imong lecture. Happy gid ang aton mga tagpalamati. Kaya another naman, nga tips, no, para sa cancer glini, dapat likawan ta ang mga bad nga mga, kwan, mga lifestyle, Sir Boy.
0: Correct,
1: na nagadulong, no? Sa aton sulod ang cancer sa aton. Pero dapat, i-enhance mo naton adlaw-adlaw, mag-take kita D3-bio.
0: Uy, biska na healthy lifestyle mo, ha? Pero ang inyo lahi, yan, may ala na yung cancer line.
1: Uh-huh.
0: Halong gid, no? So, kaon pa may sa mga utan kag prutas, no, take your food naturally, no. The more natural your food is, the way it's cooked and prepared, kag kung ano siya klase nga food, kung utan siya o prutas siya, importante gina in maintaining your body's protection,
1: uh-huh,
0: against the big C.
1: Mm-hmm. Okay, pero kinanglan taman na proteksyonan taman ang aton panit, Sir Boy. Kay diri makita mo kung healthy man ang imo nga lawas, Sir Boy mo. Kung hindi mabaho, medyo nami, wala kasing mga skin diseases, kinanglan mo magpanghabon, Sir Boy, adlaw-adlaw nga paligo, manghabon kita gamit ang aton nga DTX Beauty Soap, Sir Boy. Nga, Sir Boy, nga DTX Beauty Soap?
0: Ang DTX Beauty Soap, kampiyon, no? Ang antimicrobial properties ini, no? Tungod sa VCO, nga sining habon, ang VCO rich in, tawag natin, lauric acid. Ining lauric acid nga ini has superb antimicrobial properties, no? That basically fight off mga skin diseases brought to you by viruses and... bacteria and fungi ng mga an-an, mga psoriasis, muda, mga tawag ng bunyi, and even your pimples are caused by those microorganisms. Tingin nakakasan ni lauric acid, no?
1: Uh-huh.
0: Para hindi na mag-infecta, kagdali mag-ayo man ang ginatawag ng infeksyon nga ini. Ang nami pagid, kiining DTX Beauty Soap, may ferulic acid tungod man sa VCO, which is a natural antioxidant, the best kind of antioxidant for your skin. And of course, ang ininga microbiome man nga gatuga sa ginatawag pagbaho sang lawas, gina-check man ni sang VCO nga na sa DTX Beauty Soap para hindi ka magbaho dayon after taking a bath. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may pa-pain. Mm-hmm. Nagapaputi sa imo skin, ha? Ginduangan pagid sang ginatawag nga guava extract, rich, extremely rich in vitamin C that also whitens your skin from the within by increasing your glutathione level, pati na ang collagen production mo, para layo ka na sa wrinkles, puti ka pa, mumot ka pa kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Pero nami, Sir Boy, kung kuan ba lang, imo ilok bala, like for example, kalain sang baho, tapos itong pang imo nga ilok, may aram kita solusyon, Sir Boy. Ha? Ining aton informasyon sa ikayong lawas na programa, nagahatagid, no? Klinika Diofresh, 48 hours nga proteksyon, hindi ka dali-dali, Sir Boy, mahuyan. May ara, kuya kilala, Sir Boy, gakahuyan siya, kaya gapalagyo ang iyang mga barkada, Sir Boy, tungod sang ilok niya, nga grabe ka baho, labi na gyud kong balason bala. Gamay lang daw ka ang panahon init, ara dayon nagaalis ngaw dayon ang iya baho sang iya ilok, Sir Boy. So Clinica Diofresh ang solusyon.
0: Kag of course correct diet, no? Diet and good hygiene, maligo. Now 2 to 3 times a day. Kag, ang pagkaon mo, chikon mo, kung medyo prone ka nga dali magbaho ang imo lawas kag ang imo ilok, it might be your diet, no? Kag pigaw ang imo hygiene, lalo na, ha? Kung ang imo protection, pigaw man. Dapat ang imo protection mo, wala ba ni Janelle, Clinica Diofresh Deodorant, may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo, nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor. That's why ang Clinica Diofresh will give you 48 hours of freshness. Clinica Diofresh, the natural deodorant.
1: Kinanglan to man mga piadlaw-adlaw, Sir Boy. Ako ya, guaranteed niya, Sir Boy. Kada agay, aga pangapigig ko DTX Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagapati ako, nagapangapi ka na, nagadetox ka pa.
0: Ano ginanamian mo sa DTX Coffee Mix?
1: Tiyang yung mga aroma bla, panlalaki gidya. Kag
0: sa health benefits, ano namian mo?
1: Ang health benefits siya, kay tungod may ara chia seed siya, ginatinloan yang imo sulok-sulok, Sir Boy. Now, kag tungod inidamo yang mga good things na mahatag sining aton DTX Coffee Mix.
0: Ang namian ko dyan sa DTX Coffee Mix, ang DSE, no? Ang pinakakusog nga antioxidant, alisin nga kape, no? That protects your body, ha? In the morning where your oxidative stress is in its peak, no? Pinakataas niya. So, what's the best way of relieving or panubuon ng oxidative stress nga kapatigulang sa aton lawas? Siyempre, mga pe, ang kape mo nga puno antioxidant, perfect. Amo na ang ginanamian ko sa ginatawag nga DTX Coffee Mix. Sakto si engineer. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Kung gusto mo yan, we're talking about detox. Kung gusto mo yan, gusto mo ginya tinloan ang lawas mo from within by drinking a cup of coffee, mag DTX Premium Coffee ka na. Ang DTX Premium Coffee, hindi isa, kundi duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ginatawag nga ergotionin, nga nin sa gano mushroom, called as the herb of immortality sa ginatawag sa Japan. Kay this is the longest staying antioxidant in the body, longer even compared to vitamin E, no? It has the ability to revive old antioxidants or use antioxidants. That's why gadamo ang antioxidant level mo kung naka-ergotayin ka. Siyempre, makuha mo na pag-inom sa DTX Premium Coffee. Ginduwangan pag ni Dr. Ramil sa itawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant. Nga ara sa DTX 500, giniupod sa ergotayin sa DTX Premium Coffee to give you optimum protection against oxidative stress by drinking a cup of coffee. So, sa mga bisyuhan, this is best for you, no? Sa mga medyo diabetic, the best man ni Gapon. Kaya ang sweeteners ni Stevia, no? Balo naman ta kung diabetic ka, ha? Damo ng mga, kumbaga mga di mayo sa lawas ta. That's why, kailangan mo puno ng antioxidant and the best way to take that is drinking a cup of coffee. Mag-DTX Premium Coffee ka na.
1: Okay, no? Pero sa mga Kwan Blaster Boy, mga, like for example, ining aton nga antioxidants, ining aton nga spore biotic, sir boy, ang aton sulok-sulok, ang aton nga tiyan, grabe na day nga mga bad ka good bacteria nga radira sa aton gut, sir boy. Kinanglan, situate nga madamo ang good bacteria.
0: Mm-hmm.
1: So, clinical spore biotic, sir boy, may 80 billion units, colony forming units, nga nagabulig sang imo nga sulok-sulok nga multiply sa mga good bacteria sa boy ti second brain sang aton nga kwan mo.
0: Your probiotics is really important. Uh-huh. And Clinica's probiotics contains 80 billion colony forming units of different strains of spore forming probiotics or good bacteria that repopulates your gut, no, para mabalik ang ginatawag nga normal flora sa imo gut. Nami ang production sa imo nga gut derived B vitamins, sa imo mga happy hormones, serotonin, dopamine, all the enzymes nga kinahanglan sang aton brain and our whole body. Nami man ang pag-absorb sa mga minerals kag bitamina linsing mo pagkaon. Nami man ang ginatawag nga gut wall mo, ang health sang imo gut wall. Remember, your gut wall is really important. It prevents those bad bacteria to go around in your body. So the best way to do that, lalo na kung nag-antibiotic therapy ka, kag gusto mo ibalik ang mga good bacteria sa imo tiyan, tandaan ang ngalan, Clinica's Probiotics. Clinica's Probiotics, 80 billion colony forming good bacteria that helps maintain your gut health. Talking about probiotics, pwede mo man madala sa kape. Gusto mo ma-prebio coffee ka. Prebio coffee, rich in, ginatawag naton nga spore-forming probiotics man. Why niya kapatay sa init sang tubig sang imo kape or sa acidosing imo chan. That's why you get the full benefits of probiotics in the morning. So if you're not a morning person, minuburingot ka, this is the best coffee for you. Prebio coffee. The mood enhancer coffee.
1: Okay, no? Hindi man ka mo magkalipat, sir boy, labi na gid sa mga mo edad bala. Kung gusto mo hindi maakig kag hindi ka permi nga si koho ni Mrs., mag-extend food supplement for men. Inang kusa daw mo, yan ka bala, sir boy, sa aton ads bala. Nya, nugay na gani tikal, isa ka lang man, hindi ka naman katapos. Isa ka lang kung nuka-round, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: So, kinanglan mo mag-extend food supplement for men para hindi ka, sabi, singiling ko, hindi ka mawian kay misis. Kaya nagapabaskog sa imo stamina, nagapabaskog sa imo pagkalayaki, kung ano, go! Siling ni Lolo. Sige, so ginakuha na ito ng extend food supplement.
0: Food supplement. No, I'm namin gina-extend, no? Makabuligid sa performance ni sir na para at least makayuhong man si madam, no?
1: Uh-huh.
0: And namin pag gina-extend, kiga pa namin si imo blood flow. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon ng imo blood flow, ha, magpamasahi ka. 2 to 3 times a week, no? Magpamasahi. Mga kusari, isang balanyos ka, kampiyon. Ang balanyos nga gakwas ang imo kakapoy. Ga-relax mo mga kasukasuan, dakag mga tired muscles mo. Mag-DTX Liniment Oil. And DTX Liniment Oil, ha, kampiyon ang init nga ginahatag sini sa mga tired muscles mo, no? Gasulod gini sa mga area nga kanalan ma-relax, no? Ini nga liniment nga ini kampiyon mga ginatawag nga aromatherapy that relaxes you by its scent. So, mm-hmm. Iya pa lang scent, ga-relax ka na.
1: Sa aroma pa lang.
0: And kung may gabiyahi hilo ka, pwede mo man masimut-simutan ang ginatawag nga DTX Liniment Oil para makuha ang imobiyahi hilo. Mag-DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan.
1: Sige, sir boy. Gayang pa problema lang. Oras ta, sir boy. Anong mga tips before kita mag palayag sa kahanginan, sir boy, anong tips nga ihatag mo sa aton mga tagpalamati din sila makabakal sing aton mga suplemento.
0: Of course, no, mabakal ang aton mga suplemento sa aton Lazada and TikTok shops o ang official stores sa Clinica de Alternativo. Available man sa aton mga clinics, no, diri sa Bacolod and all over Western Visayas, including Dumaguete, na NIR, na tagli sa mong dalana na NIR, no. Available man sa Mindanao and Luzon. So, ano na ni Subong, no? Luzon, Visayas, Mindanao, ha? Mukulang Apari hanggang Hulo, may D3 Bio na ang available sa ma-order mo. And of course, hindi kayo maglipat everyday, mag DTX 500 para protektadong atong sirila, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C para kampiyon ng imo immune system, mag Eye Care Gold para kampiyon ang eye health and eye care drops, and of course, para layo ta sa ginatawag at ng kaso, obosip on kagilanat, kag problema sa mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, ngambal good morning and God bless.
1: Okay, in behalf ni Dr. Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, nga pasalamat kami kag of course ang aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, aton nga Station Manager Sir Rhodes Palma, ang aton mga pinalangga man kag guwapohon nga mga technician Sir Yeniel kag si Sir Aitan. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: 4 Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. 4 Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, 4 Biotics ka! Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-4 Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo, pag-sip on, dahil na nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya.
1: Para sa malamig na kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan! Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
6: Kita mo? Kalmado lang siya nga doon. Wala lang niya.
7: Di, ikaw man na nagambal sa akon nga kabala naging si Kapitan kag-anad na sa kinawatay.
6: Isa man ang rason.
7: Pero grabe siya to, no? Bisan damo na tawo nga nagayaw-yaw kag nagabulay siya. Hamuok yapo ng tulog, no?
6: Amo na ganing hambal ko. Kalmado lang na si Kapitan. Daw limpyo gid abing konsensya. Bisan na pakahigko sang iya ginahimo para siya mahayo na iya japon niya.
7: Haya ba? Terrible gali si Kapitan, no?
6: Amo na gani nga, hindi kasagad ka panic kay It's Organic.
7: Hala, sadya-sadya, no?

0: Oy, daw gadali kagid Yusuf Castre.
1: Ay, oo, ibus mo ni multa. May ginsugodan sa akong si Mr. President.
0: Kag ano naman ang ginsugo ya?
1: Lantaw siya sang replay ng live sang impeachment hiring.
0: Kaya ba? Hiring ha daw may hiring lang sa impeachment ha. Di, sa diin ka makadto.
1: Ay, mangita ko sang palodan ah.
0: Ano?
1: Oo, okay, wala mayo. Wala mayo signal ng internet. Dito ka ba sa Sulplasyo o parambalaan mo?
0: Nimbal nga internet na ay. Ari na kita ni sa puson sang Pilipinas. Hina pag internet.
1: Oo eh. Amo nang problema, di gani sa ton. Ay, gapangalintak natin si Mr. President kay pigaw ang signal sa internet.
0: Daw pareho mangli ka pigaw sang i-trust ratings mga tao eh.
1: Na! You know mo na, you say you pa.
0: Baw na lang, kid. Hindi ay han nga wala na mabayaran ang internet, ha?
1: Ah, wala. Amo na di bayad, ya. Libre na di, ya.
0: Mugani nga hinaguro kay ti... Hindi mas laki income di mong. O kung amo nagilang na ang kabaturan sa ato nasyon, nga daw ba o kahinahi ang aton internet?
1: Amo, gid, ibus money multa. Plus, masiga plano ka man nga tiwasa na lang internet provider?
0: Kakuan, hindi man kay sa tuod lang. O wala man kuya ga Facebook eh. Ma-connect lang ko sa internet kung may ilang taon ko nga video bla.
1: Ano nga video na?
0: Video nga pampagana.
1: Bold guru na ay.
0: Ay, hindi ah.
1: Oh, di ano mangali.
0: Video nga tutorial ah. Paano tiwasan kag perdihon ang aton mga kaaway sa politika.
1: Oh, ah. Abi ko gani kung ano na.
0: Ati sadya-sadya eh, no?

0: Dari naman tama to tambayo. Iwan mo to klaro sa Barangay Hall, be. Bantayan ta naman di ang mga topiko nga kampiyon, ha. Mamati-bati naman ta di kung ano ang mga latest development. About development. Ayaw ba?
1: Hello, guapa.
2: Hello, man, guapo.
0: Aba, kung hindi ko magsala, saktogid ko ni mong. kung hindi ko magsala, gapangaluyag gining lalakis babae mo. Abibibibi, pamatian tabi.
1: Sa toon pala, day. Kung sabton mo lang ko, pag gusto ka na dayon sa akon.
2: Hala, toon ka?
0: Pupwerte ka pa sa halig ni Panoy ba? Ayaw ba?
1: Oo, day. Tanan nga gusto mo, day. Ihatag ko yan sa imo, ya, day.
2: Tuod ka?
1: Oo, day. Tuod na, ya, day.
0: Pasaliga, todo, Panoy, ha? Ayaw ba?
1: Oo, basta. Sabta lang ko bala, day.
2: Sabton ta ka, basta. Ihatag mong gusto ko.
0: Abaw. Do material girl man si Inday, oh. Aba!
1: Oo, day. Tanan nga gusto mo. Ihatag ko yasi mo, day. Totoo, ginaiya.
2: Sige, ah. Sabton ta ka, basta. Baklan mo ko brand new car.
0: Ara na lumay nagi ka na, Panoy. Aba! Agoy! Tapos kagid, Panoy!
2: Tapos, hatagan mo ko dayon, house and lot. Sabton ta kaya?
0: Nan, aragid, Panoy. Makaya mo na?
1: Ha? Kukuhan?
0: Oops! Doon nagaduha ka na, Panoy, magsabataho.
2: Te, ano? Sabton ta na ka para kita na?
1: Kwanday? Nalipat ko gali. May asawa na ko. Pagkasado na ko yung daya.
0: Aba! Hala!
2: Ano?
1: Oo, day. Wala ko yung naluyag sa imo niya. Joke ko lang na iya. Hambal ko naluyag lang ko sa imo niya.
0: Pwerte nga alibay ba? Mamatay Pipers. Ay, salamat. Nakalampuwas gin man si Panoy. Abaw sa Diyos sa Diyay, no?

0: đã có.
1: Mà nó có chân là ba ma tì tế.
0: Khô, bà đéo.
1: Ba.
0: Còn mà bà tì tế cơ hay mổ con có cái này á.
1: À, là cái nó mà nì mùi á.
0: Mà story nhà có bà lê xe mô. Xem tăng ô lạ bà xì mạng bà lê.
1: Ano nao?
0: Oo. Oh. Matapos pa ni Antes magbalik si Ma'am Brakday ah.
1: Hmm? Te, hindi ka magdamo pambal. Dikta na pala ng istorya para tapos na yun.
0: Aryo, abi mo bala tutod ako? Pero te, ito kagusog nga kong tiyo, ya?
1: Hmm? Ka nga manaw?
0: Kaya yung magbasaan sa isa ka 10 wheelers?
2: Wow!
1: Apa-apa?
0: Oo ah.
1: Ang akong tiyo, kusog man to. Kaya niya gani hakwaton ng isa ka barko.
0: Aba? Tutod kami ko?
1: Do hindi ka pa magpati.
0: Ah, papapati na eh. Kay subong gani eh. Ang ginapong ko anta niya, ha?
1: Hmm?
0: Ari na rin tiyo ko?
1: Hmm? Kag nagano di ang tiyo mo yaman?
0: Ginahakwat yun na yung bilog ng kalibutan?
1: Ala?
0: Oo. Manan ba ni tiyo on? Kung sa kadamo kuno sang problema, pasano niya gud ng kalibutan? Amo na, ginahakwat yung gud ng kalibutan?
1: Hmm? Sadya-sadya, you know?
2: Woo!

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mamakal sa mga butika.
3: Nestor! Ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplanta na!
5: Ganito ako.
6: Tigasi.
5: Tigalapa.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang Extend
5: Supplement for Men.
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo?
7: Yes, darling. Come to Mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
8: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!

0: Migo ko latoy. Dugadugay ah. Kaya magbalik kay mamburak da yao.
1: Migo bongkoy? Nga ako ba makotong miyok?
0: Di kay ikaw man lang tupad ko. Alungan man sinubi pa mang kotong ko.
1: Ate! Sabagay, Migo.
0: Nano yan si mamburak da yung Migman?
1: Basigin LBM, Meg. Basta ayawan to sa buna, Meg. Ano pa wala siya kabalik?
0: Anong mayot ang abuhaton, Meg?
1: Mayo pa, Meg. Tirong tatay si Mamburak dahil sa likod, Meg.
0: Basiki ganyan ta, Meg.
1: Kung matakpan niya ta, hambalon ta lang siya nga kunsel ng tasaya. Ano baging kantuan ta siya?
0: Pwede man, Meg.
1: O, Meg. Kaya ba siya ayawan siya buna kundi ibuligan ta siya, eh. Adali ka bala, Meg. Eh, ba, siya bala mabtante sa siyam-siyam, hindi ko magbalik si Ma'am Burakday.
0: Dali ka, Meg, ah. Ah? Si Ma'am Burakday naman ang sutabon ta.
1: Hindi ta siya pagsutabon, Meg. Kundi panilagan ta lang siya. Kaya ba, siya dumta niya tatapos kita.
0: Sadya-sadya, you know. Wow!

0: magamba, Angelina, nga gutom ka na.
1: Nga. Bakit na no ba?
0: Wala pa gani sa kauras nga tinerta, di gutom ka na.
1: Hui, kaya hindi mo niya iskwilang katukuti, kundi food trip man niya.
0: Hala.
1: Ay, katugay man niya, bimabalik si Mamburak Day, ah. Basi...
0: Basi may ginaasikaso lang siya, ah.
1: Basi ko, no? Ano yan man?
0: Basi pamawi.
1: Pao, kinagutuman ko. Pag-mention mo nga may pamahaw pa.
0: Hala. Ara ka naman bala, Angelina mo.
1: Oo, ah. Kaprang ka lang kuya daan niya. Okay lang niya sa kunyak pinaka-nabugrada di sa aton. Basta busog lang kuya.
0: Hala. Hala? Tuod ka?
1: Bala. Kamatay akong tabasin niyo grado yan. Wala ko'y labot. Ako lang niyang tuyo diya. Kinananay. Di ko yan gusto yung maalam niya.
0: Hala. Grabe si Angelina. Ay, sadya-sadya ina.

0: ate. Wala gida ka sang ibilin nga isa lang ka tinapakag noodles di Goy?
1: Baw! Daw sobra ka pa sa tax collector ba? Ano ni ang imo man?
0: Ano ni nga ako na? Okay pangayo eh.
1: Pangayo? Pangayo ka di, pero daw ka-request ka pa.
0: Anong gusto mo gidyahaw? Nga maluhod gid ako sa imo kag magpakitlooy, ha di Goy? Daho, hindi ka pagdiabalaya ka intindi di Goy, no?
1: Hindi, hindi, hindi. Wala ka man gamba sa insyakto?
0: O sa kadugay na di bala sa imo sa kalye 5, daw hindi kapag hindi ka gets, no?
1: Hehehe, bawo daw akon pa sala ba?
0: Oo, eh. Sala mo kay hindi ka kainsindi sa akon pag kinahanglan. Ano kaya imo?
1: Hala, daw ako pa yung ginabasol mo?
0: Ay, kay katigas ang balatsyagon mo. Tagtapurol sa imo nga pag-insindi.
1: Ay, hala, naglain pa ba?
0: Maluhod pa kuya sa imo? Ano nang gusto mo di Goy?
1: O, kung gusto mo na iti imo ala na. Kaya kung maluhod ko sa imo, ti, tagan ta ka isa ka tinapa, hindi ay isa ka noodles eh. Una niti, sorry eh. Te, lord na, kag mag-ayo sa akon. Sugurin ang paluoy-loy mo.
0: Sadya, sadya, ino. Ah!

0: pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Kwasang Balay may nakabutang nga ice for sale.
1: Mabagal!
2: Ano baklon?
1: May dulce ka mo?
2: Wala.
1: May soft drink?
2: Wala.
1: May tinapay?
2: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo oh! Ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
1: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano baklon ko!
3: Hey, I'm Galing Nyawanta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka. D3 Pio.
7: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. PCO. Yung may D3.
8: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason. Kag nagapapakon sa imong resistensya. Kontra balatian. Tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
6: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantine na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
9: DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow.
6: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Sali si Jake. Una yan. Niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo. Hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times. After 1 week. Nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
13: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
13: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
19: Clinica Diofresh.
18: Available now.
6: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
6: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
21: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
23: I Care Gold.
24: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
26: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal?
25: Kay may barato balay nga butika.
26: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
27: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
25: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
26: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
27: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City. 100.9 K5. K5 News FM.
9: News FM.
29: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
30: D3 Bio.

0: Tay?
1: Ano to, anak?
0: Honeymoon na namon sang asawa ko subong, Tay, pero hindi ko kabalukon anong ubrahon ko.
1: Ay, abaw nga bata, di. Amo di ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya?
0: Oo, Tay. Ari na, Tay. Nahimo ko na.
1: Okay, okay na.
0: Oo, Tay. Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok, ya.
2: Yeah! Hey, Tay!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Andre Bayo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Yung atong topic ko sumang medyo sensitive, no? Ano ba lang ka-forms ang blood clot? Una-una git, kalanlan hindi maapektuhan ang quality of your blood flow. Nami kalanlan ang blood flow. Kanami ang blood flow, wala chance, no? Medyo tayo ang chance of formation of blood clot.
3: Ang rason nga dapat ma-exercise ka.
2: That correct.
3: Kaya kung hinay ko, Roser Boy, ano matabo? Pwedeng magbara siya?
2: Ga-deposit, ga-dagdag ang mga nutrients, lalo na mga LDL. Pero kung steady ang daloy sa dugo mo, upod siya sa daloy. Pero kung hinay ang daloy niya sa dugo, ga-dagdag na. Ga-deposito na sa mga imo arterial.
3: Pwedeng magbara. Lain to ya, kung nami ang daloy, masabay na lang siya.
2: Sabay na lang siya.
3: Kakadamo lang, Sir Boy, ang blood clot because of the oxidation of your cholesterol.
2: Correct.
3: Once nga ma-oxidized, amat-amat na siya.
2: Amat-amat na siya, deposito.
3: So kung palainom ka, no, D3 Bio, ang BCO nga ara sa D3 Bio, may araman siya nga powerful antioxidant nga kaya niya malikawan ang pag-oxidize sining mga lipid.
2: And that antioxidant is called gallic acid. Another is the ferulic acid.
0: D3 Bio.
3: Actually, family na sila sa mga polyphenol or mga phenol compound.
2: Correct. Those are the families of polyphenol, polyphenol family ng mga antioxidant.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio, because of that compound, ang gallic acid nga ara sa D3 Bio, i-prevent niya nga maghubag.
2: That's why gambal nila.
3: Wala sang inflammation nga matabo.
2: Wala inflammation. How does coconut oil or extra virgin coconut oil prevents inflammation? Ari ang sabat, it's gallic acid.
0: D3 Bio.
3: So wala sang may matabo nga progression sang atherosclerosis.
2: Correct. Ang mapundo ang progression sang atherosclerosis. Hindi lang magpundo, himuson gid siya ni D3 Bio. Ang si D3 Bio padamuon niya ang imo HDL, ang mga oxidized to ng mga LDL na nagtalalapik sa imo arteries.
0: D3 Bio.
2: Panghimuson na kwaon ni LDL ni HDL dalon sa atay pagwaon.
0: D3 Bio.
4: Kasi kadamo isang akon hair fall ug hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nanginis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio.
3: Amo na kanami sang D3 Bio engineer. Tungod sa gallic acid.
2: Gallic acid.
3: Kung gallic acid. Kung D3 nga imo nga dyan na ginainom, wala gallic acid.
2: Wala saya.
3: Pero ang D3 Bio nga ginainom, may gallic acid. The purpose is para nga hindi maghubag, ma-prevent ang grabe nga mga blood clots. Amo nang rason nga magbara ka, matunaan sa imo pagka-stroke.
0: D3 Bio.
3: Gusto ka malikawan mo ang pagka-stroke? It's D3 Bio. The gallic acid of D3 Bio.
2: So anong blood ginahimo ni D3 Bio regarding blood clots? Number one, it improves blood flow. Paano? Medium chain triglycerides will basically increase your metabolism by increasing your thermogenic temperature sa imulawas. That will increase blood flow. So, okay na ang blood flow mo. Secondly, ginambala ni namo ni Doc, padamuon niya ang HDL. Si D3 Bio, padamuon niya ang imong HDL level.
3: Para damo may manghimos.
2: Sang imo, oxidized ng LDL.
0: D3 Bio.
3: The gallic acid nga strong antioxidant nga ara sa D3 Bio, Sir Boy, may ara siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
2: Correct.
3: Meaning pa, kaya niya nga mahimos, mapatay ang mga cancer cells. Ang nakanami sa D3 Bio is, ining gitawag gallic acid kag lauric acid. Si gallic acid ga-induce sa apoptosis. While si lauric acid, simintuhon niya ang imo nga cancer cell. Hindi na siya makakuha sustansya kay gisiminto na mo.
5: Patay siya.
3: Patay siya. So, aray pagin, Sir Boy. Ang D3 Bio, not only nga may ara siya gallic acid, it has also ferulic acid. Ang ferulic acid, gina-prevent niya ang pagkadali pagkatigulang mo. Instead, 10 years ang you will live longer, siguro it takes 20 to 30 years. Duga nga lifespan sa imo. Layo sa imo ang blood pressure, diabetes, cancer, kag iban pa nga mga sakit sa brain.
2: Alzheimer's dementia. Parkinson's. Kayang-kaya niya. I mean, of course, atherosclerosis.
3: That's the reason nga nga ginapromote gid namo ang D3 Bio over sa mga plain lang nga D3. Tungod sa iya nga hindi matawaran nga mga benepisyo sa buhay.
0: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News, D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Sporbiotics.
8: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Sporbiotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: DTX 500.
10: Nagatap mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
10: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
10: Mag-DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
10: DTX 500.
0: DTX 500.
11: Katalina Habagat.
12: Anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Na namin nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extra food supplement for men.
19: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
20: Ako si Nelson Herrera sa President Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo ng DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: radio con
1: campione radio
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras diri sa K5 News FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 11:08 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one,
5: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad sa ruwas kag probinsya sang Capiz. Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Karong adlaw sang Miyerkules mga ka-K5, pizza 23 sa bulan sang September tuig 2026. Kamusta ang aton sinin mga kautoran, ang aton mga tagpalamati sa palibot sang siyudad sa Rojas nga nakatutok diri sa K5 News FM Rojas. Welcome 11 Mbps. Mga balita at public service diri sa K5 News FM Rojas. Nagapamati kamo diri sa kampiyon nga waragwagan, ang kampiyon ng istasyon 100.9 MHz sa Lilisuan sa inyo sining mga radyo mga ka-K5. Itutok nyo na sa mga nakatutok na hindi na paglisoa, hindi na pagtandugadra ang Lilisuan sa inyo sining mga radyo. Nagapamati na kamo diri sa 11 Mbps sa K5 News FM Rojas. Magadulong kita karon sa mga kampiyon nga mga balita, impormasyon kag mga reports sa ato sini nga K5 reporter. Kamusta ang bilog nga probinsya sang Capiz? Nagatamyaw gi kita sa inyo sang isa ka maayong adlaw sa inyo tanan. Sa palibot sang Western Visayas, sa bugos nga pungsod Pilipinas, sa malabutan sa ato sini nga pagpangalagad. Welcome sa 11 Mbps diri sa K5 News FM Rojas. Sundin nyo kami mga ka-K5 kung gusto nyo makita ang ato sininga programa live. Pinagi sa ato sining official Facebook pages ang K5 News FM Rojas tag K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka-K5. Like and share. I-follow nyo na mga ka-K5 kay karon. Magadulong kita sa pila ka mga kampiyon nga mga topiko. Magpamati na diri mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kautoran, sa aton nga mga tagpalamati, sa mga ka-K5 ta nga gusto magpatamyaw, uli padala nyo lang ang inyo sini nga mga mensahe kung gusto nyo magpa-shoutout. Ang gusto nyo ipa-shoutout, umpisahin nyo na. Ipadala nyo na diri sa aton sini nga official Facebook page para pagbasahon tayo ng mga ka-K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Shoutout sa aton nga mga kauturan. Umpisahin nyo na mga ka-K5. Sa gihapon na po diri sa inyo, lagad sa inyo ang Corman sa sining palatuntunan ka-K5 Alan Catalan. Ano ang mga talulupang doon nga mga balita? Naka-line up nga mga topiko kag balita diri sa ato sini nga pagpangalagad. Karon nga aga mga ka-K5. Pero ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga ka-K5, mag-inom kita sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Kanami nga kape, makuha gid ang pila ka mga nabatsyag mo sa imong lawas, stress mo, ang imong blood sugar kung nagataas per me. Mag-inom lang sang DTX Coffee Mix. Bangod sang iya sa ning ampalaya extract ngayara sa DTX Coffee Mix.
makabuligid sa aton nga mga kauturan nga nagasupreer sa nga balatian nga diabetes. Mga ka-K5, ano pang ginahulat nyo? Mag DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Tag ko na ang mga nakalinyada ng mga balita sa aton sini nga pagpangalagad kag karon sa mga pangulong dinala. Police patrolman Bakaro ginpasakaan na sang panumbungon matapos nga nagpalupok sang armas sa haya sang iya amay. Tricycle ginbungguan sang series bus liner sa banwa sang kwartero. Driver sang tricycle ginpahayag nga napatay. Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang ginpapanaugan sang 90-day suspension order sang Sandigan Bayan. Punong barangay Roger Diloso sang barangay San Pedro Pontevedra Capiz nakahunong sa CIDG detention cell matapos ginserbihan sang search warrant sa paghupot sang armas nga wala sang permit.

0: ang alkaline nga vitamin C, Mighty C. Sa mga kauturan naton nga nagahina na ang immune system, nga nagabatsyag na gid permesa ang sipon, ubo, itsang lawas, lagnat, mag Mighty C adlaw-adlaw mga ka K5. Kay man kun magnubo na gani ang inyo nga immune system, nagagwa na ina ang balatian nyo pareho sang sipon, lagnat, sakit sang ulo, wala nakit sang lawas, nagahina na sina mga ka K5 ang inyo nga immune system. Agod nga magbakod ang inyo nga immune system mga ka K5, mag Mighty C adlaw-adlaw. Ang Mighty C, the immunity booster, nagapapag-on gani ini sa inyong nga immune system. Kung mabakod ang inyong nga immune system, hindi na ka makiexperyensya sang balatian, pareho sang sipon, ubo, lagnat, palanakit sang lawas, protektado ang inyong sining lawas mga ka-K5. Alungin nyo gid ang inyong lawas, mag Mighty C adlaw-adlaw, inom damo nga tubig, kaon prutas sa kagautan. Kag hindi nyo gid pagkalimpati ang Mighty C adlaw-adlaw mga ka-K5. Ibalaon ta man ni karon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps program mga ka-K5. Kung anong status sa mga kabanwahanan, bangod sining implementasyon karon sa Philippine National Police diri sa probinsya sa Capiz, ining Capiz Tawhayan Program. Madamo na sa mga kabanwahanan, mga police station, PNP personnel. Ang sigigig kampanya batok sining ukon ining mga lost firearms nga ginaganyat, gina-encourage ang mga kauturan naton nga isurrender ang mga armas luthang nga wala sa nagakaigo nga permit o kon lisensya mga ka-K5. In short, mga lost firearms ang panawag sini. Pila na kabanwa ang nagpatagayon kag nag-implementar sini nga programa sang Philippine National Police diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Kay ongoing gyapon ang kampanya sang aton sini nga Philippine National Police dining Capiz Tawhayan mga ka-K5 para sa mga lost firearms. Pila na kabanwa diri ang nag-implementar sini. Pila na ang total nga mga lost firearms ang gin-surrender sa mga kapulisan. Kagdiin ini nga mga kabanwahanan mga ka-K5. Atagan tama ni karon ligwa diri sa ato sini nga pagpangalaga diri sa
1: 11 Mbps.
0: Ang masadya pagid nga ginamakahalawat-hawat mga ka-K5 nga mga topiko karon nga ginalantaw sa aton nga mga kauturan, ginaistoryahan sa barberohan, sa kapihan, samtang nagainom sang DTX coffee mix, ang preparasyon sang Commission on Election o kon COMELEC. Kun bala magadayon gid man ang barangay kag SK election. Ay kun aton lang tawon mga ka K5 sa aton sining official countdown. Umpisa sugod subong mga ka K5, lima na lang kaadlaw ang nabilin. Magasugod na ang filing sang certificate of candidacy para sa barangay kag SK election. Kung sundon talang mga ka-K5 ang activities or calendar of activities sang Commission on Election. Kung sundon talang COMELEC sa pizza 28 na sang September, sunod na nga Lunes, magasugod na iya ang pag-file sang Certificate of Candidacy sang mga barangay kag SK

0: naa ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Sa aton nga pagpanumbalik diri sa 11 Mbps program. At aganta kabuhi ang aton nga mga ginpang headline. Palakip na karon mga ka K5 ang report sang aton sini nga mga K5 reporter. Kag mga topiko nga aton talakayon. Kag by the way sa mga nagagusto magpa-shout out, pinampisahin nyo na mga ka K5. Padala nyo na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ato na karon pagabasaon diri sa 11 Mbps program. Dugang ang mga detalye. Dugang ang mga updates, reports sa aton nga K5 reporter. Kag sumuman ang kaundan sa aton mga ginpang headline diri sa 11 Mbps. Aton panumbalikan diri sa aton sini nga programa mga ka K5 pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang nag-ining akon buhok kag nagkinis ang akon putis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Ito masyon sa barangay.
7: Ano kinabatsag mo sa ako?
6: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumar kong DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
7: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
5: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C,
9: mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
5: DDX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DDX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: nagitsang init ang relasyon nga ini
17: sa malamig nga gabi.
16: Sa diin ka, Pipito!
18: Saksgan, kinihimo ko man ang tanan, pero wala nagkidya.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
20: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
21: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
21: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: I Care Gold.
23: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi kina ko makabasa kag hindi makakita sang isa. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
19: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
25: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
26: Ay, Mari, naa dito kaya mabakal sa mahal.
25: Kay may barato balaya nga butika.
26: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
27: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
25: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
26: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
27: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
28: Rain Pharmacy.
29: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow, my puso.

Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Oras diri sa K5 News FM Philippine Standard Time. Alas 11:33 saga. Shout out sa aton nga mga K5. Happy listening to Randy Santisas. From Rando Santisas. Good noon, sir. Shout out lang kami di sa Sitio Lagubag Natividad Pilar. Si Tonyo Kagpanoy Oktoy. Halin sa kay Roberta Patricio. Kamusta si Tonyo kag si Panoy Oktoy dra? By the way, mabatihan man kita mga ka-K5 sa gapon sa aton sining sister station. Ang K5 89.7 FM, Radyo Tagbuanay, Pilar, Capiz. Share Dana sir from Roberta Patricio. Thank you good Ma'am Roberta Patricio. Ayong Udto, K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you from Elsie Acuña. Thank you good Ma'am Elsie. Shout out kay Tessie Blanches sa Balatukan, Panitan. Thank you good from Elsie Acuña. Kagsuman, halin sa ka Joshua Patrick Matias. Mayong Udto, K5 Alan from to Matias family. Kagrobles sa family dira sa Lantangan, Pontevedra, Capiz. From Joshua Patrick Matias. Si Louis J. Dimo, nagapamati na dira. Shout out! Thank you so much, kid Louis J. Dimo. Mayong Udto ka K5, Sir Alan. From Merasol, Catson, Kadigal. Okay, mayong Udto man. Mayong Udto, Sir Alan from Rockies Mulo. Good noon, Sir Alan. Liog ko greet kay dali lang gid, no? Ipag-greet ta si kay Helda Avisor, Rosminda Di Mausa, Elizabeth Potato, Maricel Ka Makabinta, si Naria Dorado, Gina Lynn Albo, Jennifer Alorico. Diri sa Sitio Sool, Dayaw. Thank you, Gid. Alin kay K5, Ruby Alayon Gonzales. Thank you, Gid, Tita Ruby. Osyo, shout out, Gida, no? Sa Dayaw. Kay Jennifer Alorico, Ginaline Albo, Sinaria Dorado, Maricel Makabinta, Elizabeth Putato, Rosminda Dimausa. Nagsumuman sa kay Helda Avisor. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga ka-K5.

0: Mayong Oto, Sir Alan. From Dolores Abilarde. Shout out sa family Kadigal Katson na Ilisyon kag kay John Kadigal Jr. sa sityo Pustahan or Pastuhan Agsilab sa Pian Capiz. Thanks and God bless Sir Alan from Merasol Katson Kadigal. Thank you, Ged. Sige, ibang pag-ed nga mga pa-shout out, padala nyo na kay Tony Caron Lawagon. Diri sa ato sila nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Mayong utok ka K5, nagamonitor na kami diri sa Ingkong Karwa sa Bilbao Street. Manyaga ta sir, thank you gid from Mario Alfabeti. Thank you gid Sir Mario sa imong imbitasyon. Anong sud-an tara? Mga ka-K5 this time, kaunta ang report ni ka-K5 Rodney Daban Dalanon. Matagan ta update ining nabungguan nga tricycle mga ka-K5 dra sa highway sa nga Banwasang Kwartero Capiz. Matapos ginpahayag mga ka-K5 nga ang driver sa nga tricycle nga ginamaniho matapos nga ginbungguan ang latest medical update, ginpahayag nga patay ang nanabitan nga driver mga ka-K5. Sa line number 2, kwaunta ang report ni ka-K5 Rodney Daban Dalanon sa update. Ka-K5 Rodney, with your report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka-K5 Alan na... K5 Alan no agin na kumpirma na diring nga ginbawian da sang kabuhi ining tricycle driver ka K5 Alan na matapos ining nabungguan sang nagasunod nga series bus particular dira sa may National Highway sa Barangay Bituon Ilaya Kwartero Capiz kaga amo ni ka K5 Alan no kahapon o kon na kahapon ini nga natabo kon sa diin gani ang tricycle na una ini ka K5 Alan sa pareho lang ini silang linya sang kalsada no so nauna ang tricycle gasunod ang series bus
0: ay isa lang sila kaninya
2: yes ka K5 Alan no samtang ginasubay nila ang among kalsadahon hinali na lang ang nabungguan sang series bus ining tricycle no may mga allegation nga base wala natalupang dan mayad sang series bus driver nga may ara gali tricycle sa unahan ka K5 Alan.
0: Okay man tida ko dako ang series bus ka K5 Rodney no gamay-gamay ang tricycle posibleng why ni makita kag pinatuduhan niya dalagan.
2: Well, we don't know lang ka K5 Alan no kaya ang investigasyon sa subong sang mga kapulisan na nagapadayon may kaangtanan sa siniman nga insidente nga naglunta dira sa Maya Bituon Ilaya Kwartero. Pero ka K5 Alan ini ang duha matapos tong insidente sang pagkabunggo no gindala pa ini sila sa ospital particular dira sa Maya Senator Gerardo M. Rojas Memorial Hospital sa Dao Capiz ka K5 Alan no hapang wala ya nakasalbar ining tricycle driver samtang ginabulong ini siya ka K5 Alan na sa masubo nga bahin na ginbawian ini siya sang kabuhi so bali ang tricycle may sakay ini nga duha no ang driver kag sang iya siniman nga sakay mismo nga ginkilala to kay alias Kuni 35 anyos samtang ining tricycle driver naman na ginkilala diri kay alias Rene 68 anyos ini siya kagalon sa man mga residente sang sityo Gulotkan, Barangay Bituon Ilaya sa among banwa. Kag ang driver naman niya sang series bus ginkilala diri kay alias Maurice 41 anyos ini siya kag residente naman sang Barangay Masayo Tobias Fornier Dao Antique no taga Antique ini siya ka K5 Alan at
0: nagluwas ini ka K5 Rodney sang sakay sa tricycle why na iban may nadalahig nga mga salakyan o persona abi matapos yung binungguan isang series?
2: Correct ka kay Five Alan. No? So amo ni ang habaltang suwerte gid lamang nga wala sang iban na nga naulamid sa sininga disgrasya nga nagaluntad kag amo lang gid nino adu halang ka bihikulo ka kay Five Alan kun sa din amo gani ang tricycle kag series basa ang nagabungguan na eh, no? So ang kwan gid diri ang ginatudlo gid nga na ang may sala amo ang series basa kay K5 Alan kay siya ang bumunggo sa tricycle no
0: kay ang damage ang magluwas nga napatay ang driver dako ang damage ang tricycle kay K5 Rodney kag kamusta ang kahimtangan sang isa pagid niya nga kaupod sini
2: depending sa pictures nga gina o kon sa mga laragway ka K5 Alan nga ginahatag diri sa aton mana kun makita nato no dako ang kahalitan man nga naangkon sang tricycle no kun sa DNT kun lantawon naton kag sandig man sa investigasyon sa mga kapulisan medyo makusog ang impact ka K5 Alan kay amo to ang nangin nakahimtangan man sang tricycle. Kag ini ang isa diri sa mga biktima o konsang sakay mismo sang tricycle nga si alias ko ni padayon pa ini nga nagapaayo ka K5 Alan no nagapaayo ini siya nagapabilin sa ospital
0: sa sulod ini ang iya kaupod nga ining si alias sa
2: kuni yes
0: ari
2: correct
0: sa sulod sang sang sidecar
2: correct ka K5 Alan ari na siya sa sulod kag ang driver no amo lang tuyo ang nagapungko man sa mismo nga motorsiklo nga naka-attach sa tricycle ka K5 Alan kag ini sa subong wala pa diri sang may nahatag nga updates ang aton siniman nga mga kapulisan kon ano gid bala ang naistoryahan na sang magtimbang nga bahin ka K5 Alan no so amo pa inang aton nga pagtinguan nga makuha sa pamunuan mismo sang Kwartero Municipal Police Station agad nga aton diri nga matukiban kon ano ang disposition sa siniman nga disgrasya nga nagluntad pero ka K5 Alan na ang kompirmado ining series bus kag sang tricycle nagapabili na sa kustodiya sang Kwartero Municipal Police
0: ang
2: Station
0: ang driver sang series bus kay manti daw kagina lang ni na confirm nga napatay siguro ang tricycle driver. I don't know kung gin-hold ini siya sa PNP.
2: Wala pa ini sa info ka K5 Alan pero siguro ari pa ini siya sa Kwanman sa may Kwartero Municipal Police Station kaya wala pa naman ka 18 hours ka K5 Alan. Kaya kung sa atong singa nabilaan ko na ang isa ka arestado, no, ginapahunong sa karsel sa sulod ina sa 18 ka oras ka K5 Alan. So wala pa man siguro nagtakop ang reglementary period niya. Ama na nga siguro ara pa na siya ka K5 Alan. Aton lang galing na nga pagkuhaan naman, pagatinguan nga makuha ang updates sa may kaangtanan sa sining nagluntad nga disgrasya sa may barangay Bituon Ilaya Kwartero Capiz sa bahin naman sang pamunuan sang Kwartero Municipal Police Station. So far, ka K5 Alan muna ang madulong tanga update. May kaangtanan sa sining insidente, ang ining balita, ang buylog nga ginadulong sa inyo sang kaluan sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ini si ka K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Maraming salamat ka K5 Rodney Daban Dalanon. Simo sining report mga ka K5. Patay gid ang biktima o kon ang driver sang tricycle. Paginala ni mga ka K5 na confirm. Matapos nga gindala sa ospital dra sa Banwasang Dao. Kagamuni karon ang padayon nga ginaimbestigar sa mga katapo sa nga Kwartero PNP mga ka K5. Matapos nga disgrasya kag aksidente nga nabungguan sang series bus liner ang tricycle mga ka K5. Well, more update diri sa aton sining pagpangalagad. Diri sa K5 News FM Roa sa itutok, bantayin nyo ang mga developments sining balita mga ka K5. Well, basta unta ni Danay ang iban pagid nga nagpa-shout out diri sa aton sining programa. Antes na balikan ang iban pagid nga mga topiko. Mayong udto, Sir Alan, pakigreet man sa akon bana si Alberto Balbuna Jr. Happy, happy birthday. Salamat gid, Sir, from Rhea Umbas, Kalinaw, Balbuna. So, happy birthday, Alberto Balbuna Jr. Nagapamatin ah, si Rodrigo Bacaro. Shout out, shout out. Mayong udto kay wifey baby cam, kag sa amon anak B-boy cam, sa Iloy kay Helen cam, nagapamati gid sa Dayaw, Roja City, halin sa kay Renanti cam. Kag sa mga shout out man sa mga members sang Alpha Omega Beta Umbits Fraternity and Sorority 1976. Shout out, nagapamati sa Binlero Store nga nagabaligya sang karne kag baboy kay Cas John Ruel de la Torre Binlero, kag kay Auntie Daday de la Torre Binlero, kag kay Colbitit Binlero sa barangay Tuburan, maayon copies. Mayad man nga pagpamati sa family de la Torre Dolfo sa Sityo Kapulan, Barangay Indayagan, maayon copies. Kag sa family Serado, sa Barangay Liong, especially kay Pakas Attorney Vincent Totong de la Torre Serado, kag sa family base sa Barangay Buntod, Panay, kay Gaga Jonas, kag sa Sukgang family sa kay Rachel and Maricel. Kag sumuan sa Lamberti Sari-Sari Store nga nagadra sa may Poblasyon Mambusaw sa kay Uncle Saldi Lamberte, kay Auntie Gingging, Uncle Eden, nga nagapamati gid subong. Halin sa kay Mike Dilatore.

0: Mga ka-K5, subong ginahulat-hulat na sang Commission on Election, mga ka-K5, kung ano ang posible matabo. Sining ginapaabot karon nga kun bala pagpermahan sang Malacañang, magsilingta Malacañang sang presidente sang pungsod Pilipinas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung ano na ang mangin pinal sini nga desisyon kung paboran niya ang pag-extend sang term sa mga barangay kag SK officials, mga ka-K5. Kaman ginpapasar ang isa ka layi sa Senado nga naga-fix ang term o kung ginbutang na nila nga ang termino sa mga barangay kag SK officials 5 katuig. Mga ka-K5, hindi man gusto silingon sang mga senador nga iga-postpone ang eleksyon sa barangay kag SK sa November 2, 2026. But instead, ang hinimo nila nga ibutang na lang o kung i-extend na lang ang termino sang barangay kag SK officials. Tipirma na lang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang ginahulat. Sa bahin naman sang COMELEC, nagasiling ang COMELEC nga preparado sila iya, mga ka-K5, sa masunod nga Lunes, pitsa 28, sininga bulan sang Setyembre, nga umpisahan na ang pag-file sang kandidatura o kon COC, Certificate of Candidacy, sa magapapili sa barangay kag sanggunian kabataan. Natural ina nga statement sang COMELEC ina bangod man kay asta subong wala pa sang pinal nga desisyon ang Malacañang. So ano ang balantayan nga mangin desisyon sang Malacañang, mga ka-K5? Una, kung pamatian sang Malacañang, pamatian sang presidente ang sulat o konpetisyon sa mga petitioner sa pagpanawagan sa presidente nga igaveto ang hagna o kon ang lahi, ang House Bill nga ginpasar sang Senado nga naga-extend sang term of office sang barangay kag SK officials, mga ka-K5. Veto power ang ginapanawagan, ginasiling nga dapat i-exercise sang presidente ang veto power. Ang veto power, again, mga ka-K5, amo ini ang pag-disapprove sang presidente sang House Bill. Pwede na nga hindi iya pagpirmahan ang House Bill o kun ining layi nga ginpapasar sang Senado para iga-extend ang term of office sang barangay kag SK officials, mga ka-K5. Natural kon iga-extend ang term of office sang barangay kag SK officials, wala sang barangay kag SK election nga matabo ina kong permahan sang presidente. So una nga senaryo nga posible matabo, iveto sang presidente. So kung iveto ya, madayon ang eleksyon. Kung iveto sang presidente, but silingon kung iga-disapprove ya, kung iga-exercise ang iyang veto power, iga-disapprove ya ang hagna nga ginduso sang mga senador nga iga-extend ang term of office sang barangay kag sanggunian kabataan. Ikaduwa, kung iveto ya, malipay ang mga pumuluyo, ang mga challenger nga gusto magbato sa mga incumbent nga mga barangay kag SK officials. Ikaduwa, may posibilidad nga permahan man sang presidente ang hagna nga ginpapasar sang Senado mga ka-K5. Kung pirmahan sang presidente, buot silingon, aprobahan niya. Natural, kung aprobahan niya, ma-extend ang term sang barangay kag SK officials mga ka-K5. Kung ma-extend ang term sang barangay kag SK, wala sang eleksyon sa barangay nga matabo mga ka-K5. So duwa ang aton ginapaabot nga mangin desisyon pamangkot. San o ayhan? Magapagwa sang desisyon ang Malacañang. Well ina, ang inyo bantayan diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 News FM Roas. Magabalik kita. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5, pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. K5 News FM.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Sinakanon. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
3: Sa kadlo ka pila ka maginan?
2: Sa pilmero, katatlo, sa subong kadwa na lang.
3: Subong kamusta?
2: Huwain ni ko ginibatya maskin gamay.
1: TTX 500.
4: Ano bala ining thumb arthritis? Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. Do apelyido ni sir boy?
5: Oo ah. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
4: gouty arthritis. Sabot si Lingon, ini ang arthritis, no generic name yan eh. Naamuning pagtawag na ton, importante, ang arthritis, duwang po si Lingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
5: Inflammation tuga sa mga free radicals.
4: Gusto.
5: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C.
4: Kag ining pagtigulang na dok sang imo nga
5: mga cartilage.
4: Mga cartilage. Now,
5: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500.
4: Husto. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na dio, amon ipirming kalabanan gid. Simple nga pag-abri sang doorknob sakit, hindi ka maka-press kay sakit ni siya, no? Usually amon ni abi ang prone naton sa pangabudlay, pangbugat. That's why, nga imagine na, apat kabilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. So, amo ni Permi ang Permi kakastrain. Kung nagatigulang kagali, Doksam, kag nagadyutay naman ang imong collagen.
1: TTX 500!
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, amo ning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka,
6: DTX 500.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
1: TTX 500.
5: Para ma-prevent Sir GP nga madula ang cartilage. Pirmi nato na balik-balik. You need antioxidant for collagen. Tikong may ara ka sa DTX 500, abisa matigulang ka kuan persado na yan.
4: And you know what? Siling sa mga pagtuon ha. Ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot, ano? Ining aton nga ginatawag ni siya actually Doc Sam nga CMC, ining carpo metacarpal joint, no? Ining sa aton nga tambala, ang damage sini is multifactorial etiology. Medyo mo damo sa ginhalinan. Pwede halinan. Pero, suno sa mga pagtuon, ang oxidative stress, ining pagdamo balas ang imo nga free radicals kag reactive oxygen species, nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction. That's why garesulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang cellulas ang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong
5: result? Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
4: Tamis.
5: Sa ginaya, protein from animal.
4: Oo.
5: Take note ha, cartilage degradation. Cartilage degradation. Para matubo liwat ang mga cartilage, you need collagen.
1: DTX 500.
5: Before magamit ang collagen, you need DTX 500. Para madipinsahan ang mga selula nga nagapalibot sa imong mga joints, you need super antioxidant.
7: Correct.
5: Di wala man sang iban nga kwan. Sige na to research. Kung sa muna ang mga turmeric na, sinamuna, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila.
1: DTX 500.
5: Here comes DTX 500.
3: DTX 500.
5: As taas ang ano, ang antioxidant.
4: Oo, ang
5: hindi dali matigulang ang imong mga cartilage.
4: Na amo na ta.
5: So, pero nato na balik-balik all degenerative diseases is caused by free radicals.
4: Gusto.
5: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Perminaton upod-upod.
3: Oh, aras sa palibot.
5: Perminaton balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays, sila tanan free radicals na. Grabe ang ano, ang dumog sa imo, ang question, may ginpabato ka?
4: Wala.
5: Kaya nga away ka ganyan naman DTX 500.
1: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Sigla, mag-mighty sina. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
8: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX

0: GTX 500.
1: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong GTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa GTX 500.
2: Sa Panginoon.
0: GTX 500. Mapibis sa mga butika. GTX 500.
3: Good morning din. At ako naman ay si Magsese Martinez. Ay, nag-maintenance na po na ako ng gamot sa high blood.
4: Pero kahit meron ka ng maintenance, mataas pa rin ang blood pressure.
3: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya subukan ko ang GTX 500. Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Sa mga hindi pa nakasubok sa GTX 500, subukan na rin ang profit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
0: GTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. GTX 500, araw-araw.
5: Oras sa K5 News of the Philippines. Isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
6: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
0: K5 News Philippines.
6: Sumasa iyo ang MyDC Network News.
0: MyDC Network News.
6: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
0: MyDC Network News.
5: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Dumaguete City Local Youth Development Office at tumanggap ng Most Outstanding Award sa Service Excellence Awards 2026. Isang 100 kilo ng iniwang karne ng pating na recover sa Apari, Cagayan. At Hamtik MPS nilinaw na hindi sa bayan ng Hamtik Antique matatagpuan ang mga paaralan sa di umano'y kumakalat na online threat.
0: YTC Network News. YTC Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Dumaguete City Local Youth Development Office tumanggap ng Most Outstanding Award sa Service Excellence Awards 2026. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Shara Humilio.
7: Ginawara ng parangal ng Most Outstanding Local Youth Development Office ang Dumaguete City Local Youth Development Office o LYDO sa Service Excellence Awards 2026. Iprehayang ni Dumaguete City Mayor Manuel Chiquete Sacabaria ang tagumpay na ito sa isang pahayag kung saan pinuri niya ang LYDO para sa nasabing pagkilala. Naging national finalist din ang Dumaguete City LYDO para sa Service Excellence Award na kumilala sa mga pagsisikap na tanggapan sa pagbuo at paghatid ng mga serbisyo para sa mga kabataan. Ayon pa sa alkalde, ang pagkilalang ito ay sumasailalim sa pagsisikap at dedikasyon ng mga youth leader at ng buong kupunan ng lido sa pagbigay ng mga oportunidad at suporta para sa mga kabataan ng Dumaguete. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. At sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Samantala, 100 kilo ng iniwang karne ng pating na recover sa Apari, Cagayan. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
8: Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 100 kilong karne ng pating na nakasilid sa cooler box at inabandona sa Veterans Wharf sa Barangay Bacanaya nitong Setyembre 21. Ayon sa Coast Guard Intelligence Group Northeastern Luzon at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 2, posibleng nagmula sa katubigang sakop ng Sitio La Unionan ang mga kontrabando na iniwan matapos matunugan ang pagdating ng mga nagpapatrolyang operatiba. Matapos ang isinagawang dokumentasyon, agad na itinapo ng PFAR ang nakumpiskang karne alinsunod sa mga provision ng Republic Act 10654 o ang Amended Fisheries Code of the Philippines na nagbabawal sa illegal, unreported at unregulated fishing. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng PFAR upang matukoy ang mga nasa likod ng ilegal na paghuli at pagkatay sa pating. Nanindigan naman ang PCG sa kanilang mandato na mahigpit na ipatupad ang mga batas pangisdaan sa pamamagitan ng kanilang iCare program. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
5: At Hamtik MPS, nilinaw na hindi sa bayan ang Hamtik Antique matatagpuan ang mga paaralan sa umano'y kumakalat na online threat. Kabuang detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
2: Nilinaw ng Hamtik Municipal Police Station na hindi sa munisipalidad ng Hamtik Antique matatagpuan ang dalawang paaralan na tinutukoy sa isang social media post na naglalaman umano ng pagbabanta sa payag ng Hamtik MPS. Batay rin sa mga tala ng Department of Education, ang binanggit na Ginsangan National High School ay matatagpuan sa munisipalidad ng Santo Niño, South Cotabato Region 12 at hindi sa Hamtik Antique. Dagdag pa na bagamat may barangay Ginsangan sa Hamtik, ang secondary school na matatagpuan sa naturang barangay ay ang Moscoso Rios National High School at hindi Ginsangan National High School. At ganun din sa Santo Niño National High School na matatagpuan din sa Santo Niño, South Cotabato Region 12. Dahil dito, pinapalalahan ng publiko na tiyakin verifikado muna ang mga impormasyon sa pamamagitan ng opisyal at mapagkakatiwalang sources bago magbahagi o mag-repost nang hindi pa nabe-verifikang content, lalo na kung maaari itong magdulot ng panic o kaguluhan sa komunidad. Tiniyak naman ng Hamtik MPS na mahigpit ang kanilang koordinasyon sa mga school heads at stakeholders upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante, guro at mga non-teaching personnel sa munisipalidad ng Hamtik. Para sa Mighty C Network News, K5 Junela Nangantivas. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalya pa rin ang mga balita dahil sa agawan ng pasahero, lalaki nasaksak sa Bacolod City. Kabuang detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
9: Nagdulot ng takot sa ilang residente ang naganap na krimen sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental kung saan nasaksak ang isang jeepney driver sa barangay Takuling. Sumiklab ang tensyon alas 10 ng gabi noong araw ng Lunes, Setyembre 21, na nagumpisa lamang sa pagtatalo ng dalawang drivers ng tricycle na pinangalanan ng mga otoridad bilang si alias Joe at alias Nemrod na uwi umano sa pisikalan. Ang pagtatalo ng dalawang tricycle drivers at nasaksak ni alias Nemrod si alias Carlo na isang jeepney driver. Ayon sa mga pulis, inawat lamang umano ni alias Carlo ang dalawang drivers na nag-aaway sa kalsada. Kinumpirma din ng mga pulis na bayaw pala ni alias Joe ang nasaksak na si alias Carlo. Napag-alaman naman ng K5 News FM Bacolod na nag-umpisa ang tensyon sa pagitan ng dalawang drivers ng tricycle na sina Joe at Nemrod sa agawan ng pasahero. Sa Bacolod City, kabilang ang mga tricycle drivers sa mga naapektuhan sa pagtaas ng presyo ng fuel dahil sa tensyon sa Middle East. Dahil dito, hindi maiwasan ang mga kaso ng mga agawan ng pasahero. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
5: Gayun din lalaking nakaupo sa gitna ng kalsada patay matapos masagasaan sa Ormoc City. Balitang hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
10: Nasawi ang isang lalaki matapos masagasaan ng isang van habang nakaupo sa gitna ng kalsada sa sitio kay Mito Barangay Margin Ormoc City pasado las 10 ng gabi nitong Setyembre 21. Ang biktima ay 59 na taong gulang, retiradong kafgo at residente ng nasabing lugar. Batay sa paunang imbestigasyon at sa nakuhang video, makikitang ilang minuto munang nakaupo ang biktima sa gitna ng kalsada bago ang insidente. Maya-maya dumaan ang isang Toyota commuter van at nasagasaan ang biktima. Ayon sa driver ng van, hindi niya napansin na may taong nakaupo lalo na't madilim umano ang bahagi ng kalsada. Nagtamo ng matinding pinsala sa katawan ang biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Samantala, dinala naman sa himpilan ng pulisya ang driver ng van para sa kaukulang disposisyon.
11: Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
5: Mga ka-K5, sa iba pang detalye ng balita, minor de edad at dalawang lalaki nakuha na ng marijuana leaves sa Hawili Beach at Tangalan Aklan. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni ka-K5 Regilin Tornino.
12: Inaresto ng mga kapulisan ang dalawang lalaki at ikinustudiya naman ang kasamang minor de edad matapos na mahuling may dalang marijuana leaves sa Hawili Beach sa bayan ng Tangalan Aklan kagabi. Ayon sa mga otoridad, nagpapatrolya sa lugar ang mga personnel ng Tangalan PNP nang makasalubong ang grupo na kinabibilangan ng 18 at 20 anyos kasama ang 17 anyos na binatilyo na residente ng poblasyon Kalibo. Nang mapansing may paparating na pulis, tinangka ng mga itong tumakas dahilan para habulin sila at sa pakikipagbuno ay nahulog ang isang sachet ng marijuana leaves. Nahuli ang tatlo at na-recover mula sa grupo ang tuter, condom, pera at lighter. Dinala sa Tangalan PNP ang tatlo kung saan sasampahan ng kaso ang dalawa habang itinurn over naman sa DSWD ang nasabing binatilyo. Para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Regilin Tornino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
5: Samantala, ICPO kinumpirma na may bodega ng marijuana sa Isla ng Panay. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
13: Kinumpirma ng Iloilo City Police Office o ICPO na may bodega ng marijuana sa Panay Island. Ito ang ipinahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilia sa panayam ng K5 News FM Iloilo. Napag-alamang may isang lalaki ang nag-mayday ng kush at liquid marijuana sa FB account nito at ibinenta kung saan naaresto siya ng mga kapulisan ng Iloilo City Police Station 4 sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Ayon pa kay Parilia, ang mga supply ng suspect ang mula sa Luzon at pinapadaan sa legit courier. Malaki rin ang posibilidad na may koneksyon ng suspect sa courier o rider upang mapadali ang pagpapapasok ng illegal na droga sa lungsod ng Iloilo. Dagdag pa nito, magpapasa sa headquarters at magsasagawa ng measure kaugnay ng courier na pinapadalhan at nakakalusot ang mga ilegal na kontrabando sa lungsod. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
5: At 6.7 million pesos na kontrabando na kumpiska ng protest sa isang linggong operasyon. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
14: Nasabat ng protest ang 6.7 million halaga ng kontrabando sa operasyon mula September 10 hanggang 16 gayong taon sa Northern Mindanao. Umabot sa 145 individual ang naaresto sa iba't ibang operasyon sa kampanya laban sa ilegal na droga. Nakumpiska ang mahigit 4 million halaga ng shabu na tumitimbang ng 590.497 grams at 65 katao ang inaresto. 8 individual ang nahuli sa ilegal na sugal, 57 naman sa kampanya laban sa wanted persons. Kabilang dito ang 14 most wanted at 43 iba pang wanted persons. Sa kontraboga, 13 small firearms ang na-recover. Nasabat din ang mahigit 2 million halaga ng smuggled cigarettes at higit 200,000 pesos na mineral ores at heavy equipment mula sa operasyon laban sa illegal mining.
15: Ako si K5K Buscaino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
5: At mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nanawagan si United States President Donald Trump sa mga bansang miyembro ng International Criminal Court o ICC na magbitaw na sa naturang korte. Inihayag ito ni Trump sa kanyang talumpati sa 81st United Nations General Assembly sa New York kamakailan September 22. Iginiit ni US President Trump na hindi papayagan ng US na maimbestigahan o maliti sa ICC ang mga sundalong Amerikano. Matatanda ang matagal ng kritikal ang administrasyong Trump hinggil sa ICC. Noong Hulyo, na nawagan din si US Secretary of State Marco Rubio sa ibang mga bansa na umatras na sa naturang tribunal. Matatandaan na hindi miyembro ng ICC ang US at hindi nito niratipikahan ang Rome Statute, ang kasunduang nagsisilbing batayana sa pagbuo ng korte.
16: ICC Network News.
5: Mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Kevin Shosana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
16: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: Pabalik rin sa aton siling pagpangalagad mga ka-K5, 15 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12 sa hapon.

Agod protektado ang aton sini nga lawas mga kakifar. Kag sumuan sa aton sini mga tag panamati sa aton nga mga abyan mga kakifar ta. Nga nagasuprer sang infeksyon sa aton sini nga lawas. Infeksyon dulot ortuga dala sang kagaw nga yara sa aton sini nga lawas mga kakifar. Rekomendado naton ang paggamit pag-inom sang D3 Bio. Ang D3 Bio, the antiviral specialist. Tawag ni siyang antiviral specialist mga kakayfive. Kinabangod man kay kon anuman nga klase sang kagaw nga ara sa aton sini nga lawas. Iya ina pagakakason. Kuwaon niya na, i-remove yana sa aton sini nga lawas mga kakayfive. Basta adlaw-adlaw lang kita maggamit mag-inom sang D3 Bio. Good nga malikawan naton ang infeksyon sa aton sini nga lawas. So sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga kakayfive, hindi na pag hulatapang maglala ang sitwasyon sa inyo sini nga lawas. Kung may kasubong na sini nga grabatsyag, o duda na kamo nga may malain na ginabatsyag sa inyo sini nga lawas mga kakifive, hindi nyo na paghulata pa nga maglala pa ang inyong balatian. Prevensyon, no? Permi prevensyon ang aton sini nga ginahatag sa aton nga mga kuturan. So magamit na kita, mag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw. DTX 500 Superior Antioxidant D3 Bio, the antiviral specialist mga kakifive. Dugang ta na lang para hindi nyo gid malipatan kagbalunon ang Mighty C. Adlaw-adlaw mga kakifive. Agod nga inyo magamit adlaw-adlaw sa inyo sining pagpangabuhi. Makaproteksyon sang inyong lawas. Para healthy ang ato sining lawas. Power Trio Supplement Mighty C DTX 500 D3 Bio Power Trio Supplement. Good nga makahatag proteksyon sa aton ikaayong lawas. Ini produkto tanan ni Doc Ramil Oy mga kakifive. Mabakal nyo man ini sa mga butika nga malapit sa inyong lugar. Kag available diri sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center diri sa McKinley Street, Rojas City. Sa tubang lang sang PLDT. Shout out sa mga kauturan tanga gusto magpa-shout out. Shout out sa Burgos Street si Dudoy Okay kag nagapag-greet man sa sitio Hiropay Arnaldo Boulevard Barangay Baybay sa family Dilomos kag Dilopines kag sa family Istanislao. Kag patamyaw man sa karinderya si Mama Mia. Thanks Gid from Dilopines, D. Mark Anthony Jr. Maayong udto sir. Sir Roldan K5 watching from Batangas City from Gisrel Colasino. Okay, muna yung mga nagpa-shoutout rin sa aton sining programa mga kakifive.

0: pagpanganagad. Balikanta ining ginhatagtagin ang topic ko diri sa aton sining programa mga ka K5 diri sa 11 Mbps program. Madamo na karon sang mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz ang naga turnover sa mga lost firearms sa mga kapulisan naton mga ka K5. Ang mga kabanwahanan ginsunod ang programa sang Philippine National Police diri sa probinsya sang Capiz ining Capiz Tawhayan nga ginatawag. Kampanya ini sang PNP agod nga iga-surrender ang mga lost firearms o kon mga armas luthang nga wala sang nagakaigo nga lisensya mga ka-K5. May mga banwa nga naghiwat gid sang ilang formal nga okasyon o kon activity ang pagpakita kung pila kabilog ang unit sa mga armas luthang o kon ining mga unlicensed firearms nga gina-turnover sa PNP mga ka-K5. May mga talulupang doon. Isa na diri, ining pag-serve sang search warrant sa kay punong barangay Roger Diloso dira sa may Banwa sang Pontevedra sa may barangay San Pedro Pontevedra mga ka K5. Talulupang doon inabangod man kay sang Lunes nga adlaw nag-turnover pa si punong barangay Roger Diloso sang mga armas sa Philippine National Police sa PNP dira sa Banwa sang Pontevedra mga ka-K5. Well, in fact, suno diri sa report sang Pontevedra PNP nga ang barangay San Pedro Pontevedra amo ang may pinakamadamo nga gin-turnover o kon gin-surrender nga mga armas luthang nga wala sang lisensya. Sila nga barangay ang may pinakamadamo nga gin-surrender. Makita nyo mga ka-K5 nga ara pa si punong barangay Roger Diloso nga nagpanguna mismo sa iya nga barangay nga siya ang nag-turn over sini sa aton nga mga kapulisan. Suno pagani sa impormasyon naton nga nabaton nga ginhatagan pa sang premyo ang barangay Hulungahog or barangay San Pedro rather nga bangod siling kadamo sang unit nga gin-surrender nila, gintagaan pa sila sang premyo sang local government unit sang Pontevedra mga ka-K5. Pero lipod sa ihibalo sang aton sining Philippine National Police sa mga kapulisan naton dira sa Banwa sang Pontevedra, pagkaaga ginserbi ang search warrant para sa kay punong barangay Diloso kag nakuha sa iya sini posisyon mga ka-K5 ang mga armas luthang nga wala sa nagakaigo nga lisensya. Indi ay han makabigta no, way tamanya ginapaka nubo, way tamanya ginapaka nubo ang monitoring, validation, evaluation sang Pontevedra PNP nga wala nila nasagap nga ang CIDG pa ang nakakuha sang armas luthang pinaagi sa search warrant dito sa puluy-an ni punong barangay Roger De Luso, mga kaki-five. Amo nang punto naton. Wala na monitor sang aton nga Pontevedra PNP. O kun base may ara pagid sang justification ang chief of police sang banwa sang Pontevedra, kung nga man wala nila to mamonitor, hindi ay han nga posible base kung kabahin pa ini sang inog turnover ni punong barangay Roger De Luso, mga kakifay, nga mga armas lutang base wala yalang base nalingan niya lang or base inog turnover sa PNP dira sa banwas ang Pontevedra, mga kaki-five, no? But ang main reason dire, kung nga man nakuha atong nga mga armas dutang sa iya nga puluyan, by virtue of search warrant, hindi man na magpagwa sang search warrant kung wala naka-indicate dira ang ila kuluwaon nga mga unit. Galing kay Mati, nakabutang gid eh, naka-indicate gid sa search warrant nga amo ng mga armas lutang kag amo man na ang nakuha insigida sa iya nga puluyan. So mga ka-K5, buot silingon kung nagakampanya kita para sa mga lost firearms, well, ang isa ka leader should lead by example. Ha? Amo nang aton punto perme. Ang isa ka leader sa isa ka local government unit should lead by example. Di ko nagahupot ka madaya sa imong armas lutang, ikaw dapat ang manguna na turn over mo man or isurrender mo man voluntaryo sa mga kapulisan, mga kakifive. Amo na ang aton nga gina-emphasize karon matapos nga ginserbe ang search warrant sa kay punong barangay De Luso sa makatapo sang criminal investigation and detection group, mga kakifive. Magabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Dugang nga mga balita, impormasyon nga aton igahatag sa inyo pagkaligad sang importante nga mga pahibalo. Kindly standby.
1: KK5 News FM. News FM. Ethereum Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ethereum Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagonya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay De La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
5: Mighty C, if it Timo, garantisado.
9: kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal magabutika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako,
18: ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
18: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
17: ikapsula mo.
18: Extend.
17: Extend. Supplement for men.
18: Gawa sa maca.
17: Isang herb
18: na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
18: Like flavowaska.
17: Epektibong sexual potency herb.
18: Stimulates libido.
17: And treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
17: Extend. Supplement for men.
19: Isang kapsula ka lang.
11: DTX 500.
20: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
11: DTX 500.
13: Mapakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
21: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan ng sabag tuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
17: I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaang ay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso!
0: Pabalik rin sa aton sining pagpalagad, 37 minutos na nakaligad sa tak na ang alas 12 ang oras rin sa K5 News FM. Rojas, mga ka K5. Well, this time, kauntang report sa ato sining K5 reporter. Sa pagpanumbalik ni ka-K5 Rodney Daban Dalanon.
2: 11 Mbps.
0: Ano ang sitwasyon? Kamusta ining si Pulisa Patrolman Bakaro nga nagpalupok sa haya sang iya sini mismo nga amay nga napilasan pa ang iya sini nga iloy mga kakifive? Ano ang pinakauling update diri mga kakifive? Yari sa development sa line number 2 upod si kakifive Rodney Daban Dalanon. Kakifive Rodney with your report. Please come in.
3: K5 News FM Live Report.
13: Kakifive Alan, natin gayon na nga napasakaan sa nga kaso nga kriminal. No? O kung naging pasaka ini mismo sa Hamindan Municipal Police Station batok sa isa ka pulis nga ginapahayag nagpalupok sa iyang issued firearm sa haya mismo sa iyang man nga amay sa may barangay Agambulong Hamindan Kapisa. Kaga Kakifive Alan, ining mga pulis ginkilala diri kay kay patrolman Vacaro, no? Yara sa legal nga pang-idaron na residente sang among lugar kag naka-assign ini siya sa Iloilo City Police Mobile Force Company kag detailed sa Iloilo City Police Station 9. Sa sangaton diri nga napakigangutan si Police Major Rachel Garnica, ang tagpamaaba o kun ang Public Information Officer sang Capiz Police Provincial Office, iya diri gin payag nga kasunod sang amo man nga insidente gin pasakaan sang kaso si Vacaro. Kag Kakifive Alan, sunod pa diri kay Garnica nagapasa pa sa nga affidavit of non-interest ng iya sini nga pamilya apang no ang agin padayon sa Gyapon o kung gindayon sa Gyapon ang pagpasaka sang kaso sa provincial prosecutor sini nga Hamindan Municipal Police Station niya bangod ini sa pag o kung bangod sa allegation man nga paglapas sa Article 254 sang revised penal code nga ginamyendaran sang Republic Act 11926.
0: Kakifive Rodney, but silingon nga despite sining pagpalupok ya may sulat pagidya or affidavit o ano tong affidavit non-interest to file action no to file criminal action batok sini siya. Yes. So, but sino ginpatawad siya o kon hindi na interesado ang pamilya nga mag-file kaso batok sini siya, pero ang desisyon niya sa nga PNP dayuno niya ang kaso batok sa iya Kakifive Rodney.
13: Correct Kakifive Alan, no? Sa amo ini ang natabo although okon na sa pihak nga may affidavit of non-interest ang family no gindayon niya sa Hamindan Municipal Police Station nga mapasakaan ini siya sa kaso kay amo ni gani sa bangod ini sa allegation man Kakifive Alan sa Article 25 okon bangod sa allegation nga paglapas sa Article 254 sang revised penal code nga ginamyendaran sang Republic Act 11296 okon ining paggamit mismo sang armas lutang Kakifive Alan na. Mm-hmm. No, kaya mo to. Kag ari no, sa initial to kaina nga nakuha naton nga information duha lang ang napilasan no, ko na igo mm-hmm. sang iya sini nga pagpalupok which is ang iyang mama kag isa ka utod. Pero ginathag diri sang tagpamaba man sa Capiz Police Provincial Office nga bali tatlo ang naigo sang iya sini nga pagpalupok sa nagkalain-lain nga area. Kakifive Alan. So bali isa ka ang isa Iloy nila tapos ang duha iyaman nga mga utod.
0: Anong pagpalupok ya hungod na may ginpangtiro siya or possibly accidental firing lang ni o dulot sa kahulugbo niya?
13: Actually Kakifive Alan na hindi siya sang
0: hindi man siya hubog.
13: Hindi siya makita nga hungod pero kay siguro dala sang iya nga kaingit. Kay tingod nga nagluntad ang isa ka komosyon sa tunga sini niya kag sang iya mismo nga magulang. Mismo dira sa bilasyonan na kung sa dinamyang ang ila sini nga amaya kag Kakifive Alan. So amo na nga tungod sang kaingit niya dito kag naghunos ini siya sang iya nga issued firearm kag nagpalupok. Okay. Wala man siya sang may gintiro kag Kakifive Alan no. So sa lain lang nga area pero lang mo na gani sa masubo kay naigo ang iya siniman nga iloy kag mga utod. Pero sa pihak naman nga bahin, maswerte nga hindi man napuruhan na kag na-discharge na ang ining mga nagkalaigo, Kakifive Alan.
0: Subot siguro daw spantalan ta nito, no? Daw nagpabutyag lang gid siya sang iya, siguro pasalba, no? Daw nagpabutyag lang sa siya kaingit, pinagi para mapalupok siya, siguro para ma-relieve lang siya sang kaakigya, no? Galing kiti masakit rin. Haya pa abis ang iya sininga amay. Ikaduwa, nasamaran pang iyang membro sa pamilya. Sige.
13: Correct. Okay. Alan. Kaya no, para sa dugang sina nga detalye, yari ang kabahin sa aton siniman nga nangin interview kay Police Major Rachel Garnica, ang Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office.
1: Okay, K5 Group, based sa latest investigation sa namin sa NPS, na-file na ako sa criminal complaint against the involved PNP personnel sa Office of the Provincial Prosecutor, Capiz. Based sa final progress report, dated September 21, 2026. Ang legal proceedings, possible administrative proceedings against the involved PNP personnel, magpapalayo sa existing law, rules, and due process.
6: Okay. Sino gani ma'am ang nag-file sang sining case ma'am atok sa kwan sa spike?
1: Ang aming daling TF.
6: I see.
1: May tatlo ka biktima na tumaran sa insidente K5 Road ni sila ang gilayon na gindala sa Mabusa District Hospital for Medical Treatment. Based upon of investigation ng aming daling TF, outpatient na sila kung na-discharge na sila in Prisa.
6: Okay, sige. Pero ini ang suspect, ma'am, sa diin na inisya yanda, nagkapabilin pa inisya sa kasadiyas ang kapulisan?
1: Yes, K5 Rudy. As of the latest update, ang involved PNP personnel nagkapabilin sa police custody. Pero na-file na ini ang criminal complaint against the ESA Office of the Provincial Prosecutor.
6: Okay. May mga ebidensya, ma'am, nga nakolekta ang aton sa mga investigador at hindi nga mga evidences?
1: Isa sa mga pinaka, mga isa sa mga importante nga ebidensya na na-secure among iyang issued firearm. Nag-conduct man ang toko sa crime scene processing sa nag-collect ang document ng physical evidence na na-recover sa lugar sa insidente. So, kipatika yun man ang part of an examination bilang sabahin sa investigative procedures. Ang mga ebidensya na natipon were properly documented and considered sa case build-up.
6: May mga testigo bala, ma'am, nga nakahatag sa ina siniman nga mga pahayag kung ano gid bala ya ang gintunaan sa siniman nga firing incident?
1: Yes, as part of the investigation, may mga statements na nakuha halin sa mga persona nga may knowledge sa natabo. Intended na gira ang mga biktima. So, hindi nga mga statements together with the physical evidence and findings of the investigators in considers the
6: O kung ano ang nagagawa nga rason niya, ma'am, o kung ugat sa siniman nga insidente base sa investigation?
1: Okay, sa initial investigation, sa amin din yung PS, ang insidente nag-ugat sa isa ka-argument between the involved PNP personnel kasi sa iyang magulang lalaki during sa haya ng ilang father. So, during the argument, in aligar nga nakuha ang involved personnel sa iya-issued firearm pag nag-fire several times sa different direction. Ako pagkakasama sa tatlo kami po sa iya pamilya.
6: Okay. Kag maiban pa bala nga mga tawo ma magluwas sa to sa iyang mga family members, maiban pa bala nga tawo nga naapektuhan man o kung naulamid sa sining insidente?
1: Based on available investigation report sa Hamidan ATS, tatlo ka persona ang masamaran kag tinatanan miyembro sa pamilya sa involved PNP personnel. Wala man sa iban pa nga reported injured person based sa reports niya yara sa atin ng ginawiran.
6: Okay. So, ang case niya, ma'am, is amatong sa administrative, no? Ang pag-aatubangon sa sininga suspect or may other case pa siya nga pag-aatubangon?
1: Na-file na ang criminal complaint sa Office of the Provincial Prosecutor, Capiz, for the alleged violation of Article 254 of the Revised Penal Code as amended by RA 11926.
6: I see. Sige.
1: So, kung ang ano man, K5Rootme, ang iningibot na PT personnel, aside from the criminal case, nag-atubang man siya sa appropriate administrative proceeding. So, ang specific administrative liability corresponding sanction will be determined sa proper PNP authority based sa evidence, existing PNP rules and regulations, and due process.
6: Okay. Kag ano ang mga masunod nga tikang ma'am sa aton siman ng mga kapulisan may kaangtanan sa sininga kaso?
1: Since na-file na ang criminal complaint, ang kapulisan will continue to coordinate with the Office of the Provincial Prosecutor of Capiz and other concerned authorities kag mag-provide sa necessary evidence and document na kinahanglan sa legal proceeding. Sa administrative aspect, the appropriate proceedings will likewise be undertaken by the proper TP authority. So, ang TPO will continue to monitor the development of the case and ensuring that proper procedures are followed.
6: Okay. Kaga, ano ang mensahe sa pulisya o kunsang aton nga mga kapulisan, ma'am, sa publiko na to sa siniman nga insidente?
1: Ang Capiz Police Provincial Office at papamuno sa ating na Provincial Director of Police Colonel David Cachumbo Jr. nagpasiguro sa publiko na there will be no special treatment simply because the PNP personnel is involved. Ang kaso, pag-atrataron fairly in accordance with the evidence, existing law, PNP rules, and due process. Sa ginapanong duma nato, nakalangin na PNP personnel na always exercise self-discipline, professionalism, and responsible handling of firearms, whether duty sila or off-duty nila. Bilang law enforcers, we are expected to uphold the law and maintain a high standard of conduct. Any wrong doing involving our personnel will be dealt with through the appropriate legal and administrative process.
13: Nabatian ka kay Five Alan ang kabayan sa nangin pahayag ni Police Major Rachel Garnica no, sa magluwas sa criminal case pati administrative case ginapreparar naman nga ipasaka batok sa sining police nga nagpalupok sa iya sining harmas.
0: Good to hear nga no one is above the law maski yes. Na pulisya ituloy or sigihon gapon ang kaso kontra sini sa iya. Although nga ti ka K5 Road no why matay nag hambal nga kung ano man yung ginawaya nila kaya mati posible ba si family problem kaya ara sila subong sa kalisod no kaya man nakahaya ang iya sining amay but the mere fact nga tani wala iya lang gindala sa kaingit sa ulo kag mapasalamat pa kita nga way isang iban nga dadlahig magluwas gid lamang sa tong membro yung sang pamilya niya so magluwas sini ka K5 Road ni may iban nga mga tao dito nga nag-attender o kunyara sa haya bala nga may ara sang nagakuha o naghatag sang ilang reaksyon kung ano ang ginhalinan sang away nila sang iyasin ng utod?
13: Base sa investigasyon ka K5 Alan nga ginpatigayon man sang Hamindan Municipal Police Station kag sa nangin pahayag ni Police Major Rachel Garnica may ara sang mga iban nga tao no ang attend sa sining haya sang ila siniman nga amay kagamuto ang nagpahayag man ka K5 Alan nga nag-awayan ining magutod rason nga amo to nagpalupok dason ining pulis
0: sa iyang aras. Pero wala gin kung anong ginhalinan sa ila sining away.
13: Wala na ka K5 Alan gin detalye pa kung ano gid ang main reason no sang ilang away basta kay nag-awayan lang gid sila nga duwa.
0: Kung ano man ang mangin developments ni ka K5 Rodney bantayan ang nila gyapon diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 News.
13: Yes, ka K5 Alan na aton galing nga pagkuhaan naman sang update ang mga kapulisan may kaangtanan sa siniman nga firing incident nga nagluntad sa may banwasang Hamindan. Ini nga balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapika na, naka-detox ka pa. Ini si ka K5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Madamo nga salamat ka K5 Rodney Daban Dalanon sa imo sining report mga ka K5. So kung ano man niya ang ginhalinan sa ila sining away, magutod ining matapos nga nagpalupok ang nanabitan nga pulis mga ka K5T, ilan na naialawa yon sang magpamilya. Pero ang aton lang nga ginapahanumduman sa aton nga mga kapulisan nga to be generally speaking nga hindi talang paggamiton ang armas luthang nga ginhatag sa aton sang gobyerno mga ka K5 agod nga gamiton ipabutyag kung ano man ang kasakit sang buot sa atubang sang mga sibilyan nga mga tao mga ka K5. Good to hear nga ti na discharge sa hospital o kon indi gid malala ang igo sang membro sang iya sini nga pamilya matapos nga nagpalupok ining si police patrolman Bakaro dito mismo sa haya sang iya sini nga amay mga ka K5. Kumoto ang kaso kriminal na ginpasaka na kontra sini sa iya kag posible magapangatubang pagidinisang kaso administratibo mga ka K5. Dalilanggit kayo may nagpa-shoutout pagidiri sa aton sining programa sa nabilin nga minuto sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Mayong udto ka K5 Sir Alan tuloy sa pagtutok sa K5 diri Sir Alan from Marisol Quezon Cadigal. Okay, may ari pagid sang mensahe diri good day ka K5 watching from New Zealand from Dudes Berry Dapulasa. Kag idol mangkot ko tani kon san o mabalik ang tupad dole from Jolly Halico Senior. Ati pamangkot nyo guro na sa kwan sa dole na nga programa. Kwanta oras wala na ta tiempo sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5 Kutob diri na gilamang aton sininga pagpangalagad. Nagapasalamat kita sa aton sining mga kauturan, sa aton mga K5 nga nagupod diri sa aton sining programa. Upod sa aton sining technical partner ka K5 Jobic Hober. Sa ngalan sa aton sining mga K5 reporter nga nagupod diri sa aton sining pagpangalagad. Sa ngalan sa aton sining news director sa K5 News FM Roas ka K5 Roldan Villarreal. Sa ngalan sa aton sining station manager ka K5 Ami Berondo. Pagsangalan sa aton sining Chief Executive Officer kag presidente sang K5 News FM Philippines Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alaga na inyo anchorman kag K5 Alan Catalan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ma-checklist na ta?
2: Ma-checklist na ta, no? Mm. Ang D3 Bio nga hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamod aga bulutoy, punggod, gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies o ginalantaw ko, it will help treat acne. No? Bangod sa iya sininga, antibacterial effect.
1: Antifungal,
2: antifungal, antibacterial, antiviral. So, nami siya sa mga acne.
1: Pangkuan lang overnight.
2: Oh, buhuan mo lang gamay. Kag ikuan, iduot mo lang sa sibo sininga acne. Campion.
1: Okay, una bis,
2: siyempre.
1: Natural pa.
2: Oh, natural pa. So, ay ka problema, hindi ka
1: madlo. Aside siya na ibutang niya, inong gid siya.
2: Inong pagit. So, do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne. No, araya, pwede gid ang D3 Bio. That's why ma-D3 Bio na kuya, Sir Boy.
1: Siling ni Sir Kevin, amo ni, ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio, importante gid sa mga immunocompromised individuals.
2: Correct. Mm-hmm.
1: Nga, Sir Boy, number one, ang mga immunocompromised individual, niblang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Mm-hmm. Di siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na natong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Mm-hmm. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kay that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, Sir Boy.
2: Correct.
1: May forces na nga gauna before ang immune system mataki. Oh. So, nakasiling ko nga, mas kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pas mga tigulang ang D3 Bio.
3: Correct.
1: Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. Mm. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may nag-una na sa ila. Kagsiling pagin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Musiling ang BCO, ay kulabot sa imo da immune system, mauna na ko diya.
2: Una na
1: especially the monolaurin.
3: Oh.
1: Kamo na lang manghimos.
2: Oh. Himos na lang.
1: Oh, himos na lang. At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
3: purpose.
1: Like white blood cells.
2: Mm-hmm.
1: Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No.
2: Mm-hmm.
1: They have also a group
2: engineering battalion.
1: Engineering battalion. Mm-hmm. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
3: Same
1: sa atong lawas. Tungod kay ang imo nga D3 by BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
0: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
1: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio, compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio, may BCO ang D3 Bio.
3: Mm.
1: Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imong mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, matkaya niya itrap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
3: May diba plima.
2: Naputos na tong bakterya to.
1: Ginputos sa to. Pagwa na.
3: Ginapagwa niya.
1: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-D3 Bio kagay man, ginakuan niyang production sa imong mucus to trap sa tanan nga mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary canal.
2: Sa baba pa lang. Ha?
1: Sa baba pa lang. Hmm. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
3: Correct.
1: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag, ang hindi gin matawaran nga nami gin sa D3 Bio, Sir Boy, the lauric acid of D3 Bio, nga kaya niya simintohon ang cancer cells.
3: Correct.
1: Hmm? Kung may cancer cells sa imulawas, nga wala pa magdamo, matamato na niya siminto, Sir Boy. Sa dara nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya?
3: Mansa.
1: So once nga good man siya, patay.
2: Patay
1: man siya. So it will promote apoptosis. Ang mga namian ko sa D3 Bio, kay kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct pakanto sa iyong mga cancer cells, simintohon niya, ano pang awayon sa iyong mga kwan? Wala stress ang
3: hindi na sa mga active ng cancer cell.
1: D3 Bio ka, Sir Boy.
0: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health. News, D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
8: Mabuti ka. Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya.
9: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Sport Biotics.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
10: DTX 500.
11: Masalika DTX 500.
10: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ito itong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
10: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
17: Pabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
18: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
20: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
21: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
20: Di nakabaluman usik?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
20: Di pre, mustabo lang agabi pre.
21: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
14: Extend Food Supplement for Men.
22: Dikasin.
14: DTX 500.
23: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
14: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio ko.
1: Kapyo ng radio!
2: E3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! E3 Bio!
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas
2: ko. D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
7: Pungod kag rashes?
8: Mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
9: Di na kanon. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka pila
11: sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
11: Subong kamusta?
9: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugina
2: pa siya. DTX 500!
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ogali C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Show.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Show.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabuti
1: ka. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabuti ka.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.
3: DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
11: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
12: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Para sa matinlo nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay.
1: Happy kanunay.
3: DTX 500.
1: Masaligan.
3: Epic. Timo.
1: DTX 500.
3: DTX 500.
15: Juice 7 lot.
16: Ano ginabatsyag mo sa
15: high blood gid ko.
16: Ano sa una ang imo?
17: Blood pressure.
15: 180 over 100.
16: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
15: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Para ho na naman ang ubo.
1: Si punch at trangkaso.
3: Pero huwag mag-alala
1: dahil ang Didra ang mighty.
3: Malaban mo,
1: Mighty C!
3: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw!
1: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mighty C!
16: The Mighty Power of C. DTX Beauty Soap.
17: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mamakang sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix.

0: 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ga.
1: Good afternoon, sweethearts. Magandang hapon ho ng Miyerkules, September 23, 2026. Welcome, dari sa aton sininga palatuntunan, Room 1009. Ang inyo sininga hulot palautuwasan. Kayo nakatutok sa 100.9 FM sa inyo mga radyo. Dara sa Pilar, nakatutok man sa aton, no? Ang aton sininga sister station, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay. Live kita sa aton sininga mga official Facebook pages sa K5 and News FM Rojas. And sa K5 and FM Rojas Digital. Maing hapon sa aton sininga mga tagpalamati, no? Nagatika-tika na dari sa aton sininga palatuntunan, Ma'am Mick Villaruel. Ma'am Vina, good afternoon. Maayong hapon man, no? Sa kay Mary Diano, hello langga. Ma'am Dolores Abilarte, maayong hapon dira sa Binaubawan, Pilar. Kay Rowin Buendia Alunsagay, oh, ginatamyaw niyang iya sining asawa, kagduha, kabata, no? Sa Binaubawan, Pilar. Magandang hapon, no? Oh, hidlaw na ang tea lights sa imo. Abi man ko ta bisiti taban eh, kun kasarang pa siya. Bisiti taban eh, payai mo ya nga. Ayaw gid paghangkat ta, maluoy ka. Di san o kuno ha? San o kuno maparaga? Aksang tea lights ha? Baka lang ba? Abi man ko ta sa. Ilagi lang galupad, baka dudra man. Anyways, 21 minutes after the hour of 1, ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaaluan sang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mga ka-K5, produkto ni Dr. Ramil Uy, kagsang klinika, the Alternative Medicina, and Wellness Center. No, kinahanglan na ton mag-Mighty C, adlaw-adlaw, agod ma-boost ang aton sininga immune system, mga ka-K5. No? Nag-provide sang antioxidants, ka nag-bulig protecta, kagpapag-on sa aton sininga immune system. Nagabulig support sa healthy blood vessels sa aton sininga mga kasukasuan na maskulo kag syempre sa aton mata, no? Kag ang nami iya sa Mighty C kun ikumparar, no, sa iban nga brand, this is gentle sa aton sininga stomach, no? Non-acidic, no? Nagamit iya sang sodium ascorbate formula nga less harsh sa aton sininga chan then regular ascorbic acid. Gani kung hindi nyo luyag sinang feeling, bala nga doga, abang yung sinang sulok-sulok, kung nag-take ka mo sa vitamin C regularly, no? Tignari ka mo iya, no? Sa Mighty C. Mighty C, 8 pesos lamang nilangga per capsule. Mambal ka naman, ba, 8 gin? Kung makabakal ka ganis ang sigarilyo. Kung mapaburot-burot, dira nga daw nag-anti-dengue campaign ka. Kung mapaburot-burot ka na ganis ang vape mo, istoryahe. Wala ka man na mahalan. Magparagaa ka na ganis ang agwa, di pa na wag-uwak, wala ka man na hinayang simukwarta, tapos para sa imong health, no? Daw nagaano ka gidga duha-duha kapag pang-alang-alang, no, para sa imo sini nga ikaayong lawas.
2: Ay, tinunto ito, no?
1: Tapos mapalak-palak na ikaw dayon masalaset na ikaw kung may ginabatsyag na ikaw sa lawas, no? Mahal balalangga magmasakit, mahal magpa-ospital, no? Amo na gani dapat, no? Malikaw kita. Malikawan nato ng mga sakit. Papag-unon ang depensa sang aton sininga lawas batok sa mga masakit o kun balatian, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Ako ya pagtapa kuya mga 35, no. 39 ako mo. Pagtapa ko 35, praning na gid kuya pag-abot sa akon nga health, no. So kun ano da ang pwede ko i-take nga suplemento, no? Vitamin C, no, Mighty C, DTX 500, D3 Bio. Bisan mga kape naton, kapili kita healthy coffee like DTX coffee mix.

0: X Premium Coffee, no? So, damo kita sa mga ginatumar. Kay man, hadlo ko ta iya mag-ano, magkabalatian. Do, hindi ko yung wala ma-imagine nga, no? Ato kay mo yan sa ospital, tapos tusdukan kada kong pila kadagom, aroy! Ouch! No? Tapos hindi ka na makakiay-kiay, hindi ka na makalagaw-lagaw, no? Tapos gagatigulang ka pa na kung masakitun ka. So, dapat, ano kita iya, no? Healthy kita para hindi nato na ma-experyensyahan. So, kadto kamuha sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dira sa Bakili Street, tabok sang PLDT building, bakal kamu sa mga masaligan nga suplemento, mga ka-K-5. 125 sa aton siling pagpanumbalik, mabatian nato ng aton drama. No? Istorya ini, mga darling, ni Helena. Si Helena nga may mga kabataan kapag may ara sang bana pero tunto mo na yung bana niya. Amo na yung mga istorya nga wala na namian ni Ma'am Elnora Avelino. Ida walang ano, nagaino. Anong sugpon? Anong sugpon sa nagaino? Nagainingaw-ingaw. Tiyo, pwesto sa merkado. Ibaligya, gid. Kayman, no? Gusto gid magtilaw sang iba ang bana nga tunto.
1: Tinunto! Ito!
0: Aay, amo-amo mo lang naabi nagabuhi sa ila kabataan ang pwesto nga ina sa merkado. Ha? Amo man ang naang ang ginakuhaan sang income sang asawa, no, ni Helena. Ni Helena mismo. Yung pabaligya pa lang pasang tunto nga bana.
1: Tinunto! Ito!
0: Kay gali, may ara siya sang kaninja-ninja.
1: Istorya, hey!
0: Amo na ka-K5 karon ng aton sininga pagapamatian nga drama, no? Sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.
2: K-K-5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
6: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Extend Food Superman for Men.
17: O si Rosan, baw, akon ba na sang nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
8: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
18: Ako si Salvador Estanina, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Ginahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
19: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
18: Salamat sa DTX 500.
8: DTX 500. Bakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
3: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
4: Kay may barato balaya nga butika.
3: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
4: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
2: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: D3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-athlete na kung ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
6: Nagapalandun pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
9: Garantisado.
6: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nagtake ko sang DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na siya nabatsyag.
6: DTX 500 Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga ubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
9: mabaka nga butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinu-
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawong nga pimple free.
9: DTX Beauty Soap.
6: Mamakas sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagamon. po na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasumpay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplansa na.
18: Ganito ako.
19: Tigasi.
18: Tigalapa.
19: Tigasay.
18: Tigaplansa.
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko.
19: Ang extend.
18: Supplement for men.
19: Gortez.
18: Tapos ka ng maligo.
20: Yes, darling. Come to mama.
19: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
9: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
9: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
22: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver ng galingin ulo ko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio!
6: Yung may Visio!
9: Ang Visio!
6: Yung may D3!
9: Mabakas mga butika!
6: D3 Bio!
23: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
6: D3 Bio!
9: Ang D3!
6: Yung may Visio!
9: Ang Visio!
6: Yung may D3!
0: Gasakit ang tiyan,
6: Max 4 Biotics.
0: Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan,
6: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
6: Para healthy ang tiyan,
0: mag-klinika,
6: Spore Biotics.
0: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
6: Klinika,
0: Spore Biotics.
24: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
25: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
26: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
25: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
26: Wow.
6: DTX

0: Isang Mighty CF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: Mighty CF, efektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
3: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
6: Sa K5 139 sa hapon, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio, ang kampiyon ng estasyon na K5 News FM. And sa gihapon, kaupod ninyo ang inyong siling kampiyon nga byan. My name is Miss A. Ka K5 Amy Orleans Birondo. 1 o'clock to 3 p.m. Mag-updanay kita. No? Mag-istoryahan na kita. Dari sa aton siling programa. Matamyaw taanay sa aton siling mga palangga nga nagatutok na sa aton. Hello to her son, D. Buena Vista Jr. Good afternoon, ma'am. Pa-shoutout lang kay Nonoy Calvo sa Barangay San Blas Pilar kag kay Uncle Katong. No? Di patubuon taning buhok ni Nonoy Calvo para hindi na ni Nonoy Calvo. Shoutout lang daan. No? Maing hapon and madamuig nga salamat sa inyo siling pagpamati. Rodolfo Mora, Merry Christmas. Ayun. Siguro mang Pasko na ni si Rodolfo. Ay. Advance Merry Christmas din. Ambal niya prayer, Father's Heaven Almighty God, Jesus, bless you. Amen. Good afternoon, Miss A. Watching and listening from West Villa Flores, Maayon, from Doy Arthur. Ma'am Elnora Avelino, daw maobligar naman ko magkumpisar sininga drama, Miss A. Kag makasala ka naman sini. Oo, kaya daw may mga ingaw-ingaw na naman ini siguro. Nalaman. Ara naman sila, Ma'am Elnora, nagapakasala na naman sila.
7: Tinunta! Ito!
6: Kinapaugtas na naman si Ma'am Elnora. Maingapon, Miss A, pamati kami di sa Tambak, Kulasi, Ma'am Liza Barrientos, hello? Good PM, ma'am. Lihog man ko greet kay Hilda Alvisor, Rosminda Di Maosa, Elizabeth Potato, Maricel Macabenta, Sinaria Dorado, Emily Amoroso, Janeline Albo, Jennifer Alorico, Nema Alorico, dari sa Suol, Dayaw. Maing hapon mga gwapa, no? And thank you gid ha sa inyo sininga pagtuto aka. Dira sa Pilar, nagapamati man sa atong anak, Nanay Roberta Patricio, nagatika-tika naman. Ma'am Rena, wakas dira sa Sunshine Village, sa Barangay Banica, na? Kay Ayan, kay Rohan, Sir Armand, good afternoon. Nami iya Ate Flor, lain na dagom. Ano naman na nga dagom? And again, to Ma'am Dolores Abilarde, na? And sa mga nakatutok ko sa 89.7 K5 Radyo Tagbuanay Pilar. Code 42, mabasa kita sa malipot nga sulat, gagin padala sa aton siringa letter sender, nga si Helena, diri sa aton siringa palatuntunan. Room 1009, ang inyo siringa hulot, palautwasan.
8: Ipautwas na ka?

0: и по отласника.
1: Dear Miss A, maayong hapon kag sa mga nagatutok naman diri sa imong programa, Miss A, sa hapon. Shout out lang da sa mga nagapautwas kapareho sa akon. Itago lang ko, Miss A, sa pangalan nga Helena. May kabataan. Siyempre, may arabana, Miss A. Nag-obra man ang akon nga bana, pero kulang gid, Miss A. Siyempre, kay sa sige niya man nga dinugsing sa akon, te may mga kabataan kami nga kinahanglan namon i-provide ang mga kinahanglanon para magkabulig sa akon nga bana. Nagabaligya ako, Miss A, sa merkado. Isa ka adlaw naghilibion ang akon nga bana. Ina ba lang, Miss A, nakitaan ko gid sa iya nga apektado gid siya. Ang iya nga siling sa akon, na ospital ang iya sininga himata. Amo to nga need gid namon o kun kinahanglan gid namon nga ibaligya ang pwesto sa merkado. Wala man ako mahimo, Miss A, syempre emergency sa iyang pamilya. Kag hindi ko gusto makitaan ang akon nga bana nga nagatin ni nangis. Ginbaligya gid ang amon nga pwesto. Kag ginhatag sa akon bana eh, atong kwarta. Kay siling kinahanglan gid mapa-ospital ang iya kapamilya. Sa nakalakat na ang akon nga bana, Miss A, dito ko na ibalaan. Ay aba, wala galiya sang may na-ospital sa pamilya sang akon bana. Ang akon gali nga bana, nagbinutig sa akon, Miss A, kag nag-upod sa iya, kirida.
2: Minunto! Ito!
1: Ang bilis ang amon nga pwesto, baugin balon sang tunto upod ang babayi niya.
2: Minunto! Ito!
1: Ibagali, Miss A, nga klase sang emerhensya ang natabo. Emerhensya sang ginabatsyag sang tunto ko nga bana.
2: Minunto! Ito!
1: Nasakitan ko, Miss A, bangod ang pagbaligya sa merkado. Tako gid ang mabulig para makapiyan-piyan sa kinahanglanon sang akon kabataan. Di pati ba naman ato ginmitiran pa sang akon nga bana? Para lang sa tinunto niya.
2: Tinunto! Ito!
1: Wala ko kabalo kung paano ako magbangon, Miss A. Wala ako kabalo kung paano ko buhion ang akon mga kabataan. Kakun ano ang akon himuon sa akon kabalan nga bana, kag sa babayi nga ginupdan niya.
2: Tinunto! Ito!
1: Miss A, paliog manahatag sa akon sang advice. Sa liwat, ini ang imo tagpalamati, Helena.
0: Ipautwas na ka.
1: Kaluluoy nga asawa. Namig ni hampakon sang ikog sang pagi ni si wala di pangalan. Wala di sang pangalan ang tuntong nga banaw. O namig kagid pang utdan. hon. Na, may gina-change so hon. Hindi lang pagtadtaron sang kwan, sang ispading, change so hon, gigay na ba lang maililihi kagin? Bala mo na, gidya nga. Amo lang tong makabulig, no? Para mabuhi ang mga kabataan mo. Wala kagidman, wala gidman isang kalag ang tunto nga ini. Mabiniga-biga ka imuya, kabatas, no? Nagtinunto ka na gani, no? Buisitan mo pa ya ang palangitanan sang imo sining asawa. Ka K5, pamatian naton ang unang abahin sang aton sininga drama. The Helena Story sa aton drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: Duwala sang tao, haw. Sa diin si Romeo man. Ang mga kabataan wala pa man makaabot kay ato pa sa eskwilahan. Ba, si Romeo? Doon nagahibi? Ay, Romeo! Na ano ka? Nga nagahibi ka?
1: Ilina, day.
0: Na ano ka? Nga nagahibi ka? Ay, na ano ka man, imo man? Pag-abot ko, dayon mo yahibi.
1: Day.
0: Ano?
1: Bago lang nagtawag ang bangot ko.
0: Ano ko, nohaw?
1: Day.
0: Ano?
1: Si nanay.
0: Ay nga, ano si nanay, haw?
1: Ara siya subong sa ospital. Malubha ko nung sitwasyon niya, day.
0: Ano? Ay, Diyos ko. Ay, makaluluoy man sa ugangan ko. Ay, ano ang plano mo, Romeo, ha? Wala man kita sa may mabulig tungod pigado man kita. Ang mga kabataan nag-eskwila pa man.
1: Amo na ganit, day. Pilaman lang ang sweldo ko. Pero hindi ako gusto ka manula si nanay, day. Doon hindi ko pangin mabato.
0: Pero Romeo, anong mahimo, aman? Eh, gusto ko man nga magbulig. Pero kita gani bululigan man.
1: Day, dinabing mayo kun iprindat ang pwesto mo sa merkado, day.
0: Ano? Hindi pwede, Romeo. Dako ang bulig na yas aton.
1: Day, mabayran tamadaan lawan-law. Ang prinda nga na mabayran gina. Basta maluwas lang ang iloy ko.
0: Dako nga sugal ina, Romeo.
1: Sige na, day. Sige na, day. Please. Kay dulo ko na yun sa ospital, day. Sige na, day. Sige na, day.

0: Pa, magalong ka sa pagbiyahe niya.
1: Salamat, gid anak.
2: Tay, i-regards mo ko sa pakaisa ko, tutaya.
1: Oo, mag-anaks.
3: Romeo. Aryo, dugangin na ang kwarta nga dala mo.
1: Hindi na, tay. Hindi na. Para ina sa mga galawion mo sa balay. Dako na yung dala ko,
3: Ay, sige lang, bala. Kasi dako-dako man ang mabinta ko karon, Hindi bala, dasun adlaw mabalik ka dayon.
1: Kakukuan, depende dahi kung mag-ayo na si nanay,
3: Romeo, kung tani magbalik ka man dayon. Kahibalo ka naman ga-eskwila pa ning mga kabataan, taho. Ako masako man sa merkado.
1: Sige dahi, tiguhaan ko dahi. Mabayo lang gani nga nagpasugot si boss nga maglib ko. Tiguhaan ko.

0: Nay, si tatay, wala pa yung hapon katawag ako.
1: Oo, oh, manay. Nga, anay, how?
2: Ay, ambot, mga anak, ah. Di ko man gani siya makuntak, eh. Hindi ko makuntak ang number niya.
0: Gina-chat ko naman gani mga paisa ko dito sa Guimaras, nay. Pero wala man sila nagasin.
2: Mm. Uy, may nagapanuktok.
1: Ay, ako na lang, maabri, nay.
2: Ay, ako na lang, ah. Ako na lang ang maabri. Padayo na lang dira ang pagkaon ninyo. Ay, daligid lang, ha?
0: Okay, nay.
2: Ay, sin o balang nagapanuktok na inaman. Dumaguba pang pertahan. Ay, marin ako sa pertahan. Buksan ko.
3: Ay, oy. Marie Elena.
2: Ay, Marisabeth. Ari ka man.
3: Marie, may dapat kagid mahibalaan.
2: Ha?
3: Importante ka tama. Parti ini kay pari Romeo.
2: Ba? Ha? Eh, ano ina Maria? Ano ba lang dapat ko mahibalaan? Ha, Marisabeth? Ano? Ano?

0: FM News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ang ako pangalan si Lilibet Ipanto.
2: Kanus ani mo na hibaw-an na kay diabetes?
1: Katong nagpa-check ko sa akong sugar is 320. Painom ko sa DTX 500.
2: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
1: Kabuntag na o gabi.
2: O, nakaroon pila na may mong sugar?
1: 136 na lang akong sugar.
0: DTX 500.
3: Kaupod na ton sa diskusyon ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Nga abala kinanglano na ton mag-inom DTX 500. Dua lamang ka ingrediente ang DTX 500. Sa una nga mga panahon, why pa man ini nila matunan ang mga synthetic drugs. Bulong sa taas sugar, natunan na nila ang powerful effect kung magkaon ikaw amarguso. Actually, may mga record nga sa South America, sa mga panahon sang Aztec and Mayan civilization, nagakaon sila sang amarguso kung galain ang ila pamatsyag. Ginahimo nila iniya bulong, hindi kay pagkaon lang. Bulong, bangod sa kapait sini. Now, ini siya is prolific sa Asia, sa Africa, and South America. Nga aman, anong ara sa amarguso? Nga amo ining atong ginpili as prime ingredient. Isa sa active compound sang DTX 500.
4: Siya ang ginpili para iupod ni sugar cane. Or in short, polyphenols extract.
3: Usto. Nga ang ginpili naton. Bangod ang siarantin. Kung kis agambal kami diri, nagamimik sang function sang insulin, may kataas kilay? Ha? Pwede yabla nga ang insulin na rin sa amarguso? No! It's not insulin. Nagamimik sa function sang insulin. Nga ang amarguso, ang duga sini nga mapait. Ang pait sang amarguso contains charantin. Ano ining charantin? Isa ini ka bioactive compound nga makit-an sa duga sang amarguso. Meaning, kung ginapugaan mong amarguso para hindi magpait, ang ginakaon mo na fiber na lang. Why na tong charantin? Oh, kaya ara sa pait.
0: DTX 500.
5: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, son, sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, git. So buong gimintinans ko, nag-git, sir, ka namin-namit, nag-git sa akong nga mata.
0: DTX 500.
3: Now, ano pa? Ini ang charantin, isa ini ka natural, steroidal, meaning steroidal gapakupos ang mga inflammation, no? Glycoside nga may ara sang hypoglycemic activity equivalent sa imo insulin. That's why kung pigaw na ang imo insulin as in the case of diabetes, makabulig sang dako ang pagtake or pagkaon sang pulo kabilog amarguso, hindi mo pagpugaan, ubuson mo ang pait sini. Ang pamangkot kaya mo.
4: Yeah, one kakao ng puso.
3: Barato ba lang amarguso? Baka mahal sa amarguso?
4: Inom ka na lang DTX 500. Gin-extract, gin-sulod sa kapsula.
3: Amo ini karon ang aton nga DTX 500.
4: Isa sa madugang ko na, Sir JP, ang polyphenols nga ara sa DTX 500. Ano ang polyphenols? Ang polyphenols amo na yung pinakataas nga antioxidant nga makita mo sa mga prutas kagulay. Kaya especially dira sa tubo. Ang isa sa mga benepisyo nga ang may polyphenols ang DTX 500. Ang purpose na siya is para ma-manage ang imo nga blood pressure.
3: Husto.
4: Para ma-stay healthy kag flexible ang imo nga ugat, imo blood vessels. So kung flexible, healthy ang imo ugat, it will promote good blood circulation. Wala high blood because of polyphenols.
3: Polyphenols.
4: Isa pa sa mga makabulig sa DTX 500 ang polyphenols nga ara da sa iya para nga mag-regulate sang inflammation because antioxidant it will work as anti-inflammatory.
3: Husto.
4: Tikuraso subong isa sa mga rason nga aga kapatayan tao. Balatian sa kurason.
3: Sagid.
4: Para malikawan ang paghubag sa imong kurason, inflammation sa imong heart, isa ang makabulig da ang polyphenols na makita mo sa disugard sugared cane.
6: Correct.
4: Or makita mo sa tubo. Aside na, ang polyphenols kag ang polycosanol na makita mo sa tubo, kaya niya tinluan, i-maintain niya ang mga manaming selula sa imo atay nga mo ang gasala sa mga hilo sa imo lawas. Imagine ba kung ano ka benepisyo kung gainom ka DTX 500. Kuning nami nga pang periodic maintenance ang DTX 500. Maintain niya bla. Pagwaig ko, i-self-regenerate niyang atay. atay. Hindi lang atay, tanan nga selula.
0: DTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sang una?
6: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw. Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
2: Anong resulta? Tila na?
6: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
9: Ang best friend sa mga kababaihan.
10: Sporbiotics.
9: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
10: Sporbiotics.
9: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
11: My family history ba na kamuos ng diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
11: DTX 500!
0: Ang may powerful compounds!
11: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
0: DDX 500!
11: Garantisado!
0: Epektibo!
11: Aramis!
0: DDX 500!
11: DDX 500!
5: Catalina Habagat,
2: anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
2: Na namit nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, may TC. Sa isa kasi man ang tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
0: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami, gidang akong pamatyag, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Extra food supplement for men.
18: Ako si Mark, sa tuntood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advance

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio.
6: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may
7: D3.
5: D3 Bio.
8: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio
5: ng may
7: D3.
4: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500.
10: Ito masyon sa barangay.
11: Ano ginabatsag mo sa akin?
10: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DTX 500.
10: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
11: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
11: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
5: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
5: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
16: Ka-K5, nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009 ng inyong sininga hulot. Palautuwasan, dili sa aton sininga kampiyon ng estasyon. This is K5 News FM, kampiyon sa balita, serbisyo publiko kagaling. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaaluan sang DTX 500, mga darling, no? Produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang DTX 500, ginakabig naton the superior antioxidant, no? Himo sa dahon sang ampalaya and the sugared sugar cane extract no nagabato sa oxidative stress no kanaga neutralize sa free radicals para maproteksyonan ang aton sining mga selula no nagabulig manage sa aton sining blood sugar levels nagasupport sa aton sining liver function no kanagabulig protekta sa aton sining nerve cells no mayuni para maproteksyonan ang aton sining utok ukon brain no ka K5 nagabulig para makadetoxify ang aton sininga lawas. DTX 500 likaw kita sa mga balatian no kapareho sang diabetes sa heart diseases balatian sa kidney balatian sa atay adlaw-adlaw magdetox kita no? Nga manhulaton pa naton nga magmasakit kita nga manhulaton pa naton nga iguon kita sang amusin ang mga balatian kun may ara malansong suplemento no nga makabulig sa aton para no makalikaw sa mga sakit nga ina no? Mag-detox pinaagi sa pagtumara sang DTX 500 adlaw-adlaw 14 pesos lamang per capsule mga ka K5 ang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center sa diin pwede kamuda makabakal nahamtang sa Macaulay Street tabok lamang sang PLDT building. Bayai amuna ang nami nga advice damo pa satsat. Bayai bala wala na balikay amuna ya ang nami nga buhaton ang bali Ma'am Elnora why na damo gamu why na damo drama ang bali Ma'am Elnora aga usik pa sang ano ni Ma'am sang chimpo no di, nagsulat gid siya Ma'am kay gusto niya gid mangayo advice sa imo. Tony Hikilio, maingapon ka K5 Miss 8 daw na ganami na gidya drama. Watching live from Barangay Nagsulang Dumaraw. Thank you and God bless. God bless you too. Awa mo ni nga mga klases ang drama nga may ingaw-ingaw daw mo gini ang gusto ni ka K5 Tony Hikilio ha? Ayo Chi, good PM, shoutout na da kay Jean Bilong, kay Tatay Rocky, kag kay Dada. From Ayo Chi. Ayochi. Ayun. Ma'am Christy Villar, dira sa tuburan ba ayon? Aga si Robert, no? Oh, hambal Ma'am Elnora Avelino, pakumpisara abi sila Miss A, agud mabuhinan ila sala nan kumpisar kuno kamo. Hambal Ma'am Elnora Avelino. Solo simba sila Ma'am no, para kabalo sila kung ano ang ila sini nga pagahimuon nga mga desisyon sa ilang nga kabuhi, ilabi na sa mga tion nga nagapangatubang sa mga pagtilaw. Good afternoon, Miss A. Nagatuto kami sa Sitio Almalbis Village sa Kulasi. Pag-greet man sa bana ko, happy, happy birthday kay Alberto Balbona Jr. Happy birthday! Birthday. De, ma-birthday kami da, Ma'am Rhea. Ombas Kalinaw Balbona. Ano? Malupad kami da sa Sitio Almalbis Village sa Kulasi. Kalapit lang sinabala. Ma'am Rhea, luto na da ang pansit, luto na da ang lumpia. Ma'am ba si Ma'am Rhea? Aha, ako lang ma-birthday di sa bana ko, Miss A. Kay patilawon, kung gijas ang nami-nami, nga cake. Iba naman ang cake, ya, ma'am. Mamati kita sa kasugpon sa ngaton sini nga drama ang istorya ni Helena sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Marianay ka pala. Ano ang dapat ko mahibal-an? Ano, nagakunta ka, anay ka mo?
1: Kuan, Mare. Ambot lang kong mapate kanisang isugid ko sa imo.
0: Eh, nga, Mare, haw, ano na?
1: Kunti, may bata ko to sa kabangkalan.
0: Oh.
1: Ang subang ko bala, dito na siya na-assign sa isa kamulmong.
0: Ay, oo, Mare. Si Gisame? Ay, nga, aman, Mare, haw?
1: Ay, Mare, bisan ako. Daw, hindi man ko makapati sa ginsugid sa akong sang bata ko.
0: Ay, Mare, abi, hindi na pagpadugaya pa. Ano ba lang isugid mo sa akon?
1: Si Pare Romeo, Mare. Si Pare Romeo, kag si Marilo. Nakita sang anak ko nga nagkakaon sa McRonald. Nga paspod bala. Kag abi mo, Mare, kung nagaano sila. Nagahungitay!
0: Ba? Ano, Mare? Hindi ka gani maglahog sa subong sina, ha?
1: Ay, wala kuya galahog, Mare. Gakaon sila sa McRonald. Amo gina ituod, Mare, ang ginhambalya. Ano, Mare? Doot. Jesus na, ano ka man imo nga. Hindi ka magpati sa akong nga doutod na lang tanga duwa kung magtamdanay.
0: Ay, Diyos ko.
1: Tuod na yan, Maria.
0: Hindi matuod na, Mari.
1: Ay, Mari, tuod gani, Mari.
0: Ang hambal sa ako ni Romeo. Mapuli sa Sagaymaras. Kay na ospital si nanay niya. Galing kay.
1: Mauti.
0: Ay, Diyos ko. Hindi matuod na.
2: Nay?
0: Hindi matuod na.
1: Mau, Mari. Pasensya ka, agad, Mari, ha? Pasensya agad.
2: Anong natabo, Nay? Nga gulpi ka lang nag-ibiyaw? Anong problema, Nay?
3: Nay! Nay! Nay! Ano na tabo, Nay? May problema ka?
2: Oman?
0: Mama, mga anak. Si tatay niyo.
2: Oh, ano si tatay, Nay?
0: Si tatay niyo. Nagupod sa iba niya, babae.
2: Oh, si... Ano?

0: Zapatka. Zapatka, Romeo. Zapatka. Mga wala ako sa huya. Wala ako sa huya. Hindi ko kita mapatawad. Hindi ko kita mapatawad.
1: Nay!
2: Nay!
1: Gusto na yun, Nay!
2: Tanimad, Nay! Gusto na, Nay! Nay!
0: Anak! Sarayin ni Salaway niyo! Sarayin ni Salaway!
1: Pabayin si tatay na yun!
2: Nay!
1: Ginoon na lang bala siya, Nay!
2: Ganik, Matay!

0: mga anak.
1: Nay?
0: Abi ninyo, Nay. Nalipay gid ako para sa inyo. Sa madason nga si Man.

0: sa bisan kasin, unay.
1: Ay, mga anak ko. Salamat gid ha.
0: Oh.
1: Di buenas gid ako sa inyo nga kamo ang mga anak ko. Nagapasalamat gid ako sa mahal nga Diyos.
0: Oh. May nagapanuktok, nay. Ay, ako nang maabre na ya. Daligid lang ha.
1: Sige nak.
2: Nay!
3: Si Manong Junior na nagsinggit kong pinayhaw?
1: Ay, huo matuod. Ay nga aayhan. Ay, dali ka. Dali ka na kay kadtuan ta siya. Ay, Toto Junior! Na ano ka?
2: Nay!
1: Na...
2: Si... Ba...
1: Hindi.
2: Si Kwan, nay.
1: Anong ginabuhat mo dire? Ha?
4: Oh. Elena? Mga anak.
1: Ay.
4: Ako ini si tatay niyo, Romeo.
3: Tay?
4: Mga anak. Katakosang sala nga nahibo ko. Ilabi na gin sa imo na, Helena. Katakosang sala ko.
1: Naa, nagpauli ka pa. Para sa amon. Patay ka na, Romeo!
4: Day. Panawara ako. Nagdulsul na ako sa ginbuhat ko nga pagbiya sa inyo. Nagdulsul na ako.
1: Hindi na ako magpati sa mga hambalanon mo nga ina, Romeo. Tingala ko man! Tigala ko man yung ginpilit mo ko nga iprenda ko ang pwesto ta sa merkado. Kay kanikay, amo na to ang ginggamit nyo ilap ni Marilo!
4: Dahil na, papatawan.
1: Sapat ka, Romeo! Balik ka to sa iya! Balik ka dito!
4: Day?
1: Mukon ba si... Nagpuli ka kay tungod. Gintabog ka niya?
4: Oh, Day, Helena.
1: Hindi ka na namon mabaton ba, Romeo? Ulihin na ang tanan. Nakabati ka?
4: Helena?
1: Ulihin na ang tanan. Gani, maluoy ka. Maghalit ka na din, Romeo! Halit!

ako ang pagniwang ni Romeo. Ginsugid niya sa akon ang tanan nga nakabata sila ni Marilo pero nagbulagay sila. Gusto niya makiguli sa akon pero hindi na ako. Gusto man sang kabataan ko pero nadula na gid ang gugma ko sa bana ko. Sa subong ara siya sa likod balay namon, ginpatindugan ko sang payag-payag. Akuon ko naluoy man ako sa iya. Pero nagabalik-balik ang sakit sa dughan nga ginhatag niya sa akon. Amo ina nga indi ko gid siya mapatawad. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo sang kabuhi sa akon sulat. Kag salamat man sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Helena.

0: Dr. Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon mas kulo.

0: Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulik sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan naginom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo
5: sugar?
3: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dalmi kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
11: Sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
1: Ako,
15: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
1: ikapsula mo.
15: Extend.
1: Extend. Superman for Men.
15: Gawa sa maca.
1: Isang herb
15: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
15: Like flavowaska.
1: Epektibong sexual potency herb.
15: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend. Superman for Men.
16: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
17: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
15: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pambaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-ato. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay Saman Calagester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
15: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
15: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas COVID, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
7: Ilan
11: tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
15: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap. Pamakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyam mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
3: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
23: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
24: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsam sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500. DGX 500.
6: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
8: Sa DGX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong, kamusta?
6: Uy na, halin sa, nalate kami sa DGX 500. Ay, nagyong ginibatya.
5: DGX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman usik?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
16: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Digasin.
5: DGX 500.
20: O si Katrina Sapian. Kapis. Sang una dako ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne, gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
5: DTX 500.
21: Mabakal sa mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Bio. Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika.
23: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
24: Ka-K5, nagbabalik ho si Miss A. Sa room 1009, ang inyong sinigahulot. Palautwasan, last wave na ho ng ating programa, mga ka-K5. Pwede na kamo maka-comments ang inyong sininga advice para kay Helena, no? Kay, daw hindi, ginmabato ni Helena Liwat. ang iya sininga bana, no? Nga nakasala sa iya. Imagine mo, ginbayaan sila sa kabataan niya. Kag nagpanamit-namit! Upod ang babayi niya. Mag-amuna nga bana, may duha na nga kabataan, nagbiga-biga pa, wala man lang. Pag-ulikid sa asawa, kag bata, aragid sa ulihi ang paghinulsol, Miss A. Siling ni Rowan Buendia Alonsagay. From Ma'am Elnora Avelino, biambot na lang ang mga tao ni sa kalibutan. Galain siguro ang ulo nila, Miss A. Na, tama na ang kay Feb Rowan nga aragid sa ulihi ang paghinulsol. No? Sang una, pag-ros kapadong, kag nakaganit ka pa sang kwarta, tapos mo binaligya ang pwesto sang asawa mo sa merkado, di syempre ang balon sang girl lalo mo. Langga, langga, kagidiyan.
2: Inunta! Ito!
24: Di sa nag-struggle ka na financially, balati anon ka na. Ato na, mabalik ka na sa asawa mo, mapaamuma ka na. Mahang pa naton si Helena kung hindi niya kaya pa batunon. Hindi niya kaya pa ano, magpatawad sa iya sininga bana. Imagine mo, siya to yan nagbaka-baka. Provide para sa iya kabataan. Samtang ang bana, nagapanamit-namit sa monarkiya. Ang banga-banga sa iba.
2: Tinunto! Ito!
24: Sa mga lalaki, dira iya nga tunto. Abi ko nagahinulsol ka mo sa inyo sining nabuhat nga sala. No? Balik ka mo sa pamilya nyo nga pag-ross pa ka mo. Balik ka mo sa pamilya. Kay, balaan nyo naman na, no? Nga siguro nga hindi amo ang inyo sin nga ginabuhat. Samtang, ano pa, samtang healthy ka pa, balik ka, kagmangayo, sang kapatawaran sa imo sin nga pamilya. Come back with accountability. Akuon mo ang imo sin nga nahimo, apologize without excuses. And, no, batunon mo, nga ang tawo nga ginsakit mo, no, ang balatsyago niya has every right nga magdesider whether to forgive you or not. Pareho sini kay Helena bala. Hindi ya nga tungod may masakit ka na, amo to dayon mabalik ka, no? Being sick, no? Gingamit mo na ang pag-angkon mo sa balatian para ano? Maka-demand ikaw sa forgiveness. Makapangayo ikaw liwat sa chance. No? Kag tungod balaan mo nga mabuot imo sining asawa, amo nang kumpiyansa ikaw nga batunon kaniya. No? Sa kay Helena, gusto na, no, you have to emphasize nga ang paghatag kapatawaran kag ang ginatawag na reconciliation are two different things. Pwede mo siya mapatawad without immediately taking him back or becoming responsible for his problems. Sa ngalan sa imo sining kabataan, oo, pwede mo siya tuod, no, buligan. Pwede mo siya masuportahan sa iya sining pagkinahanglan kay man may balatian siya. Sa ngalan sa imo kabataan. No. Pero tuod na, hindi mo yan sarang mapwersa ang imo sininga hard na magpatawad. Kung no, ang unod sinaya is hindi pa yan ready. Wala pa yan nag-heal. Hindi ka pa yan handa magsalig liwan. You can have compassion para sa iya sining sitwasyon. Pero hindi dapat ma-pressure ikaw because sa iya sining balatian, because sa iya sining problema pinansyal. Hindi ka pwede hindi man pwede nga ma-pressure gid ikaw nga batuno ng isa ka relasyon. Ura-urada tungod lang sa amo sinag. Now again, forgiveness and reconciliation are two different things. So, lesson ini sa mga kalalakinhan, no? Ayaw ka mong viniga-viga kung hindi nyo na sarang mapanindigan. Wala. hindi ka mo, no, magtilaw sang iba kung hindi malang ka mo sigurado nga, no, sa kabudlay, sa kasakit, updan ka mo nila. Basilangga-langga ka man lang kay man, maalwan ka. Imagine mo, dalok-dalok ka sa imo pamilya, tapos sa iba, maalwan ka, no? To Helena, give yourself time, no? You don't have to decide everything just because nagbalik siya. Just because, no, kinahanglan niya, ikaw, subong bango sa sitwasyon niya. Ha? Sa mga asawa dira, no, pareho kay Helena, nga wala nagpabaya sa kabataan, sa pihak, no, nga, no, nagpabaya ang ila, sininga batinggilan nga bana, no? Saludo kami sa inyo. And I know, kaya na may reward gid halin sa mahal nga makaako. Tanan nga pag-antos, no, may kabaylo gid na sa ulihi, no. Base ni mga kabataan gani maging successful sa ulihi, no. Makatulutawhay naman si Helena. Ka K5 kita gets tomorrow same time 1-3 PM diri sa aton siringa palatuntunan room 1009. Pambali mam early durana, baw ambot na lang magpinanamit sila karon sang hindi nakasarang puli na lang. Kunay kabi mam early batunon mo. Ini mo ka tanim ti mo nga caregiver. Ba si Miss, ay grabe, kasi hindi si Miss magpatawad. Hindi ah. Pwede gani magpatawad. Pag inahambal ko na, forgiveness and reconciliation are two different things. Pwede kita magpatawad. Pwede kita maging compassionate. Pero hindi buot sa lingon, pwede natin sila batunon liwat sa aton nga life. Pwede kita makabulig. Pwede kita makasister sa ila sinigang medical needs kung may ara kita sang sulub-subra. Pero hindi man pwede, hindi man buot sa lingon nga, no? Tungod sa amuna nga sitwasyon, no? I-welcome ta naman sila with open arms, kada wala lang sang natabo, di ba la? Kinahanglan ana nila, no? Nga, ipakita nga, nagbag-o sila. And they are deeply sorry sa ginhimo nila. Kaya di ba lang nagdrama-drama ng bana niya na sad tong gahibi-hibi kay may na-ospital ang iya sa nga himata. O para makaganit sa isang kwarta, para mabaligya ni Helena ang pwesto sa merkado. Diba si Subong? Oh. Dramatista man ang tuntuya.
1: Tinunto! Ito!
24: Muna, dapat, no, ma-prove niya anay nga nagbag-o siya. Antes liwat, no, nga batunon ni Helena. Sa kadasig sa panahon, Subong, madasig kita'y magtigulang. Ti, mapinasaan ka na lang imuya sang stress? No? Deserve man ni Helena yung magulugin hawa? Deserve niya man, no? Nga magtauhay ang utok niya kag ang kabuhi niya. May nga po lang sa pamilya tumanday sa Barangay Lawaan watching from Calamba, Laguna. Guys, I'll see you tomorrow, same time, 1-3 PM. Dari sa gihapon sa Anton Siringa Palatuntunan, room 1009. Ang inyo siringa hulot, palautwasan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Virondo, sa ngalan, sang bugos nga hubuan, sang K5 News FM Rojas, sa Anton Siringa Partner, sa technical side, ka K5 Michael Janditoga. Sa ngalan, sang Anton Siringa Big Boss, our Chief Executive Officer, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis. K5 News FM.

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Juice 7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko.
7: Ano sa una ang imo
8: blood pressure?
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal
12: sa mga butika. Ga, mag-joyride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tika, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
12: Sige ka, Gidia!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sagad nga driver, extend, lover.
0: Extend Supplement for Men. Yahoo! DJ!

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: iCare Gold.
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang iCare capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang iCare drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa iCare Gold kag iCare drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Kasi Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
5: GTX 500.
6: Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
7: Kag stress adlaw-adlaw?
6: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan?
5: Mag GTX 500 ka!
6: Kaysa GTX 500.
5: Ang stress, malikawan.
6: Pagkamuringon, malimtan.
5: GTX 500.
6: GTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-100 36 na lang ang sugar ko.
5: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya at ibugit ka tama.
5: Mighty C!
11: Mabaka mga butika.
5: GTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So una,
13: problema, gid ako sa akon body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagbutik gid akon nga panit.
14: Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
5: GTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
17: Ga gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay ga. Gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Dayu Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Dayu Fresh.
18: Nagabasa na naman balaka.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Dayu Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
17: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Nga nagahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
9: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
7: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akon sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
1: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Tinahon nyo, siguradong magkakatangkaso tayo. At yan ang kapag ay mahinang ating immune system. So if I were you guys, make sure na pinaprioritize natin yung ating kalusugan. So take religiously ng ating DTX 500, D3 Bio at ang ating Mighty C para naman ay tuloy-tuloy kung ano man yung pinagkakabalan natin sa buhay natin. Right? Okie-dokie, 320. The Big Mix right here on K5 News FM with Agent Jack.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: kinatugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ba, daw may kondisyon tapre yaw?
2: Ah, oo, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
2: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
1: uy,
2: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre ah, maingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika for Biotics.
4: Gah, mag-joyride man tabi ga.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko.
6: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tiga, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver, extend, lover.
7: Extend Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
11: Nagaburo na ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go. Go with the flow.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy.
10: Charmy, let's go with the flow.
15: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
16: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong mga gawi.
18: Mag-usar sang salon pass.
17: May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit.
18: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
17: May long-lasting relief.
18: Tugtog 8 ka oras.
17: Para sa nagpanalakit nga baka,
18: liog kalikod sa salon pass.
19: This is a mental couple acid camphor. It's a generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Salon pass, may direkta nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga,
17: liog kalikod.
10: K5 League of Champions.
20: Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions? Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. 1.5 K95.

Oh yeah, if you have nothing to say, then say nothing at all. We got 45 minutes after 3, final 15 minutes for the big mix. Ang oras na yan ay hatid sa atin ng ating Sporbiotics. Sa mga mahina ang katilang tiyan, laging sumasakit ang tiyan, may problema ho sa tiyan, laging may amoy-amoy o ano man yung nangangamoy ho dyan, mag-Sporbiotics ho kayo araw-araw. Mabibili sa lahat ng sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Maraming salamat sa pagtutukon ninyo. Kita-kita tayo bukas. Adios for now.

0: D3Bio.
1: Ako si Norbertoy, saka atlet. Dakong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3Bio.
3: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulog City. Permila ko ginaubo, kag-sip on, daso nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo pa.
6: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing.
12: Luto na.
11: Ang labahan.
12: Nakasampay na.
11: Ang uniform ko.
12: Naplansa na.
13: Ganito ako.
14: Tigasi.
13: Tigalaba.
14: Tigasay.
13: Tigaplansa.
14: Sa araw si Miss Sis ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing.
13: Dahil kasangga ko
14: ang Extend
13: Supplement for Men.
14: Lourdes,
13: tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling. Come to mama.
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilangga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
18: Mag-Eye Care Gold Capsule ka.
17: Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
18: Eye Care Gold Capsule,
17: may aras ang lutein,
18: vitamin A,
17: vitamin E,
18: vitamin C,
17: zinc,
18: kag bilberry extract.
17: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health,
18: mag-inom sang Eye Care Gold.
17: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: para sa inyong mga katanungan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
20: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpangdubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Bayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sanditre Bayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. DGX 500. Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra. Nga bugana sa charantine. Nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
0: Wow. DGX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: K5 News FM.

0: May hapon mga pinalangga, lamon nga mga tagpalamati, panayunon natong sumong sa pagsipad-sipad ang patahong mga sumpun sa atong drama sa kaginan. Kayugid makuhaan sang leksyon, yung inating uluhan, rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: Okay. Tapat gid. Ginsira na sa aging ya parlor nga may dalasang tailoring shop sa. Preparar bray. I-preparar ang lubato mo.
1: Ay. Ginsira ko na lang ang hakon nga shop. Kay basi karon may magsulod pa bala nga customer how? Ah? Okay ano? I-fit mo na ang imo jersey? Abi-abi, tanawon ta ko na, igo na sa imo. Kaguo gali. Gusto ko, may terno nga shorts ang imo nga top nga jersey. Hmm? Oh. At aksan ta ka, abi-abi ang hawak mo. Kay takson ko sa tape measure. Brian, pwede ko ma-touch ang...
0: Anong gusto mo i-touch, Mami Otsaw? Ha? Pag-prank ka. Di nang takson mo ako ang hawak ko o kunang ulo ko.
1: Ha?
0: Pag-prank ka, Mami Otsaw. Pag-prank ka.
1: Pwede. Pwede ni Huhaw. Pero kung hindi ka pa ready, okay lang gid kuya. Gusto ko nga kung may matabo gid man sa tunga ta. Gusto ta nga duha ah. Para pariho naton nga ma-enjoy ang moment.
0: Ayos.
1: Ha? Sure ka? Pay ka pa ko pi. Wow. Dakota ka, Bri. Dakota.
0: Imo na.
1: Ako ni. Ako.
0: Shit! Kalam mo!
1: Uy, pagkatapos mo ako naman, ha? Ako naman!

Sa dientong boyset nga Brian man, umandam gina siya karon sa akon. Umandam git siya. Oh, ara. Ato, may motor nga nagpundo sa ugsara namon. Pa, si Brian ina ah. Kag si Uting agi. Nga nag-ulo angkas na yan si Brian kay Uting agi man. Ay, doa. May napinamahuan gid ako nga maayo haw. Ay, baw, eh magwa ako. Burubugnuhon ko siya bala. Ay! Ay, maayong gabi, Madam Uting.

0: Tridelia. Pasensya na ha, nagabihan kami pa uli ni Brian.
1: Kuhanabi, giningagawa namun tapos ang ilang uniform sa basketball.
2: Wala sang kaso, Madam Uting. Kung ikaw ang upod ni Brian, wala gid sang problema. Kay kahibalo ako nga safe ang anak ko. Ay, thank you gid, Madam Uts, ha?
1: Ay, thank you, man. Tridelia, thank you, man. O, tisigin na, ha? Hindi na ako magdugay. Ginapit ko lang si Brian, dire.
2: Ay, okay, ah.
3: Nay. Ah. So, daan gali, oh. Ginbakal ni Mami Otsa.
2: Ha? Ay, abosus. Ah. Kahuluya, man. Ay, nagpagamo ka pa, Madam Ots. Ay.
3: Skarte, bulok na subang gabla mo. Ito na, may tampuyungo na.
1: Hindi na ako magdugay, ha, Tridelia. Brian ga?
3: Sige, Mami Ots. Thank you, kid. Boss, makatulong ko to sa aga sa balay nyo, ha?
1: Sige. Ulaton ko ikaw, ha? Ano kanyang ang gusto mo nga pamahawas?
2: Bow. Akoy, wala
3: kung
2: na.
3: Kung ano lang ara, Mami Ots, ha?
1: Bal ko na ano ang gusto mo kay lutuan ta ka. Itlog nga, sunny side up, kag chicken fingers.
3: To sino bi kag itlog, Mami Ots?
1: Okay, no problem. May portapa ko dito sa freezer. Imuon ko hato nga tusino karon pag-abot ko sa balay. Agun nga ma-marinate ko hasta mag-aga. Ay, dapat alasyati ato ka na sa balay aga. Kay madulog pa ako sa banwa. Agun nga mag-report sa parlor ko. Kagsakon nga tailoring shop.
2: Ay, aba, kanami kay may parlor ka na may tailoring shop ka pa. Aba, big time ba? Ay, pero labay man ang akon bala, Madam Ots. Ay, paborito ko gid inabala ang tusino nga baboy mo. Oo.
1: Ah.

0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika, Spore Biotics.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: K5 News FM.

0: Nay! Nay! Liho ko bida sang tinig ang sa rice cooker. Bikon na luto na ina, Nay!
1: Ano gidya pala ginasalasala mo, Uting Mang? Matsyagan ko na, mabisita ding vice-presidente sa balayta, kag mamahaw.
0: Ay, sinanay bala mo.
2: Sobra pa sa vice president ang bisita ni Mami Ots, Nay.
1: Ano?
2: Presidente, gidya.
0: Presidente, sang dugan ko. Wow!
2: Tapay pa nga hindi ka lang pag-intuon sa boylet mo, Mami Ots. Tapay pa.
1: Amugid! Nan! Sige ha! Biniusit ka naman, Uting!
0: Uy, sobra naman ka mo!
1: Ay, hindi ah! Ay, kagidya kanudlaan, Uting! Ay, bahala ka na gidya sa kabuhi, buya! Bahala ka na gidya!

0: Oy! Matimprano ka pa uli, Mami. Oh. What?
1: Yes, ganda.
0: Ay?
1: Kay matanaw ako sa championship game.
0: Ay!
1: Sa palalabs ko.
0: Ay, hello! Ay! Ay, hello ka, sweet. O, titi. Oh. Naka-score ka na? Ano?
1: Oh, yes!
0: Ay!
1: Oh my God! Oh, ay, kadakuta pala sang bata.
0: Ay! Hoy! Bota ni, may pa-practice ba?
1: Ano? Ha? Ay, apoy, digid ah! Pero, base pala hindi magpasok ko ah?
0: Ay, simple lang yun na. Planuhan tayo niya. O magsweldo ko din sa parlor. Mainom ta sa balay.
1: Oh.
0: Mahito yan kaya kulong to yung isa sa ginarintahan ko nga balay. Pwede ta dito, ah. Majaming-jaming kita dito, kag... Siyempre, paupo ng mga amigo, ya.
1: Oy? Hmm? Ay, oo, ah.
0: Hindi balay?
1: Ah, anong plano, ma? Ma-fivesome kita?
0: Ay!
1: Ang buot mo si Lingon. Sikit kag budot. Dalon tap pa?
0: Mismo! Ginambal mo na. Ma-fivesome kita.
1: Gusto ko na. Ganda. Gusto ko.
0: Ay! Ay! Ay!
1: Gusto!

0: player till Dogo tripping the ball.
1: A shot by Jan.
0: 3 points. Jan.
1: Na sila yalang ka. Inggit lang na sila mo. Oy! Ay, ako naman! Nagaw naman inggit ang bola. Ay, sa kontra. Ay, I get! Shot! Shot!

0: Bow, dagdaog di na porok ta. Kung kuhata kita premyo.
1: Gani, Meg.
2: Grabe yung mga pamuntos na ito, McDowell.
3: Huya, man po pa verde nga. Aradahan si Mami Otsi. Ang nag-sponsor bla sa nga ito nga, jersey bla.
0: Dino, Meg.
4: Ay, abaw. Bow, grabe ba? Daugid ba? Congrats sa inyo, ha?
0: Ay,
4: boy. Kita ko man, eh. Tawag ka mo, Tini. Madam Oats, sunod ka mo to dayon, ha? Hmm? Batay ka mo, sunod ka mo, ha?
3: Oo na yan. Masunod kami na, Nay. Mapapicture lang kami sa grupo, di ba?
2: Grabe ang isis ang agi, ba? Meg, pangayuwi bla premium? Naton, motor lang kay MVP ka man.
3: Sige lang, bla, Meg. Matamat lang, ha? Basi, mahal at tayang nga ginautotan ko lang sa blau.
2: Ah, gani man. Meg, palayo aga bla todo. Pero bisan mo lang ibungat mo. Ara lang dayo na.
3: Hindi ragi na makadto, Meg. Sundon ko lang mga ginatudlo sa ako ni Migo Budots bla kay Baskog ang bisan bata. Sa pro Baskog mga diskarte ha. Pero kalma lang ka mo ha.
2: Ayos ha.
3: Kalma lang ka mo mga Migo.

0: Oh, sige. Ino pa kamo ang ara sumsuman kada mo may sisig daw ha.
1: Ino pa kamo ang pamla madam ganda kon mo bogo.
0: Ay tuan. Ay ang bod.
1: Inalukan mo ko sa bibigang.
0: Ay wag ko. Ay
1: ayaw. Imo na.
2: Wa pagit man si Miss Ma'am Ganda.
1: Ay ubo ko na pagpalpal.
3: Ay. Ako iya. Ha. Bodots ako iya.
1: Ah, bodots.
2: Guapa, mami o, mami o, mami o, ta.
1: Bakit kita si tal bodots yaw?
3: Bakit si...
1: Pero ni man, buro na lang kung ikalaw. Wala gini inaw. Ha?
3: Gusto mo gin na galaw, galawan, ha?
0: Hala.
3: Action gin ang gusto mo? Ha? Gusto mo kaya?
1: Mami Ots, ano naman? Ano naman?

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop,

0: Lando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisadong epekto sang pinaka

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

0: mati kayo na yan ang plano sang Noah Kaki. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang makalawat-hawat na kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Ginyugit makuhan sang pagtulunan ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, agay-agay! Ginsulat kas direksyon ni Renelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuri Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenia, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampyong nga istasyon!
1: K5 News FM. News FM.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: DTX 500.
8: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag DTX 500 na.
8: Masamihin ka palatian?
7: I-DTX 500 muna.
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
7: nagatigulang ka.
8: Mag DTX 500.
7: Agot maging mas hubin sa itad ang itsura.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Katalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX.
10: Sa isa ka adlaw.
9: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul.
10: Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo
9: kayo. Nanaminamit na gitsa ako nga mata.
7: DTX 500. Mighty C.
8: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gid ang

0: akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akong nga lawas kag nagnubo ang akong sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Excess food supplement for men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men, tinitingan ko, wow, ayos gin. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
7: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
5: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
5: DTX 500.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
6: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
7: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: D3 Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung may Visio.
11: Ang Visio.
9: Yung may
11: D3.
9: D3 Bio.
12: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung may Visio.
11: Ang Visio
9: nga may D3.
0: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
13: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
14: DGX 500. Sa barangay
15: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
14: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
15: Tumar ko. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: 3 times.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Try gig ka mo sa DGX 500.
13: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano tayo ng ako ng allergy.
13: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
17: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
18: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwal balay, nagtambo ko.
13: DDX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DDX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabahal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga
23: butika. Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, pipino.
24: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
26: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
27: Extend Supplement for Men.
28: Muling binuhay mo.
29: Extend. Isang kapsula ka lang.
30: DTX 500.
31: Ako si Norma Vista, taga-Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
30: DTX 500.
32: Mabakal sa mga butika.

0: radio campione radio
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Ang kampiyon nga oras mga ka-K5, 22 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
5: El Castigador.
4: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador.
4: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador.
4: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
5: El Castigador.
4: Karen Salomeo Hanson. El Castigador.
5: El Castigador.

Mayong hapon Pilipinas sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Miyerkules mga kaki-five. Petsa 23 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kaupod nyo ang inyo kinaandan nga alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Nga magadulong naman sa mga balita kag impormasyon nga nagkinabo diri sa aton sininga probinsya sang Capiz sa Western Visayas kag Bugos nga pungsod na Pilipinas. Ang aton gin nga paghatag sang katahuran pag-abi-abi sa mga nagatutok na sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas, sa mga nagapamati man sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar, sa mga nagamonitor online pinagi sa Facebook Live sa Facebook page sang K5 News FM Spearhead Radio Hamindan, kag sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas, kag ang K5 NFM Rojas Digital mga kaki-five. Mayong hapon man sa mga suki naton nga mga tagpalamati nga nagatutok dira sa may TATC o Contadora Arsenas Trade Center, sa mga tagpalamati man naton dira sa bayan sang Burgos, sa pila dira ka mga establishmento kag mga banaligyaan sa Paseo de Rojas, sa mga drivers naton nga nagabiyahe subong hapon, halong lang sa pagmaneho para makalikaw sa mga disgrasya sa dalanon na mga kaki-five. Sa Kuto Malabutan, sa aton sininga pagwarangwag sa 16 kakabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz, kag subong man sa 47 kakabarangayan diri sa Rojas City mga kaki-five, sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas, maayad-ayad gid nga hapon mga kaki-five. Aring aton sininga balantayan nga mga balita sa ato na sininga mga headlines. Construction worker nakuhaan sang pusil kag illegal nga droga. Tricycle driver patay matapos nabungguan sang Ceres bus sa kwartero. Masobran ni 900 ka loose firearms. Voluntaryo nga ginsurrender sa probinsya sang Capiz. Kag conviction threshold ginapanubuan. President Bongbong Marcos Jr. wala pa sang desisyon sa pagpaiway sang 2026 barangay and SK elections. Kag pagsaka sang presyo sang gatong, baga padayon na tub-tub sa Paskwa. Inatanan nga mga headlines mga kaki-five nga tondirigin panglinyada tutukan ato nina nga tagaan man sa nagakaigo nga pagtamod diri sa pagpangalagad sang El Castigador. Check tanay lakat sang aton sininga tiempo diri sa aton sininga pagpangalagad. Ano ang aton sininga panahon subong adlaw sang Miyerkules, no, nung dalagan sang aton sininga tiempo mga kaki-five. Ibalo nato nina no diri sa aton sininga pagpangalagad sa aton sininga ulat panahon mga kaki-five. Sandig sa aton sininga pag-asa abay sa ila sining 24-hour public weather forecast nga gin-issue subong alas 4 sang hapon Setyembre 23 mga kaki-five. Adri sa aton sininga pagpangalagad. Asuno sa ka aton sininga pag-asa, no? Mga kaki-five, base sila sininga satellite image. Kag sila sininga weather forecast ginabantayan gihapon, no, ining
tropical depression. Ara ang yasini nga lokasyon sa 1820 kilometros na sidlangan sang nabagatna na sidlangan sang Luzon. Ama nga ka K5. Asa guwain isang aton sini nga Philippine Area of Responsibility. May kabaskugon nga hangin nga 55 kilometros kada oras kag may pagmadlos ang 70 kilometros kada oras. Nagahulag pa na aminhan, naaminhan na katungdan sa kada sigon nga 15 kilometros kada oras. Mga ka-K5. Kag ang trough o kunang ikog sang tropical depression amon ini nagaapekto sa eastern section sang Visayas kag Mindanao mga ka-K5. At kag magluwas sina may ara pa gid no sang nagaapekto man ini mga ka-K5 sa aton sini nga pila ka bahin man sang pungsod da Pilipinas. Dugang pa mga ha-K5 diri naman sa Western Visayas, lakip ng probinsya sang Capiz. Magalumon kung kaisa nga ton siling at tiyempo ang kalangitan na ton. May tsansa sang lapta-lapta nga pag-ulan, may dala nga pagpanaguob, kag pagpangilat dala sang localized thunderstorms. Ha, mga ha-K5, mahina tubtob makasarangan ang uyop sang hangin diri sa Western Visayas, nga magadala sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa aton sini nga kadagatan. Namoy na ang aton sini nga lakat sang panahon mga ka-K5. Diri sa aton sini nga pangalagad. Tresa minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. Ang iningabahin, buylog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang kampyon, kag healthy nga kape. Ang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, mayara inisang natural, kag kampyon nga mga ingrediente. Kaangay sang chia seeds, disugard sugar cane extract powder, kag ampalaya o kuna marguso, mga ka-K5. Now sa adlaw-adlaw naton nga pag-inom sang DTX Coffee Mix, ginadetoxify, no? Kung ginapagwa ang mga toxins sa aton siningalawas, mga ka-K5 para mangin mamag-an ang aton siningapamatsyagan, abtik ang aton siningapaminsaron, akag may ara kita sang enerhiya, aga pa mga ka-K5 magpangapinas ang DTX Coffee Mix para mabatsyagan nyo gid, no? Ang maayong epekto sini sa aton siningay kayong lawas. Why dapat sang kabalakan, hindi iniya sang kapareho sang iban nga kape, ang mga haki 5 kay niya hindi acidic, no? Hindi man niya makapalpitate sa aton sininga tagipuso o nukon heart. Kay natural ini kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Mga ka-K5, ang clinic diri sa Roja City na hamtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT mga ka-K5. Available man online, pinagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. El Castigador. Oras, 11 minutos na lang ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador, hatagan tanay ligwa inyo sini mga ginpadala nga mga minsahe kay Ma'am Ne Matiliano. Ma'am Ne Matiliano dira sa may Panay, nagamonitor na sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Ma'am Elsie Aconia, Ma'am Elsie Aconia, silingya mayong hapon K5 Darren Henson. Ginagreet ko lang si Tessie Blances sang Balatukan Panitan. Thank you gid no kay Ma'am Elsie Aconia dira sa Kapagaw Panitan mga ka-K5. Ma'am Gianna Amvil Siloso, maayong hapon ka-K5 Darren. Nagamonitor na loud and clear sa Luktugan bisan magamo drum sa plaza no kay Ma'am Gianna Amvil Siloso dira sa may Luktugan.
Ma'am Leia Baez, Ma'am Leia Baez, no, dira sa may Tisa, Innocencio Street. Nagatutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Madamogin nga salamat no kay Ma'am Leia Baez. Itlogan ni Abyan oy kay Ma'am dira no sa may Mambusaw. Sino gani pangalan ni Ma'am sa kay Ma'am dira no sa may Mambusaw National High School. Ya pangalan abi sa Facebook Itlogan ni Abyan. Kagsubong man, mayad-ayad man nga pagpamati kay Ma'am Rhea Umbas Kalinaw Balbona. Good afternoon, kaki-5 dari. Nagatutok na kami diri sa Kulasi sa may Sitio Almalbis Village. Apag-greet man sa akon ba na nga si Alberto Balbona. Happy, happy birthday. Salamat, gid. Sa kay Alberto Balbona, happy, happy birthday sa imo.

0: Sa liwat, happy birthday kay Alberto Balbona ang pagpanamyaw. Alin kay Ma'am Rhea Ombas Kalinao Balbona. Adira sa may Sitio Almalbis Village sa barangay Kulasi, Rojas City. Maayong hapon kay 5 Darren no, sa Matias Robles Family sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Matias and Robles Family, mayong hapon lang dira ang pagpanamyaw. Alin kay Joshua Patrick Matias Robles. Kay Ivan Siudad, good afternoon ka K5 Darren, I'm listening. Thank you again, no sir Ivan Siudad. Subong man, kay Ma'am Dolores Abelarde sa may Kilometer 2, Barangay Lawaan, Rojas City. Ma'am Dolores Abelarde, thank you again sa pag-monitor diri sa El Castigador program. Oras naton, 8 minuto sa nabilinan, test kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Sa pagpangalagad sang El Castigador, mga kaki-5. Ang aton sini mga ginpang linyada nga mga balita, kagiban pa nga mga impormasyon, ay inyong atutukan sa aton sini nga pagpanumbalik. Standby anay sa K5 Health Alert, kagiban pa nga mga importante nga mga pahanumdom, mga kaki-5. Kindly standby. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term nga ginagamit. Ginatawag na ton nga bladder inflammation. Ang bladder, duwa lang man. Gallbladder, abdo, ang unod, and ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kitaya sa pantog, ihi ang unod. Dua lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag, no? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder, o kung ining cystitis, dua lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis, no? Bacterial cystitis, o kung paghubag sa pantog, caused by bacteria, or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
4: Mm.
3: Simptoma kita anay, Doc, ang simptoma sang cystitis, gali, gahubag ang imong bladder.
4: Sakit mangihi.
3: Sakit mangihi.
4: Sakit
3: tapos
4: likod.
3: Kung mangihi ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon na busisaw ka, Doc.
4: Mm.
3: And then ang imong nga ihi, tama kaisog ang baho.
4: Mm.
3: And Doc, cloudy.
1: DTX 500.
5: Sinakano, nagpuyo sa uptown barangay kay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may DTX 500.
3: Sa kadlo, kapila ka maginan?
5: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
3: Subong, kamusta?
5: Huwag ay nagyong ginibatsya at maskin gamay.
3: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
5: DTX 500 lang, amugin na ang makaayon sa aton.
1: DTX 500!
3: Ano pa? Mabatsyagan nga pressure sa imong lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga ga-infect sini is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kunara ni siya sa imo abi nga gut, okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya sa imo nga urethra, amo niya portal of entry.
4: It will
3: urethra
4: cause a bacterial sa lang ang infection.
3: Correct.
4: Mahubag. Pwedeng ang rason ano sobrang kaon nga tamis.
3: Isama na.
4: Mahubag ang imo ano.
3: Palakaon ka sang white bread ano, mga starches.
4: So mahubag na siya. So once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory, ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to nga may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
6: Kagang sobrang pag-inom sang antibiotics.
3: So, isa na.
1: DTX 500.
4: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imo nga bladder. bladder. Amo na ka importante ang antioxidant. Ang work sa ang antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. In short, Sir GP, nami gid ang DTX 500 ka i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
7: Layo. Layo.
4: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka the best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree, pero sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
3: DSE.
4: Oh, DSE. Mm-hmm. Diri nakita naman ang pinaka the best nga antioxidant. Mm-hmm. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa ang antioxidant nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, kurason di dali maghubag. Tanan nga mga inflammation, malikawan, atay mo dasig matinluan because of the antioxidant. Amo nang bintaha, indi kadali magtigulang, indi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
1: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
8: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
9: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
9: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
13: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar?
13: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
15: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and quit sexual dysfunction.
7: Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
7: Isang kapsula ka lang.
1: DGX 500.
18: Ako si Andrea Di Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DGX 500. Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
19: Hi, Dennis Juanes.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
19: Hi, Dennis Juanes.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!
1: El Castigador!
12: El Castigador!
1: Ang tinig ng bawat mamamayan.
12: El Castigador!
1: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
12: El Castigador!
1: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
12: El Castigador!
1: Karen Salomeo Hanson.

0: 4 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Sa giyapon kaupod sa inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sini nga mga balita mga kaki-5, ang inisyatibo sa aton sini nga Capiz Police Provincial Office nga Capiz Tawhayan ang nagapadayon mga kaki-5 sa datos nga nagikan sa Capiz Police Provincial Office, nagdangat na subong sa 915 na masubra 900 ka mga loose firearms ang voluntaryo nga gin-surrender sa kapulisan sa nagkalain-lain nga mga police station diri sa aton sini nga probinsya sang Capiz. Mga kaki-5, no, as of September 21 nga datos mga kaki-5, ano bala ini ang Capiz Tawhayan nga programa sang aton sini nga Capiz Police Provincial Office? Okay, sa mga nagligad naton nga mga pagpangalagad, no, wala ginaton mapadalman, no, kung ano ginang katuyuan sini mga kaki-5. Akag ano ang dapat nga himuon sang aton sini nga mga individual nga may mga loose firearms, no, kun may mga ginahuptan dira, no, nga mga indi lisensyado nga armas luthang, wala sa nagakaigo nga dokumento. Kag iba nagapang alang-alang, no, mga kaki-5 nga i-surrender o i-turnover sa aton sini nga kapulisan. Kay ba, no, nagaduha-duha basin hadlok sila nga mapasakaan sang kaso mga kaki-5. Ano ba lang dapat nga mahibaluan sa mga individual nga luyag nga mag-turnover o kon mag-surrender sa mga armas luthang nila nga way sa nagakaigo nga mga dokumento mga kaki-5? Akag ano gining katuyuan sa sining Capiz Tawhayan Initiative nga nagresulta, no, sa kadumuon sa mga gin-surrender nga mga loose firearms diri sa Bugos nga probinsya sang Capiz. Ari ang pagpatpat na pamatian naton ang aton sini nga interview kay Police Major Rachel D. Garnica, ang spokesperson sang Capiz Police Provincial Office.
1: Sir Darren, ang nagapanguna nga katuyuan sang Capiz Tawhayan, amo ang pag-inganyo sang ang aton mga kasimanwa nga kapizenyo nga mayara sang loose firearms nga voluntaryo ini nga i-surrender sa mga sa aton kapulisan. So ginlunsar ini sang Capiz Police Provincial Office sa pagpamuno sang aton nga Provincial Director Police Colonel David Cachumbo Jr. agud mapunggan ang paglaptas sang loose firearms kag malikawan nga magamit ini sa krimen, aksidente o kung iban pa nga mga insidente nga mahimo makahalit sa seguridad sa aton nga komunidad. So pagi si Nidivide na rin ng inisyatibo, gusto namon din sa Capiz PTO mapabakod ang kooperasyon sa publiko kag kapulisan para sa mas malinong kagluwas na probinsya sa Capiz. Pinapaabot natin kay 5 Darren ang ilabugos nga kooperasyon kag pagsuporta sa sininga programa. Ginapangabay naton sila nga hindi napagulaton nga may loose firearm, ang loose firearm nga mangin kabangdanan sang problema o kung insidente. So kung mayara sila nga loose firearm, mahimo sila magpalapit kag mag-coordinate sa ila pinakamalapit na police station o kung sa ilaman nga barangay para makabaton sa gusto nga guidance kung paano ini-voluntaryo nga i-surrender. Una nila mahimuon ang mag-coordinate sila sa nambal ko nakaina sa pinakamalapit na police station o kung sa ilaman nga barangay kag ipahibalo nga mayara sila nga sang firearm na gusto nila voluntaryo na i-surrender. So hatagan sila sang aton kapulisan sang insakto nga instruction kung paano ini safely nga ma-turn over kag pagkabaton sang firearm ini i-document, i-inventory kag i-verify sa aton mga kapulisan suno sa existing PNP procedures.
0: Okay.
1: So ginapangabay naton nga mag-coordinate anay ang aton mga kauturan ang pistol o ng firearms sa police station para masiguro ang safety sa tanan.
0: Okay.
1: Ang importante nga magpalapit sila kag mag-coordinate in anay sila sa aton nga mga kapulisan kag mangayo sang proper guidance o kung sa ilaman nga mga barangay. Ang tagsa ka sitwasyon base sa aton nga existing laws, rules kag procedures. Ang voluntary surrender, so hindi sila dapat magkahadlok mas maayong magpakig-angot sila sa anay sa kapulisan. Agud may baluan ang nagkaigo kag legal na proseso nga dapat sundon. Ang kampanya naton K5 Darren hindi lamang nakasentro sa enforcement. Importante man ang information kag education campaign para mahibaluan sa publiko ang ila responsibilidad bilang firearm owner. So ginapahanugdog naton nga ang pagpanag-iya sang firearm mayara sang kaupod nga responsibilidad kag kinahanglan may nagakaigo nga lisensya, dapat registered kag ginapanag-iya kag ginagamit based aton existing laws. So hugot kita sa aton kampanya batok loose firearms kag padayon man naton nga ginatudluan kag ginagiyahan ang publiko parties are responsible and legal firearm ownership. Ang mensahe sang Capiz Police Provincial Office sa pamuno sang aton na Provincial Director Police Colonel David Cachumbo Jr. sa aton mga kasimanwa kang kapizenyo na mayara sang loose firearm, ginapagabaygin naton na magpalapit kag mag-coordinate sa inyo pinakamalapit na police station o kung sa inyo nga mga kabarangayan. Hindi ka mo magduha-duha sa pagpangayo sang guidance sa atong kapulisan kung gusto ninyo ini-voluntaryo nga i-surrender. Hindi nato at pagulaton ang isa ka loose firearm mangin na kabangdanan sang krimen, aksidente o kung trahedya. Ang kada firearm nga aton makuha alin sa illegal circulation, isa kadugang nga tikang para sa seguridad sang atong komunidad. Paagi sa Capiz Kawhayan, pinapangabay naton ang padayon ng kooperasyon sang ating publiko. Ang pagmintinar sang kalinong kagsiguridad, hindi lamang responsibilidad sa kapulisan, kundi responsibilidad ini natong tanan. Magbinulagay kita para sa mas malinong matawhay kagluwas ng kapi.
2: El Castigador! El Castigador!
0: Nabatian no mga ka-K5 si Police Major Rachel D. Garnica, ang spokesperson sang Capiz Police Provincial Office, angot no sa sining nagapadayon nga inisyatibo sang aton sininga kapulisan ang Capiz Tawhayan mga ka-K5. So ginapatpat ni Police Major Garnica kung ano gid ang katuyuan sini mga ka-K5. No, ini mga ka-K5 nagaingganyo sa mga individual, no, sa mga may ara ba na nga ginahuptan sang hindi lisensyado o kung wala nagakaigo nga dokumento mga ka-K5. Asang ila sini nga mga armas luthang, no, kung may mga ginatago-tago sila dira ang waay sang lisensya, no, mga ka-K5. Tidapat i-turn over ina no sa aton sini nga mga kapulisan para malikawan ang anuman nga mga insidente. No, in kaso basi may iban may mga ginahuptan dira no mga ka-K5. Mabutang bala sa safety man ang inyo sini nga kaugalingon no ang kabuhi. Ha, mga ka-K5, ilabi na kay ti, kung wala man sa nagkaigo nga lisensya o kung dokumento, ti makabigid no nga illegal ang pagupot sina mga ka-K5. Paagi sini, no, mapahaganagan ang mga insidente, posible magamit sa mga krimen, ang mga ka-K5. May pilangadan ka mga insidente nga nagkahinabo man diri sa aton sina nga probinsya, ha, bangod sa mga loose firearms, no? Why sang lisensya nga mga armas lutang iba nagamit sa mga pagpamahog, nagagamit nila sa mga ha, mga ano man dira nga mga krimen, iban hindi manghungod, ha, mga Haki 5, nagagamit na nila, makaluthang sila kay ti iban, mga Haki 5, no, wala na nila, bala na ibaluan ang responsable man nga pag panag-iya sang armas luthang, no, nagagamit sa iban nga mga krimen, no, nga nagatuga sa mga insidente dira sang pagpangluthang o kon pagpamahog, mga Haki 5. So much better nga isungka ina sa aton sininga kapulisan. Nabatian nyo man, no, mga Haki 5, why dapat sang kabalak-an may mga proseso, no, nga agyan kon nagabuluntaryo sa pag-surrender sang armas lutang, no, mag-coordinate, no, it's very important nga mag-coordinate anay sa aton sininga kapulisan. O kung hindi gani sa inyo sininga barangay officials para matuytuyan man kamo, no, makapadulong sa aton sininga kapulisan, mga Haki 5. So maayo ininga programa man sang aton sininga Kapis Police Provincial Office kay ara man, no, ang resulta, ha, damo nga mga loose firearms ang nasurrender as of September 21, 2026 nga dato sang aton sininga CPPO, mga Haki 5. Duga nga nugaling nato nina, no, mga Haki 5, diri sa aton sininga pagpangalagad, check ta anay mga natipon nga report, police report, ha, mga Haki 5, diri sa aton sininga pagpangalagad, ha, ining construction worker nakuhaan sang armas lutang o kon na dakpan sa pagbaligya sang armas lutang, nakuhaan pagid sang shabu, ha, sa barangay Punta Tabok, kag mister nga may taklos nga pusil sa Pontevedra, nadakpan man, nakuhaan pa sang droga. Sa detalye, sa line number 2, naka-standby si Haki 5 Roldan Bisana Villarreal.
3: K5 News FM Live Report.
4: Yara na sa kusuriya sang Rojas Component City Police Station, isa ka construction worker matapos madakpan sa pagmaligya sa armas lutang sa barangay Punta Tabok, Rojas City, pasado na sa 11 kay na sang Udto ka K5 Darren. Saging kilala ining nadakpan sa kay Jesus Bautista Jr. Jesus Bautista Jr., residente sang barangay Punta Tabok. Sa pagpangusisa sang K5 News FM, ginapayag karon nga sa bulig sang intelligence section sang Rusty PNP, natigayon nila nga makatransaksyon ining si Bautista. Bawad man sa ginaligar pagmaligya sini sang imbilisyonsado ni armas lutang, kagayna ginatalana ining transaksyon pasado las 11 sang Udto, diraman mismo sa may barangay Punta Tabok. Tagpagdaho sang pulis nga nagpakulo-kulo nga manugbakal sang masobra 2,000 pesos nga kantidad kabaylo sining isa ka caliber 38 revolver, gilayon ini nga ginpusasan o kung gindakop si Bautista. Mangod man nga wala niya matalupang dan nga di mga pulis gali ang niya sini nga katransaksyon. Sa pagrikisa sa suspect, magluwag sa caliber 38 revolver, na-recover man ini niya tatlo sini ka mga bala, kag sa pagrikisa dugang nakuhaan pa ini tanan sang apat ka sa 6 ang ginapatian illegal kag makahalalit nga droga. Sunod sa Ross PNP, kabahin ini nga kon kabahin ang ini nga tikang sa ginimo sini nila nga kampanya, agud mapasangkad pa ang kampanya batok sa loose firearms kag subuman illegal kag makahalalit nga droga. Hindi ni pod nga ginatutukan subong sa Philippine National Police ang kampanya against loose firearms bangod man sa katuyuan nga hindi magamit sa anuman nga sa isang krimen o kon kalkasan, even sa mga school violence, ini mga loose firearms ka K5 Darren. So subong ini si Jesus Bautista Jr. ang ara na sa pagginakop sang Roa City Police Station ari na sa lockup cell tag matalana pasakaan sang panumbungon ng paglapas sa Republica 1591 o kung ang pag-upot sa hindi lisensyado ng ramaslutang, tagdugang pa ang panumbungon ng paglapas sa Republica 1965 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, bangod man nakuha nini sa siniga posisyon sang illegal kagmakalalit ga droga. Pagkala-stress naman sininga hapon, wala man magpaulihi ang Pontevedra Municipal Police Station. Mayaraman sang accomplishment ang Pontevedra PNP sa pagpanguna naman ni Police Captain Maria Fe Omitin. Sininga hapon, nakamaton sang panawag ang Pontevedra Municipal Police Station, isa sa mga concerned citizen, nagapangayo sang bulig matapos mayara sila sa masiplatan ng isa ka mister. Ginapayag na galatat sa igad sang dalan, kag may bit-bit na ginaligar, armas lutang ka K5 Darren. Considering nga armas ang involved, madasig ang pag-responde sa Pontevedra Municipal Police Station. Nang nakabot sila, dira sa Sitso Bungyod, Barangay Dinuntukan, Pontevedra Capiz, mga pasado na na-stress sining hapon. Kagpag-abot sa lugar, nadakpan sulo sa Pontevedra PNP sa ato ining si Ramon Bartolo Jr. Ramon Bartolo Jr. alias Bart, residente sa Barangay Agbanog, Pontevedra, niya may bit-bit nga caliber 38 revolver. Caliber 38 revolver nga loaded pa sa lima ka mga bala. Ginpangita ng isang dokumento sa mga personnel sa Pontevedra PNP kung may dokumento ini sa iya ginauyatan ng posil nagkunsa bala ang may license to own and possess firearms na paskawan ining si Bartolo nga magpresentar. Kag incidental to a lawful arrest, din rekisa ining si Bartolo alias Bart, kag din naman K5 Darren nakuha ang isa ka sling bag, kag sa sunod sa sling bag, meron sa do plastic na sunodlan. Kagpagbukad sa mga otoridad, nakuha pagidre ang tatlo naman ka sa chase sa ginapatihan illegal kag makalalit na droga. So na-recover sa kay Ramon Bartolo Jr. alias Bart ang isa ka caliber 38 revolver na loaded sa lima ka mga bala, kagining tatlo talan ka sa chase sa ginapatihan illegal kag makalalit na droga. Sa karon ining si Ramon Bartolo Jr. alias Bart, preso na diri sa Pontevedra Municipal Police Station. Nagdatala naman nga pasakaan sa panumbuhon nga paglapas sa Republika 1591 o kung ang paghupot sa hindi lisensyadong armas lutang, kagsumuman panumbuhon nga paglapas sa Republika 1965 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabahin

0: Arms dako gidi nga bagay para karon sa kampanya sa PNP batok sa sining loose firearms kag gidatutukan karon agud hindi na magamit sa anumang sahi sang kalakasan. Amo ni mga balita na tipon sang patrol direkta diri sa patrol ining balita gidulong sa inyo sang klinika D3 Bio sa kanatural ng antiviral kag antibacterial specialist. Ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Tapi. K5 News FM
1: live report. Madamo gin nga salamat kay K5 Roldan Bisana Villarreal sa gindulong sini nga mga police report. Mga K5, subong nga adlaw duha ka separado nga operasyon sa aton sini nga kapulisan. Ang madinalag-on naman mga K5 nga nakadakop sining mga individual nga ini nga may bit-bit nga armas luthang, gabligya sang armas luthang mga K5, no, sa may Punta Tabok nagabaligya ni sang armas na dakpan tinakwaan pagid sang droga sang ginrikisa mga K5 kag subong man sa Pontevedra naman sa may barangay Binuntukan gapinakawal ya mga K5, no, ginabit-bit ang armas luthang samtang nagalakat sa dalan. Ado si sino nga maisog ba? Ti bangod man nga ti iniya, hindi niya lahog-lahog nga mga aktwasyon. Makahatag niya kakugmat man sa mga residente, ginreport sa pulis. Sa pagresponde, nadakpa ni si Baang ining si alias Bart. Ang mga K5 nga may dalayang nga 38 caliber revolver loaded, kon loaded pa sang 5 ka mga bala. Ambot din niya to gamiton ining iya sini nga pinakawal nga armas. Amo ning kadelikado mga K5, no, kon may mga individual nga ti way bala kahibalo, no, kon ano ang insakto ya nga panag-iya sang armas ti abinilaya. No mga K5. Basta-basta lang dira ang bit-bit mo, dapat no may nagakaigo ka na yung mga lisensya o kung na-rehistro. O kung ginarehistro mo ina mga K5, kag, why na yung basta-basta ginapakawal, ilabi na kung hindi kaya otoridad mga K5. So, ini gani kabahin gyapon sa ginpasangkad ng mga kampanya sa aton sining kapulisan diri sa probinsya sang Capiz. Batok sa mga loose firearms mga K5. Sana sining naton gani kay nabalikan naton. Masobra 900 na ka mga loose firearms ang gin-surrender sa kapulisan. Magluwas dira no sa mga surrender, amo ni kasubong sining duha kasiparado nga na-aresto nga may hindi lisensyado nga armas subong nga hapon. Inaya mga nadakpana, no, mga na-aresto sa operasyon mga K5. So 77 operation o konsistente 7 ka mga operasyon mga K5, punsa diin magluwas sa sining 915 ka firearms nga voluntaryo yan, no, kung surrender sa mga police station. 78 ang mga nakumpiskar sa mga operasyon mga K5. Masobra 75 naman ang naaresto mga K5. Magluwas sa mga armas, no, may mga explosives man nga na-record sa nagkalain-lain ng mga police unit sa probinsya. 72 ka mga explosive, no, yung mga granada bala mga K5. Amunigali ka na muon, no, ang mga loose firearms but silingon diri sa bilog ng probinsya sang Capiz. May mga individualya nga nagahupot sini mga K5 nga ti makabig nga illegal, no, may mga granada pagido. Tiyan mo na gani, no, sa dapat ya sa mga otoridad lang naton may kasubong sini. Di ko may ara man niya pila ka mga personal pero ga agi sa mga insakto nga mga proseso, legal nga proseso, no, ginarehistro mga K5. Nagtigin na seminar na iya, no, kung paano mag hupot, no, nga responsable kaya nga gun owner. Pero ning pila ka mga individual nga nakuhaan ti iban ginagamit nila sa mga kalakasan o konkrimen, no, mga K5, kung hubog ya magpinalupok, iban nagasukbit na sang armas ang mga K5. Ti sa aton sini nga kapulisan dapat nga

0: ano man ni no suportahan gid sang aton sini nga mga publiko o kun sang aton sini nga komunidad ini nga mga inisyatibo kay para gini sa aton no sa kalinong sang aton sini nga probinsya mga kaki 5. Oras diri sa aton sini nga pagpangalagad 27 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Ang ini nga bahin boylog nga ginadulong sa inyo sa Kaalwan sang klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist mga kaki 5 no sa mga ano dira no sa mga may balatian nga TB ha mga kaki 5 mga respiratory diseases ha mga kaki 5 kagiban pa nga mga balatian nga tugas sa mga mikrobyo o kon kagaw mga kaki 5 dapat mag klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist everyday o kon adlaw-adlaw mga kaki 5 ilabi na subong at igululan na bawa ara gidayon ang trangkaso ubo kag sipon kag hilanat para nakit sang ulo kag lawas naton dapat mangin handa kita mga kaki 5 protektado dapat ang aton sini nga kaugalingon magklinika D3 Bio, the ultimate superfood supplement mga kaki 5 no iniya powerful all natural microbial defender mga kaki 5 ginaprotektahan sini nga aton sini nga lawas ha mga kaki 5 hindi lang ginaprotektahan pagid ha mga kaki 5 kundi ginapapag-on pa ang aton sini nga resistensya o kon immune system batok no sa mga viruses o kon kagaw mga bakterya sa mga skin diseases no sa mga fungi mga kaki 5 mga viruses o kon kagaw nga nagaguba sa aton sini nga mga cellula o kon cells mga kaki 5 gani para pag-on ang aton sini nga lawas mapailayo kita sa mga nasambit nga mga balatian magklinika D3 Bio the antiviral and antibacterial specialist adlaw-adlaw mga kaki 5 aton ini nga isuplemento available ini sa tanan nga branches sang klinika de alternativo medicina and wellness center kag sa mga nagapanguna nga mga butika sa inyo sini nga lugar ang clinic no sa liwat sang klinika de alternativo medicina and wellness center diri sa Rojas City namtang sa McKinley Street, tabok langgid sang PLDT, mga kaki 5. Available man online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ni Dr. Ramil Uy. Oras sa 30 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sang hapon. Dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon inyong atutukan sa aton sini nga pagpanumbalik pagkaligad sang mga pahanumdom. Kindly standby. K5 News FM.
1: News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
2: Ang Physio
1: yung may D3.
2: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mga butika.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala gina allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaliga DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Kina tong
9: score gani?
8: 470.
9: Nagtiko duwa
8: sa gabi, duwa
4: sa
8: akin. Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
10: Ach!
9: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap
13: sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
19: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
20: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
18: Di, pre. Musta bulang kape, pre?
19: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin.
20: DTX 500.
22: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Karami lang pinot ang akong dugahan. Sa nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat, DTX 500.
20: DTX 500!
13: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! Darren Salomeo Henson.
6: Bienti, tres minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon. Pabalik kita mga kaki-five sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Sa gihapon, kaupod sa inyo alagad, si kaki-five Darren Salomeo Henson. Sa aton pasinidugang nga mga balita, mga kaki-five, isa na naman ka-aksidente. Sa Dalanon ang nagluntad sa barangay Bituon, Ilaya sa Banwasang Kwartero, mga kaki-five. Noining barangay Bituon, Ilaya, kunin nyo matandaan sang nagligad nga binulan, no, kunin ito magsala. Diri man nga barangay ang nagluntad, no, ang aksidente man sa Dalanon nga tong mga minor de edad bala, no, nga nabungguan man sang series bus. Kag isa ang napatay mga kaki-five, no, sa apat o kaminor de edad sang nagligad nga adlaw. May ara naman, no, sang nabungguan sang series bus nga tricycle, mga kaki-five. Kag patay gid ang tricycle driver. Ano bala ang kabugusan nga detalye angot sa sininga aksidente, mga kaki-five? No? Aton ibalon ina. Sa aton man sininga pagpakigangot, naka-standby sa pihak nga linya si Police Major Jesse J. Lipanya, ang officer in charge o konhepe sang kwartero PNP, sir. Mayong hapon, welcome diri sa K5 News FM Roa sa imong pagpanamyaw, sir.
7: Yes, sir. Mayong hapon man sa imo, sa K5 Darren, kag sa imong mga maupod ng mga tagpasalamatin subong diri sa Provincia sang Capiz.
6: Sir, thank you gida sa imo naman ginhatag nga tion diri sa K5 News FM Roha sa programa nga El Castigador. Agot ti mahibaluan sa aton sininga publiko. Sir, san uni nagluntad ining aksidente sa barangay Bituon, Ilaya, sir, kag sino ning biktima, sir?
7: K5 diri nagluntad ining aksidente kagahapon, mga alas 2:35 sa hapon, September 22, 2026, sa bahay National Highway sa mga barangay Bituon na Kwartiro, Capiz. Ang involved sa mga salakyan na mong isa ka bus liner kag isa ka motor tricycle.
6: Pila ning pangidaron, sir, sa ngaton sininga biktima kag din siya tani padulong, sir?
7: Ang istorya sining visa investigation sa ngaton niya investigator, no? Nagka-sunod ning duha ka silakyan, ning duha ka involved ng silakyan. Halin sila sa may area, sa may poblasyon ng Banwasang Kwartero. Ang direksyon sa nipakato sa may Banwasang Dumaraw. So sa pag-abot ito, nagka-sunod na lang sila muna na ning motor tricycle. Kaya nagka-sunod ning isa ka bus liner. Sa pag-abot ito sa may lugar kung sa diyan natabuhang silente, binungguan ini nga motor sa sikot ang series ako sa bus liner yung ginahambal naton. Kag according din na tabog ini nga tricycle kag dito kag nakaagam siya nga injury yung aton nga biktima upo dyan niya sini nga pasahero.
6: Okay. Bali may pasahero, sir. Ano, kumusta naman niya ang status no sang mga pasahero? Sini kag ining driver, sir?
7: Ang pasahero kapon actually right after nga natabuhang silinting nasundihanan niya siyang ano siyang aton niya Partiro Emergency Response Unit kagalunsay namin sila gindala sa may Dao District Hospital kag niya isa niya sa pasahero si alias Connie outpatient namin siya kag medyo may mga damay namin siya ng mga gas-gas. However, ning driver na si alias Rini ginabulihan patutanin niya yung na matabangan but sa malayan niya palad sa mga alasusang 20 sa gabi kagabi ginbawihan siya sa niyang ulang makabuhi.
6: Ining driver naman sang series, sir, anong status ni sir?
7: Actually, wala man lang siya sang ano, injury kang driver siyang series bus. Kaya right after ito, so, pagkatabok sa niya, pinipiging dalaman niya sila, no? Pinclose ang bus kaya ang driver din sa may Hortiro Municipal Police Station para sa investigation sa atong investigator on case.
6: So ano subong sir ang sitwasyon? Ara man sa Dagyapon, kag ano ang desisyon sang pamilya sir, sang biktima?
7: So far sir, na-release naman natin ang involved kay medyo naglaps naman ang atong niya tawag niya reglementary period. Kaya according sa akon niya sa among rin niya investigator in case may mga initial silang istorya as regards to the pag-quantity ng sinihaso.
6: Sir, no, natalupang da na ton kay hindi lamang sa nagligad nga bulan o kung sa mga nagligad pa yung tinuig masami ginaluntaran sa aksidente dira sa barangay Bituon. Ano inyo naobserbahan dira sir nga may mga kabangdanan ba lang nga masamigin nga nagalunta ng aksidente sa nasambit nga lugar, sir?
7: Ayun, sir. Isa siguro ka factors ni naman na madata dira ang aksidente ng area is lagpad ang kalsada. At the same time, medyo lawig siya. Lawig siya ang kalaparon sa kalsada. So, most probably, kung dira ka nag-aagi, kag medyo nagsako ka. Pwede rin dira ka madasig isang pagpadalagan sa mga salakyan.
6: Okay, so kalabanan, sir, bangod nga ti dasig ila pagpadalagan, padalagan, sir. No? Kay kung kita mag-observe, kiti, dira man kita, no, galabay perme, kag masami man kita dira no kun kaisa ga no sa kwartero o what, ano man siya no wala man sang hindi man siya kurbadahon visible man siya kun gabi masanag man pero may nagaluntad gapon aksidente sir bangod lang gid sa kadasigon sa mga motorista sir
7: most probably siguro amo na isa ka factor dira kag siyempre ibang wita siguro may mga human errors man kag wala pala nagahalalong ang iban so na-accidente yan, hindi ginaan natin mapulong. All the while, okay, along pag gina na nadara ang accidente, bisa hindi mo gina-expectar.
6: Yes, okay. Sige sir, no? Ang imo na lang sinima panugyan sa aton sininga publiko, no? Ilabi na sa mga motorista na aton para ti malikawan no? Ang pabalik-balik man nga mga aksidente sa nasambit man nga lugar o kung bisan din man dira sa banwas ang kwartero, sir, no? Para ti mahatagan man sang panugyan ng aton sini nga pumuluyo dira sir.
7: Yes sir, kasipay ka darin. Actually, just last 3 weeks ago, nakabutang na gani kami dira sa signage na as warning sa aton nga mga kulturan para at least dito sa ano makaglan sila dira kayo magpasa sa aton nga warning. At least kasi mag-inihin lang sila kami sa pagmaniwa dira kay as we all know na grand area is accident prone area. So ang ako nang siguro nga panugyan sa atong mga kulturan, especially natong mga motorista, na dapat sundong nila ang traffic rules, no? Na kung dapat ka kung din ang designated the way nila, wala na kung by vehicle ka, so dapat ka lang sa outer lane. Kaya, of course, dapat isang drak sa may outer lane, ang extra na paghalong dapat ang paghimoon para malikawan ng mag-gate na ito ng ito ang aksidente sa daranam.
6: Okay, with this information, Police Major Jesse J. Lipania, ang hepe sang kwartero Municipal Police Station. Sir, madamogin nga salamat. God bless kag mayong hapon sa imo.
7: Yes, sir, madamogin nga salamat. Kag mayong hapon.
5: El Castigador. El Castigador. Karen Salomeo Hanson.
6: Nabatian no mga kaki-five si Police Major Jesse J. Lipania, no, ang officer in charge sang kwartero Municipal Police Station. Angot sa sining nagluntad kapanibag-o na naman nga aksidente dira sa barangay Bituon, Ilaya sa Banwasang kwartero mga kaki-five. Kunsa diin, no? Masubo-subo man nga balita kay gindulaan gid o kunadulaan gid sang kabuhi ang 68 anyos nga si alias Rene, residente sang sitio Gulutkan sa nasambit man nga barangay mga kaki-five. Nagasundanay ni, no, ang ining Ceres bus kag ang tricycle nga ginamaneho ni alias Rene mga kaki-five padulong sa Banwasang Dumaraw nga direksyon sang magluntad ining aksidente mga kaki-five, no, bangod sa makusog nga impact man sa pagkabunggo sang Ceres mga kaki-five. Nag-angkon gini sa mga pilas sa lawas ang driver sang tricycle. Kagang sakay sini, no, nga isa man ka 35 anyos nga si alias Kuni ang mga kaki-five. Gindala ni sila sa ospital sa Banwasang Dao apang ginbawian sang kabuhi, no, ang driver nga si alias Rene mga kaki-five. So muna, no, sa aton sini nga mga kaki-five, bisan ano mo gani kahalong man kung kaisa, kung kaisa kung mga nagasunod sa aton, mga nasugata naton, tigin mapulong ang disgrasya. Pero doble halong langit, no, sa aton sini nga mga kaki-five. Ilabi na sa mga dalan, no, nga masyado kalapad, dira pa kung kaisa ang delikado kay ti nagapalumba-lumba iban niya sa pagpadalagan man sang ila sini nga mga salakyan o kon motorsiklo. So doble gid halong, no, mga kaki-five para makalikaw kita sa mga aksidente sa dalanon. Oras diri sa aton sini pagpangalaga 12 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas 6 sang gabi, no, mga kaki-five. Batagan tanaligwa inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe kay Jisril Colasino. Jisril Colasino, mayong hapon Sir Darren. Watching from Batangas City. Ma'am Liza Barrientos, mayong hapon man. Nagapamati dira sa may sitio Tambak sa barangay Colasi. Kay Capiz Adventurous Vlogs, mayong hapon kaki 5 Darren. Mayong hapon man, o, kay Capiz Adventurous Vlog dira sa Banwasang Dumalag. Ma'am Sinalin Finiquito Tabige dira sa may Vizcaya President Rojas. Kay Rowin Bendeya Alunsagay, mayong hapon man. Ronald Bansale Dumagpi, good afternoon Sir Darren, nakatutok na kami diri sa barangay Hibaka sa Banwasang Maayon. Sir Renante Cam, good afternoon Sir Darren, kay wifey Baby Cam, kagsamon anak Beboy Cam, sa akon Iloy Helen Cam, nagapamati gid kami diri sa sitio Pagutok sa barangay Dayaw. Salamat gid Sir Darren. Kay Vic Magarsoblan, Vic Magarsoblan, ayong hapon ka K5 Sir Darren. Mayong hapon man, ha, kay Vic Magarsoblan. Alright, mga ka-K5, oras na ito, 10 minutos na lang ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 6 sang gabi. Iningabahin, ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang Klinika Complete Spore Biotics, no, mga ka-K5. Hamag Klinika Complete Spore Biotics na kita adlaw-adlaw. Ha, sa aton sini nga mga kaki-five, iniya nagabato gini sa mga bakterya, no, ang Klinika Complete Spore Biotics. May ara ini sang 80 billion CFU sa mga good bakterya, mga kaki-five, no, Klinika Complete Spore Biotics. Manami man sa aton sini nga chan, no, para mangin healthy ang aton sini nga chan, ang mga kaki-five. Kung kita everyday Nakaklinika Complete Spore Biotics mga kakifaiba. Para man sa mga malipaton dira, no, mga kakifaiba, ang Klinika Complete Spore Biotics makabulig man sa aton sini nga memorya mga kakifaiba. Sa liwat, Klinika Complete Spore Biotics available ini sa tanan nga branches sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapangunang butika sa inyo sining lugar. Kay ang manami pagid sa sining Klinika Complete Spore Biotics, the fortified probiotics, ang mga hakipay maluwas nga ti healthy sa aton sining tiyan sa mga masami dira gina stress, no, ginakapoy. Mga hakipay ba? Kagdo hindi na bala balance ang ila sining hormones, no, may mga hormonal imbalance. Ginapabalansi sini, no, ginapa-active ang hormone balance ilawi na sa aton sining tiyan. Kag ang levels ang vitamin B maayo gid para sa healthy nato na nga utok sa aton sining memorya. Ginapaayo sini kag ang sleep pattern mga kakifive. Para okay ang aton sining mood kag ang digestion naton maayo, mag-Klinika Spore Biotics. Available man ni online, pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kakifive. Uy, ginatamyaw ko man no nakita ko sa aton sininga Facebook Live, naga-monitor si Mama Burr, no, si Mama Berlinda Bueno, dira sa may kompanya sentral sa distrito sang Mulo sa Iloilo City. Mayong hapon lang dira no kay Mama Burl, kay Ate Amay dira no kay Nunoy, kay Carlo kag kay Jules. Si Mama Burl nga dania silingya why na ni saya kisa naga-comment. Kundi naga-monitor na lang sa Facebook Live. Sa mga abyan aton dira sa Iloilo City. Mayong hapon no kag thank you again no iban nga dan wala na yan naga-comment. Nagatutok lang sa aton sining Facebook Live. Thank you again. Ha, mga kakifaiba. 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi. Mga kakifaiba, Sir Louie J. Demo, mayong hapon man. Standby na sa mga masunod nga programa o kon ang D3 Bio Evening Newscast. Kaupod si kakifaib Maria Rochelle Diano Nebron. Iba naton nga mga balita, ngaway naton na tagaan sang ligwa. Tutukan sa mga News and Public Affairs Program sang K5 News FM Rojas. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas, kaupo natin sa technical side si K5 Michael John Detoga. Sa pangalan sang amon sining News Director K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa pangalan sang amon sining Station Manager K5 Ma'am Amy Orlin sa Berondo. Sa amon maalwan, mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer si Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsag sa lawas ko.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtamo.

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.
7: DTX 500.
8: Gina Canon.
9: Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka pila ka magino?
11: Sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
9: Okay na. Halin sa nalit kami sa DTX 500. Ayun ko ginibatsa.
7: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: O galing C.

0: spell up. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gin kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Ayaw, gid kami ni mister.
1: Extend food superman for men.
7: DTX 500.
8: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup.
3: Bumakal sa mga butika.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso!
12: Oras sa K5 News FM, Rojas, 5:59 sa gabi.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one,
13: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Different Bio MP Newscast.
13: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
12: K5 sa mga headlines.
1: Headlines.
12: K5 sa mga balitang lokal. Tricycle driver patay matapos nga nabunggoan sang Zares bus sa kwartero. Pulis sa Dacopa matapos ka nagpalupok sang arma sa Bilasyonan sa Banwa sang Hamindan. Kaso kriminal ginpasaka batok sa pulis nga nagpalupok sang arma sa Bilasyonan sa Hamindan. Sa dugang nga mga balitang lokal, 51 ka loose of firearms sa ginsungka sang Rojas City PNP. Kapis, wala sang Forest Protection Officer isinokay Representative Ginto. Kaglalaki ginaaligar, nagpangawat sang uling. Mga balita ka K-Fan, ginakahinabo sa palibot sang Rehayon Science, Western Visayas, mga balitang regional.
14: Balitang regional.
12: Western Visayas, ginapakusog ang Civil Defense Readiness. Kaga 188 kakulorom ng mga salakyan na dakpan humalin Enero sa Western Visayas sunod sa LTO 6. Mga dalaguan ka K5 nga mga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas, mga balitang national.
14: Balitang national.
7: Balitang national.
12: PBBM wala pasang desisyon sa pagpaiway sang 2026 BSKE. Absolute pardon kay Mary Jane Villoso ginakonsiderar sang palasyo. Rimula aminado nga nagsayop sa ginbuyagyag nga asylum status ni Roque. Kag Vince Dizon nagtestigo sa kaso nga graft bato kay Zaldeco. Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
14: Balitang International.
12: US President Donald Trump nagpanawagan sa mga miyembro sang ICC nga magbiya sa puwesto.
14: Balita International.
12: Balita ka K5 sa patag sang hinampa.
14: Sports.
12: Pinoy chessers nakabawi sa Chess Olympiad.
14: Balita Sports.
12: Kag para sa aton balitang entertainment.
14: Balita Entertainment.
7: Balita Entertainment.
12: 5.8 million pesos nga piyansa ni Lacambini Chu ginpanubos ang korte sa 5.6 million pesos.
14: Balitang Entertainment.
7: Balitang Entertainment.

0: Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.
1: Maayong gabi, Syudad sang Rojas. Maayong gabi, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sa ning pagpangalagad subong adlaw sa Miyerkules, Setyembre 23 na kita ka K5 sa tuig 2020 sa is. Ako ang inyong maging tagbalita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live, inyo kami nga mabatian sa Lidis On sa inyong mga radyo siya na Punto Nueva, 89.7, K5 Radyo, Tagbuani sa Banwa sang Pilar. Kag sa amon sa inyong Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Kag sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
0: Top stories of the day. Top stories of the day.
1: Oras sa Pilipinas, ala 6:04 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kalwan. Sa nga klinika D3 Bio, mga ka K5, ikaw ang masaming nga stress. Buringot, maabligan ang aton siring nga memorya para sa aton healthy nga utok. Klinika D3 Bio, mayara isang virgin coconut oil kag vitamin D3 kasi isa ka soft gel capsule nga available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Ka K5 sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
0: Balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Patay ang 68-anyos nga tricycle driver matapos nabungguan sang nagasunod nga Cirrus bus ang iya ginamaneho nga tricycle sa National Highway sa Barangay Bituon, Ilaya, Kwartero, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Rene, 68-anyos, kag residente sang Sitio Gulotkan, Barangay Bituon, Ilaya. Samta ang driver sang Cirrus bus ang ginkilala kay alias Maris, 41-anyos, kag residente sa Barangay Masayo, Tubias, Fornier, Dao, Antique. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 and News FM Rojas, nagikan sa Kwartero Municipal Police Station. Dagasunod sa pareho nga direksyon, padulong sa dumaraw ang Cirrus bus, kagang tricycle sang magluntad ang aksidente. Bangod sa makusog nga impact, nag-angkon sa mga pila sa lawas ang driver sang tricycle, kag sakay sini nga si alias Connie, 35-anyos. Gindala ang duha sa Senator Gerardo M. Rojas Memorial Hospital sa Dao, Capiz para sa medikal nga pagbulong. Apang samta nga ginabulong ka K5, ginbawian sang kabuhi ang driver sang tricycle. Sa karon ang Cirrus bus kag tricycle yara na sa kustodiya sang Kwartero Municipal Police Station para sa dugang nga investigasyon kag nagakaigo nga disposisyon. Gindakop sa mga katapos sang Hamindan Municipal Police Station ang isa ka miyembro sang Philippine National Police matapos ginapahayag nagpalupok kasang armas Las Jazz Vientes ang gabi Setyembre 19 sa nga tuig sa Sitio Palagtingan, Barangay Agambalong, Hamindan, Capiz. Ginkilala ang suspect nga si Pat Vaccaro, yana sa legal nga pang-idaron kag residente sa nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 and News FM Rojas, nagikan sa Hamindan Municipal Police Station. Ginapahayag nga may nagluntad nga komosyon sa tunga sang suspect kag sang iyang nga magulang samtang nakahaya ang ilang amay. Bangod sini ginapahayag nga ginhunos ang suspect kag iya nga issued the firearm kag nagpalupok sang makabila ka beses. Sa nagkalailaing nga direksyon kabangdanan ka K5 sang pagkaigo sa iya nga iloy nga si Nelia Key Vaccaro kag uton nga si Michael Key Vaccaro. Gili naman nga gindala sa mga katapos ang Hamindan MDR-RMO ang mga biktima sa Mambusaw District Hospital para sa nagakaigo nga pagbulong. Dugang pa diri ginaligar nga yara sa impluwensya sa makahulubong nga ilibdon ang suspect sang natabo ang insidente. Samtang ginkustodiya naman sang Hamindan Municipal Police Station ang suspect kalakipang iya nga issued firearm. Sa kaangot nga balita mga ka-K5. Ginpasaka na sa Hamindan Municipal Police Station ang kaso batok sa isa ka pulis nga ginapahayag nagpalupok sang iya issued firearm sa haya sang iya amay sa Barangay Agmalong, Hamindan Capiz. Ginkilala ang suspect kay Pat Vaccaro, yan ang sirigal nga pang-idaron kag residente sa nasambit nga lugar kung sa diin naka-assign sa Iloilo City Police Mobile Force Company kag detailed sa Iloilo City Police Station 9. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, a Public Information Officer sa Capiz Police sa Provincial Office. Iyagin pahayag nga kasunod sa nasambit nga insidente, ginpasakaan sa kaso si Vaccaro. Sino kay Garnica ka K5, nagpasa pa sa affidavit of non-interest ang pamilya sa nasambit nga pulis. Apang gindayon sa gihapon ang pagpasaka sa kaso sa Provincial Prosecutor. Bangun sa alegasyon nga paglapas sa Article 254 sang revised penal code nga ginamyendaran sang Republic Act 11926. Nahibuluan ka K5 nga nag-uba kun nag-ugat ang insidente sa nagluntad nga komosyon sa tunga sang pulis kag sang iyang nga magulang sa diin nga naigo ang pagpalupok. Ang ilang nga iloy kag duha ka mga uton nga sa subong yara na sa maayong nga kondisyon. Sa dugang nga mga police reports ka K5, yara na sa kustodiya sang Rojas Component City Police Station ang isa ka construction worker matapos madakpan sa pagbaligya sang armas lutang sa Barangay Punta Tabok, Rojas City pasado alas 11 sang aga, Setyembre 23. Ginkilala ang nadakpan kay Jesus Bautista Jr., residente sang nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nabaton sang K5 News FM Rojas, wala makamutik si Bautista nga mga otoridad na ang iya katransaksyon. Sa pagbaligya sang 38 caliber revolver, sa pagrikisa sa arestado ka K5, nakuhaan pa ini sang 4 kasasyeng sang ginapatian illegal nga droga. Nahibuluan nga ang nasambit nga operasyon sa mga otoridad ang kabahin sa ginpasangkad nga kampanya batok sa loose of firearms, katuyuan siri nga malikawan ang pagbaligya sang armas lutang sa mga komunidad nga masami ginagamit sa pagsabwag sang kalakasan o kon krimen. Sa piyak nga bahin, nagdangat na sa 51 ka mga hindi lisensyado nga armas lutang ang voluntaryo nga ginsungka sa Rojas Component City Police Station sining nga Setyembre 21, 2026. Sa next official nga pahayag sang Rojas City PNP, natigayon nga magsungka ang nasambit nga mga loose firearms sa bulig sang 47 ka mga barangay sa syudad. Inang ginakalikpan sang 50 ka mga malipot nga armas. Konserin 22 direng improvised 12-gauge shotgun. 20 ang improvised 38 caliber revolver, 7 ang improvised 22. O kung 22 ka caliber revolver, kag isa ang improvised. 40 ka mga caliber pistol, samtang isa naman diri ang 32 rifle, isa ka mahaba nga sahis ang armas. Hugot naman nga ginapasalamatan ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagdang Jr., hepe sang Rojas City Police Station ang suporta sa mga opisyal sang barangay kag pumuluyo sa PRO6 Project RTT kag Project Capiz at tawhayad nga may katuyuan nga ma-recover ang mga fire akon loose firearms agud hindi na magamit sa anuman nga sahi sang krimen o kon kalakasan.
0: Balitang lokal.
1: Mga balita naman ka K-Fan nga nakahinabot sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas. Mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:12 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kanwan. Sang might see ang alkaline-based ng vitamin C. Kung may aras ang ubosipon, hilana trangkaso. Gilayon nga magtumaan sa might see the immunity booster available sa klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Hugot nga ginhatagan sang pagtamod ni Visayas Command Commander Master General Peter Borgonyo ang importansya sang kahandaan sa armado nga away kag iban pa nga mga national security emergencies. Ining iyang nga mensahe sa Regional Civil Defense Contingency Planning Workshop on International Armed Conflict Scenarios for Western Visayas. Gaging patigayon sa Setyembre 21 sa Iloilo City. Siro kay Borgonyo, hindi man matumod kung saan o kung sa diin matabong isa kakomplikado nga emerhensya. Importante ka K5 nga maprepahan o kung mapreparahan ang mga posibleng epekto sa niin. Ginsining man niya nga ang contingency plans ang nagkakadapat nga mahimos aktual nga training. Drills resource allocation, capability development kag response operations. Katuyuan sang workshop nga pakusugod ang kahandaan kag koordinasyon sa mga ahensya sang gobyerno sa patag sang aksyon sa mga posibleng emerhensya sa rehiyon. Sa piyak nga bahin sa dugang nga balitang regional, naglabot sa 188 tanan ka mga kolorum nga salakyan ang nadakpan nga nag-operate sa dalanon sa Western Visayas humulin Enero tubtob Setyembre. Sino sa Land Transportation Office Region 6. Sa dalam sang liderato ni Regional Ator akong Regional Director Attorney Judoso Grisban II. Ining may nagawini ang mga nagasakay sang pasahero nga nagapanukot sang bayad nga wala sa nagakaigo nga prangkisa. Ang pinakaulihing nga nadakpan mo ang roadside inspection sa circumferential road sa Barangay Buhang, Haro, Iloilo City, sang Setyembre 22. Lakip sa mga nadakpan amo ang isa ka sedan nga ginagamit sa biyahe halin sa Antique padulong sa hotel sa Haro. Sino kay Attorney Guduspan ang mga car rental operators ang dapat may nagkakaigo nga prangkisa gikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board antes gamiton na bilang hire.
0: Balitang Regional.
1: Diretso kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita sa sulod sa pungsod Pilipinas. Mga balitang national.
0: Balitang national.
2: Balitang national.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:15 sa gabi. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kaluan. Sang Klinika DTX 500. Ikaw mayara sang hypertension, diabetes. DTX 500 mayara sang Ampalaya leaves kag di sugar, the sugar cane extract. Isa ka herbal food supplement nga puno sang antioxidant. DTX 500. The superior antioxidant. Sa mga balitang national.
0: Balitang national.
2: Balitang national.
1: Ginapahayag nga wala pa sang desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hagna nga pagpaiway sang barangay kag sangguni ang kabataan election sa kun BSKE subong nga tuig. Sunod sa pangulo, wala pa nakalabot sa iya ang nasambit nga hagna. Nahibaluan kay K5 ang nasambit nga pahayag sa tunga sa mga report nga ginalauman nga mapermahan sang presidente ang isa kahagna nga mapalawig ang termino sa mga barangay kag SK officials. Halin sa 4 katuig tubdob sa 5 katuig. Sa Senate version sa hagna, ang BSKE nga natalana sa Nobyembre 2, 2026. Ang igaiso sa ikaduhang Lunes ang Nobyembre 2028 kag igapatigayon tag sa 5 katuig. Sa piyak nga bahin, ginakonsiderar sa Office of the President ang paghatag sa absolute pardon sa anay overseas Filipino worker nga si Mary Jane Veloso, ang anay santo yana sa death row nga inmate sa Indonesia bangod sa kaso angot sa droga kag sa karon preso diri sa Pilipinas. Suno kay Bataan 2nd District Representative Albert Raymond Garcia. Ginakonsenderan na sa palasyo paghatag sa absolute pardon kay Veloso bilang pagpakita sang suporta sa lihok sa gobyerno nga maamligan ang mga Filipino nga nagatrabaho sa luwas ang pungsod. Iganon siya ang nasamit ka plano suno pa sa mamalidha sa maabot ng mga inadlaw. Suno naman sa Malacanang, gina-review na sa Office of the Executive Secretary ang legal nga mga probisyon nga nagapalibot sa kaso ni Veloso kalagip ng engagements ang Pilipinas sa Indonesia. Nahibaluan nga justice na katuig na ini ang nabilanggo matapos maaresto sa Abril 25, 2010 sa Indonesia bangod sa gidelegar paghupot sa 2.6 kakilo sang heroin. Sa katapusan nga balita ng national, ginako ni Department of the Interior and Local Government kundi DILG Secretary Jun Vic Rimula nga nagsayop ini sa una nga ginpalayag nga ginbasura na ang asylum application ni Anay President Spokesperson na Hare Roque. Sunod kay Rimula, pending pa sa gihapon ang ginadusong asylum ni Roque bangod wala pa sang desisyon gikan sa mga otoridad nga nagauyat sang iya application. Ang normal nga proseso sunod pa sa Tiglicom ang nagalawig sang anom kabulan apang ang kay Roque ang pending na sa sulod sang siyam kabulan. Bangod sini makabig nga sa purgatory pa ang application sang anay opisyal. Bangod wala pa ining maaprumahan ukon mabasura. Nagalaom naman si Rimula nga aksyonan sang Pungsod Netherlands ang petisyon sang Pilipinas nga mapapauli sa Pungsod si Roque. Agud matubang sini ang iyang nga kaso.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:19 sa gabi. Ng oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa kalwan. Sang manamit kag healthy nga kape, DTX o coffee mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sa Balitang International.
0: Balitang International. International.
1: Nagpanawagan si United States President Donald Trump sa mga pungsod nga miyembro sa International Criminal Court o kung ICC nga magbiya sa nasambit nga korte. Inanggin pahayag ni Trump sa iya mensahe sa 81st United Nations General Assembly sa New York, Martes, Setyembre 22. Ginpahayag sa US President nga hindi pagtugutan sa Estados Unidos nga maimbestigahan sa ICC ang mga soldadong Amerikano. Samtang gintawag man ni Trump ang ICC nga isa ka institusyon nga out of control kag evil group of people. Madumduman nga madugay na nga kritikal ang administrasyon ni Trump sa ICC. Sa tung Hulyo, nagpanawagan man si US Secretary of State Marco Rubio sa iban nga mga pungsot nga mag-isol sa nasambit nga tribunal.
0: Balita International.
2: International.
1: Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
0: Balitang Sports, Sports, Sports. Balitang Sports, Sports, Sports.
1: Sa Balitang Sports, nakarecord sang separadong 3.5 wins ang men's and women's division matapos ang round 6 ang 46th World Chess Olympiad. Naginhiwat sa Sacro International Exhibition Center sa Samarkand, Uzbekistan. Ginluto sa men's team ang Yemen sa tangin piyari naman sa women's squad ang Angola. Nakahatag sa importante ng mga daog. Sanda International Master Pao Bersamina kag Jem Garcia kaupod si Grand Master Darwin Lilo sa boards 1, 3 kag 4. Sandig sa pagsunod, samtang nagdungaay isang punto si GM kag GM Daniel Quizon kag IMI Zendani Zendan sa board 2.
0: Balitang Sports, Sports.
1: Para sa aton, katapusan nga balita ka K5, chika, chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Sa Balitang Entertainment, gintugutan sa Quezon City Court nga ipanubo ang piyansa.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa Miyerkules, Setyembre 23 sa tuig 2021. Ako inyo man okun ako ang dinangin tag balita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live nyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo Shan Puntun Weba 89.7. K5 Radyo tagboanay sa Banwas ang Pilar kag sa amon sining Facebook pages sa K5 and News FM Rojas kag K5 and FM Rojas Digital. Sa liwat mga ka K5 ini ang D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa aton mga K5 and solid supporters. Good evening kay Sir Boyet Rote. Kag sa aton mga ka K5 solid supporters. Mga radio listeners nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas, madamo gid nga salamat mga ka-K5. Sa nga na nagid lamang sa bugas nga hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, ka-K5 Michael Jean de Toga and ka-K5 Alvin Pagunsan. Sa nga lang sa amon nga news director, ka-K5 Roldan Bisana Vidarial. Sa amon station manager, ka-K5 Ami Orlean Sabirondo, especially sa amon nga big boss, Chief Executive Officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Ini naman si ka-K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sa Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3.
4: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Stop tino nga tay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epic. Timo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
7: DTX 500.
12: Panahon na naman ang ubo. Si punch at trangkaso.
7: Pero huwag mag-alala dahil ang Didra ang mighty. Laban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C!
0: The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag

0: testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 5.

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy is one is
0: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy is two is this.
0: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
2: Healthy is three is
0: ini ang garantisadong epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: I Care Gold.
4: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
6: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
6: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: E3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair follow hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio kag nagining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
4: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
5: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, efektibo, garantisado.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na batsyagan kung anap pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
0: Extend the food superman for men.
14: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Extend food supplement for men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mami, gidang Extend.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
15: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nakabot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
16: Nag-ayo gid ako sa akong balatian nga TV.
15: Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
8: Bakal sa mga butika.
3: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
0: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: Five, Galinha One Time!
1: Ang love, parang ibon. Kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
0: Hey, Five, Galinha One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
5: Ang Visio
3: ng may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay kasamaan ka Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
5: Ang Visio
3: ng may D3.
5: D3 Bio.
7: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
9: Magalingin pala ang imong nga ulo.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhaw.
8: Kasi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imong blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Why,
9: DTX 500 Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, uti kong buntag gabi imo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C,
9: mabaka nga butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
12: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko

0: Ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
2: mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Hello. Likatay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, ga, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Nestor! Ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
7: Ganito ako!
9: Tigasi!
7: Tigalaba!
9: Tigasay!
7: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko
9: ang extend!
7: Supplement for men!
9: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo?
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
9: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
7: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
11: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga, lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
12: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup.
2: Bumakal sa mga butika.
13: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa nga damo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
17: News FM.
18: News FM.
19: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
20: D3 Bio.

0: Nab lang ang manggranon pa ko? Magkaon ko? Nagkakamot lang ko? Pero sa subong apigado na ko? Nagkakutsara na ko?
1: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man haw!
0: Balaan mo, pre! Bunlay ka mo to ng lugar!
2: Hey! Hi! Kalinyawang time!
3: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wakes ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang pag-alog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: First checklist. Gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because ang D3 Bio ya, may ketones. Mm. Ang ketones, nga gapamayo sa akon memory as a researcher, ang ketones, nga gatindo sa akon brain from beta-amyloid plaques, these are dead proteins deposits, nga gag-disturb sa aton neurons connection, no? Deposito niya sa aton synapse, hindi ka ka-communicate mayo kung damo ka beta-amyloid plaques. Mm. Ginasilhig na ni D3 Bio to ketones nga makita sa D3 Bio after process by our body. Come, so, yan. Kung gusto ko nami akon memory, gusto ko may makapasa ko sa akon mga exam, kung gusto ko hindi ko malipat sa ngalan sa akon mga apo sa ulihi, mga D3 Bio ko over ordinary vitamin D.
8: Basahon ta na yung checklist ni Sir Kevin. Uh-huh. Gusto ni Sir Kevin ang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3. Tungod kay ang D3 Bio, mayara extra virgin coconut oil nga gina-improve niya ang quality sang gata sang iloy. May araluric acid, may capric acid which compose 20% na sang total fatty acid nga makita mo sa gata sang iloy. Ina research kag study nga ginpublish ang American Journal of Clinical Nutrition. Ang dugang pa niya nga explain sir boy. Sa dira nga ang ano nanay ga inom sang D3 Bio because of the lauric acid and capric acid, this amount of lauric acid kag capric acid gi-increase niya 3 times than the original.
7: Correct.
8: Gabugat ang kuan.
7: Gabugat ang gatas.
8: Oh, ang didi sa kuan. 3 times ang kaysa original nga level sang lauric acid kag 2 times ang capric acid. Meaning pa, ang human breast milk bastante sang lauric
7: kung,
8: acid. Kung naka D3 Bio.
7: D3 Bio. Duangan pagit ang lauric acid sang breast milk.
8: Oh, sang D3 Bio. So amo na nga kinanglan nga no, painumon gid ang iloy.
9: Kay kun wala abi doc ga D3 Bio, ang bata lang nga maka-benefit sang lauric acid, sang monolaurin ang iloy hindi. Kiti ka produce lang siya mo hatagi lang sa bata.
8: Di ba ang MCT, himuunday na siya source of energy.
7: Of, the past course, sunugor.
8: Pero sa mga kaso sa mga iloy, automatic dito na maansara, ma-store sa ilang adipose tissue sa ilang breast. No? Para anytime ga magamit na yun.
10: Mapuslan sa bata na yun.
9: Ang ako naman checklist, kung gina-depress ka, gina-anxiety ka, may study nga nagpakita, Doc Sam, nga ang virgin coconut oil is very potential kag magamit bilang antidepressant. Nga man, sulod diryo, ang virgin coconut oil ang rich in polyphenols kag medium chain fatty acids. Ining ginatawag ni Sir Boy nga mga medium chain fatty acids nga makitaan mga potential antidepressants ini nga functional food. Kag hindi way labot sina ang serum cholesterol, ang triglyceride, ang glucose, ang corticosterone levels na ganubo sa mga gatake sang virgin coconut oil. Tiari ini sa D3 Bio. Wala ina sa plain nga D3.
5: D3 Bio!
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
12: Mabakal, sumagbuti ka.
8: Ako, ma-D3 Bio ko, kag indigig ko sa ordinary D3. Tungod kay amo ning pinaka-kampiyon nga nakita ko nga natural antibiotic. Natural antiviral. Di mo ni makita sa ibang nga herbal, Sir Boy.
7: Correct.
8: Kung masiling ka natural nga antibiotic, antiviral, di rin ako sa D3 Bio. Nga, sa sini nga panag-on, ari na ta sa grabe naman pagtaas ang ano, kaso sang viral infection, which is COVID, kagiban pa nga flu, o galia, nga mag-inom always D3 Bio. Para layo ka sa infeksyon, layo magtapik ang kagaw because of the presence of monolaurin. That correct. Monolaurin, hindi mo na makita sa iban nga mga food supplement. Makita mo lang gina sa D3 Bio.
9: So, mo na. You have all the reasons nga mag-shift, no?
8: Correct.
9: Nga mag-upgrade ka, kay nami man na ang naandan ta na. Pero kung may mag-abot nga mas mayo, dito ta.
8: Shift.
9: Dito
8: ka. Pareho sila na sa cellphone. Kung outdated na yung cellphone, ti... Namigid niya bago ya.
10: Dito ko naman sa bago. D3
12: Bio. Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Health. News. D3 Bio.
14: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
16: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason. Kag nagapapakon sa imong resistensya. Kontra balatian. Tuga ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
17: Fat Deliver DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
18: DTX 500.
19: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
20: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
18: Wow.
19: Sugar.
18: DTX 500.
21: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: O gali, si Eli sa Marisumuga, taga Paglaon Village, Masilingan. Sige, kung nangagamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw do, wala nangagalain ako ng pamatsyag.
21: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal, ng dread na.
21: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
24: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
28: Gusto ko na.
27: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
26: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
26: DTX Coffee Mix.
29: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
26: DTX Coffee Mix.
27: Mabakal sa mga butika.
26: Extend Food Superman for Men.
30: Ako si Renato, nalaram ako sa ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Pang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
26: Extend Food Supplement for Men.
27: DTX 500.
31: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sa DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
27: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
32: Healthy nga uto.
33: Hi, Dennis Juan.
32: Matalong kag alerto nga paminsaron.
33: Hi, Dennis Juan.
32: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: National Tree ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter N.
1: Alam ko yan! Nyog! Nyog!
0: Ah, matigas ito!
1: Ah, nyog!
0: Op, hindi ito namumunga!
1: Alam ko na! Alam ko na! Nyog! Nabaog!
2: Hey! Hi! Galingawang time!
1: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: DDX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: DDX 500!
9: DDX 500!
11: Catalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na pinamit na git sa akong nga mati.
9: DDX 500 Mighty C.
5: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
5: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma. Mataas ang akong nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akong nga lawas. Kag nagnubo ang akong sugar. Kamayara inigali. Nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente.

0: Ang bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Excel food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
4: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, ma ayaw kitang
2: DTX 500.
4: DTX 500.
2: Abakal sa mga butika. DTX 500.
5: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
5: News FM. News FM.
6: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: D3 Bio!

0: five galinga one time.
1: Dok, nga amo ni operasyon sa ulo ko ha. Dumakita ng utok ko, Dok.
2: Ah, amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
1: Nay!
0: Hey, five galinga one time.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
5: Yung may
7: D3.
5: D3 Bio.
8: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Visio.
7: Ang Visio
5: ng may D3.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
11: DTX 500. Ito masyol sa barangay
12: po. Anong ginabatsag mo sa
11: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumar ko. DTX 500.
11: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Try gig kamos sa DTX 500.
11: DTX 500.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ko si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mamakang sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabakal sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: Extend Food Superman for Men.
26: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
25: Extend Food Superman for Men.
27: DTX 500.
28: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. best gift ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabahal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant. Nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
7: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas 7.
18: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
21: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
27: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gani-carot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
7: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
7: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
7: Ano na yung
4: ma-edukar ka pa.
7: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga informasyon sa ikaayong lawas. Kung hindi magalipat mag DTX 500, no? And ugali ang pag-inom sini sa kada adlaw bago dinhi makabulig sang dako sa imo, especially kung nag-edad ka na. Istoryahan ta karon ang mga how to stay fit, no? While you're aging, no? Staying fit at old age. Ina atong pag-istoryan, timing, ara si Engineer. Ako si Jean Paul Hineroso, kaupod naton si Engineer Ronnie Albao. And of course, si Sir Kevin Bigay, ang aton nga registered medical technologist. Para sa aton nga DTX 500 Health Alert, istoryan ta ang aging. How to stay fit while you grow old, no? Pinaka-importante sa tanan, pinaka-basic yun, Engineer Ronnie Albao, in staying fit while nag-edad kita is exercise, no? Exercise. Pag gusto ka na, Engineer, kung ano isugpon mo sa prefix na, importante may exercise, no? Kung dugangan mo na S, importante may exercise, no? Muna importante yun, no? Ang exercise, abi, Sir Kevin, makapasiguro nga aton nga circulation is active. Mm. To stay inside the house, kag couch potato ka, hindi ka maka-burn calories. Na? Without burning calories, ini siya ang madeposit as fat sa imong lawas. What else? Ang imong lungs, hindi siya ma-exercise niya ang iyang full capacity.
5: Oh, ang iyang pag-expand.
18: Hindi. So, ara ka lang sa regular lang, normal lang. Ang imong heart, hindi iya ma-exercise ay sining nga muscle up to the maximum. So, meaning to say, kung hindi siya na condition for that, gamay mo sa uli nga trabaho, ginahapo ka na. Because, why sa maanad sa extra nga load. No? So, konsigi kasi ni, I'm not saying a couch potato kagit, but what I'm saying is, example, office worker ka. Halim mo sa balay, sakay ka sa imo sa lakyan, pag-abot diri, pungko ka sa computer, off ka alas 5, sakay ka man sa lakyan mo, abot mo sa balay, kaon ka ng tau TV, why kagit sa exercise for the day? Why ka makalakat kayong parkingan mo, lapit lang sa office mo? So meaning to say, you do that for 10 years, for 20 years, ina makahatag sang damage sa imo. That's why kinanglanon gid mag-ilkon elderly ka na, mag-exercise gid engineer pa sa kinahimo ni engineer.
6: No? So, dapat lang. Parang mayong sirkulasyon.
18: Oo.
6: Actually, Sir GP, unang taon ta, like for example, last 1980, ang mga elderly, mga 300 plus million lang. Pero subong yan, 900 million sobra.
18: 1980s, ano?
6: Oh, subong 2000 labi, 2000 amuni.
18: Oo.
6: Mga 900 million na mga
18: if your engine. Data is correct, it could mean several things. Una, Sir Kevin, siguro base nag-okay ang aton nga medical facilities.
6: Correct.
18: Lawig kakabuhi sa tigulang kay imbes nga mapatay sa lamang alagaan aton. Ano pa?
5: Kag in addition bala Sir awareness. JP. In addition Sir JP kaga engineer. Lalo na bala sang chimpo sang mga nag-ECQ. ECQ kag subong nga pandemic. Ang aton nga mga old age, hindi na sila mayo kagwa sa balay nila. So nagdugang gid ang ilang sedentary lifestyle.
18: Oho. Ano bala ang mahatag nga benepisyo sang exercise sa mga tigulang? Una, it will keep your bone and muscles and joints healthy. Kadua, ma-lower nimo ang imong blood pressure kung nag-exercise ka. Ikatatlo, ma-manage mo imong stress, no? Manami ang imong sining mood, mapagwa mong mga bad hormones mo. Now, maganhagan ang epekto sa anxiety kag depression. What else? Ma-lower ang chance nga magka-heart disease ka, ma-improve ang imong capacity, ma-strengthen ang muscles, ma-improve ang stamina, and what else? Least likely ka mag-osteoporosis and colon cancer and ma-avoid mo ang diabetes. Now, ang diabetes, Sir Kevin, this is the most part sang mga diseases of the old age, arthritis, diabetes, heart, stroke, bangod, engineer, nagatigulang na ang aton nga, take the diabetes away. What else ang mabilin? Gatigulang imong blood vessels. Gatigulang imong heart. Gatigulang ang imong lungs. Abi mo, Sir Kevin, hasta subong ang siyensya, hindi pa makaibalo. Gatigulang ang tawo. Ang ila sina, may isa kami katanda nga professor sa nursing, Sir Kevin. Ambot ko na you came across sa iya. Ang yamba lang is, there is one theory sa cells. It's all about cells eh. Ang theory is self-limiting theory. Self-limiting.
8: TTX 500.
9: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
10: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
9: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag no medyo may nag, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayan sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsol, morning, oo, dawa-dawa ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akon nga mata.
8: TTX 500.
18: Ang mga selula mismo, may certain time sila na pag-abot sa 50 mo, ma-diminish ng ilang
6: production.
5: Less self-regenerating.
18: Ga-regenerate siya but not as massive as ang ubin ka pa. That's why, ang collagen mo pigaw. That's why ang imong panit, nagakurinot. Huay na siya, nagabalik
6: elastic.
18: Sa dati.
6: Elastic.
18: Hindi na. Ay mga liver, tigulang na imagine nun ang liver ni Jerry, pila ka na subong si Jerry, putang tabi mga
6: 40.
18: Oh, 40, kabi, but you look like 60? Putang ta 60, kabi, ng liver mo, engineer. Hamakon mo, anong kadikada ng liver mo?
6: Correct.
18: No?
11: So, in other words, ang pagtigulang, Sir Kevin Engineer, is all about the cells nga nagtigulang. So, talking about pagtigulang sa cells, anong malang kapatigulang sa cells? Pollution, bisyo, radiation, ang imo nga mga cellphone, subong, natawa bala, grabe, subong mang pagtuhaw sa mga inom, sigarilyo, tanan. And ini sila nga additive process sang imo nga lawas. Ang latak sang imo byproducts sang oxygen sa imo paggamit sang cellula may ga-produce ni sa radical oxygen species ning mga ROS. It causes oxidation. Oxidation damage your cell. That's why ang management naton kung gatigulang ka na, mas nami nga punggan mo nga magtigulang man ang cellula. Let your age let the number of years in your age be that way. Pero ang imo yung paminsaron, hindi man bata-bata ha. And anong ding negative, Sir Kevin? Is it childish or childlike?
5: Child ang negative.
11: Oo.
5: Childish.
11: Childish,
5: kung no? Positive, childlike.
11: Childlike, no? Childlike yung imong itsura, engineer. Hindi kayo dapat childish. Childish.
5: Galing kung may ano ka, Sir JP, kung puno ka sang oxidative stress, may mag-develop ka gid sang premature aging.
11: Gusto, Sir Kevin. That's why may mga tao nga 40 plang edad or 50 pang
5: edad,
11: pa lang.
5: Pero daw
6: 60 na.
11: Oo. Kay grabe ang pangabudlay. Sun exposure, Sir Kevin? Sige ka painit? Gagulang ka bala. Lantawa bala ang mga, sorry sa mga traffic enforcers, but you compare sa mga classmate nyo nga wala igabulad sa adlaw. That's why kung traffic enforcer, kayo know what, dapat mainom ka gina DTX 500 for your protection. What else, Sir Kevin, ang na-notice na ton? Lack of sleep. Lack correct, of sleep correct. Will promote damo nga free radical sa lawas. Ang mga call center agents, lain gidya, Sir Kevin, ang tulog sa gabi kag tulog sa adlaw. Hindi mo na yan ma-supplement, siling bawion mo lang saga. Saga, damo ka distractions, mainit ka panahon, magahod.
5: Masanagan lang.
11: Sanagan ng imong mata because of that reflex mo, mabugtaw ka. So, dapat naka-DTX 500 ka mo. DTX 500 is the superior antioxidant. Kung pala kaon ka prutas, okay lang man na hindi ka mag-DTX, Sir Kevin. Pero nami, gid ka prutas ka na, ga-DTX ka pa, pila bala ka dam, ano bala ka damo mangustin ang imo nga makaon para makuha mong equivalent sa isa ka-DTX 500, damo. Ang pamangkot, damo ka man to makaon nga mangustin, makipable ka magbakal, pero wala ang antioxidant sa iyaliso, aras panit. Kaya ano mo to, urabon mong panit ka mangustin. Ang source nga best sang antioxidant sa DTX 500 is the bark sang tubo. Kwaon mo diyang mapait nga bahin. How can you extract the pait nga bahin sang tubo sa matamis nga tubo? Laboratory process. We made it simpler for you. We make it easy for you. We put all those ingredients into one capsule to save you from stress, free radicals, stroke, diabetes, and many others.
6: Kaga, Sir JP, nakita ko, kundi nag-distribute ko, yung DTX 500, number one na nga bakal subong.
11: Engineer,
6: kaya kinakinanglanggid. Lagi you know nagid sa may mga ulo edad, Sir JP. Ang mental gid nila ya.
11: You know what does, engineer? Nami man ni Sir Kevin ang information campaign. Name product recall. Mabatian nila. Sige, ay nami. Guro, testingan ko. Ang testing niya, Sir Kevin, mas powerful kumpara sa merchandising mo.
6: Correct, correct.
11: Kay ko nabatian mo na, yung testingan tabi. Pag testing mo, ay ka na-satisfy. Hindi ka man magbakaliwat.
5: Correct. Pero kung nabatsagan
11: mo. Pero kung nabatsagan mo, pagkabati mo, tintumar mo, why is it people are kept on buying DTX 500 because nakita nilang resulta, pinaka-immediate nga resulta, engineer, nami gijay mo tulog. Sa mga hindi ka tulog, try nyo blood DTX, nami imo tulog.
6: Kaganubo ang blood sugar, Sir JP?
11: Gusto!
6: Nalubo
11: gijay. Gajita ka, kampiyon gijay sa jitahay ang DTX 500. Pero hindi tapakalipatan, Sir Kevin. The role of D3 Bio and Mighty C in your good health.
5: Kay may isa ka-eksperto, Sir JP.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
13: Imo pangalan na partner.
14: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
14: 470.
13: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
14: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
13: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
14: 160.
13: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
14: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
12: DTX 500.
15: PUC, ang alkaline ng vitamin C.
16: Diriyajin, pagyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo. Tapos ginaramigan ako. Sa mabatian ko ang PUC vitamin C, nagtry ako mag-take. Sakit ulo ko na dura.
15: PUC vitamin C. PUC, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako po si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
15: PUC vitamin C. Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang pagkaon sang prutas kag sang utan. G% tubto by 20% lang daaton makuha.
11: Absorb
5: nga ang rest ya. Wala nang lanon ta so kinanglan ta gid mag-supplement para makuha ta ang full benefits.
11: Correct.
5: Ang full benefits nga makuha naton sa Mighty C, sa DTX 500 kag sa D3 Bio. Kag parisa naton maski 5 ka servings ang prutas kada adlaw.
11: Kun ano man ginaobran ni subong untat. Untat, abrihi ang t-shirt, simuting ilok. Kung may nabaho, na simutan ka na medyo baho, kadto na to sa klinika namon, bakal ka, klinika, Deo Fresh. Nami sa baho, ilok, engineer. Let's talk about signs of inflammation with Sir Kevin Bigay sa Talk ni Doc.
19: Talk ni Doc!
5: Yes, thank you, Sir JP. Aton subong pag-aistoryahan kung ano gid bala ang paghubag sa aton nga kalawasan, no? So ang kung wala ikaw ga DTX 500 ga Mighty C kaga ga D3 Bio, ang aton lawas prone gid sa ginatawag nga infection, damage halin sa mga toxins bala nga ginapasulod ta sa aton lawas or ining mga free radicals nga ginatugas ang aton mga gawi man, no? So, lalo na kung may bisyo kita, tapos kung aton nga katigulangon. So ang paghubag or ang inflammation isa ini siya ka homeostasis sa ang aton nga lawas or isa ini siya mekanismo nga imintinar niya ang aton lawas sa balanse. Balanseon niya. Example, ang aton nga lawas, example, may ara kita infection, ang lawas ta nagaproduce ang ginatawag nga cytokines. Amuning ginamention per minister boy, nga ang cytokines, amuning siya ang nagakos nga nagahabok. Pero ano bala ang mga nagapanguna nga sinyales sang paghubag. Amuning gin-mention gina ni Sir JP, no? Unahon ta si calor. Calor or sa English ang pag-init sang panit nga nagahubag. Ang sunod, ang rubor. Ang rubor, amo naman ni ang pagpamula. So ano ang common sa ila, Sir JP, no? Ang calor kag rubor, ga-init, ga-pamula, bangod, tuga inisang lapad sang aton nga blood vessels. So paglapad sang aton blood vessels, ang aton dugo, ang pagdalhay sang aton dugo gadasig. So sa tuman kadasig naga-create friction. Muna may init kag nagapamula. Kag sa tuman ning ka-friction kis kung why kaga DTX 500 ang ugat mo dasig magisi. Dira na ma-form sa uli ang aton nga atherosclerosis. Ang sunod naton ang ikatatlo nga sinyales sang paghubag, amo ni ang tumor. Tumor or ang habok. Ang paghabok naman, tuga inisang pag-cumulate or ang pagtipon sang mga fluids sa dira nga area, bala? Mm-hmm. Ang example bi, ang na-damage mo nga area, butang ta diri dabi sa mga butko, no? Mm-hmm. Ginhampak lang. So, kung paghampak niya ng ano be, perte ka to, nag-init na, naghabok, tapos mahubag. Amo na sa. Ang sunod naton is ang dolor. Dolor or ang ginatawag nga sakit. Pain sa English. Ini siya ang ginatuga sang chemicals nga ginapagwa sang aton lawas or sang aton immune system nga gina-stimulate niya ang aton nga mga nerve endings. Mm-hmm. Kaya kung hindi niya ni pag-stimulate ang nerve endings, hindi takabatsyag sang sakit. Tapos ang ulihi nga sinyales sang paghubag, Sir JP, amuni ang pagkadula sang iya nga function.
11: Uy!
5: Or ang iya nga term is functionalisa. Oh. Or loss of function. Mm-hmm. Tay, di ba, gapula na. Mm-hmm. Gapula, mm-hmm. gainip, kaga sakit. Masakit. Mm-hmm. Tapos gaubag.
11: Tendency gabok,
5: mo,
11: gabok.
5: Oh. Example, ang kamot mo na bali.
11: Uh-huh.
5: Malos na siya sang function kaya hindi mo na paghiyoon.
11: Mm-hmm.
5: So, amo na, isa pag na siya sa kwan, sa sinyales ang inflammation. So ining inflammation, may ari ini siya ang aton lawas, may ara ginapagwa pagid nga markers kung paano tani mabalaan sa laboratory, no?
11: Oh,
5: pinaagi sa laboratory.
11: Mabalaan gali nga may inflammation ka.
5: Nga pwede siya magambal nga kita ga may infection or may autoimmune disease. Unahon ta Sir JP ining ESR.
11: Okay?
5: Ang ESR or ang erythrocyte sedimentation rate.
11: Mm-hmm.
5: Ang ESR amuni ang isa ka test ginasukat kung ano kada sigon maglugdang ang imo nga RBC. Kay ano ni siya Sir JP nang patindugon bala ang isa ka laba nga tube.
11: Okay.
5: Uh-huh. Tapos bantayan siya time na siya isa ka oras.
11: Mhm.
5: Bantayan na kung sa DN hasta na naog ang imo.
11: Kay Sulion siya. Suli. Oh. Kundi manaog siya. Tapos babaw, manaog siya.
5: Hmm. Oh. Lantawan kung DN hasta na naog ang
11: sedimentation
5: imo nga,
11: rate niya.
5: Oh. Ang imo nga mga blood cells. Kaya ga separate ni siya, mabilin sa babaw ang
11: plasma.
5: Daw plasma. Ang plasma daw mantika na medyo. Diyon ang pula nga parte ara sa dalom. So, ini siya tungod nga ang fibrinogen or ang rason nga nagabilog ang aton dugo, nagasaka ang iya nga level. So ang gakatabo ang aton nga mga blood cells ginabugkos niya. So amo nagabugat. Kay dapat ining dugo tagalutaw-lutaw. Galutaw-lutaw man sila sa plasma mo. Kaga hindi sila kwan ng bulagay sila ya.
11: By the way, si Sir Kevin, sa mga may kabaluwa, Sir Kevin is a medical technologist. Ang magiging trabaho niya. Kagina expensive bang ni Sir Kevin, ang component sa dugo, ba si Matingala, sa blah. Ang component, ang dugo may mga component. Hindi kasi nga dugo na dayon.
5: Oh.
11: May plasma, may red blood cells, may white blood cells. Kagano pa Sir Kevin gani?
5: May platelet.
11: May platelet. Oh. So gina-explicar subong ni Sir Kevin, kung ibutang mo na ang dugo sa malaba nga tube, ang plasma mabilin sa babaw, malugdang to ang red blood cells. Ginaputos ang fibrin. Cell, no? Sige, so amun agaling nga test, Sir Kevin. Paano mabalaan nga may inflammation ka?
5: Mabalaan ta na, Sir JP, kung may inflammation ta sa dira nga test, kung ang ila resulta sobra sa 20 millimeters mercury per millimeters per hour.
11: Per hour. Oh. So meaning gina-estimate, no? Ginalantaw ang ginatakos man gali Sir Kevin.
5: So kung mag butang tabi mag 25 ka, 25 as tabi 60, no?
11: Oh.
5: So may inflammation.
11: So meaning kung daas ko may inflammation, kadasig sa gali maglugdang.
5: Oo. Oh.
6: So hindi na sila gidaw makita mo na dahil physically nga may habok, may init. Kung sa dugo mismo, dra mo ma-determine kung sa sulod sang lawas mo, may ara inflammation.
11: May mga signs ang doktor, engineer eh. Kung kung palpable, anong itawag kung makita, Sir Kevin? Kung
6: visible,
11: makita,
6: visible
11: palpable, no? Kung mahikapan niya, may mga infection abi sa lawas or mga inflammation, hindi mo makita, hindi mo mahikap.
6: O internal.
11: O that's why nga ang ina nga proseso, ginambali Sir Kevin, somewhere in your body
6: may
11: has inflammation.
6: Uh-huh.
11: Kapin pa autoimmune disease, amun ang ambali Sir Kevin.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. 23 Bio.
19: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
20: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Malakas, mga butika.
22: PRC. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Sino yung mga pasyente?
24: Tomas Susada Jr. ng Bulilao Dumangas. May blatian na sa TB. Pag-inom niya sang PRC, nag-ayo na sa sangya blatian na TB.
22: PRC Vitamin C. PRC, ang alkaline nga vitamin C.
25: Vermati Andrade, Santo Niño sa Arevalo. Dila na katinuoy, grabe mamabot migraine. Kumbala. Ako sa lin, pagamit ko na sa PRC na lula ang akon nga migraine.
22: PRC Vitamin C.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang sunod nga test, Sir JP, kag-engineer, amo naman ni ang CRP test. Ano okay. Yung CRP test? C-reactive protein. Amo ni siya ang kwan. Ini naman saya, ang C-reactive protein, isa ka proteina nga ginatugas ang aton nga atay. Nga nag-circular sa aton nga blood plasma or ang puti nga bahin sang aton nga dugo. Nagataas ini siya kung may ara kita chronic inflammation or infection. Diri na naton ginagamit ni siya sa pag-diagnose or ano bla nang ga-suspect sa ang doktor sa rheumatoid arthritis kag lupus. Ang sunod naton nga test amo ni ang lactate dehydrogenase test or ang LDH. Ining LDH isa naman ni ka enzyme. Ano naman ining mga enzyme? Ining enzyme, amo ni sila ang nagapadasig sang proseso bala sa aton lawas. Amo ni la purpose. So may ara kita sang lactate dehydrogenase nga

0: liter of serum mm-hmm. hasta 280 units per liter. Mm. So sa isang mukalitrong serum, dapat may 140 to 280 ka lang. Ang sunod natin is si procalcitonin test, uh-huh. Sir JP.
1: Nadamo gali mga test. Mm-hmm.
0: Procalcitonin test, gina-produce ini sa sang ginatawag natin nga neuroendocrine cells sa aton nga lungs, mm. sa aton baga, kag sa aton nga intestines. Ginapagwa ini sila sang neuroendocrine cells sang aton nga lungs kag intestine, lalo na kung may ara inflammation nga ang gintunaan nga ang kabangdanan amo ang kwan ang bacterial infection. Mm-hmm. Amo na siya. So ang paghubag dire gina naton makita hindi man ni siya kisa Sir JP hindi ni siya ano mo hindi mo ni siya mabatsyagan mm-hmm. ang paghubag sa sulod sang aton lawas hindi mo siya makita hindi mo man siya mabatsyagan pero kung lala na dira mo na siya mabatsyagan so ginatugan ning mga paghubag sang aton nga stress bacterial infection hinaimo nga immune system, may autoimmune disease ikaw, kagakaon kita sang mga
2: anti-inflammatory.
0: Gakaon kita sang mga inflammatory inducing foods. Uh-huh. Mm-hmm. Mga pagkaon ba lang nga nagatuga sang
2: pagpalala pagid.
0: Nagapalala
2: pagid sang inflammation.
0: Lalo na ang mga processed meat,
2: uh-huh.
0: Kalamay, kaya amugin ang ang main culprit gid sang tanan no. Junk foods mo pagi na engineer so paano tani malikawan ang mga paghubag so pwede tani pwede kita kakaon sa mga anti-inflammatory foods parehas bisang
2: kamatis
0: o utan prutas kag avocado kag ang D3 bio
2: correct isa gina pero olive oil isa pagid ka mga pwede nga ma-take naton nga anti-inflammatory food. Mm. So, available man sa aton kag ining D3 bio maayogid.
0: Mm. So, ano ba lang ari sa aton D3 bio no nga ginapung ganyaning aton nga ang paghubag or ginabuligan niya nga magkupos ang paghubag sa aton lawas. It's because may ari kita sang ginatawag nga lauric acid sa extra virgin coconut oil, isa ka sahi sang medium chain triglycerides nga nagatap na sang pagdamo sang bakterya sa aton lawas virus kag fungi mm-hmm. ini nga mga mikrobyo amo ni silang makatuga sang pagubag sa aton lawas kay ginaguba ni nilang aton nga selula so dugang pa dire ang aton nga D3 bio ya luwas may extra virgin coconut oil na kita mm-hmm. ginpaamanan pa kita sang vitamin D3 mm-hmm. nga ang vitamin D3 amo naman ni ang maka panubo sang level sang inflammatory cytokines.
2: Uh-huh.
0: So ara bala may duwa ka naka component nga nagabuligay sa pagbato sang inflammation unlike sa plain D3 isa lang
3: impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sikreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics.

0: 500. Hindi na problema mo wala ang mataas ka blood sugar level? Mac DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantine na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mac DTX 500 na.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM News.

0: Radio Ko.
1: Kampyo na radyo.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kukulitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 41 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, up na na kita till 12 midnight tonight. Sa mga problema nga gusto kong ibalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa love life o kunda sa inyong pag-obdenay sa kong sa relasyon. Kung ano man ang problema nga nag-tumblag o kung nag-bahatagid, bugat sa inyong balatyagon, kag nag-pagumun sa inyong mga paminsaron. Subong ang gabi, text nyo na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263. Pagod sa ating globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman maghatag sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong paliwot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag liwat sa ating globe number 0927-7448-940. September 23, 2026. It's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulan natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayo nga busy mo, K5 Jirilin.
0: Kamusta yung mga lolo?
1: Well, same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tundanan, ako naman si J. Lolo. Nainom mo na? Nainom mo na ang DTX 500. Ati Goda. Mayo. Maayo kagin. Mga kakifay kinanglan aton sa liwan, irimad sa aton permigid ka na gabi. Nga, aton giibutang sa mas mataas ka prioridad ang aton ikayong lawas. Ang cellphone nga malahanon, ang salakyan, ang travel around the world, ang kadotaan kung propiedad, house and land, mga simple kag wala bayad nato nga mga handong mga kakipay. Inatanan, pwede nato makuha kung tagagita sa panahon sang kagiyunan. Sa paghandom nga magtinad ang aton pangamuhi, importante gid ang kapital, hindi lang nga kwarta, hindi lang panahon, kundi importante gid ang imong ikayong lawas. Kay man as long mayong lawas mo, makaprovide ikaw gyapon sa pamilya mo. May chance sa gyapon nga makakakwa ikaw sa mga bagay na ginahandom ni mo sa imong kabuhi. Pero kung nagaloko ka na, kung nagamasakit ka na, kung nagamalatian, wala ka na sa ibang handom sa kalibutan, kundi mag-ayo. That's why subong ayo, kasubong mayo, matyag mo. Tunan pagid naton nga magmayo pagid ang imo yang pamatyagan nga wala yasang diskaril. Kay man sa gusto taga sa hindi, naku ang posibilidad nga magkangkong kita sa palaboton sa masakit kag balatian. Tungod isa sa mga mayor nga ginatudlo gid nga nagamasakit ang tao kag nagabalatian tungod sa pagkaunta. Ang paton pagkaon may mga matamis. Ilim nun, subungan, matamis. Masin, mamantikaon, may mga preservative, may mga chemicals. Nga hindi mo lang mabatsagan sa matamat nga nagdamot galik sila sa imo sulod sang lawas mo. Kang mag-abot ang panahon, mga kakipan, sukton ka lang, kakiang-kiang ka lang. Nagasakit ng tiyan mo, kung may diferensya na sulod. Galain ang ulo. Kalain ang pamatsyag mo, kasagbukat ang ulo mo, kasakit ang ulo mo tungod sa mga toxin deposit sa lawas naton. Subang mo makuha mo nato ang mga toxin sa mga pagkaon, sa hangin, kag sa tubig, kag iman pang ginapasunod nato sa lawas naton. Nag-aupod sila, kinag-akumular sila sa atong sistema, kag nagahatag sa kalitan, kag nagresulta sa masakit kag malatian. Mga ka-K5, parehas kang nagligad, yung gin-mention ko si Steve Jobs. Si Steve Jobs ang tag-iya ng milyonaryong Amerikano. Sining tawag naton nga iPhone la. Ining iPhone products, telepono, tablet, kag iban pa nga mga iPhone mga products, no? Isa ka milyonaryo parehas kay Bill Gates. Grupo man sa una ni Bill Gates, nga super billionaire. Si Steve Jobs, siguro mga 50 taon pa lang siya. Baka siya mansyon, milyon mo, lalar ya. Baka sa salakyan, milyon dollars man. Lapan-lapan ka duta, yan milyon dollars man. Nagbaka sa siyang private jet plane niya. Duta na nabi ng mga material ng bagay, kag mga kilanglanon ng material ng bagay, sa kabuhi si isang tao ka mataas ang level, nakuha yun na. Pero nag-abot sa iyang wala niyang ginaexpektar. Isa ka masakit nga layo nga mapaayos ang sinuman ng eksperto sa bilog ng kalibutan. Sang araw siya sa hospital, tagimitayon mga kakipay. Nagambal si Steve Jobs. Niya ako, tag-iyas ang Apple, tag-iyas ang iPhone, super millionaire ko. Niya, kung gusto ko magpatindog sa mga balay kang mga building, masugo lang ko, mabahayad ko mo. May problema, kwarta sa akon. Niya, kung gusto ko mahal ng auto, masugo lang ko, daw mabaka lang ko lulipap mo. Niya, wala na kong driver. Kaya may kabayad ko yung driver yan. Sa balay, damo ko yung timbang yung ginapangbayaran ko na siya para mag-ubra tanan sa mga lubrahon sa mansyon ko. Kung mayara ko yung special ng mga cook ng managluto, abi, ng mga nagaluto sa intercontinental ng mga hotel, sa mga 5-star, 7-star hotel, gimo ko lang ako siniro sa balay naman. Hindi, bayaran ko na sila para magluto sa akon sa manamin kapag kaon. Doon halos tanan na pwede ko mabakal, pwede ko mabayaran para sa akon. Pero ganibog ang ulo ko kay walang gitaw. Kung pwede man lang kung may ara, abi, mabayad ko. Nga salon niyang masakit ko. Salon, isailoy ako no ang malatian niya sa isa katao, mabayad siya. Masaylo mo lang malatian mo. Niya kung pwede lang masaylo ko ang akon masakit siya sa katawo. Nga exchange ako mapatay, siya na lang mapatay. Blan. Mabayad ko, siya pala pa naka-milyon na. Damo ko yung kwarta. Niya subong ang mga probidad ko. Ang akon nga iPhone, ang akon nga kwarta nga milyon-bilyon sa bangko sa bilong nga kalibutan. Wala ko labot. Maabot ang punto, miska ano kalapad sang duta mo, 6x6 lang yapon ang imong yang ha? Sa punta. 6 feet ang kadalumon, kag 6 feet. Ang iyang tako sa palaba. 6 feet below the ground ka lang. Nyamis ka rinig tariya pa duta mo. 300 ka mga luxury car, ka mga sports car mo na, yung mga Lamborghini na, mga Ferrari na. πολλό καμιλό και ελικοπτέρ μου, μπαντή καμιλό και ροπλανό μου, 6 feet below the ground και μάλλον σαν καταπούσαν μου μια ιστορία. Yes, I want. Καμπαγιάν και ο πιλωτό μου, παρά μακδράιπ σαν ακόν ηροπλανό και ηροπλικοπτέρ. Μας ακάικο και μακαντό και σε πια κνεσλάω. Για σε 800 ασημελιών, όχι όλα είναι προβλήμα. Νταμό και κουαρτά. Ρώμε αρά μλάγα τα όντα για να παιδί λάγα η σαϊλόκος για να μας ακίκο και ξένα να μας πατάει, μα μπαγιάνικο. Pero mga kakay-five, unfortunately, wala sang amuna. Kung sa Tagalog, walang ganun. Sa English, nobody home. Kung sa Kachila, hasta la vista, baby. Mapatagi apon siya. Napatagi siya. Mga kakay-five, no, ang iyahandom sa ulihi, wala siya labos sa tanang-tanang mga trial na bagay, kundi mag-ayo lang siya. Mag-ayo lang siya. Tungod milyonaryo, super-billionaire na ganing tao. Hindi iya ka sarang ang iya mangga kay ni nasukot na sa sang iya nga kamatayon. Tungod masakit siya kagbalatian ang iya nagatake siya. Damo-damo na siya kwarta. That's why sa ato niya sintimos balanta. Sintilyo balanta niya. Di, salamat kita kay may-ari kita siyang DTX 500. Nga wala gisa kamalo, napatay lang siya. Nga kung nag-inom na siya sa temprano siyang DTX 500, sumunguro buhi pa siya. Kay man, simple lang gali ang sumada sang aton lawas. Kinanglan lang gid ang toxins nga mo ining ginatudlo isa ka mayor nga rason nga nagagubal sang maayot ang sistema kay nagatugas sa masakit kag balatian nga pwede kamatay sang tawo. Kinanglan lang gali ang ning toxins ni pagwaon sa lawas naton. Pag-isa aton nga sistema nga mabakod. Pagi sa aton inisiyatibo nga magkapabalhas kita. Kay para sa mga toxins magwa sa lawas naton, every time nga tulo ang balhas naton, gagwa ang toxins. Nagatulo, gwa toxins upod sa balhas naton. Tungod sa mga masustansya nga pagkaon, makusog ang aton nga sistema nga para magproseso nga mag-eliminar sa aton nga mga toxin deposits. But unfortunately, kulang ang aton nga mga pagkaon nga elemento. Kinanglan kita sang super antioxidant, isa ka maayo kag mabakong nga suplemento katulad sang DTX 500 nga magabulig sa aton sistema sa pag-usoy kag magpangita sa mga toxin deposits. Nga para mapagwa sa lawas naton kag na buligan i-repair ang mga damage ng mga silula, ang mga tissues, tagaan sa nga mayong nutrisyon kagabakod, kagdepensa, kag hindi ya magkangkon sa sakit kagbalatian tugas ang toxins. Imo sa Ampalaya Extract ang DTX 500. Madamo sa mga mabuligan niya sa aton niya nga sistema ang kutob nga nagahana nga maghatag sa aton sakit kag balatian. Kung nagainom ka sang DTX 100, matap na ya mapunggan niya ang magdevelop sang isa ka sakit o kon balatian. Tungod sang Ampalaya Extract mga kakayfive, may arang special ng elemento nga nagapugong magtaas ang level sang aton nga blood sugar. Kag ingkaso ginman taas ang aton nga level sang aton nga blood sugar, ginabuligan ang aton sistema sang DTX 500 nga magnubo
0: kag may epekto siya nga pareha sa insulin nga nagamulig proseso sa aton sistema sa ining aton blood sugar nga ma-convert into energy. Tungod sa DTX 500, ang palaya extract, may insulin siya nga epekto sa aton nga sistema. Nagabulig sa pagproseso sa aton blood sugar nga ma-proseso sa nga ma-convert into energy. Daming nga produkto. Kag siyempre, wala sang labot sa nga may ampalaya extract na siya. May super antioxidant pa siya nga halin sa tubo. Ang pinakamataas nga antioxidant base sa ORAC value scale. Gamo ini ang antioxidant ang panaming sa aton lawas, sa aton nga sistema. Batok sa mga free radicals, katulad sa toxins, ang free radicals, nagahalit man sa aton sinula. Kaya nagahimong man sa paguba sini, kang magaresulta sa masakit kang balatian tungod sa free radicals, kagkutungod sa antioxidant. Hindi makatigayon ang tuyo sa free radicals katulad sa toxins. Kapag gumas ang aton selula, sa aton nga sistema, kag makatuga sa masakit, kag balatian. So, ari, grabe nga kombinasyon eh. Ang palaya extract kag super antioxidant halin sa tubo. Tanan ini panakot ingrediente. Sekreto nga para maglawig ang kabuhi ta. Alas 9:57. Nainom ng my TC. Ati good aha. Bawal magtulo ang sipon. Hindi pwede magtulo sipon. Magtulo sipon, Paul. Ubo, trangkaso, hilanat, mga kakipa. Daw nag-duging subong, daw nag-uso subong, no? Nag-iga-iga. Nag-pangatsi, nag-ubo-ubo. Mao grabing bakterya na no? Nagalupad upod sa hangin no? Depend sa hangin ang kilang lanaton kag resistensya. Ti ang the best gig kang madasi kang mag-uptake kaya maghatag sa depensa kag resistensya sa aton. Amo pang inom sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Hindi pwede niya sinanay si tatay naman is karila. Ang aton nga ginasaligan sa pag provide abi sa mga kinanglanon sa mga membro sang panimalay, hindi pwede maliskaril ang ilayang gayong lawas. Kay Mante, siyempre, especially kung ikaw may mga estudyante, ang balon, ang pagkaon, ang mga kilanlan sa eskwelahan nga balaklon, ang mga esensya sa mga kabataan sa ilang pagtuon, ina-provide sa nga ginikanan. Sikna simple malanta. Sikilanlan niya kapangita magkita siyang oportunidad kapadayon ang aton niyang nga gihong nga mahatagtal ang aton nga obligasyon sa kabataan aton nga nag-eskwilan. Ugaling lang, hindi na ito maibitar ang aberiya mo. Mabiriyam lang mo yung lawas, ha? Pagkangkon ka sa trangkaso, hilanat, mayuok na, o nano na. Hindi ka ka-duty, hindi ka ka-trabaho, hindi ka pangita transaksyon. Di ha, paano na lang, abi, especially kung transaksyon-based ang imo yung pangitanan. Base lang niya sa imo yung transaksyon ang imo yung pangitanan, abi. Kung may nagkasalig si imo yung mga kabataan, mamilya mo, paano? Itungod nga nagahubag ang imo yung arthritis, hindi ka kalakat. Lain mo matyag mo, dumamuka ang ulo mo, gabing trangkaso mo. Paano na sila? Hindi sila mag-skwilaman? Sa dala yun, mga kakipay, mapiktuhan gini sila. Kati simple kinanglan na may support mo. Karon kung ikaw mo lang ginasaligan, kag mabriya ka pa, paano na? So kilalan unahon naman ang aton kaugalingon. Tagaan naman sa insaktong investment plan. Ang investment na health mo, ang aton nga health. Ang aton nga pag-atipan sa aton ikayong lawas, isa ka mabakod. aming pundasyon aton sa aton obligasyon para sa aton kabataan. Medyo ang panahon wala nag-auyon sa aton lawas. Kinanglan talang proteksyon kag resistensya, depensya. Depensya, mighty C ang alkaline nga vitamin C ang kinanglan ta. Nga para hindi kita makaangkon sa sipon, hilana, trangkaso, allergy, asthma, kag iban pagid. Kag sa dalayon mga inom sa mighty C, nagabaskog ang imoy ang mga ugat. Yung elastic ko lang siya wala, nag-promote o kung nag-dugang sa iyang elasticity. Kag subong man mga kakivime, naganami ang imuyang vision, ang imong pananawan kung nag-inom ka sa Mighty C. Kagawin kumunar mo ang Mighty C, ang DTX, dumanon mo inom, the best bagay. Kay man samtang ang ginatagaan sa Mighty C ay elasticity o ang imuugan. Ang DTX 500 naman niya, ginalimpyuhan niyang dugo nga nag-aagi sa ugat. So, mayo ang imo-sirkulasyon kung ikombinar mo ang matisik ang DT mayo. Sirkulasyon sa dugo mo, kampiyon. That's why kung ikaw lalaki, makabatya ka na sang pagbago sa imong lawas. Especially kung may edad-edad ka na. Ara ka na sa level sang senior, abi. Sa dalayon mong inom dungan, matisik ang DTX 500. Tingala kang nga nagahugot ang largo mo. Tingala kang daw nagutok ka sa shirt mo bla. Kay tungod nagabanog galing imo. Nagabalik girili mo. Nagabalik. Mayong epekto sini. Sa dalayong inom sa Mighty C, kag DTX 500, tanan ina mayo sa ato ni kayong lawas, kang epekto kung ikaw lalaki, do pwede mo ihano sa haligi o kung puno o sang star apple na yun. Para magtamis blang star apple ako. Daw tubo ba? Di Mighty C ang alkaline vitamin C, mga kakipipe, no? Subong oras na ito na alas 10-3 na, mga kakipipe, no? Di ano ning bagyo ni, no? Bagyo na ito. Grabe ning bagyo ni, ho. Samtang nagpalapit sa ito nga Philippine Area of Responsibility, yung nagkakusog sa ho. Pero nagkasunod nga isa paging kabagyo sa naunang bagyo, nga hana naging magsulod sa ato nga teritoryo, doon nalusaw siya. Instead nga nagbagyo, to saan na naging nubo ng ranggo, yan na doon na demote sa mula. Naging low pressure na lang ang ikaduwa nga bagyo nga sumong until now, para pagyapon sa Pacific Ocean. Pero isa ini ka tropical depression, naghana naging niya magtungtong niya sa kurit sa aton teritoryo, mga kakifab, no? Kung magsulod gimat sa aton nga teritoryo, pagkatawgon sa nga si Queenie, ah. Queenie! Si Queenie, ti simpleng magamay nga reyna, Queenie. Kung ginabuluban ta sa mga eksperto, medyo makusog-kusog ini, no? Itong kung ara man na habagat, kag siyempre may posibleng madamo ni Dalaya nga ulan. Kag gamay man lang persaya, no? Gamay man lang persaya. Amitan ako na ito, okay? Linglingon tabi ang tumpad balay. Ang pag-asa, eh. Dali lang. Okay, sumong nag-apikto sumong sa Visayas kag Mindanao, ang tro. Ano ning tro? Tros ang tropical depression. Ang extension bla sang galom kag panganod bla sang isa ka tropical depression o kon bagyo. Nga muna na mention ato na while ago nga hana nagasulod sa ato nga teritoryo. Extension sang iyang mga galom lang lapta-lapta nga mga galom yung bla, no? Tiyan mo ini ang nagatuga sang may experience na ito ng mga pag-ulan, pagpanaliti, sumong mga kaka-K-5, no? Especially sa areas ng Visayas kag Mindanao. So far, so good ang aton nga klima. I think siguro makita naton ni mga kaka-K-5 basis sa picture nga ginpadala sa pag-asa. Ang posisyon sang isa ka bagyo, no? Nga handa magsulod sa atong nga teritoryo, sa atong pag-estimate ng mga tatlo panikadlaw, kag magalan fall, sabi. So, it's either Sunday o kung Sabado ang inyong magsulod sa kung makatandog siya, kung makalandfall siya, makatupa sa atong mga kalutaan. Kag ini siya, kung hindi mag-change ang iyang kakusugon, di kusog siya. Pero sa nalayon sa panahon, kag siyempre mag-change pang direksyon niya. Galigti siyempre ara ang huyup sang easterlies, ang huyup sang hangin halin sa Pacific Ocean. Kag ini man na sugata man ng huyup sang habagat. Kag plus sang bagyo na nag-asa mo ay sila daw halo-halo guwaya. Tanan ini mga moisture bala. Mga moisture kag initanan isa ka mamugat nga ulan dala sang ining bagyo kwini. Kung in kaso nga hindi mag-change ang iyang kakusugon, kag iyang status bilang tropical depression, isa ini ka makusog ka maulanon nga bagyo kag madamong tubig ulan ang pagadalon sa aton mga ka-K5, no? Kag maghalong kita tungkol siyempre, baha naman, ang masakit kag ang posibleng pagkagumba sa mga pananom kag atong mga propiedad kag kabuhis ang tao ang atong ginandaman. Kag siyempre ang landslide isa man kag ginabatayan aton every time may mga makusog nga bagyo. Ang flash flood nga wala ka lang kamalugali yan nagasaka yung tubig tungkol nagasugata sa taong kag may bulyada nga ang tubig halin sa babaw sang mataas nga level nga hangduta kung sa mga kabukiran. So far, so good ang atong klima. So good, so far. Tatlo pagkadlaw, kung apat pagkadlaw, hulato na ito, kung madayon, gimana siya nga maging bagyo, kag pagkatawgon ito siya nga si Queenie. Ining balita sa lakad sa panahon, pinadulong sa ito sa D3 Bayo. D3 Bayo ang eksperto, ang veterano, basta fungus, bacteria, especially virus, kung ang pagkambalan. Kay man, siyempre, ang tao nag-develop sa mga kinanglano naton. Mga bulong, iban pang mga bulong para mag-ayong tao. Especially ang mga bakterya, mga fungus, may mga bulong na yan. Pero ining virus, mga ka-K5, kung ano nga klase sang virus, damo klase virus, no? Kada isa may karakter, may kanya-kanya sa nga batasan, no? Kung kinaiya. No, ang tao sa koto malabutan sa kaalam, abi, do wala pagyapon malabot ay ning kaalam sa tao nga makainbinto sang bulong nga makatabna sang kalitan sang virus. Pero ang tao nakainbinto na yan kag nakalabot na sa bulan, nakahimo na sang salakyan kag mga pamaagi kung paano malabot ang bulan, paano malabot ang bulan. Pero wala gyapon malamot ang bulong sa virus. Ngayon malayang nga injeksyonan ka lang kung ginakurog ka na kag-tagimatayon ka kontra sa virus. Inabla inuman mo lang isang tablita o kung kapsula o kung injeksyonan ka lang yan, mampuan ka, may why na yan. Ang mga bakterya yan daw may ara maguro, ha? Pero ang virus siya, why yan? Pero pwede kita gyapon mag magpikurar, kung magpiparar, kag mag, siyempre, maglimpyo sa aton palibot para hindi makatinir ang mga viruses kag mapalayo kita sa mga kontaminado nga mga area. Halong kita eh. Pero, in kaso kung makasunod ang virus sa aton lawas, kabudlahi. Kaya makasugo na sa gani, panghalit gani, na budlay na pong gambla. Pero kung una to ang imoyang ditribayo na inomami, makasulod gin man ang virus guru sa putihon sa dayon. Kay man ang monolaurin na makuha sa extra virgin coconut oil nga mo ang mayor nga panakot sa ditribayo, budlay ang malutsan sa virus mga kakipay. Amo ini nagahapin sa aton selula kung inainom mo lang una. Masulod ang virus, hindi siya makalagaw. Hindi siya maka-atake sa mga selula naton. Tungod may nagabantay nga monolaurin from extra virgin coconut oil halin sa D3 bio mga kakipaib. Madamo pagit siyang binipisyo ang D3 bio mga kakipaib ha. Pamatian lang gin si Dr. Ramil Oy. Every time mamati ka mo sa iya, makaimalong kita sa mga importante nga mga binipisyo na itong makuha nga mabuslanon gin sa bilog nga pamilya. D3 Mayo para sa inyang programa ni Dr. Ramil Oy nga informasyon sa gayong lawas kag mga iyang nga mga health alert mga kakaifive. Every time mamatian tang tingog ni Dr. Ramil Oy, stop, look, and listen, anay, ha? Kaya tungon, every time nag-abring maya sa kanginan, mapuslanon ng mga impormasyon, kag mabulawanon ng mga ihibalo sa aton ng kayong lawas. Health ang iyang ginatalakay mo. Kung ano ang mga sakit, kag ano ang mga kayuhan nga pwede dulot sa ditribayo kontra sa aton nga mga ginabatsyag sa kalawasan, mga kakaipan. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX Rebranded Mighty C, and ditribayo. Sarang mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Sa mga suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar, available man sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Para sa mas baratong DTX 500, Mighty C and D3Buy kung ibang pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Magkatulang rigta sa Klinika Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mapacheck up lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa libre, wala sing bayad. Alas 10:14 na ng aton nga oras. Good evening man sa aton migo si Norman Balinsoy. Alias migo na aton na Norman Black nga bagong balta. Kamusta ka na, pre? Good evening lang kuno sa aton na. Mati lang siya kuno ah. Mati lang kami din ni Lourdes sa Charito Heights. Boss Lourdes, may kami des. Binas kagin kay Palangga, kaginindahin Lourdes sa paring Norman Black. Anong abi kay magluwas nga mabuod ka? Wala ka man niya bisyo? Wala ka man niya masyado gainom? Wala ka man kapang babayi? Ano pa binabing isaway ni Inday Lourdes mo man? Gwapuhon ka man. Kung makasuksok ka sang baring mo kang makasakay ka sang motor mo, do, sismilster spalon ka man. Sismilster pantalona. Mayong gabi na pre kag Madam Lourdes ha. Mayong gabi na sinyo ha. Subong ba na itong mga suki from KFM News FM Hinubaan? Hello sa inyo. tanan nga mga suki nato nga mga listeners ang K5 News FM kanaon. Good evening. Mga suki nato from K5 News FM, Rojas Capiz. Hello. Araman nga mga listeners nato sa K5 News FM, Caban, Calan City. Mga taga-hinigaran, mayong gabi. La Carlota, Candy City, Sagay, Victorias, good evening. Tanan nga kapamati sa K5, hello. Tanan nga kapamati sa K5 News FM, mayong gabi. Kagdiri sa aton sa makulod, tanan na magkutong malamutan sa signal na ton, mayong gabi na. Arina. Daman na yun, gid ang ilang nga pagdo-do sang Vice President sang Pilipinas. Do-doon, gid sang Senador Jones nga mga pro. Ano ni ganini? Mga pro sa gobyerno nato nga mga Senator Jones. Doon ginila ang atong Vice President Sara Duterte. Nagligato, hindi madodo kay siyempre ang layi naghahambal. Two-third kuno sang tanan ng mga miyembro sang senador. Di karon kay siyempre may numero. Kag hindi nila malabot ang numero kay tungkol base sa layi naton. Para ma-impeach si Sara Duterte, no? Humanay, doon lagi nila eh. So, bend the law, improvise the law, nga wala sa konstitusyon, ginbuto-butuhan, ginpamangkot ang mga retired judge, ginbasihan ang ilang mga opinion. Hindi opinion niya sa Supreme Court, nga mga aktibo, kundi mga retired nga mga membro sang Supreme Court. Sang una, gin-interview kag ginpamatian. Di siyempre daw reliable manabi nga mga source ina kay ti retired judge na. Kundi siyempre galing may bahid sang politika. May sitwasyon nga natubang ang Pilipinas. Very controversial ang ilang pag-appear. Di karon daw natigayon ang balita mga ka-K5 nga ma-convict si Vice President Sara Duterte. Kaya mo mala nituyo sa mga senator judge nga mga pro-government mo, pro-administration, nga doon ang Vice President, no baboy ba? Doon. Hindi na makaporma ang Vice President nga maging contender kag magadalaga sa next year o kung by 2028 election bilang pagka-presidente kung siya ma-convict na bi. Madutlan siya sa impeachment. Ma-convict siya sa senator judges natin. Tina-convict siya, masisa numero nga pagbuto-buto. Damo sa mga teknikalidad nga ginakonsidera sa mong. Do masik na intani ang Supreme Court naman. Kagunbasi kung may ara naman sa Supreme Court ang ilada niyang pagkabasihan, no? Magkamo ang sitwasyon sa Pilipinas. Kaya man din siyempre ang Supreme Court hindi kilabot guro sa ano ni sa desisyon sa mga senador. Kinalata sa mga dito explain sa aton gin ang abogado nga nakichindigin ba lang. Kaya para sigurado nga wala liwas ang aton yung pagpamati kaga pangichinding. Pero ano amuli na mga kakifab sa simple lang abing sugilanon. Nga kutob sa aras administrasyon nga mga na-identify nga mga senator judges.
1: siyempre ilagi yan nga tuyo, yan nga doon-doon. Plano kaya nila yung i-convict niya si Vice President Sara Duterte. Ano man nga pamaagi da, ha? Ano man nga pamaagi di sumbong ho? No, isa naman ni kadako yung debate kag crisis aton yung layiabig kag abdala na politika. Ining desisyon kang itabo sumbong nga daw i-convict na ang aton Vice President. Kung mag-convict siya sa impeachment, di nina sa kadalagan sa 2028 election nga maging presidente. Kung hindi naman sa kadalagan sa tanahan nga mga government position kung ang opisina sa gobyerno, kung ano man na nga klase, mayor, vice mayor, barangay kapitan, governor. Hindi na siya kapadalagan once makonvict siya sa iyang impeachment case. Di si Robin Padilla na may kaso naman. Si Cayetano do, si Pesuho naman. Panggapuso na ni sila tanahan sa 2028. Panggapuso na niya sa nga daan in preparation of 2028, mga kakipay. Para nga ini kapiling tao. Sila mangyapo ng piliyon. Nya siha, tanawang kamot ko, duwa, wala daya, magikon ko ni, hari ay. Kagali ang mga kontra, puro tanan nga nakapriso. Nyaki niya, taong kami ha, wala daya ha. Ta, wala daya, taya sa wala daya. Kagali ang tanan nga mga kontra na kandaduhan na. Ang mga kontra yung sa administrasyon nga maging balakid o kung nahadlang maging balabag sa ilang mga plano para sa aton nga palabuton diri sa Pilipinas. But ano ning palabuton tani? Lukadulum? Puno sanggal om kag hindi machindihan ang situation. Kasi nilaka ang presyo sa tanan-tanan ng mga kinanglan sa tao. Kinabalang kinanglanon, pabalas sa mga tag-adlaw lang sa tao. Bo, amugid ang ginapasaka, okay? Sano pa ni manaog man? Dali lang gigi may cooler kita, mas importante ning tawag niya. Hello, mayong gabi.
2: Hello, good evening, si Lolo.
1: Ay, ari na si Mr. Rex, no? Mayong gabi na, Dr. Rex, ah. Nainom mo na?
2: Yes, may tisig ang victory bayo.
1: Ati, very good, kampiyon, kampiyon, ho. Di na, nung nisubong ang sitwasyon, tani, do, guwa tani, pinamalhan, gin. Oo, ano yung mo panilag na, may, ha?
2: Hindi, ang panilag ko dyan mo, ne, nasulod naman kita sa ilang mga drama kag magic-magic. Check to ba nung magic-magic. Kaya nagtingala ko lang din, Lolo.
1: Yes, yes.
2: Nagpatawag pa siya sa mga army security para mag-explain, no? Kaya mag-interpret sa anong botsilingon sa two-third nga ilagi na problema.
1: Yes.
2: Sabi mo, sa nagtaw ko, kung wala ka pala sang tuyo mamalain, hindi mo na napaghilabtan ang two-third kay ano ni siya mo. Ano ni siya, fix na ni siya, yeah, two-third is two-third. Kasi, as po, napapahambalon ang associate justice niya.

0: Mira, dos por cada
1: Internal
0: jugador, yo.
1: rol assassinato, dos impeachment court.
0: Ah, sa inyo yan ang impeachment court po, tingnan mo yan kung basa inyo roll.
1: Hindi ya konstitusyon.
0: Na hindi mo yan pwede i-amend ang konstitusyon. Konstitusyon niya, ano na yan, absolute na siya. Amo na naton nga, ano na, fundamental law of the land. Amo
1: yes,
0: itong maintenance
1: oh. Oh.
0: Tika ron, sa amitsikyore nga apat, ang tatlo nag-attend. No, si Puno, si Ascuna, kag si Panganiban. Ang absent amo si Davide. May nagaambang nga si Davide, isa sa mga premier sa 1987 konstitusyon. Pero hindi ko, may nagaambang nga abogado nga wakay siya kaupod. Pero hindi mapapabanaan ka na karoon kung matuod ang nagambang na premier, isa sa premier, upod, buhay sa kaupod. Kaya amunin mo, pag-itsindi ko, si Ascuna, na associate justice, nagambang nga isa siya sa premier gidya sa 1987 konstitusyon.
1: Magambang ka premier, magambang ka premier, nagbalay, nagbalay. Sa 1987 nga konstitusyon no ini sila ang ginahambal mo nga mga associate justice ni mga retired na ni sila kag private person na ni sila right kag ginakuha lang nila ang overview kon opinion sa tagsa ini ka mga retired associate justice pero hindi niya official ya no nga basihan kay ang basihan ginaton ang mga active nga judges nga ra sa Supreme Court kanong ang final interpretation sang aton layi na karon kay explore sila sining mga retired judges kag mga retired associate justices sige padayon kay gapamati kami go ahead
0: ah kay ko mo hindi sa kabalo mag-interpret nagtawa sa amo na si tawag bilang apat sa isa absent si Davide pero iniya si Associate Justice Ascuna, although nga retired na siya, isa siya din niya gali ang principal author, ang principal author ng Article 11, 36, no?
1: No.
0: Pero ano ng Article 11 na nagambal na ang 24 judges amunang makabuto sa two-third. Maisdan na niyang 24 kung may mapatay, may expelled, o kung mag-retire. Ang wala sila, kung hindi bikan, 24 is 24, yun absolute na siya. Okay? Di karon, kapagit hindi sang ini ng mga abogado, ang mga senador, hindi man mga abogado, ang sole power kung ang ginhatag sa ila, pwede nila may change ang konstitusyon.
1: Marago.
0: Hindi mo nila, kinan lang siya yung amendment. Ay, yun yung kasi, hindi pa nakidinahan nila. Pero ang din pati nila, sa apat ganyan ng umisikyore, amo si Davide. Although nga si Davide, why can't then, may panagupnot po, nga pwede nga, kaya naman po nila, ang hindi ko na maka-attend, ang may mga kaso. Amo na ba? Ang insunod din ginbasa, ginanis ko dito, mga kaso.
1: Oh.
0: Ang hindi maka-attend, ang isa pa hindi maka-attend, kung ikaw po no, isa sa mga, anong kawag nila gani? Kung,
1: basta may mga kaso may ka, kung nag-plagyo ka, kung nag-conceal ka.
0: Ah, okay. Oh. Correct.
1: Pero kung gusto ho nila yan, no? Ining mga naka-priso, kung naka-panago na, pwede sila kapadala imisaryo as official nga pa naging kabahin sa ilang representasyon sa pagbuto. Kung naka-panago, iban sila, di ba? Kaya di galing yung pag-interpret nila, kung priso ka, good as hindi ka na senador, kag wala ka na sang rice, kung ano man ang privilege sa mga dinosaur, sa mga senator.
0: Oo.
1: Daging kuhaan nila sa rights naman? O, nasipa na yun?
0: Ang nakatingalaan ko lang, kung si Davide, ang ginambal nila, na isa man ko na sa premier sa 1987, pero gagawa sa baba ni Tulpo, nga Erwin,

0: napamangkot siya kuno tungkol sa mga social media na nagpamangkot na kuno sa iya, ano ang matapo sa mga abogado ngayon di ka-atin tungkol sa panagbo, tungkol ng mga kaso? Ang ginambal ni Davide na may kapanago, hindi pwede, ang mga kaso, hindi pwede. Tikon siya ang premier sa 1987 Constitution. Kasi why na yung ginambal ni Tulfo nga, this never happened before. Kaya, mo sinigo, natabong lang niya subong. Tungkol na maging akusar sa ICC, may nanago. Kung premier si Davide, tanigin butang yaman sa konstitusyon nga hindi pwede ang mga kapanago, hindi pwede ang mga kaso, na subong nilang nagiging padala ang sulat niya sa gipangayuan sila interpretasyon bilang isa ka amici curie. Tungkol sila ngayon, tungkol na nambal si isa kabugado na wala upod si Davide sa pag-frame sa aton ng 1987 Constitution. Kaya tibag-o niyan po sa tabo mo na may mga panago o sa unaway man sa tabo to sa kay atong Chief Justice, ano na ganing ginano nila sa
1: una. Si Corona.
0: Impeachment si Corona. O, 23 man lang to sila gani, provides na nagmag-o. Kaya yung rason ni Lalakson, kasi 23 15.3333 ano tong ambal niya to. So, ground off nila, 16. Kasi may nagambal maganay na si Kaliban na depende sa inyo ano, kung nubo, pwede nyo ma-run off flat, kung taas, pwede nyo ma-run off takas. Ganyan yung gusto nila ang nilaidiyahan na isla nila, kaya may tuyo sila nga malain.
1: Doon ginya nila yung ano, doon ginila si Sarah.
0: Oo.
1: Patyon ginya niya. Patyon ginya ang posisyon na Vice President niya.
0: Tanan niya binuting. Tanan niya idea, tanan niya binuting. Tanan niya pagtiko. Ara na tanan. So, ngayon ang ato ng konstitusyon din bagoy, ginsang, hindi mga abogado, nang hindi man kabalo, mang interpret kung ano ang ila gina-interpret.
1: Ano na problema, karoon na Toto Rexo kay Vice President Duterte, representasyon sa 32 milyones ka mga tao nga nagboto nga nagpati siya nga sa iyang bilang mga vice president. Ang ginlapas sa mga senador ni ang 32 milyones ka mga tao nga nagboto kay Sara. Kay why mabuo si Sara Duterte, wala sa naging vice president kung wala ang 32 milyones ka tao mo. So in other words, indirectly, ginaigo nila ang 32 milyones ka mga tao ang nagbutar sa kay Sara Duterte nga maging vice president. Doon mo inang igo, sinada?
0: Abo, wala nila ginagawa.
1: Pero naghamba si Sal Panelo, former speaker man ni siguro, no? Isang tatay ni Sara. Abogado man siya, no? Si Sal Panelo. Attorney Sal Panelo. Nga daw masaka ni kuno ang ining kaso kung ining sitwasyon sa Supreme Court, mga kakaipaib, no? Magasaka ini. So, this is a legal kag-battle crisis ini sa atong konstitusyon. Kasi siyempre ang mga judges, kang mga senador, kang mga Supreme Court, mag-alalisay sini, kag mamalaan ini kung ano ang resulta sini, mas hindi na mag-isaktuhan na, kag halo-halo, guaya. Ang
0: mga ginambal ko siya mong ginuno sa muna, ang Marcelo pa, kung ano ang ginambal ni Marcos, ang mga senador tutukatan, hindi makagino, gadadaan sila sa Supreme Court. Ang sabak sa Supreme Court sa tonga time, hindi sila ka bullying sa inyo, hindi ko kabullying sa inyo, kaya hindi sila political issue. O karon, sa ginbalay ang 1987 Constitution, ginatagan ang aton nga Supreme Court, tinatawag nga expanded judicial power, na pwede sila ka-intra kung nakita nila na may grave abuse of authority. So, dili ni nakaroon mo kita, kay tungkol may grave abuse of authority na ginhimo sa mga senador nga mga hindi man mga abogado, puga panamanan. So, pwede gid dyan sa Supreme Court kay ka, tinataga na sila sa ginatawag na expanded judicial power.
1: Oh, lang la ang goring-goring daw si Romulia Magasaka as Chief Justice ng Supreme Court Abirex Baldag.
0: Oo, kuninagaw nila, patay na naman.
1: Oo, di ano ba giwin lagana ni kung nakunsako na lang ginabi, no? Kung tuyo na lang ginila nga si Sara Impeach, no? Pamaguto na lang ginang tao ah. Ha? Pamaguto na lang ginang tao ah. Ha? Pamaguto na lang ginang tao ah. Ang Pilipino ah. Ipabutuhan na lang si Sara i-impeach kung hindi. Para para tagsa-tagsa ka mga Pilipino, makapartisipar ka, maka-voice out man sa iyayang pangunahuna kung ano iyayang ipabutuhan na lang. Hindi kayo siya sila ng kabuto pro administrasyon. Pilipino ah, Luzon, Visayas, Mindanao, butuhan si Sara Duterte kung palayon ka maging vice president kung hindi, kung impeach natin siya kung hindi. Tanay ka Pilipino, iboto kay di nagboto siya Vice President Pilipino, may mga 32 milyones, di ba?
0: Oo. Sabi mo, Dinulo, ang nakita ko, bro, ang lahin sa natong pag-gobyerno mo ni.
1: Oo.
0: Mabuto kita sa panahot na maging opisyal para magdumala sa aton nga kusod. Kapag nakapunto sila ya, wala nang bali ang mga tao ya. Ang ila na yan kung anong gusto nila, sila na nag-elektor niya. Nasib silang tag-iaya sa Pilipinas. Ang mga tao nag-uluto sila, yung nabaliwala nila. Oh. Wala na yung tingo, buhay na tanan, di ka move. Sila na lang yan, pinag-uutya
1: ka na vote. In other words, siyempre, ang ilahiyang agenda, personal mo, hindi iyan para sa tao, kasi siyempre,
0: correct.
1: Ang gobyerno, para sa kung ano nga, may taga-ilang ano ah, taga ilang 20% pero 80% laban gid aton niya para may aral sila ng pangampangan kag makita nila kami obra kita abi public service taga anta lang 20% ti laban kita ya 80% kabi gid ya hindi bala mo na Rex.
0: Oh,
1: ano matabo si ni Rex, no? Ano ni, tuloy ang conviction kay Sara Duterte or i-interpret pa ni Anhay sang Supreme Court?
0: Pati, sigon kay abogado kandina ni Sara, si Atty. Pua, nagkusaka na siya sa, makusaka na siya ng buwas-buwas, no? Na tinanan mo ang mga natagsin sa interpretasyon din ang Supreme Court.
1: Kay kung hindi...
0: Ang bagali ginani...
1: Oo, sige, go ahead.
0: Ang bagali ginani attorney season at itong antes matapos ang tanan, yun basa niya, na ini nga mga tao na nagapulong ko sa buong siringa. Na ako, sa ako na yung pangitindi ha,
1: yes.
0: Na naghatag abin sa mga desisyon, no, nga ginbali abin ang konstitusyon, may accountable sila sa inagini mo sa ulihi. Kaya amo ginan dapat matabo.
1: Hindi sila gusto magpungko si Sara kay nga aman base sa kung ano mga survey nila do we get sila sa porsintuhan na isa nga pabor kay Sara nga maging presidente in kaso gin man maglalaga sa 2028 election kagkon pananglitan nga maglaog si Sara as a president, panglaotong yung pating kalag nila.
0: Ano kuno,
1: abi mamatya kami, baby?
0: Si Rapi Tulpo ay yung ginanag-intra. Si Irwin lang ilagin himo nga, ano, pampapatay punjay. Kaya nga, si Rapi galong-halong sa subog na dagdagan ni Secretary Presidente.
1: Aragoy.
0: Amo lang yan, ano.
1: Ambisyon so, magin siya.
0: Sigur sa malita, kung ano na abot ko to, o diba, hindi man. Isa sa ginatago nila, nga nangawat man, upod kay Escudero, kay, ano ni, kay Saldico, upod kay, ano ni, sa, kay Rubaldez.
1: Rubaldez.
0: Nga nag-ano sa budget. Oo, budget apat na sila gano'y. Sabi mo ko sino?
1: Sino, sino? Sino, sino?
0: Ang bata dito nandun po, wala.
1: Ah, di si, ano, si Crispo.
0: Si Crispo. Sabi ko, kamalo ka pinang nakuha ni Crispo.
1: Pila,
0: kung
1: pila.
0: Kung sana akong pamati, bilyon, do 18 o 32 na lipat lang ko, ha.
1: Ano
0: ni? Tinudugay na si Tugin.
1: 32 pesos?
0: Bilyon, bilyon.
1: B as in bilyon, capital B-I-L-O-D-O-G, dog.
0: Pero hindi ako siguro, kaya bakit ko rin iakusan ka na, pero ay naya sa news. Yung news na iya, ginaya sa news na batian ko. Hmm. Na ginatago nila sa buong si Grispo, kaway nila gina-intra. Kaya daw amunin nila tinduan, nila ginahugas-hugasan, nila pulpaliguan ng pangalan.
1: Dominica? Kaya bakit
0: padalaga nila, kontra sa pinason, pinason kag maluya na si Sara Duterte.
1: Ginahimo sa sumong nila Galia Monica ni pero balik niya po niya ang tawag ang kalipad na Japon nga natuga ini tanan nga mga corruption especially flood control tungod may insertions kag may nag-approve sang budget nga para ma manipular ang kwarta sang Pilipinas nagpermagid ang aton nga presidente di ba ang nagpiko na sina si Saldico si kanay Ralph Ricto, kanay Romaldez, ka Grace Bo, sila nang naghikotar, kayo lang ang mga andil sa payong nila, naghikotar sang budget nga para pirmahan ni Bongbong Marcos, no? Nga mo tong budget nga controversial, nga kung nakita yun lang nga daw medyo may questionable tanik ng nga sa budget, wala yung ginpirma, ginvito yung iya nga pirma. Liwatan yun ang budget yun na, hindi na klaro, ma-question na nasang tao. Pero tungod nga sila aras sa administrasyon, ginligon-ligon nila to. Amo itong mga kwarta, mga insertions, nga hindi na nila ma, hindi na natin ma-diparahan, ginagamit na galit sa mga budget, kung ano pag mga anomalya, nga pwede nila ibulsa. Hindi pala, Rex. Mabalik niya po sa pagpirma sang budget ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos niya po nang ginatudlo sa according sa mga nag-komento abis sa social media. Si Bongbong Marcos niya po ang nag-orchestra abis, nag-kumpuso sini sa mga nagagatabo subong sa Pilipinas.
0: Gusto po mag-tulog yung pangalan sa BBM. Kahit ako, ano ba din na bangko ang ginahulaman sa gobyerno ka ni Porta? Nalipat doon, DBP, ano na?
1: Ang ginahulaman bangko, ano no?
0: Ano na bangko ang magulam ba ng gobyerno kwarta o ginakuhaan kwarta, daras na natuwa kwarta ng mga budget sa DBP na?
1: Basi DBP, hindi na sigurado. Basta bangko ah.
0: Oo, hindi na ako na sigurado. Kay hindi ka nagali kahulam sa bangko kung wala pirma sa presidente. So, tanang na budget na ginpuha nila sa bangko sa gobyerno, magkuha din nila kahit kung may pirma sa presidente. So, muna ko nga, hindi yun madula ang pangalan ni BBM sa mga tanan ng anomalya. Kahit kung pirmado yung tanan, ang kwarta na yung window sa bangko.
1: Ah, muna. Da, nagsugod ang tanan. Da nagsugod ang tanan, no? Nakita na ng mga anomalyan nila, kaga siyempre, si Sarah yati siyempre, hindi niya pabor sa ilang mga budgeting, no? Ginipit nila si Sarah, yung budget ni Sarah sa DepEd, kag sa iyang opisina. Karon sumong siya ng kawatan, mga kakaibay. No, gabi nga, ano ni, gabi ni nga, pautok nila ni.
0: Ay, terrible. Terrible ang plano. Believe ko. Basta ako nga, na-contradict ko, pero believe ko. Gabi ang pautok ko.
1: Mabacha, galing mga Rex, no, mabatsagan sa tao, guru, blessing ini sa Ginoo, mabatsagan sa tao kung ang tao nagabinutig, kung nakasugit sa matuod, bla, mabatsagan sa tao kung himo-himo mo lang o kung may imo ganyan matutuon nga balatsagon. Pero di mo ina, mabatsagan sa tao ang ginahimo nila isa kalako yung pagbutig sa mga Pilipino.
0: Ginulong.
1: Yes.
0: Kaling wala na sa time, why na time na sa Dason bala?
1: Yes,
0: sa
1: yes.
0: Sa kaso na ni Ricto?
1: Ati, karoon din ka pang piki sa mga diploma, rikto mo.
0: Sa
1: nasun, ah. I-recess mo na, Nay Rex, no? I-reserve mo na lang na, no? Kag i-recess mo na lang na, bas ko na mayong panahon, kag wala mayong sang, ano ni caller, tawag ka ni bas, kay ibu-bu, tanan-tanan.
0: Sige.
1: Okay, thank you.
0: Kay Lolo, good evening sa tanan.
1: Di grabe. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang labada, sweetheart. Wala pagaligid madu-dua. Dulo-duon pa lang kagapractice sila yung ginabutangan nila ang office sang vice president sang Latid. Ngayon, napasira pala nila. Wala pagaling makuha ang master key o kung ilabis ang opisina sang vice president. Kaya tungod ma-appeal pagaling sa, ano ni, sa Supreme Court kag inquire anay. Kung bala ini constitutional ang desisyon sang Senator Judges nga ginbuhat nga ining panubon ang threshold so kung sa pagbuto nga para ma-convict sa impeachment ang aton nga Vice President Sara Duterte. Abangan ang susunod na gabanata. Especially boss aton yung Foro de los Pueblos with K5 Eljan Castaño kag K5 Eric Tinerepe. Sila ni Malasa, boss. Sila ni Malasa sa ining balita, mga ka-K5. Aga baka mabugtaw kag pumati, no? Kaya duwa ka mga veterans ang course ang K5 News FM. Ipagahatang nila ang ilay nga pang-ino-ino, ang ilay nga mga komento sa sining mga hitabo, mga ka-K5. Regarding sa impeachment trial sa aton nga pungsod Pilipinas kay Sara Duterte ang aton nga Vice President. Kinigabahin na dulong sa aton sa DTX Coffee Mix ang kampiyon nga kape, mga ka-K5. Diin ka man ka anuman nga oras, importante may dala ka nga DTX Coffee Mix, no? Na magigay mga acid kang mga katiga sa sulok-sulok mo na ginabahumok yan. Kag delikado, gali ako na kulang ka sa tulog, mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix siya, kontuyo ka, matulog ka ganyan. Especially kung ang mudo mo, tulog ka ganyan. Kay man na iba na yan, galahin ganyan, matyag. Kulang sa tulog, kapihan, parang badayon nga gising, abi. Gali ang igo niya sa dalayon ng kayong lawas siya, ga-over pati. Was nga over fatigue, ganti, siyempre yung tendency mo na may posibilidad nga ma-stroke ikaw kung delikado sa imo yung health. Ang DTX Coffee Mix siya, kung ang imo yung mudo, abi matulog, kaya hindi ka katulog, ang buliga niya ka nga makatulog, kaya yan. Kag kung ang mudo mo yung sufficiente ka malang tulog, kag natiyo ka pa, kag mag-duty ka, tagaan niya ka sa dugang energy nga para maging lively, kaya para maging energetic, kaya sa imo trabaho, especially kung na night duty ka. Mga ka-K5 ha, nagpakupos pa sang buyoni, nami yang imo arias banyo kag pagpangihi mo abi, ginailiminarya mga toxins nga mo giginatulo nga mayor nga rason kung nagamasakit ka nagabalatian ay isa katawo. Mga toxins o kon mga hilo sa lawas nga nagamat-amat hatag sa aton sang balatian o kon masakit. May ampalaya extract ang DTX 500 chia seeds kag super antioxidant halin sa tubo, ha. So ano pa pangitaon mo? The next time kung magkape kita, DTX Coffee Mix, ha. May kape ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back. 101.5

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, gudgada, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan. Ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
5: Moderna Max, Moderna Max, Maxepec.
6: Ako galit si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics, kasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max For Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinicas For Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid dyan! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabalo manusik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
9: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K-5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: of them into you. Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
2: Day 5 News FM, we got 5 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ka muna ka pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka ba hinadulo na sa aton sang DTX Beauty Soap?
3: Taga morsya dyan ilay siya pong namin na ilasyo ilang ang mga alap-ap kang mga kalabanan punggon nagkaladulagin. Ang taga himamailan siya pong namo na nagamuno nga naghulubi ng mga senior citizen, ho? Hindi nakitaon kagilmonon ang mga rinko sa mga senior citizen sa himamailan, Jirili. Mga kag-K5, pila na lang kaginutlo siyang inadlaw na ito sa bulan sa September. Magatakop na ang bulan September. Magasulod na ang October, November, at December na yun. Reminder lang. Disyempre naman, excited kita mag-December kasi tanan yung mga okasyon do aragi, no? May bunyag, may kasal, may anniversary, may Christmas party, may reunion, may alumni, may mga pagtipon-tipon, ha? Et cetera, et cetera. Di siyempre, alang-alang matipon ka ikaw lang isa. May mga upo kagid na siyempre, ang iba na iya, siyempre, magkinala ka mo sa alumni. Sa chimpos ang inyong pagkinitanay, mahimo taray na iya. Ay, pre, no, wala ka lang katigulang, no? No, among mangyapon ang imo'y tsura, no, wag kaya gyapon wrinkles? Kahubing gyapon tulokon sa imo'y guya? Anong sikrito mo, pre, man? Ba't sa 84 kita mo? Nga, wala ka pa yung gyapon niya wrinkles, ha? Di ba't 84, manong senior na naiyam? Gamboy na si Sinta, bro. Tugon ang sikreto, DTX Beauty Shop. Tingala si Mr. nga sikreto lang, Day. Ang asawa, yabing, amalan niya. Sanguna, ito man imo ilok. Kay tungod hambal mo nga rason ini sa pagdala sa edad kag pamata mo. Nang ito mangimo ilog kag nagaguray-guray ang tiyan mo. Tinga subong doka nami na ni kapon. Nga nakatibsola ni siyang sang imo nga tiyan kag wala nagaguray-guray kag tinaw ng kilikili mo. Ano, nag-gasto ka naman sa nilibo para nga madula ng itom sa ilog mo kagure-gure sa tiyan mo? Nya wala, ah. Sige lang, Kuya Adlado, panghabon. Anong hambon mo rin yung dayab, eh? DTX Beauty Shop, eh. Ay, tuon na. Nga nagaitom ang ilok. Kaya nga iba na kuno kung itom ang ilok mo, ito man ang imo pihak nga ilok. Do parihas man kung itom ang imo tuhod, ito man ang imo pihak nga tuhod. Di arin na mapatanaw ako magpatinaw. Pampatinaw sa nagaitom nga bahin sa lawas ta. Tanan nga nagagarhom kay nagaitom da ha. Sarang mapaputi na itong liwat ina pagi sa paggamit adlaw-adlaw sa nga DTX Beauty Show. Alam mo, sumong mga estudyante, sumong, bully mo lang. Kasi siyempre kinikanan na ginadipinsahan ginang bata yan nga hindi makakaangkon sa kontra kung pag daog-daog sa bata nila. Galing lang kung nara sa teenager sila, mga high school. Kasi siyempre teenager na yung level. Bago na yung chemicals ang lawa sa mga kabataan, no? Babae man akong lalaki. Ang lalaki kong teenager niya, siyempre, nagamago, nagatubo na bigote, nagahorman ng Adam's apple. Ting babae, nagahormang balikawan, nagahormang dughan. May mga balahibo, gatululubo sa parte sa lawas nila. Sa una, isang gagmay sila sa mga 7 years old, 8 years old, way man na, no? Galing pag-abot sa edad nga teenager na sila, nga nagtubo mo na sa mga pagbago sa lawas nila. Kag halos kita tanahan ng mga tao, magka-experience sa sinakitungon ina sa natural nga proseso sa atong pagtubo mo. Halin sa hubin, pagkanto nga pagtigulang. Data pagkanto, papakanto sa pagkalaya. Pero focus kita sa mga teenager because this is crucial stage sa isang punto sa kabuhay sa isang tao. Nag-develop ang iyang physical, upod ang iyang emotional kag psychological aspect. Tatlo na yung nagatubo na mo. Tungan ina ang pagtubo, ang iyang lawas, ang iyang emosyon, ang iyang paminsaron. So, unagid, kung nagatubo ang teenager sa iyang physical aspeto, may mga number na chemical changes, no? Ang responsable ng hormones kapag himo sa ang mga bagbago sa ilang alawas, nagresulta ng isa sa mabaho sa ilang panit. Kapin pagi ko magmixkla na sa balhas nila, nagagawa ang hindi pleasing mga smell con odors. B.O. ginadar, bad odors. Diyan na nagkasipit ang bata mo sa tanang nga bayabas. Dumay ang sod sa blahaw. Pero ina sa natural, ina sa proseso sa kabataan, sa nahambagan na ton, na-explica naman na tungkol sa hormones, tungkol sa mga chemical changes sa sulod sa lawas nila na nag-manifest sa ilang sistema, na nagagawa sila lawas. Karon, kinala lang natin sundon ay nagkagasagudon bilang ginikanan, buligan ang mga kabataan. Kay kalabanan sila, di wala sila kamalo kang kunong himuon nila, kaya wala sila experience sabla. Kinanla na hindi sila mabuli, hindi sila malibakan sa ilang mga kaupon ng mga kabataan. Mga parihas nila ng mga, especially mga estudyante. Kung wala sila baho, mga kakay-50, siyempre namigin. Pero kung may baho sila gani, ha? Na hindi ka na magmiga siya, kay maroon malatnan ka sa baho, sa ilok niya. Ting mata mo, nugay ka na, ha? Dumugay sa... Karoon dumugay tao. Dumugay sa kulahan. Sige na mala niya ko, amun, pakahuyaan niya ko, blao. May kwela ng mga bata, iban, amun sila reaksyon, iban naman. Hindi na magsulot sa skulahan tungkol nara naman mo. Huwag naman kung nikaroon mo nga mapangabalo nila yung lawas ko, pungron ko, damo punggol ko, mantikaon ko yan ko, baho ilo ko, hindi na ako magsula. Hindi kung isang bata na to na may mga potensyal, kaya may mga talento, tungkol sila ng mga hitabo, hindi na nila mapagwa ang ilang full potential. Nga essential pa na isang development sa ilang personalidad nga mapuslano sa pilakadlaw nga magtubo nila. Nga mapagwa nila ka ma-explore nila ang ilang kaugalingon kung ano ang mga hidden nga mga talento nila. Matungod, nahuya sila, kag-intimidar sila. Tungod may mga BO sila, may mga body odor sila. Ang ibang kanila, yung pag niya kay hindi na mag-skwela, kag-tapos niya, ibang ka-suicide. Tungod ang ilab lang nga pag-baton, wala kag-coping mechanism nila. Hindi nila mabaton niya nga, ginbuli ko, kag-inbakoyaan ko. Taman mula kasubo si ilab lang ma-depress ang kamataan, kag-especially, emotional sila kag-psychologically battered sila. Hindi sila kahangop sa nagkakatabo sila kaugalingon. Wala man sila ka-istorya abi kalabanan. Wala naman sila ginistorya sa bilang ginikanan. Ang tendency na ang iba na dahil hindi makasarang, nag-suicide. Bilang ginikanan, kag-nanay, kag-tatay, para sa kabataan naton, tanan naton himuon nga pagpaninguha. Para sa ilang nga kalipayan kag makita naton sila sa pilakadlaw nga plastado sila nga tagsa-tagsa ka mga buhi. Susubong pa lang buligan sila, hindi lang yan sa pagkaon, sa pag-eskwela. Kinanglano nila nga mga bagay sa eskwelahan, kung ano pala. Eh. Ang ilang physical, emotional, psychological need bilang kabataan ng mga teenager, buligan na sila nga maging confident sila. Confident sila, masaka ang ilang self-confident awareness kag self-confidence level. Kung wala sila sa punggod, wala sila sa bahaw sa lawas, wala sila alapam, nagamantika ng guya, confident sila nga baton sila sa ilang kaparihang mga kabataan kag mga classmates o kung mga schoolmates, no? So bilang ginikanan, ano ginabi, baklan mo si Toto kung si Inday sa isa ka habon nga DTX Beauty Soap. Lipay ng bata mo nga nagabuli kasi iya tungod nga maayo ang iya physical presentation sa iya mga kaupod sa eskwelahan. Kaya simple naman, kaka-ispar siya magtuon tungod nga damo gadayo sa bata mo mo. O nami, guya ba? Nami, wala punggod ba? Ano sikrito mo? Nga ginbaklan ko ni nanay. Ginbaklan ko yan ni tatay, hambun. Ay, tuod ka, ginbaklan ko ni nanay kay ni tatay mo, hambun. Ano nga, hambun? DTX Beauty Shop. At di ba mamakalma ko ka nanay kay tatay na eh? Pinamit ka ni Simo, guya, ang lula munggod mo. Wag ka na ganit ba? Lawas o ang son, why na? No, why na? You smell ba la? Simo team la, hiloko ba la? Kag nami pagidya kay sa mga senior citizen, no? Ang mga wrinkles, kag mga... Siyempre, kung senior citizen, Jerile, may mga edad abe. May mga chemicals mo nagagawa sila ng lawas mo. Sa Tagalog, sorry for my word, ngay hambal ko. Ini blang amoy lupa, blang. Daw isa ka... Nagagawa sa lawas sa mga may edad na. Kaya doon nagabaho sa blang amoy lupa. No, panos ba lang bitukoy blang baho yan? No, panos ba lang ibos blaw? Di amo ina ang natural naman nga kinapagwa sa lawas ng tao kung may edad ka na mo. Ang lawas mo blaw do, baho, banig, blang ginihian blaw. Na banig ginihian, ano naman niya? Daw mo ng iba nga baho sa mga may edad na. Tiyang nga para madulain na siyempre, manguligo ka, DTX Beauty Soap. Kag sa dalayon mo nga paggamit sa DTX Beauty Soap, dula ng baho mo yan nga daw ibos yung panos. Dula man ang imo nga mga wrinkles, hindi nahil mo nun. Younger looking ang imo nga panit. Hubin ka tulukon, mga kakipay, ya. Especially ng manong abot ng Disyembre sa nambal na ito ni Prano, Kada mo sa pagtipon-tipon nga matabo. Di siyempre magkinit anay ka mo na mahimutaray. Alang nga tuloko niyang napadapa mo. Siyempre tuloko niya ginang itsura mo. Pagkita na niyo sa classmate mo sa una, bao, ikaw gin sa una ang ako nga crush mo lang. Daw ay kaya gapo ang gapugis, no? Gwapa ka mag-gapo, no? Anong sikrito mo man? Ah, ginalawag permi ni Girolo, ah. DTX Beauty Shop. Ya, ikaw gani man, manog senior ka na. Pero nga daw, huwag ka man ring course kag nami man ang panao ang pamanit mo. Ano niya imo sikrito, yaw? Di parihas ba siya sikrito mo? Eh, ginalawag ba ni Gino Lobla? DTX Beauty Shop ang ako ginagamit. Ay, pariya pala ta. Pariya pala ta. Parihas ka liya nga ito, sikrito. Karoon hindi ni sikrito. Nakabati na ang tanan. Ano pag ginahulat nyo, Abi? Dasig maputi sa lawas, dulat na nga baho, alap-up, wrinkles. And siyempre ang mga nagamantika nga guya. Mga pikas-pikas mo na. Mga kinalutan kung nung sambusong sa tiyan, mga stretch marks. Para sa bilong panimalay, miyembro sa nga pamilya. Magamit sa nga pinakalaming habon. Nga naghatag ka hubin, kag... kagwapo, kagagwapa. Sa ato nga para magtaas ang level sa atong kumpiyansa sa kaugalingon, gamit na sang DTX Beauty Soap. Mabakal ang DTX Beauty Soap sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar. Pwede makamungka bakal sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Kagsatanan nga, kung sa online, Lazada, Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Kag kung gusto niyo mas barato nga DTX Beauty Soap kay iban pagin nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, katulad ka mo rigta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mapacheck up na lang dayon sa aton medical and alternative doctor sa libre, wala sing bayad. Grabe, wala pa gani, Pasko niya, nga pamaskwa na yung ang clinic ni Dr. Ramil. Kay man iba na dilog magpa-check up mo kay, kung magpa-check up ang kalabanan, kung lagalain na pamatsyag mo lang. Baguhon ta na yung mga paminsaron mo lang. Kaya pa-check up lang tayong kung galain pamatsyag ta. Niya mapacheck up ko kay Glenn mamatsyag ko. Ang atong tuyo niya para mabaluan kung nga nag-alain mamatsyag na ma-check up ka. Ang check up niya is regular ina iyang pag-monitor sa imo yung gayong lawas. May ginamatsyag ka man sa wala, no? Mapacheck up ka gadya. Sa katuig, duwa ka meses or tatlo, no? Hindi, kung wala kami ginamatsyag nga lain masakit, no? Kung ano man nga mga ginamatsyag abi o balatian. Kiko mo, mayo matsyag mo, kanto ko sa klinik ni Dr. Ramil. Habalo mo dahil nga, Dok, ano pagit ang himuon ko man nga, di simple nga, huwag man niya galain matsyag ko. Para magnami, pag iblang tulog, kumlaw. Parang mag, nami, pangihi ko. Ano pag ng mayo, Dok, para mag-taas ang akon nga immune system, man? Ano pag ng mayo, Dok, para magtubo ang kalbo ko nga buhok? Ang kabuhok, kalbo nga ulo? Dok, huwag magkumalatian, wala magkumasakit, pero hindi ko katigab. Bunayan ko magtigab, so tapos, Dok, huwag magtigab ko, dungan manguyab. Tina nga mga bagay, mga indikasyon kag nagakomunikar, kapabalo ang atong lawas nga there is something wrong. May diferensya sa sulod. nga wala ta kay chindi sina ya kundi aton lang gid pamangkuton ang mga doktor na swipe check up no check up sang lawas ta tanaw na to ni kun ano na niya kamusta ang aton nga atay kamusta ang aton nga kidney kamusta ang aton korason kamusta ang aton baga check up lang ti iban nadlog magpa-check up kay may bayad ti arena ikaw na lang kulang kay way bayad ganing check up.

ang ilang mga laboratories kang mga development nila sa produkto, nakapasar nga libre kag safe ini gamiton sa mga Pilipino. Nakapasar sa BFAD. Ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule himo ini sa Shark Liver Oil. Shark Liver Oil. Ang mantika sa taysang bagis. Nga naibaluan ang ning klase nga bagis nga Deep Blue Shark. May pinakamataas nga bitamina kag minerales nga essential kinanglanon sa lawas ng tawo. Nga makapagal sa kunano man nga mga sakit o bulatian, ang mga inflammation, no, ningi napakupo siya. Nagabanog nga tay, nagabanog nga uric acid mo na ako ni mga gout arthritis, no. Tanay nga mga banog-banog, kung mga bukol-bukol, nagahamok-hamok sa mga lawas, ginapakupo siya tungkol may anti-inflammatory sa. Dr. Pinoy's Quelling Capsule, no overdose, wala sang side effects. O susubong ang dengue, no? Kadelikado man sa dengue man. Katungod nga di kung infected ka sa dengue, magkatungo sa hospital, may da ka mula sa kama, hospital bed, injeksyonan ka na kung edextros ka na, no, di siyempre para magtaas ng imong immunity. Pusiling abi nga mampawan ka, delikado, no, sahi man isang isa ka virus, ang dengue. Nga sa ato ni Baloan, wala pa sang bulong subong mga kakipay. Nag-propose ako na to ang mga membro sa maalaman nga bahin sa aton nga gobyerno. Kasi siyempre na doon nag-pandemic to ang dengue mo. Nga ti ang gagapang, ang usually nagapang o kagat nga mga lamok, mga bayi. Mga bayi nga lamok. Di may mga virus na sila kumakagat ka na iya, i-inject na nilang virus nila si mo yung bloodstream. Si mga bloodstream. Bahin sa dugo mo, maupoto yung virus. Pag-injection sa iyang sungo sa bayi nga lamok abe. Kaya nag-abusong siya. Kinanglan niya sang dugo blaya para sa nutrisyon sang lawas sang lamok kag iyang ginabusom. Tingali may dengue siya. Makadtan kasi na iya may infection ka. Di karon na ginimo sang mga maalamon dirili. Niya na budlayan sila sa namuton ang time kay ang fogging bla. Ang paso kag kung ano pang mga bu sa mga chemical sa mga lugar kag ginatira sa lamok daw wala epekto bla. Nag-ansang kamot na nag-ansang kamot niya niya solusyonan taning ano ah ang dengue niya mabreeding ta laki nga lamok kundi ang nagapangagat ang babayi nga lamok. Mabreeding ta siyang laki nga lamok pero ha ining lamok ya amo ni ang mga gwapo nga lamok nga ma-attract ang babayi nga lamok blay ha kay once nga mag mating sila mapatay na yun ang bayi tungod ang laki nga lamok butangan sang hilo lawas ya grabe na niya kilalan ang lamok nga i-breeding na itong lalaki nang domaskulado bla kagagwapuhon nga lamok kay para lagsol sa mga babayi nga lamok nga may dinggi daw kinarton man daw kinarton man nga Donald Duck kag Mickey Mouse man di mo inang suggestion sa mga malamo naton nga ara sa gobyerno sa una nga masagod sila sa mga lamok kalaki. Ibridingo nila yung nga maging matso. Daw maskulado bilang nga may mga paks at yan bilang kag makita sa bayi nga lamok. Mahambal din ang lamok. Nga nga po ma. Grabe daw ang utok sa lamok daw tao man eh. Ako nang utok sa tao.

0: no la mo. Ang nagkamaminsa ito, guro, kagi ito sa lamok, ang jindihan niya ang gusto sa lamok. Di, ito yan nag-national news to. Nabalita ito yan sa TV, kaysa mga radyo, kaysa mga newspaper, nga mabreeding lamok. Kaya mabreeding lamok yan ang gobyerno. Yan, wala pa na mahimo sa mga advance ng mga nasyon. Katulad sa mga India, Japan, Amerika, ya, huwag pa na yung kapaninsar mo. Ang kapaminsa lang yan, Pinoy lang. Nga ma-breeding, manakop, baby, lamok, na laki. Triningon, nga magwapo siya, bigag nga magbuko, jabla. Pero parang nga mag-attract ang babae nga lamok. Once nga mag-mating sila sa babae nga lamok, no, mapatay niya. Hindi, siyempre, madutay ang populasyon sa babae nga lamok na may dengue. E, takto man, takto Takto yung bunggo. Grabe no. Gagataotok yan, you know? O. Di, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, balik kita mga ka-K5, no? Mayara ang abilidad ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gaginabuligan niyang lawas mo nga magbagwa sa more blood platelets. Kay kung ang isa ka pasyente nga may dengue, nag-hemorrhage, nag-bleeding, hasta maglubo ang iyang blood platelets, maluya sa inyakasarang kaga siyempre mapatay. Mapatay ang pasyente. Hindi kailanlan, hindi siya mabusan dugo. Padayon ang lawas siyang nagabato lang. Sige, produce ang lawas siyang blood platelets. Isa na dira is Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Wala siya overdose. Wala man sa side effects. Kundi painom mo sa 2 capsule or 3 capsules every 3 hours. Sige. Nga para ang imoy ang lawas mag-produce ang madamo nga blood platelets. Kay Dr. Pinoy, ginabuligan niyang lawas mo nga makahimos ang blood platelets, no? Kagproteksyonan ang infeksyon sa dengue. Damo na nabuligan sa Dr. Pinoy nga may dengue problema. Di, hapos malang baklo na ang Dr. Pinoy. Kanto lang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy Sincere Drug Store. The generic sa farmasiya. Sa mga butika na sa Kabagalan, Himamaylan, Binalbagan, La Carlota, Hinigaran, diri sa Cadiz, Sagay, Escalante, Murcia, Imbagalona, tanan nga mga syudad kagamanuanan na. Di sa Bacolod, kaga bilog ng Panay area, ang sumuman dito sa may Dumaguete kag Mabinay, Negros Oriental sa Unabla, arap mo na, damo man Dr. Pinoy. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, mga kakipay, available man sa liwan sa Bilog ng Panay area. Isa ka problema nga ginpadala sa aton, bao grabe man nga problema. Aton ini tayong pagkabasahon, kagatagaan naton sa duga nga problema. Tagaan naton sa advice, I mean. Pero para tayo yun, ang advice naton, kaga pagbasa naton, kaga may tsindihan naton ang kaundan sa iya problema. Para tuloy-tuloy ang ligaya ta, mag-commercial break ta na iliwata. Sa aton pagbalik, mga kaka-K5 ha, basahon naton ini. Don't go away, we'll be right back.
1: K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sa lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabitian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapatak sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500. 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Pag DTX 500, agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal magabutika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified na probiotics! Clinica Spore Biotics!
10: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
12: Preto nyo, te. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
12: Di nakabaluman usik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: is love meant to you? Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
1: Ay, po siya! Gaho, Chimo. Mga kakifab, gaho, Chiyo. Sultiro siya ko, no? Mayong gabi na kay Ma'am Orlina. Orlina Vergara Hinsoli. Mayong gabi si mo, Ma'am. Okay, before kita magbasa sa problema, gina-remind ka muna ton sa Gina's Seafood Restaurant. Mga kakifab, bugal na ton ng mga bakulod noon, ka Ilonggo, Negrosanon. Nga may-ari kita subong sa isa ka restaurant nga mayogid ang amuma sa aton serbisyo. Kalidad ang mga luto nila. Kag sigurado gid nga barato. Kag kung may mga bisita kita abi o kung may mga okasyon kita. Do na migid nga amuning kantuan naton nga lugar. Gina Seafood Restaurant. Dasig yung luto ay mo. Magluto sila ya, damo sila kusuniro. That's why nga kadaya minuya may na-assign nga kusiniro yan. Nga ikaw sa sabaw, ikaw sa prito, ikaw sa sugbaha, ikaw sa tinula, ikaw man sa ining kinilaw ha. Ikaw yan sa kasake lang niya ha. Nga ikaw yan sa pasayan ka lang. So kada minu mga kakifab no? May na-assign nga mga managluto iya si Ma'am Gina. That's why nga dasig ang luto ay. Compare mo sa iba nga restaurant nga tingala ka 45 minutes siya. Daw mga ipayahaw, daw masupayan ka. Sa Gina, siya hindi na pwede ang magutun o magutom o masupayan ang mga customer. That's why nga ginadamo, ginahungod ni Ma'am Gina ang mga kusiniro ya kay para satisfied to the max yung mga customer. Limpyong lugar dirili, no? Limpyong lugar, no? Kag damo sila waiter nga mag servisyo sa inyo. Biskan sino lang taugon mo yan. Nanutaran ko lang experience sa naton nga sa ibang nga restaurant. Hindi siya mag-intitinan sa imo yan kung hindi siya ang imo bala waiter nga nagkuha sa order mo. Nga dali lang gisa tawag kong waiter niyo ha. Sa Gina siya hindi niya pwede ha. Bisan sino nga waiter niya pwede mo lang orderan. Kag iservisyuhan kanila ya pati ang imo pinggan. Buta kanila kanon. Kung pwede pala nga hungitan ka sa mga waiter na. Hungitan kanila mo. Amo sila niya ka nami magservisyo sa Gina Seafood Restaurant. Kag tapos niya kampanti, kag hindi ako may dalaga nga salakyan. Kay man makaparking ka sa sulod sa ilang restaurant, bala yun ba? May parkingan? Sa ilang avenue? Meron tapos niya may sana giyak kag may nagabantay. May nagabantay kung may silakyan ka kung nagpikura sa imo nga hindi ka makasagaid o kung makamunggo. Kaya importante ganyan nga ang imo yung focus yan, kaon lang ganyan. Kaya man kung gakaon kasi sa ka-restaurant, kung hindi mo makita ang imo silakyan, nakaparking ka sa layo, basi magbalik mo yan lang, kapaminsan ka lang, sige ka timo, kapaminsan ka, basi pagbalik ko, buka ng kristal, wala nang guma, o kung wala nang salakyan ko. So hindi ka matunawan isang ginakaon mo yan. Na wala ka mula sang happiness kag peace of mind. Samtang ginakaon ka, wala ka sang kalinungan. That's why si Ma'am Gina, ang iyong parking area na yan, mga siya sa 60 to 70 ang mga salakyan, sarang niya makumudar. para sa dugang impormasyon ka mga detalye ninyo, bisitahin mong ilang ang Facebook page. Ha? I-type lang Gina Seafood Restaurant. Bukas sila from Monday to Sunday, 10 o'clock in the morning up to 10 o'clock in the evening. May function room silang pwede maging makupar. Kung may mga event, ikaw kung may mga okasyon ka, alumni ka na, or may reunion ka kung birthday man abi. Tawag nila si Ma'am Gina, kaya rasa iya Facebook page, ang cellphone number niya, ang address, kag, ang iyang mga menu, kag mga videos and pictures sa mga pagkaon ang pwede mo rin ma-order. Ha? Liwat ang ilang Facebook page, i-type lang Gina Seafood Restaurant.

0: Good evening, Jerry and Jay Lolo. Ako lo may problema kag kinanglan ko gid sa advice mo. Tawgol ako sa ngalan nga Janice. Hi, Janice. Ang anak ni Janice. Chanak. Tawgol ako sa ngalan nga Janice taga Bacolod. Ang problema ko, J. Lolo, pati ini sa upod ko sa obra, sa trabaho, upod ko sa trabaho. Isa siya ka promo dessert sa isa ka dako nga department store, kag grocery, diri sa Bacolod. Ako naman, J. Lolo, ang matahom nga cashier. Ang cashier kagali. Laban sa mga cashier, guwapa, no? Puro may araman iba nga cashier nga tubuan yung TI. Kay man, budlay, blakon, nagakahak, hindi mo basta-basta bayaan. Kay mo na i-risgo kag responsibilidad ang kaha. That's why ang iba nagaka-UTI. Di man tanan, ah. Isa galing ka-cashier ang atong letter sender. Isa naman ka-promotizer ang iyang ginaproblemahan. Kaupo niya sa isa ka-department store, kung grocery store, diri sa syudad sa Bacolod. Dugay na kami of the night, Jilolo, sa trabaho, kag nagaluyag siya sa akon, J. Lolo. Wala ko gasapak sa iya, J. Lolo, kay may asawa na siya. Oy! Sakto ka dahi, Janice. Hindi mo pagsapakon ng tonto na ano kanya may sawa na. Eh, anong plano si Moy mo niya, Grida? Ah, plano niya si Moy, ano? Ang pangpanga niya kaya? Ang kabuhi mo niya, mahalaga. Importante yung kabuhi mo niya. Ang pangka niya lang imo, yung aputuro niya. Galiya. Nano man na iya man? May sawa na siya. Taniya, focus na siya sa iya yung pamitsaron kag obligasyon sa iya pamilya kung paano mag-improve ang ilang pangabuhi. Siya galiya, hindi seryoso niya sa ano ni sa iyang obligasyon kag responsibilidad kundi halita niya pa kaya himuo niya pa kaya number 2 himuo niya pa kaya kerida. Hindi pwede sakto naging humubra mo na hindi mo siya pagsabakon kag nagaluyag sa sako J. Lolo nga wala ko sakit sa pagka kay may asawa na siya kay may 3 kakabataan pa. 3 pa, animal. Ano yung himuon niya si Imo niya? Ipabusungon niya kayong kaso? Ginhambalan ko sa J. Lolo. Ginhambalan niya pa ako, J. Lolo, nga obrahon niyang tanaan para makuha niya ako, niya ang akon, amo. Obraho niya kuno para makuha kunong iya nga attention ga text sa ako J. Lolo, I love you why man ko ga reply J. Lolo biskal no yung text ako. Gasabad-sabad sa J. Lolo sa akon. Gasabad-sabad sa akon, J. Lolo, huna-huna. Nahadlo ko mabalans ang akon nga nubyo. Ha-ha-ha! May nubyo kaya kaliday. Abaw, lako ni nga problema ni. Tood man, oh, mabalans sa nubyo mo ni. Basi kung bikang ka sa nubyo mo, mayroon lang kung inisa mo nakatiko-utok. Basi ko niya sumbago niya kagkastiguhon niya ang nagpangaluyag si mo Nya, balaan mo naging ano, biyako na, may sawa ka na, ilabtan mo pa. Ginangkat mo pagkalalaki ko ah. Libla, nyari mo ay isa ka double blade. De, bunoon niya bikaroon. O kung ano yung mabuno, manang imong yung muno ang imong ano, biyo. Delikado ba? Ano ang himuon ko, Jilolo? Love ko ya ang nobyo ko, Jilolo. 5 years na kami nagalugayay. Alugayay, luyagay. Wait ko git, imong advice, Jilolo. Kag salamat git, God bless. Thank you, git. Good luck sa imo program. Always, Janice. Ang anak ni Janice Tanak. Janice. Siguro, yung imuon mo, you have to call the attention of your supervisor o kung ang inyong manager, ma-one-on-one talk kasi iya. Kag-hamalun mo siyang gakabader ka na, hindi ka nakakonsentrate sa imong pag-trabaho. Tungod sa wala pag-respeto na ginahimo iya si imo. Nga nabala niya naman nga may asawa siya kag mga kabataan kag sumuman ako may nobyo. Nga sige siya text sa akon kag pangluyag siya kag gambal pa siya sa akon yung himuon niyang tanan. Gara makuha lang ang akon. Attention! Di, una, no, nga i-report mo siya sa bisor mo, sa manager mo, kay tungkol nga apektado ka. Para mapatawag siya kag ma-reprimand, mamimuhan siya. Gani siya mag-amos na kay bastos na kag wala pagrespeto sa iyang kaupo sa trabaho. May asawa na siya, may nobyo ka, tanirespetuhanay lang, sindihanay lang. Inayang iya ginabuha, iyang hindi ginatublag yung pauna-una mo, kati siyempre, habalo himuon yung tanan para makuha lang imong attention. Basi niya karoon niya kung ikaw lang kisahanon niya kag-gulpi, lakat-lakat kaya ang wala tao kag may panyo siya nga may inabla pang palipong. Kag mawalang malay ka, pagka malay mo, wala ng lahat. Oh my goodness. Pagka marasmas mo yung hublas ng kalibutan. No, bagong bunag ang isa ka sanggol, bla. Isa ka bata nga ka, oha, agoy. Kasakit, gapde. Kay Galina, ano ka na yun, Ripan. Yung mga possibilities, malaki tungod nga desperasyon ang iyang ginagiho kag ginahambal si mo. Tanan mo hato niya mo. Di limitasyon sa nga to niya nga pangununa sa posibilidad. Wala na yung limit. Posible malabos sa diraya. Kag mayroon na kung kimpe kilala mo siya. Basibla ko ni Gorgor yan ba kaya? Ibilin niya kaya sa kilikampo. Aragoy! Tapos masapuan ka na lang babaying nasapuan sa isang kakampo na lugo sa hindi makilalang tinuga. Babaye, wala na sang madaan sang pangidalom nga panapton. Ginapatihan nga ginlugos. Di ano na bala, ano na bala, iya ginabuhat na delikado na. Pwede mo na siya ma-report siya sa pulisya. Pwede mo na siya ma-report sa pulisya kay tungod niya natublag yung pangunauna mo, maguba yung imo yung pag-eskwela. Pagtrabaho mo, ang trabaho mo na muna nag-support sa ginikanan mo, guro, kag sa mga utod mo, kag mismo masimo kagalingon, ginaguba yung kabuhi mo, hindi na yan nami, dapat siya na yan, so report gina siya. Sige, i-report mo na sa bisor mo na kay explicar mo na kay mo na mga possibilities nga pwede matabo si mo inday. Kag siyempre magpangamuyo gid sa mahal nga Ginoo. para ma-proteksyonan ka kag tagaan ka sang isaktong panghunahuna. In behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 J. Lolo. Kita na kita buwan sa gabi, 9:30 in the evening to 12 midnight, diri gyapon na sa K5 News FM, ha? Don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Roja City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: inyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa.

Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, aragi po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini carrots.
4: Oo, hindi lang carrots, mga natural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kung balot, kalingin tayo ang akong lolo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Kasi nga, babala ni mga flowers na damok ko ba yung
2: Mas.
0: Ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryhan ta subong kung ano bala ang ginatawag nga myasthenia gravis. Ang shortcut si ni MG ha. Ining pagkadula sang puwersa sang parte sang imulawas, kaangay sang tiil, kamot, guya, mata, kag chest muscles imuduhan. Kadula ang puwersa na galuya. Ano bala ining myasthenia gravis, Dr. Ramil? Kag paano ini nagasugod?
5: Ang myasthenia gravis or MG, Sir GP, ang isa kabalatian nga nagaresulta bangod sa pagkadula sang komunikasyon sang brain kag skeletal muscle. Bangod sini, wala na sang puwersa ang affected parts sang lawas. Ini ang nag-apekto sa mga babay 40 years old panubo kag mga laki nga 60 years old pataas. Pero preventable ini Sir GP kun kabalo ka, kun adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500. My family history ba na kamusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500. May powerful compound. Kanagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Para mis DTX 500. Nagapalandurong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga panubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
2: May duha ka klase sang muscle groups ang atong lawas. The voluntary and the involuntary muscles. Buot silingon sa involuntary muscles, sila ang mga hindi mo makontrol kaangay sang heart. Hindi mo kaya pauntaton ang pagbeat sini. Ang voluntary muscles naman, sila ini ang mga skeletal muscles. Yes. Pasalamat kita nga ang voluntary muscles lang apektado sang myasthenia gravis. Pero paano bala nagasugod ang problema, Dr. Ramil?
5: Actually, Sir GP, nagmango ang immune system. May ginatawag kita nga neurotransmitters. Ini ang mga chemicals nga ginarelease pag-communicate sang mga nerves, no? Kag muscles. Mga mensahero, ina Sir GP, that send signals from your brain to spinal cord and to nerve muscle junction. Sa MG, ang imo nga immune system ang nagaproduce ang antibodies gina-block sang function sang protein nga muscle specific receptor ining tyrosine kinase. Gina-attacke sang antibodies ini nga protein kag nagadjutay nga available receptor sites gani nagamat-amat man luya ang mga maskulo. Ang resulta sina malupog ka kay wala pwersa ang imo nga tiil. Hindi ka makagiho kag luya ka, hindi ka makaabri sang baba mo. So hindi ka kakaon. Worst is hindi ka maka ginawa.
2: Grabe, no?
5: Grabe ang epekto sang nagamango mo nga immune system. Sarang tani ma-prevent kun exercise ka, dapat exercise gid ya, no? Tapos healthy diet. kag inom gid sang super antioxidant nga pero mina mo gabalik ginabalik-balik DTX 500 kag immune booster nga Mighty C or Pure C. So need gid man nga ipahuway Sir JP ang lawas kun nag-atake ang MG. Agod maka-recover ang weakened muscle, mas madasig ang recovery sini kung nagainom ka food supplement nga may mataas nga antioxidant kag alkaline nga vitamin C. Tiwala na eh, kampiyon na da ang DTX 500 kag Mighty C.
2: Ang thymus gland, which is a part of the immune system, among ginapatihan nga nag-trigger kag nagahimo sa mga antibodies nga nag-block sa neurotransmitter nga acetylcholine, resulting to Magistenia gravis.
5: Ang thymus gland, Sir GP, amo ang training camp nga nagaproduce sa mga special forces ang immune system nga ginatawag nga T cells, no? Halin sa bone marrow bilang regular nga soldiers, sila ang ginadala pakadto sa kampo sa thymus. Ago didto mangin specialized soldiers ya, no? Kaangay sang gituag regulatory, cytotoxic or gituag nila nga memory T cells. Ina kon healthy ang imo nga immune system. Ina kon pala inom ka DTX 500 kag may T cell or pure C. Kung kulang ka sa vitamin C kag permanente nga yara sa oxidative stress ang lawas mo, nag-abnormal ang imo nga soldado sa lawas kag mismo ang training camp mo ang nagaproduce sa mga rebuilding nga antibodies nga nag-aatake mismo sa sarili mo nga lawas. So, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang powerful combination sining duha nga makabulig magmintinar sang healthy nga immune system kag protektado nga mga selula and its receptors from free radical damage.
2: Problema gid jagali Dr. Mel kon magmango ang imo immune system.
5: No?
2: Nagasugod lamang ini bangod sa indi mo amo nga lifestyle, abuso sa lawas, kag siyempre bisyo, wala ka alkaline vitamin C kag antioxidant sa lawas, Dr. Mel.
5: Problema gid na ya. Mga balatian nga tuga sa mga mango nga immune system, allergy. Pag may allergy ka, may mango ka nga immune system. Hapo. Kung hapuon ka, may mango ka ng immune system. Arthritis, celiac disease, Graves' disease, multiple sclerosis, pernicious anemia, lupus, kati MGE, Myasthenia gravis. So ano ang best defense ta? Pabakuron, paalamon ang aton nga immune system. Paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kada adlaw.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Yari pa ang mga dugang nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C oy sa mga madamo da punggod.
5: Oy.
2: O ginatawag nga acne. Inablang imo nga punggod og gintubuan guya. Isa sa nagapalala sang imo kondisyon, amo ko nang baladok, how can you face your problem
5: if your problem is your face?
2: Pagka damage sa mga hair follicles bangod sang oxidative stress. Ilabi na kun present ang bakterya kay iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magalbot ang facial hairs ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C kun ikaw ang mayara sang acne o lala nga punggod ang makabulig sa pagtapna sini.
5: Ang isa sa mga manami nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw mo nga inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, among epekto sini sa panit, no? Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagaresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag galuyat-yat na. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals, gani isa sa notable effect nga manutis mo kun ikaw nagainom sang sini nga mga suplemento DTX 500 Mighty C or Pure C kadadlaw. Amo ang pagnami sang imo nga skin.
0: DTX 500 makabulig sa pagtilo sang imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa aton ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value, gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa aton dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa aton atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver upon cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
6: Ikaw bala may ginabatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-click klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magkita sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kadsa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
5: Amat-amat ga kadula ang mga wrinkles kagfold.
2: Amo na gahubin ka, Doc, no?
5: Yes. Amo na gahubin. You will look 10 years younger than your age.
2: Gusto.
5: So, 50 ka na, 40 ka pa man.
7: So, hindi naman pagkalipatan na, Sir JP, ang mabulig sa nga DTX sa 500 kag-mighty C, no? Or pure C sa aton mga kidneys. Suno sa mga pagtuon, ang mataas nga pressure sa dugo, no? Ang nagaresulta sang sustained tubular injury, no, kag kun ini ang parisan sa mataas nga oxidative stress sa aton kidneys ang nagakusang ginatawag chronic inflammation, no. So ini ang nagaresulta man sang growth and aggregation, no. Later on, kidney stone ang maporma dira, Sir JP, no, kag ang renal fibrosis ng aton mga kidney nga may aras ang batungan ng tubo na, amo ina ang rason sang gatuag end stage sa renal disease, sa Sir JP.
8: Our brain is prone for oxidative stress. One reason, 20% of our oxygen consumption goes through our brain. Oxygen produces ang yalatak free radicals, oxidative stress ang katuan sina. Ano pa? Our brain is a lipid content. It's made of fats. Because it's made of fats, it also produces a kind of free radicals that affects its function, no? So kailan lang po tiktahan tang atong utak sang atong brain from oxidative stress, mag DTX 500 gid. Ang excess nga free radicals nga gadamit sa structure sa salud sa brain cells, kag most often ini nagakos nga tawag cell death, no, or apoptosis. Kung madamo ang cells sa utok ta nga guba nakakapatay, ga amat-amat ni salud ang mga familiar nga masakit. Parkinson's, Alzheimer's, nga amunang rason nga kalanan mag-DTX 500 kagid. Pananami ang imo brain function. 70, 80, 90 years old ka, kampiyon gapon ang imo brain kay ikaw ga-DTX 500 kagamay TC adlaw-adlaw.
5: Sa kabilugan, kung gainom ka-DTX 500 kagamay TC, nagahubin imo nga panit. Naganami ang panit mo, gakadula ang punggod mo, nagahubin imo mga selula, kag siyempre ang imo nga heart, lungs, kag kidneys. Nagapanami isang tulog, nagaprotekta sa imo utok, agud magfunction sang maayo ang mga brain cells mo. Kakas pa ang imo nga mga allergies. Kung ikaw nakainom DTX 500 kag Mighty C, madamo pa ang mabuligan sang DTX 500 Mighty C kag Pure C para sa imo ikaayong lawas. Gani, hindi na magdaduha. Adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Kampiyon gid no, sakto gid ang saying. Sa DTX 500, hubin ang selula, hubin ang tsura.
2: Amo galing na ang balidok kung kag DTX ka, 10 years ang imong younger, ang imong tsura sa edad mo. So si engineer daw 60, subong 70 na lisi eh. Si Doc, may nakita nga nag-chat. Nalamian sa ako, minabahuan ng ilok. Ano may imo sa baho ilok, suboy?
8: Sukton 500. Kalanlan, Klinika DioFresh gives you 48 hours of underarm protection. Layo kasi nga tawag nga underarm body odor or angsod. That's why mas lawig ang hug, mas lawig ang ginatawag nga high five sa imo kung ikaw naka-Klinika DioFresh deodorant. Ibalik ang kumpiyansa sa lawas, mag-Klinika DioFresh.
5: Lain gid man kung nakaligo ka, butangan mo imo ilok sa lano. klinika.
8: Grabe yung fresh. Fresh na fresh kayo the whole day, no? You could work properly. Wala yung masabad sa imo ba ho? Kung naka-klinika Dio Fresh and Santum Plus Herbal Soap. Pero kung gusto kayo gahubin hambang gapangapi ka, kung gusto kayo gagapangapi ka nga may gahugas sa imo selula, ay ari na ang paborito nga kape ni Sir L. John. DTX Coffee Mix. Gakapi ka na, ga-detox ka pa, no? That's why kampiyon gini ang DTX Coffee Mix. Kan diin, makita mo na DTX Coffee Mix, no? Amon na sa kabakal. Pero kung ikaw may budget, ikaw medyo...
5: Tidari ka sa DTX Premium.
8: Ang DTX Premium?
5: Lami ang DTX Premium, Sir Boy, kung butakan mo sang D3 Bio.
7: May imagine, copy ka na.
5: Kung may degenerative stage ka, kung gusto ka mangapi, pili ang DTX Premium. Nga, okay. May Ganoderma Mushroom.
8: Uy, kampiyon.
5: Ang iya nga sugar, stevia. Meaning pa less calories.
8: Less calories.
5: Layo sa free radicals.
8: Correct.
7: Para sa mga may mga diabetes, Sir Boy.
8: Kampiyon ang DTX Premium. Ang Ganoderma Mushroom, nga tawag nilang Herb of Immortality. The longest staying antioxidant si Imulawas. Parisan pa sa strongest antioxidant nga DSE. Nga na sa DTX 500, kampiyon na gitpugaan mo pagin ang malidok kami sa duwa ka D3 Bio. May monolaurin.

0: Kapagid nga giprotekta si Moya kontra virus, bacteria, and ginatawag nila fungi. So, protektado ka na sa oxidative stress, protektado ka pa sa ginatawag ng mga infection. Kung ikaw ga DTX Premium, bulletproof coffee with D3 Bio.
1: Sekreto ni Engineer Albao.
0: Ano ang secret ni Engineer Albao? Extend! I-extend ang tanan. No? I-extend kay...
2: Aryo, silingi butang taga niyo.
0: Ang extend, may maka kag klapawaska. Ini mga herbs, wilabot ka antioxidant ka pa nami sa imo ginatawag nga blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang deliveries ng oxygen, minerals, and vitamins imo cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cilyo. That's why you feel young. You perform young.
1: Si Engineer Abaw, gawa panago-nago lang na siya.
3: Ang sekreto niya?
2: Milik siya taguay?
1: Once siya panago si Engineer Abaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya amo itong gabi ito niya, ipamasahi. Kabla kung ano, sino ang pamasahi sa'yo, pinaidad, sa boy.
0: Dising, ano?
2: 19, ang 8, nag 19 ako nung kailis, last year 18 plus mo. Uy, ka 19 na.
0: Ah, kampiyon ni
1: McPeach. Kabla ka beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pa-massage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kadto gina di kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera ga pa-massage. Gamit ang DTX Herbal Oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo. Kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
0: Oh, maligo. Basic. Gina, yeah.
1: Ang paligo is not enough.
0: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi man si imo panit, hindi pa kunti to si Doclamil, giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ganda na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Mabakal,
2: sumagbuti ka. Ano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga B cells? Tandaan na ton, these are types of cells. Halin sa aton nga white blood cells. Major component sa aton nga immune system.
0: Habang eleksyon, habang gigay na mo din Pilipinas, suporta sa ilang mga pinilang nga mga kandidato kasaka ya ang kaso sang COVID sa China, no? After the election, ano ba lang epekto sang COVID sa China sa Pilipinas? Hambal sang aton mga health officials, most likely magtaas magid mga cases ta, not only because of China, because sa pagtingob sang tao during the election, no? Sa mga rally, no? Puko kampiyon, taga hundreds of thousands of people are together. That's why base ang may mga pigaw to mga distinsya, maka-develop ni Watson ginatawag nga COVID virus. So dapat protektahan ang lawas. Tunanta, paano bala si D3 Bio mag-boost ang immune system by promoting your immune cells?
1: Plano ka nga magpa-flu shot or magpa-booster ni Sir Boy? I-consider gid nimo ang D3 Bio.
0: Oh, champion.
1: Nga, ginalower niya ang viral load kag i-prime niya ang imo nga immune system.
0: Importante na, ha?
1: Para sa attenuated virus nga gina-inject sa imo lawa. Amo ning pinaka-importante. Every time nga gaplano ka booster shots, no? Subong niya gabot na ka tag-apat na cancer boy.
0: May lima pa kung gani.
1: May lima naman. Sabi naman sila, no? So, ang D3 Bio hindi lang nga ga-acme as your second immune system nga ma-protect sa imo during your flu vaccination. It lowers the workload of the immune system. Amo ning nakanami.
0: Nakanami.
1: Dabang hindi sako, hindi kapoy ang imong immune system kay nakainom ka D3 Bio. So, ma-prevent ang gitawag cytokine storm. Nga amo nang rason nga gapinot, di ka kaginawa, kag may gitawag acute respiratory distress syndrome. So, meaning pa kung pala inom ka D3 Bio, nami ang epekto sa lawas mo. Dawala lang sa may natabo, Sir Boy.
0: Correct.
1: Kaya nga man, palainom ka D3 Bio. Kag, siyempre, gina-prime ang imo nga body's immune system para mag-produce ang gitawag madamo nga mga antibodies after vaccination.
4: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas ang sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Kung relax ang immune system, kampiyon ang paghimo isang antibodies kung ga D3 bio ka. Ano pagitok sam?
3: So ginabalanta sa una sa aton nga nanay sir yung magkaon ka sa ginatuwag ga utan. Mga dahon-dahon bala to. Ang dahon gali sir boy damo sa ginatuwag vitamin A nga kanang lunch ng aton nga
0: immune system.
3: Cells. Para mag-produce sa damo nga antibodies, no, pero kung di ka kaon sa mga utan-utan, dahil hindi ka mahilig magkaon sa utan, kinanglan mo sa ang ginatuwag D3 bio, sir boy. Kaya nga man, nami ang absorption sa ginatuwag vitamin A, halin sa ginakaon tabala, sir boy, yung mga pagkaon. So, ang vitamin A, importante na siya para mag-mature ng aton nga B cells, para magdamo ang mga antibodies, no? Especially kung bago ka pa lang ka bago ka lang nakapabaksin, sir boy. So, ginapadamo niya nga ton nga antibodies para sa sina nga virus sa sir boy, no? Kag hindi lang ina ang D3 bio, no? Ginapanami niya ang absorption sang vitamin A nga kinahanglan sang aton nga CD4 o kung helper T cell, sir boy, no? Ang helper T cell amo ni siya ang directly nga nagapatay sa ang ginatawag infected nga mga selula.
0: Uy, tagahimos sa mga na-infect, ha?
3: Tagahimos, no? So, naga-nami, sir boy, kung naga D3 bio kita kada adlaw, sir boy.
0: Amo na ang advantage kung ga D3 bio ka. Gadamo ang imo B cells. Ano bala ang goal sang vaccination? Ang vaccination, ang goal na makaimo ka antibodies against the virus. Sisinugihin mo sang antibodies ang B cells nga ginapadamo ni D3 bio by promoting the absorption of vitamin A. Nga akalan lang damo ka B cells. Kiiban mo nga B cells, ginahimo ni memory cells. Ano ni mga memory cells ni? Amo ni sila makadumdum kung sino man gito ang virus nga dapat atakihon because of vaccination. For example, ginbakunahan ka against COVID. Ang mga memory B cells, amo gini sila gadumdum, uy, kilala ta ka. Kabalon ako sang hilo para sa imo. Amo ni, that's why these B cells, gihimo ni sila nga tawag nga tailor fit, kung kumbaga pa, ginhimo gid para sa inaklase nga virus nga hilo para mapatay dayon. That's why nakaga-recover ka dayon kung kontra sa COVID, kinaka-D3-bio ka, may memory cells ka pala. Why palabot? Why na yung si D3-bio maning namin niya? Kung hindi naging mapuslan ang imo, ng imo immune system, kitigulang ka na, or may mga gatawag ka, may mga diabetes ka, hypertension ka, ara man siya gyapon, maputik ta si imo. That's why, ang D3-bio is so effective in protecting you against viral, bacterial, and fungal, and even parasitic infection.
1: So, sir boy, amo na ka nami kung gainom ka D3 bio.
0: Correct, no?
1: Ti, kabalota kung sino ang manufacturer sang B-cells? Bone marrow?
0: Ala, ng factory. Ang tulaan, ang bone marrow. Gli.
1: Atong tulaan, atong bone marrow, amo na ang factory sang B-cells. Isa sa mga pinaka-importante man nga, immune system. Ti, hindi na ya, hindi na mag-manufacture sang damo nga B-cells kung laway mo nga bone marrow.
0: Oh, kulaw. Ay, mo bone marrow. Paano ka nakapodos?
1: You need magnesium, calcium, and phosphorus in order you have a healthy bones. Ti, ma-promote lang ang bone marrow sa gituwag pag manufacture sang B-cells kung may ara ina nga magnesium, calcium, phosphorus. Kung sige kainom adlaw-adlaw sang D3 bio, mas dali ma-absorb, mas dali magamit ang magnesium, calcium, kag phosphorus, sir boy.
0: Amo na nga nami, hindi ako na D3 bio ka, kinami ang absorption sa mga minerales nga kilanlan sa imo bone marrow to produce your white blood cells or your B cells, of course, no? That's why kanami din sa D3 bio, Dr. Ramil, no? Ang D3 bio does not only boost your immune system by promoting the production of B cells and T cells, your D3 bio will protect you directly because of its monolaurin. That's why double punch ang ginatawag sa D3 bio when it comes being an antibacterial or being an antiviral because it promotes your immune system. It also basically acts without your immune system. That's why kung mag-vitamin D3 ka man lang, di ka na sa D3 bio.
1: D3 bio ka na.
0: Oo. Sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, amo na ginambal ko liwat-liwat, relax ab yan, i-D3 bio mo na.
1: May problema po ito, Sir Boy, like ining antigen from helper T cells, ga-attach na siya sa receptor sang gitawag imo nga B cell surface. Amo nang rason nga ang cell ma-divide and ma-proliferate.
0: Amo na lang magdamo sila.
1: Magdamo sila. So ining mga iban nga mga B cells, mahimo na siya nga plasma cells.
0: Wala.
1: Para maka-secret sila sang gitawag antibodies. So, kita mo ano ka nami, gid, kung gainom ka D3 bio. So, ang ibanda nga wala pa nakainom D3 bio, ang ibanda nga kaisa lang mag-inom D3 bio sa isa ka bulan, adlaw-adlawan nyo na. kay damo nga mga benepisyo ang iya nga makuha.
7: Informasyon sa ikaayong gawas.
2: Dugangan ta. Abi nyo mo lang to. Dugangan ta ang mga health benefits nga makuha nyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil. Mm.
1: Ang adlaw-adlaw inom sang D3 Bio, ti siyempre nabalaan na to nga 50% or almost 50% sang MCT, makita mo sa gituag extra virgin coconut oil, ang lauric acid.
8: Uy, 50% ka dyan. Pagkana mo. Mm-hmm.
1: Daw pareho lang ka nga, ga, didi sa imo nga nanay. Mm-hmm. Kung gainom ka, D3 Bio. Number one, kung gainom ka, gina-decrease ang stickiness ng blood platelets. No? Kag nabulig sa imong digestion, para nami ang flow sa imong stomach, sir boy. So, kung pala inom ka sa D3 Bio, amo natin nga lang, kahumok sa akon ano.
8: Kahumok sa mga...
1: Kahumok sa akon nga mga digestion. Mm-hmm. Tungod kay, nakainom ka D3 Bio. Kag, ari pagid, no? Gina-reduce niya ang cholesterol diha sa imong dugo, kag sa atay, para ma-increase ang uptake sa calcium kag magnesium kung ikaw nakainom D3 Bio para nami ang imong mga bones, no? Ining lauric acid, once nga ma-oxidize sa imong lawas, gina-convert na siya into monolaurin. Isa ka monoglyceride nga kaya niya mahimo nga the strongest antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, antifungal properties
8: Campion
1: sa tanan niya mga MCT. So, gusto ka nami nga immunity, nami ang imong nga chan, nami ang digestion, nami ang absorption sang nutrients sang kinahanglan nun sa imo selula, D3 Bio ka na.
7: D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ganda na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may physio! Ang physio nga may D3! Mabakal,
3: sumangguli ka. Luwas ang lauric acid, sir boy. Ang D3 Bio may araman sa ginatawag caprylic acid. No? Isa ka tipo sang medium chain triglyceride nga i-convert no sa aton lawas into ketones para mahimo nga energy no permita ni gina balik-balik ang ketones amo ni ang ginadulong sa aton nga atay pagkadto sa aton nga brain no para malikawan naton ini nga tuag cognitive decline no pagka malipaton kag iban pang problema no sa aton nga brain para mangin mayara sang ginatuag energy ang aton nga brain sir boy so kun may energy kita no ang aton nga brain focus no kag alerto kita per Mr. Boy.
8: Correct no? PD.
2: Ang hambalidok ay na ang monolaurin amo ni superstar naton, antibacterial, antiviral I mean. Pero tandaan naton nga may bacteria pa. Wala pa man sang bulong nga pwede mo yang gamiton sa virus kag sa the same time sa bacteria. Antiviral is separate from antibacterial. Pero pasalamat kita nga ang D3 Bio ang mayara sang capric acid. Nga kun imo ni imno na pag abot sa sulod, iproseso sa lawas, mangin monocaprin. Inisya ang both antiviral, antibacterial, may paaman pa nga antifungal. Diding ka pa sina, kompletos ricados. That's why pag inom mo, sang D3 Bio, dala na nada kakas ang mga opportunistic nga secondary bacterial infection after sang viral infection.
8: Amuna ka kampiyon sang D3 Bio but the best thing about medium chain triglycerides nga makabulong no makakunta sa mga virus bacteria and even fungi ang ini nga medium triglycerides also powers your body. That's D3 Bio does not only protects you. Di ka lang din protektahan kunta sa mga virus kag bacteria ang D3 Bio ginagaan pa pwersa ang imo lawas. That's why kung nagkataro ka kag inom ka D3 Bio nag-ayo ka kag dali ka nakatindog tungod may enerhiya kapag nga ginahatag ni D3 Bio. So kung may D3 Bio ka, anong advantage mo? Kung may D3 Bio kasi imo medicine cabinet, may antifungal ka na, may antiviral ka na, may antibacterial. Hindi ka na magbakal sa sari-sari pa klase nga bulong, no? And the importance of D3 Bio, pinakaputante gid sa D3 Bio is this is a food supplement. The word is supplement. Supplementation dawat adlaw-adlaw mo itik. Itik mo twice or three times a day para protektado ka. Kung ikaw ang atawo, gas will do around 400 to 500 pesos a day. Ang kapital mo is only 28 pesos para hindi ka magmasakit. Para protektado ka the whole day. Budgete ang para sa imulawas. No? Budgete para ikaw makaobra, dapat naka-D3 Bio kagid.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tuntunan, magaayagid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Mil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: KK5 News FM. News FM.
10: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwa.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
5: Ginakano ang ginabatsak ko. Ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
7: Sa DGX 500.
5: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
7: Subong kamusta?
5: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-ginabatsak.
4: DGX 500. 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
8: Edgar Santiago sa ka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
4: Mighty C babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kon magabot ako ng menstruation, no, no. Gid ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DDX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
17: Performance mo bala? Maluya na?
18: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
17: May maka, kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
15: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
16: Apat gigasultada, pre. Biyag si misis,
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
4: DTX 500.
20: O si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sa nga kugintubuan sang acne, gani sang nabatian nimo sa akong friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas sang akong acne.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagaanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
21: Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubuan na presyo.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting

0: Kampiyon nga oras sa K-Fab News FM, 37 minutos na galigad sa tat ng alas 4 sang kaagahon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Balita K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga! Balitang K-5 sa umaga. Balitang K-5 sa umaga.

Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga ka-K5. Subong aga, mga ka-autoran, mga pinalangga na itong atag pala mati. Uwabas na sa ato sa ning pagpalayag sa sininga pala tuntunan. Balitang K5 sa umaga. Dasig lang sang inadlaw, mga ka-autoran, ka mga tagpalamati na ton. It's 24 na sa bulan sang Setyembre, tuig 2026, mga ka-K5. Lagi na, lagas lang ang inadlaw sa kalendaryo. Pag talingi mo, Oktubre na, mga ka-K5. Mo na ka nami sa buong sa aton sining sitwasyon, sa aton sining pagpangalagad sa inyo, mga ka-K5. Sa diin man ka mong bahin sa kalibutan, sa pungsod Pilipinas, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Sa mga taga-Western Visayas, sa malabutan sa aton sining atingog, yanda ang kaagahon, mga ka-K5. Ang amon sining nga pagpamukaw kag pag-abi-abi sa inyo sa sining nga adlaw sang Webes, mga ka-K5. Unat-unat na. Huluhos luan na, mga ka-K5. Tama na ina nga ligid-ligid. Tama na inang hiwod-hiwod, mga ka-K5. Morning na, dol! Ayos na, ayos na, ayos na! Bango na! Kagmag! Himos sa imo hilimuson sa sulod sa panimalay, mga ka-K5. Magdiga mo, mag-init sang ininit. Magtimpla sang kape nga DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ako agapaw, mainit-init na, mga ka-K5. Ang aton sining ginasagamsam subong nga DTX Coffee Mix. Aga pa ko nabugtaw, quarter to four. Nagaling ko sa balay, 10 after four. O, oh, yun. Aga pa yun, mami. Pata ni magtulog. Sige lang, wait na may mahimo. Obligasyon sa tao. Obligasyon sa mga listeners. Mga ka-K5. Sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Bawi lang tabuas eh. Tulugan, takron sapon. Mga ka-K5, uluded ko sa mga adlaw, alam mo ko meeting. Oy, nano. Share na sa aton sining live, ang aton sining mga viewers, subong kaagahon, mga ka-K5. Sa diyahon ta mga balita, subong aga, sa aton sining pagpangalagad sa inyo, mga kauturan. Mabatian nyo kami sa 89.7 FM, K5 Radio Tagbanay, diri sa Banwa sang Pilar, kag sa northern part sa probinsya sang Iloilo, kalakip na diri sa Premier Distrito, mga ka-K5. Makita nyo man kami, mga ka-K5, sa aton sining Facebook page, ang K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar, kag K5 News FM Radio Tagbuanay Digital, mga ka-K5. Yun, yung mga platforms na ton, mga ka-K5. Download nyo ang application sa inyo sining mobile, mga ka-K5. Pag-download nyo sa application, mga kauturan, pangitaan nyo ang K5 News FM Radyo Tagbuanay sa tanan-tanan nga kadamuon sa K5 News FM nga stasyon. Kitaan nyo na tanan-tanan dira, tapos daw nagapamati lang kamu sa radio. Sa inyo sining mga cellphones, mga ka-K5, hindi na kailangan magtanaw kamu sa Facebook Live, mga ka-K5. Makita nyo man kami kamabatian sa 100.9 K5 News FM Rojas. Kaya sa bilog nga probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Pinagi sa aton sining sister station subong nga kagahon, mga ka-K5. Sa pagdulog naton sa mga balita ng impormasyon para sa aton sining mga kauturan nga nagaupol, nga nagapamati, yanda nga aga, mga ka-K5. Ay, why kita da share? Why kita da share? Share, share. Like and share, mga ka-K5. Why good?
school awi. Greetings lang nga greetings, wala share, wala like. Pigado. Oh, yun. Amo man lang nang ginabugtaw ta para sinyo. Ginadingutan nyo pa ta. Muna lang. Mas share man lang kamo kag mag-like. Kag mag-message para matamyaw ta kamo. Kabaylo sang amon sa nga pagbangon, kaagahon para sa inyo tanan-tanan. Yun. Dibla, may kalingawan kamo, magahod pa kami, nga nagapamukaw sa inyo. Samtang kamo nagaligid-ligid sa inyo nga ugsaran. Kag sa inyo sininga panimalay. Samtang ikaw nagatulutanday. Kag nagakuot-kuot sang kuluoton mga ka-K5. Kami adri nagawakal na. Dibla ni Matiliano, nano ang ginakuot ay ang kaskun. Buho sang kasag. Morning na, morning na, morning na. Ito ay 46 minutos na kaligad sa tak ng alas 4 sang kagahon mga ka-K5. Himos na, himos na. Oh, panghimuta na da kag panghilamos. Kag mag-inom DTX Coffee Mix mga ka-K5.

0: ang morning mo bala kung nakatulog-tulog ka sa maayos sa timprano. Daw manami manang imo sininga paningkay singkay mga kakifa. Boka gabi na naguntat kag nagpauling aton sa ninga mga coverage team. Nag live kita kagabi sa Miss and Mr. Capsule Pilar mga kakifa. Sa mga nagdalaog kag sa organizer, congratulations and thank you for being part ng KFA Blues FM Pilar sa inyo sining kahiwatan mga ka-KFA. Good morning na sa mga viewers naton sa aton sining pagma before kita magtamyaw sa inyo. Sa aton sininga palatuntunan sumbong kaagahon mga ka-K5, yari ana yung mga nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton sininga mga balita subong adlaw mga ka-K5. Sa aton mga headlines, masubra 1.4 million nga balor sa druga na recover sa duha ka mga HVI sa sudan sa Rojas. Sa construction worker na kuan sang pusil kag druga sa Punta Tabok. Mister nga may taklos nga pusil sa Pontevedra na dakpan kag nakuaan sang droga. Kapin sa 915 ka mga lost firearms voluntaryo nga gi-surrender sa kapis sa aton sini nga mga kapulisan. Absolute pardon kay Mary Jane Biluso gina considerar sang palasyo. Tricycle driver patay matapos na bungguan sang series bus sa Banwa sang kwartero. Western Visayas ginapakusog sa karon ang civil defense readiness. Kaso kriminal naging pasaka batok sa pulis nga nagpalupok sang armas sa bilasunan sa Banwa sang Hamindan. Sa mga balita nasyonal aton mga headlines mga K5, Mayor Lenny Robredo gin-endorso ni Leonin bilang masunod nga SC Chief of Justice mga K5. Kaso ni PRRD sa ICC wala sang epekto sa panawagan ni US President Trump sa palasyo. Since diso nagtestigo sa kaso nga graph batok sakay saldiko samtang PBBM wala pa sang desisyon sa pagpaiway sang 2026 barangay kag SK election mga ka-K-Files. Apo naman ang pangunang nga headlines mga kauturan sa aton sining pagpalayag sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. 49 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4 mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad. Yari na ang latest update sa lakat sang panahon.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Yari na ang latest update sa lakad sang panahon. 24 oras nga public weather forecast nga ginisyo alas 4 subong nga kagahon September 24, 2026 mga ka-K5. A throw of a tropical storm Soruege apiktado karon ang eastern section sang Visayas kag Mindanao mga ka-K5. Ang tropical cyclone outside sa Philippine Area of Responsibility as of 3 o'clock in the morning today mga ka-K5. Ang tropical storm Soruege arasa napahamtang sa 1,500 kilometers east of northern Luzon. May maximum nga sustained winds mga ka-K5 nga 75 kilometers kada ora malapit sa sentro nga nagalabot mga ka-K5 sa 90 kilometers kada oras kana gahulag padulong sa west northwestward nga may kadasigon nga turn 30 kilometers per hour mga ka-K5. Ang weather forecast mga pinalangga ko nga mga kasimano ang nagaupod sa aton sa ning pagpanganagal yanda nga kaagahon. Ang Biliran, probinsya sang Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Sur, Surigao del Norte, mga ka-K5, may ara mabatsagan sa karon ang mag-uumgum nga panahon, lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-init. Ini ang dala karon sang true tropical cyclone Soruege, mga ka-K5 nga posible makadulot ni sang flash floods, landslides kag may pagtupa sang ulan sa nasambit nga mga areas mga ka-K5. halong ang atong sining mga kauturan sa Bicol region kag pila ka bahin sang Eastern Visayas may mga lugar nga maguumon tubtub maguumgum ang panahon mga ka K5 ay isolated ang pagtupa sang ulan kag pagpanaguob mga ka K5 epekto sa gihapon sang tropical cyclone Sorrige mga ka K5 posibleng makadulot sang flash floods landslides kag di kag ini ang mabatsagan sa mga manubo kag nabukid nga porsyon sang nasambit nga mga probinsya mga ka K5 kag may dala ini nga pagpanagog. Posible naman mga K5 sa Metro Manila kag pinakabahin sa pungsod Pilipinas. May mga lugar sa karon nga maguum-guum tub-tub maguumo ng panahon mga K5 isolated nga pagtupas ang ulan kag pagpanaguob. Posible ini mga ka K5 ang pagtupas ang ulan, flash floods sa nasabit ng mga areas, dala naman ini sang localized thunderstorms mga ka K5. Aton sa ning kalalawran sa karon ara kita sa 0.6 to 2.1 meters mga ka K5 ang balod sa baybayon, meaning to say slight to moderate ang aton sa di nga mga kalalawran sa karon nga adlaw mga ka K5. Ang temperatura nato mabatsagan sa mga adlaw ara sa 25.8 degrees Celsius sa karon alas 6 ang aga kay karon sa hapon na 32.1 degrees Celsius mga ka K5. Ang aton sa ning adlaw mga buklak alas 5:45 sang kaagahon kay magatuno dini alas 5:51 sang ka si Sidmon. Ako ng latest update mga K5 sa ato sa ning alakat sa panahon maghalong magdala sa panangga sa ulan mga K5 kag init mga kabiyanan para hindi makita mataman makalikaw kita sa anuman nga sitwasyon sa panahon subong nga adlaw mga ka-K5. Good morning sa aton mga tagpalamati, mga pinalangga naton nga mga kasimanwa. Aga pa nakatutok na diri sa aton sining pagpangalagad ni Ka Cristina Dicio sa may bahin sang Tuburan maayon. Good morning Lindon Hano, good morning Janelle Yamo, good morning sa pinamalatikan Sigma. Med-ed nga pagpamati do your tour dira sa may West Villa Flores maayon. Mayogin nga pagpamati sa aton sining palatuntunan ni Matiliano sa Banwa sang Panay. Aga pa nagatanaw na pari Richie Pinalba sa may Ibisan. Aga pa nagapangapina mga ka-K5, nakatutok na diri sa aton sining pagpangalagad upod kay Nana Mila na Pinalba diri sa Banwasang sa Pian mga ka-K5. Good morning man kada happy listening sa kay Tuto Rodney Priya sa Panay. Lakip man si Abenaton John Turn Gonzales Aguirre nga nakatutok na diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Amat-amat na mga kauturan, bungkara sa aton sining mga hiligdaan. Naming pagbugtaw mo sa aga, updan sa pagpasalamat kag pagpangamuyo. Nagairimaw naman kita upod sa aton nga pamilya sa paghatag sang kaayuhan. Another day, another experience para sa aton sining mga tagpalamati mga ka-K5. Inday Margarita Buenvenida sa Sitio Lopez Cayos, good morning sa pamilya kuano ng Bargo dira sa may bahay niya sang barangay Kasanayan Pilar sa kay Lorenzo kag kay Nanay Marianita Bargo dira sa may Kasanayan area mga ka K5. Good morning and happy listening to all of you mga ka K5. Anami, isang pagbugtaw mo sa ang kaagahon, mga K5, may naga pa good morning sa imo ka K5 Munmun. Amo nang ginahulat sa iba nato ni mga tagpalamati, may pa good morning mga ka K5, mga pinalangga nato ng mga tagpalamati, mga kauturan. Hapon, nang inbisita nato dari sa Banwa San Pilar o kung kay Mayor Arnold Perez ang aton sining provincial director sa Philippine National Police, si Police Colonel David Kuchambu Makakaki 5 sa aton sining nga Banwa, baka nami isang dulong sa mga kuang kahapon sang mensahe sang aton sining bisita mga ka K5 diri sa aton sininga banwa upod man sa aton sining mga tapos ang kapulisan mga ka-K5 no si Police Provincial Director David Kachumbo Jr. mga ka-K5 nga naghatag sang mensahe kay kaupdanan ang mga barangay kapitan naton kag mga municipal officers sa ginpatigayon nga Kapistawhayan Day mga ka-K5 nga may mga utod kita sa kabarangayan nga nag-surrender sa mga loose firearms di sa aton sini nga probinsya mga ka-K5. So ini nga hilikuton para sa aton sini nga mga tagpalamati mga kabyanan a good man nga mabuhinan ang pila ka mga problema, pila ka mga kinagamo sa mga kabarangayan bangod gid lamang sang ginatawag naton mga ka-K5 nga paggamit sa mga loose firearms kay nagaisog ang tawo kun may mga armas mga ka-K5. Diri sa aton kahapon we have 24 ka mga armas mga ka-K5 nga gin surrender ang aton sini nga mga kauturan sa barangay mga ka-K5. 51 minutos or 57 minutos na kaligid sa tak ng alas 4 kahapon man nga adlaw mga ka-K5 sa Senado agin kuana no nag patigayon sang pagbutuhay sa ginpatigayon nga impeachment court sa pagpanubo sang threshold sa pagbuto kag pagconvict sa kay BP Sara mga ka-K5. 13 ka mga senador, judge ang pabor sa bag-o kag sa nalakip sa ginatawag naton ang si senador judge Mark Villar o nagalumpat sa una nga ruling mga K5 ang 2/3 o kung 16 ka mga magabuto ang kinahanglan apang sa karon 14 na gid lamang o kung 2/3 ang 20 ka mga senador judge mga K5 ang kinahanglan noon kag wala na malakip sa isipay ang mga senador nga na preso o kung detinado, suspended o kung may legal nga restriction para inimahimo nga magbuto kag iban pa nga mga responsibilidad bilang senador. Ginapangita sa mga otoridad may kinahanglan sa pagsuspender nga may physical o kung medical capacity mga ka-K5 biyan sa coercive processes of the Senate mga ka-K5. Samtang pito kabuto ang kinahanglanon para ma-acquit si BP Sara mga ka-K5. Samtang ang chairman sang nasambit iyang proceedings mga ka-K5 si Senador Chis Escudero ang nagbuto nga no mga ka-K5 voted against overturning sa una niya nga initial nga ruling mga ka-K5. Di ang ining mga senador mga ka-K5 nga wala nagbuluto ti kilalain niyo naman na no si Kaitanong magutod si Gu si Camille Virial si Toto mo Juano Rubin Padilla kag si Inday Amy Marcos muning way nagbuto pabor mga ka-K5 samtang nagaplo panago nga hindi nakapwede ka intra si De La Rosa ang napreso karon si Estrada kasi Marcolita kag anaga masakit mga K5 on leave kasi Inday Niño Loren Ligard. The rest mga K5 ang 13 ati nagbuluto ini sila tanan no para nga ma-convict mahimo nga kuha na lang 14 mga ka-K5 ining pwede para nga ma-convict na ang vice presidente mga K5. Senador Aquino, Ejercito, Gatsalian, Hontiveros, Lacson, Lapid, Pangilinan, Suto, Tolfo, Dwakapultolfo ni Magutod, Villanueva, kag Villar, mga ka-K5. Alas 5:00 sa aton sa ring pagpangalagad, mga ka-K5, mga viewers sa aton, pakishare sa aton sa ring live, mga kauturan. Pagbalik na aton, check na aton ang patrol, kamusta na aton ang palibot sa sudad sa Rojas. Aga pa sila nagalibot ni ka-K5 Rodney Dabandalanon, kag ka-K5 Peter Jan Anwara sa patrol. Ay, baluon na ton. Kamusta na ton? Mga reaksyon sang tao. Na anong mga nabatsagan nila? Nagakumod ang tao, mga K-5. Mahal ang tanan. Naging crisp ang gasolina. Mga K-5, panumbalikan natin pagkatapos nila. Mga sampi na ka mga importante nga pahibalo. Stand by.
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K-5 Radyo Tagbuanay. D3, Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawagla. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mga buti ka.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pag-

0: taas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.

0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kayo na dula. Ako nga naubo, kag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangigigali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikro kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun. Magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsagan kung nga nagbawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
8: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
2: Extend
9: Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
2: Extend
9: Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
12: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Pwede ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500.
13: I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
14: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. Three times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sa I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
2: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with ka K5 Jobert Lago.
16: Balik man 1-3 sa itong singapang pangalagad mga K5 oras sa itong 5 minuto sa ligad sa tak ng alas 5 mga ikauturan. Uy, sa mga tagpalamati na ito, nga nag-aupo dali sa itong singapang pangalagad ang schedule sa Commissioner Lexon kay wala pa man sa final sumunga sa iyang atong saninga Malacanang may filing sa Certificate of Candidacy o umpisa September 28 na sa Lunes hasta ini sa masunod pagid nga Lunes October 5, 2026 mga kauturan. Kung wala pa yas ang final nga ginahimo karon ang Malacañang matapos na gin-endorse na sa Kongreso kag Senado na hindi madayon kag may extension ng terms ng aton mga barangay kag SK officials mga K5. Padayon niya ang schedule, no? Ang calendar of activities sa Commission on Election. Iban si muna gaamat-amat na umpisa kapon secure sa Certificate of Candidacy mga ka-K5 nga form para nga ang kung madayon gitman o kung hindi importante may COC na kag ina mag-aumpisa ang pagbaton sa Commission on Election sa September 28 Lunes kag magatakop naman October 5 Lunes 2026 mga ka-K5. Kung may ruling kag i-cancel, hindi na yun sa presidente, ay kuan man lang na, ibasura man lang na mga ka-K5 ang mga COC nga gin-file sa mga kandidato, no? Mga ka-K5, kung madayon gidman nga hindi pagdayon ni presidente PBBM ang ka-K5. Sad gani kay ang magagaengkwentro magpamilya magparintihanay nagalinibakanay nagahabuyanay lunang mga ka K5 bangod sa pag interesar sa posisyon sa gobyerno mga ka K5 istoryahan na tanong nakaroon din sa ito sa inyong pagpangalaga i-check na ito na yung patrol with ka K5 Rodney Dabandalanon sa patrol ang driver ta si ka K5 Peter Januarez nga nagalibot-libot sa sudan sang roas ka K5 Rodney standby
17: K5 Balantay Mercado
16: K5 Rodney good morning go ahead please.
18: Good morning, Kasikan Jubert. Good morning sa ating mga tagsalamatikan. Tumalanaw, kamusta akong sulad, Kasikan Jubert?
16: You're coming 5x5. Proceed.
18: No. So, sitwasyon dito sa siyudad ng Rojas, Kasikan Jubert. At ito mong namin ang mga tinakna kami dito rin na buo sa nga mahinay lang dito pag ulan, no? Kasikan Jubert. Kaya ulan kami dito sa nga ginagmay. Kaya mo na gani, daw kwadrado lang ulang nga ulan hindi makapabasa mayad sang palibot diri kaya amo na pero kasi kag Jobert although nga subong sina daw medyo mabugnaw gyud ang temperatura diri sa syudad da kadungan sang sininga pagabubo sang gamay lang gyud nga paga ulan-ulan man kaya kasi kag Jobert subong man sa mga mayor nga kalsadahon ang dala yan diri sang bikulo kadamo na no damo na diri sa mga nagabalaray baray man nga mga sarakyan sa palibot kaya wedas gani nga adlaw kasi kag Jobert tako ang hulaga sang aton sa iman yung mga kauturan na ay mga kauturan kita diri sa mga ganakaplakas jogging burubisik dita sa palibot man kaya kung magpadulong kata sa may atubang mismo sa nga plaza sa may katedral na damo kita na kauturan yung nga baray-baray sa subong
16: gano'n sila ka simba?
18: Wala pa man sa palibot kasi pagdibot nandaw pa nandaw lagaw lang din sa palibot kasi pagdibot
16: giniimo ilang so, ugsaran sa simbahan nga plaza.
18: Actually, kaya namin, di ba ko mga muna nga inuras kasi sa Jubert lagaw-lagaw sila da, no? Libot-libot, kaya kay damo pa da, so may makita na, no? Kaya, amin na kami, ang iban kasi sa Jubert, syempre, simpan na pa man, kaya, hindi da, nga nila sa katedral, no? So, amin na ina, gina-ubra-gira kasi sa Jubert. Kaya, kadungan sila, ang mga street sweepers, mga damage collectors, padayon pa naman nga nagpanguliktas ang mga basura dito sa palibot kasi sa Jubert, ang ilang kapagya kalindo. Pero namin nga kay amat-amat naman nga nagalindyo ang palibot kang Rojas, kaya mo na ang mga establishment nito sa palibot man na nag-amat-amat bukas. Pag-amat sa Pinkin Burger, si Pam Jubert, yara sige pa ng presensya sa mga kapulisan, ilang patrol, nag-ruby, at wala kang ibang man nga team, nagkapatigayon sa nga checkpoint. No, kaya kasi Pam Jubert, sa pag-apangunti sa ato kain naman sa Mayroas Kupanel City Police Station, at ihalin sa gabi ito, sa mga tinak na so far so good, so no, kaya siniman nga desk officers. No, so, wala sa mga nabalhag nga incidente as well as any other accomplishments. Kaya, amo na, kasi Pam Jubert, ang sitwasyon sa palibot sang siyudad sang Rojas. Samtang pag-abot diri sa may Cedro Arteria Stage Center kasi sa Jubert, kita mo diri sa mga sarakyan na gabalang gabanggay as usual din na daily ganap kasi sa Jubert sa palibot sang TATC. So, gutok ang TATC sa gwa pa lang. At pag-abot mo diri sa salon, kita mo man sang mga tao na kasi sa Jubert, mga magagbaligya, subong man, mga magagbakal. Dama din na yung mga bakal ng ating mga kauturan kasi sa Jubert. Ang mga fresh during mga display yan, na makautan, na kani, mga isda, ang ibang pa ng mga produkto. Pero ang bugasan, no? Wala pa sa may bugas. Ako na lang may bukas na bugasan. Sarado pang mga bugasan kasi sa Jubert. No? Mga agad-agad tayo sila bululukas. No? Ano sirado ni Tarandiho eh. Sangat lang tayo ni sila ma'am.
16: Hey, kuan guru kahapon, guru timprano, panag barakalang tao, kay ti kabalo ka naman nga kinanglano, hindi pwede nga pagbugtaw mo sa aga, nga wala bugas, ay mo talagbasan.
18: Correct, yan, kasi sa Jubert, amo na nga dapat may bugas, gini ka. So, gabigin mo din, gabi or hapon, hindi nagpalamba ka natin sa mga kauturan. Kay, di ba, ang iba dyan, may mga pagpati pa kasi sa Jubert, eh. Nga, hindi ka magbakal sa bugas kung gabi na kahit hindi ka tulog ako na ng bugas.
16: Hindi pwede nga pag-abot tala sa is wala na wala unod imo talagbasan. sa kagabi.
18: Amo man na. Yan. Deso buman sila kasi pag-jubert. Sama na na ang mga bugasan din eh. Sirado pa. At mga ganagal pa ini-post na mga umululukas ang ating kay mga bugasan din sa 1980. Pero nabuk na ganyan sa mga mga mapakalang ating kultura. Kasi mga kakanin, may ari rin ang mga display ng mga kakanin na. At ini nandiyan kung anong maluyagan mo ah. No? Ito kasi pag-jubert kung magpanulong ka din rin, daan mo ka din sa mga hindi mo umabakal ng mga produkto. No, wala problema sa produkto ah. Kuwarta lang sa kitang depresyon mo dalon. No? Kaya damo ka ganyan sa may makilian. Kaya siyempre kung ikaw man na eh, gapipid-pipid, pwede ka man kabakal niya sa mga tiningi-tingi o mga pinakapito niya. Singpinta, makabakal ka na niya sa isda, singpinta piso sa damo ka na din sa may makilian sa singpinta niyo.
16: May singpinta ka, may ibis ka na.
18: Yes, may aras. Tapos may isang trikat ikan jubertas. Ang tipi-tetos ni mo, manami-nami-nami niya sa isang isda, pwede mo na sabawan kasi kag-jubarta. So, tapos ang iba rin may inumpok panyadahan, pwede mo nga pa-isan man kasi kag-jubarta. Kaya pag-abot naman niya kung sa karne ka naman, pwede ka kabakal niya sang baboy, 50 pesos, pwede man sa manok. Pero kay ginatino man sa ato, so yung mga manag-balik niya. Depende sa maiguan sa 50 ni mo eh. So, kagtong sa utang
16: naman ng 50. Dahon-dahon, tapos butangan mo balingon, ayos na na.
18: Yes, kasi pag-jubay ito, okay naman ang paano. Makakuan ka na, makalakat na sa limong sinihinaglaw kasi pag-jubay. So, ang importante na makakaon, ikaw.
16: Dahon-dahon ang kamatisan, butangan uga, ayos na na.
18: Yes, correct. Kasi pag-jubay ito. Manami pa yan, ina, no? Ang dahon-dahon na may uga kasi pag-jubay ito. Daw, makailaw na kapag-dahon.
16: Daw, nag-crave ko kag.
18: Oo, gano'n. Kaya si Fred Jubert, kagaman na ang sitwasyon dito sa Mayati ATC. Pero sa mong yara, kung dito yung pangkwaon, ay naman, so nung mga dahon-dahon, kasi Fred Jubert, kasi ari ako sa mga utanon yan da, no? Binili ako sa vegetable section, nga luyo lang din sa fish section, kag meat section. No? Kaya ang ining mga utanan dito yung tatlo, ining ka section dito, may adot sa unahan, sa printera mismo, facing bala sa may Floridel na eskilahan kasi sa Jubert. Tapos ang isa naman din sa may Bansakan. Pero ari ako din sa Tunga. Sa Tunga, ini kasi sa Jubert. Ari ako din sa may Tunga. Iyak ay luyo lang din sa kanyang fish kag meat section. Sa ato din yung pag-aasin sa ng mga presyane. Pero ang titi na sitwasyon kasi sa Jubert, kaya makita mo sa atong sige kalibot. Damo ligyan sa mga nakapang-display na. Pero may ara yaton sa mga stall. Hindi wala kayo nakapang-ladlad sa ilang sinimana. Hindi mga paninda sa si Kajibar. Kaya guys, saan ka nabot sa kakas? Hindi yung mga kotoran na nagpilipili sa mga maligya na rin, no? Kaya ang mga manigmaligya, maana, sako sa pagkatado sa ilang sinimana mga produkto ka sa Kajibar. Kaya iba na mo pala nagkatagtad sa ilang sinimana mga pakbit, no? No? Mo pala yung nagkakuan ka sa Kajibar, sa Kajibara. Pero damo na kidiya. Kami ulit sa mga display yan. Dahil mo kan sa mga presya sa Kajibar. Ang mga utan, fresh. Pero ang iba natin din yung mga utan, yung hindi pagiga fresh. Kasi pag-ibar.
16: Sige.
18: So, ginapilaw pa ang iba natin din yung mga magbalig dyan. No? Kasi palang huy, apa. Kaya iba na rin yung pangati na. No? So, ang mga ang sitwasyon din sa may panana. Kaya kasi pag-ibar, sa atin sa mga konsumidor, may pagulag ang presyo sa mga utan. Ang talong, 80 to 85 pesos kada kilo. Ang margusto, 70 to 75 pesos kada kilo. Kaya ini yung mga produkto sa tubong, wala pa sa pagulad, ha? No, kung ano ang presyo sa sitriklan, kasi man ha, amo man lang sa tubong. Ang kalabasa, nagburbarato. 25 to 30 pesos kada kilo na lang. Nagbigad to, 30 to 35, may 40 pesos pa. No, so nagburbarato yun siya. Ang kalubay, wala sa pagulad, 25 to 30 pesos. Pero may din ang supply sa buong sa may ato ATC, isang sininga kalubay, kasi sa Jubert. No, daw, no, kailangan ka lang isa ang may ato sininga display. Tapos ang ilas sininga mga display, hindi eh, gitampan ka damo. Gamay lang yun, may mga kailangan kabilog. No, siguro, gamay man ang nakuha sa nila silang mga supplier, kasi sa Jubert. Kaya pag-abot naman sa pakbit, ate, amo man yapon ang presyo, no? Barato, 60 pesos per kilo. Unlike sa itong mga nagliligan, dito yung mga sinima na may 70 pesos kada kilo. Pero yan na, 60 pesos kada kilo. No? Itong pabuto mo ang pakbit, ate, nami ni tender barato ang iya sa dimana niya presyo. Kag ang natoy kasi sa Dubai daw kada ko sa pinagtaas gidya sa natoy sa bonga. Nagligan sa ang natoy 50 pesos kada kilo. Yan da 80 pesos na sa kitang Dubai. No? 80 pesos kada kilo sa natoy sa bonga.
16: Ang latoy nga gin ano to adobo kagapon nga paniaga namon daw maluya na ang kwan niya paningkay singkay kay mahal gali.
18: Yeah, mahal kasi kagibitan damay ang supply, no? Kung lang tao mong to dire, tumong sa may PAPC, yung ang supply sang latoy, no? Ang what we don't know kung ano nga tamo, siguro sa base hindi na niya season, o kung base sa dalaman sang nilagyan sa laton siling yapan yan ko muna ko ang iba naga ay po kayo na no, nagariti kasi sa Dubert kasi kung gariti na no, laingin ang nga kaya siniman nga kariti no, pero ang mga display nga na kaya na although magamay ang supply guwapa ang mga itsura sa latoy kasi sa Dubert so managmi sa kag ang kwan man ang puso sang saging no, ang puso sang saging kasi sa Dubert pero mahal man yung gamay ha. Dati may 25-30 lang yan, 45 pesos kada kilo, ho?
16: Mm-hmm.
18: No? Ang puso sa saging. Kag, kwa naman, okra, karing okra, ganyan yan. Da naman kasi sa Dubai, ang nagya, kwan pagid, tamaan man nga nagsaka. Nagligyan to 50 pesos ang isa mukhang diapos, no? Na tama, na tuunan sa ating salaki. Yan da, ya, 50 po na ang bilog sa okra. No? Kasi, o kung hindi gani, ang diapos, piso, o kung na, shin gali, no? Piso man niya ako na. 100 pesos kada isa kagatos ng kakikardyo breta. Ang tumagbakal ka din isang pulo kapiso, why gan, matuunan niya kakikardyo breta sa piso na, ang retail din bala. Ang ibang pulo kapiso yan da, ara na lang sa adon, kapito, kabilog. No? Sabo ng pulo kapiso. Unlike sa to ya, nga ang pulo mo kapiso, nagbigay itong mga sinimana bala. May pulo pa doon si Kabilog. Ikaw, yanda, tayo mo na ayong karisyanay sa okra. Ang okra man sa subong kasi sa Dubert, gamay ang supply. Dari sa may PUTP. Tapos, ang rabanos nagmahal man kasi sa Dubert, nagligyan mo yun, may 50, may 50, may 70. Yanda, 90 pesos kada kilo ang rabanos kasi sa Dubert. Tapos, ang kapayas, wala yan sa panulad ang kapayas kasi sa Dubert. 30 to 35 pesos kada kilo, no? Ang kapayas. Ulo tanon, ini ng kapayas kasi sa Dubert. Kaya ang pipino, wala man sa panulad, 25 to 35 pesos kada kilo. Kapag ang sa mga dahon-dahon, no? Alugbati kasi sa Dubert nagbarato, nagligar mo eh, 80, may 60, may 70 kada kilo, yan da, 40 pesos kada kilo na lang ang alugbati. So kung magbakal ikaw sa 10 kapito ng alugbati, damo-damo ka na sa mabakal kasi sa Dubert. May ara sa duha o tatlo kalutuhan na nanimo ang 10 kapito nimo ng alugbati kasi sa Dubert. Kaya ang tagabang, 10 kapito kada bugkos, ang kilo 60 pesos na, wala sa tagulan. Ang tangtong, talbos ka mo kayo ng presyo, by 10, 25 pesos kada bugkos. Masabi na kasi sa Dubert ang presyo na dito sa mga utan na sa may digital section, dito sa Cedro Arsena State Center. Kaya mo na gano'n, no? Ang iba niya mga utan na nagsaka ang presyo, ang iba naman kasi sa Dubert na gano'n. O kung na wala sa bulan kasi sa Dubert. So,
16: pamangkutabi ng mga nagapanindahan, anong ilang reactions kaya nag-increase ang gasolina kag krudo, apiktado ila panindahan kag ila bit-bit nga kwarta kahit tinagmahal ang tanan kag kay Pai Brownie?
18: Yes, no, kasi sa Dubert, dali ang hindi kang itaan to, ikaw, o kung nakita kita dali siya nga mahimo na ito niya
16: maatamangkot. Amo na iya?
18: Ari si ma'am ang nagabaligya sa ato sa inyong sipod. Ma'am, good morning. Ma'am, kay Fred, ako ma'am, damagot lang ako ma'am, hanggang may sa inyo, ha? Action ang limo sa kwan kapag aasang gatong, o na ano ganun yung alam, ma'am?
19: Rebecca.
18: Okay, si Ma'am Rebecca, kakitang Jubert, nagabaligya dito sa sipod, ang iya sumong nga display inyong pasayan, no? Ano rin si White? Pasayan again. Natari na rin yan. Okay. Salamat ma'am. No, good morning. Welcome sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. No, so, pamagot ako ma'am, Rebecca, face tungod na siya nagsaka ang presyo sa gatong, tapos subong nagsaka pagid. No? Siguro, aware ka man, yun kasi naka ang presyo sa gasolina, krudo, na mga subong sina. No? Kamusta? Apektado ang imo siling pagbaligya sa sunod tong siling pagsaka sa gatong?
20: Apektado kay mga pamilya. Tandaan, though hindi na magpapanang presyo ito, magpaayo, ganun yung sisa kay mahala po no ang gasolina, ay siyempre mataas mo sa ilang pamasahe.
16: Oo.
20: Pero dito, sa amon niya pala gano'ng kapamilya gataas, mamamot lang sa sininga pa. So, mataas sila, kaya wala mamot sila na kambal, nataasan din. Sa iba niya magsakaya mo nang mataas sila sa ako, sinang grill ang taruwas.
18: Nagkakumulit
20: ang hotel.
18: Nagkakumulit ang hotel.
20: Sa Sibagwan.
18: Mga pilayin mo din sila pamasahe.
20: Kung kita hinsin ka, kita drain ka. Huwag na kariho. Kung isa lang ko, hinsin ka. Kung damo kami, drain ka lang na bayad.
18: Kailan na kasakay ni mo?
20: Isa lang pa drain. Sa labi sa roas, eh?
18: Tricycle.
20: Oo, tricycle.
18: Pero sa sakit, ang mga normal lang ito, regular.
20: Kauna ba, hindi lang niya, nag-chinko, biglang.
18: Ako sabang sinakataon.
20: Sabong, mahal na ilang sukot, mayara, dipinitwarin ka. So, wala lang ba nagbalik sa mga bag-chinko, ano?
18: Pero, saan sila kausin
20: pinta? Wala man sila na, bama, huli na, ako parbala, 50 pinta, nila sukot.
18: Ako pa
20: doon. O, ako pa rin, saka lang bala pa sa'yo pa uli. Pero kung masakay ka, kag mag-demand ang mga driver, tatlo lang ka mo. Sa 40 o 50 na malakak na yun.
18: Kamusta ilang agreement sa mga dinakamasay si mga kaambal ka nga baka po apiktado ka binagin.
20: Apiktado ka ba? Kasi bala mo wala kami ingram din sa lipunan. Kaya wala mo kami kumprahon. Subong, tanawa. Subong wala kami kumprahon. Ay, amon ko sa may banan din ang kapital. Ay, siyempre, pamamakal mo, sa maginan siya, gamay gamay, kaya ang tao gamay gamay man.
16: So,
18: pero kamot pa din ang baklanay?
20: Hinahina rin niya siya, ang baklanay, oo, hinahina.
16: Ay,
20: tapos hinahina ko
18: rin. Oo. Ano rin niya inikaroon din na kami na ang kamuli na sitwasyon, magpapresa.
20: Ba't yan, nagigapin ang utang. Ngayon ko sa kapital, hindi ka kalsada eh. Kung huwag kalsadaon yung botang, huwag hindi ka biligya eh.
16: Kaking five rod?
18: Yes, that's
16: so very good, no? Nakuha kita, may mga interaction kita sa aton ng mga listeners sa mga negosyante, kaking five rod ni. Proceed.
18: Kaking five rod, nabatian natin ang dahil sa mga pahayag ni Mama Rebecca.
16: Okay.
18: Eh, kasubo niya, halos ka naman, hindi niya dili sa aton man. Kasi five rod, nagkakadismaya sa sinigaling asod-asod niya pag sinaka sa ang siling presyo sa ang gatong kasi sa Jubert niya kung sa diintan ang hindi apektado na pag saka sa ang siling produkto at ito na nang hindi apektad gid kasi sa Jubert.
16: Okay, kapingit gid ang tanan, kapingit gid. Okay. Sige.
18: Yes, kasi sa Jubert. So, amoy na kasi sa Jubert ang aking pahayag hoping ang iban na natin rin yung mga kauturan nga makalupang ilan man bala inis ang atong siliman yung mga natungdan yung mga officials sa nagpapahagan-hagan ang presyohan na ito ni Kapitan Jubert. No, so far, Kapitan Jubert, kami ang update natin dito para sa atong bandai presyo sa merkado nagreaksyon sa atong siliman yung mga kauturan na ang tanan sa pagsinakas sa presyo sa nga produktong petrolyo. Sa pagkakamayin Kapitan Jubert, ilan natin rin yung mga station sa probinsya ng Capiz. Ati, sunod sila ng pandas, Officer Christopher Jewel sa atong singapapapigangot sa mga aga, no? Nangin marinong kagbatawhay. Halin kagab itubtob sa mga tinak na ang tagsanila pa na sa mga area of responsibility. Sa atong galing na pagbantayan, Christopher Jewel, sa mga masunod na inoras kong base, may aras sila sa nga ma-record. Kagatan nila nga, igahatag ang mga impormasyon sa atong sinimana ng mga KK5, KK5 Jewel.
16: Okay,
18: sige. Direkta na lang dito sa... So, the Trade Center para sa pagpanganagan sa Maritang K5 sa umaga ini si K5 Rodney Daban Galanon para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Katid K5 News FM.
16: Thank you so much sa K5 Rodney Daban Dalano na meaning ay may interaksyon kita sa itong mga pumubuwas naman ng K5 Rodney, mga nagabakal naman. Parang makuha natin sila sang ilas ni mga nabatsagan, ila-observation, mga kagita. RB Mini Mart, good morning. Tunog-tunog ang radyo natin sa lipunan. Thank you so much, mga K5. Yari na mga detalye pagin sa atong mga balita sa mga viewers natin. Standby, mga K5. Share sang live natin sa sinilang pagpangalagad natin. Thank you so much sa patrol. Yaring mga balita, masubra 1.4 million nga balor sang druga na recover sa duha ka HVI sa syudad. Yaring report ni K5 Darren sa Lumeo Inzon.
1: K5 News FM Live Report.
16: K5 Darren, go ahead please.
21: Estado ang duha ka ginakabig high value individual matapos ang intelligence driven operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa sitio Kabulakan, Barangay Cugon, Roha City. 5:51 sang hapon Setyembre 23, ginkilala ang mga nadakpan nga sanday alias Madam L, 28 anyos, nga mo ang main target sang operasyon. Residente sang San Roque Street, Roha City, kag alias Lizelle, 50 anyos, nga residente naman sang Barangay Dumulog, Roha City. Nagresulta sa pagkadakop sa duha ang by-bust operation kung saan din ginbaligyaan sa mga suspect ang police pusher buyer sang isa ka heat sealed transparent plastic sachet sang ginapatihan Shabu kabaylo sang 14,000 pesos nga buy-bust money. Nakumpiskar man gikan sa mga suspect ang 13 ka sachet kag 3 ka nut tied plastic bags nga lunsay may sulod sang ginapatihan Shabu. May kabugaton nga mas ukon menos 220 gramos kag may standard drug price nga 1,496,000 pesos. Laki pa sa mga nakumpiskar ang cellphone 550 pesos nga proceeds money, handbag, mga disposable lighter, kutsilyo, improvised tutor, chew pipes, plastic scooper, aluminum foil, kagiban pa nga mga gamit nga may kaangtanan sa ilegal nga droga. Sa subong ang duha ka nadakpan ang yara na sa kustodiya sa mga otoridad. Kag magapangatubang sang kaso may kaangtanan sa paglapas ang Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inisi ka K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
16: Thank you so much sa K5 Darren Hinson sa balita. Mga K5, dugang pangabalita, patay ang 68 anyos nga tricycle driver matapos sa bungguan sa nagasunod nga sira sa bus. Mga K5, sa isa ka ginamaniho nga tricycle driver sa National Highway sa Barangay Bituon, Ilaya, Kwartero, Kapis. Aga pa kahapon mga K5, ikilalang biktima nga si alias Rene, 66 anyos, sang sitio Gulutkan, Barangay Bituon, Ilaya, Kwartero, samtang ang driver man sang series ang ginkilala sa kay alias Maurice, 41 anyos ang edad, residente sang Masayo, Tobias Fournier, Dao, Antique. Mga K5, sa impormasyon na kuha sa K5 News FM, nagikan sa Kwartero Municipal Police Station, nga nagasunod sa parihong direksyon, padulong sa Dumauro area, ang series bus kag tricycle. Mga K5, sa magluntad ang insidente. Tangod sang makusog nga impact na angkon sang mga pilas sa lawas ang driver sa tricycle.

0: Roldan Bizana Vidirial.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Roldan, proceed please.
2: Nasa kusurias ang Rojas Component City Police Station ang isa ka construction worker matapos madakpan sa pagbaligya sang armas lutang sa barangay Punta Tabok, Rojas City. Ginkilala na dakpan kay Jesus Bautista Jr., residente sa nasambit ng lugar. Sa impormasyon ng rebaton sa K5 News FM Rojas, wala makamutik si Bautista ng mga otoridad ng katransaksyon sini sa pagbaligya sa caliber 38 revolver. Sa pagrikisa sa arestado, nakuhaan pa ini sang apat kasasyes ang gadapatian iligal nga droga. Nebalon niyang nasambit ng operasyon sa motoridad ang kabahin sang inpasangkad nga kampanya batok sa loose firearms. Katuyuan sini nga malikawan ang pagbaligya sang armas lutang sa mga komunidad nga masami ginagamit sa pagsabwag sang kalakasan o kontrimen. Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapi. K5 News FM.
0: Salamat, salamat sa report ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Dugang pa mga balita mga ka K5, mga kautura naton dumduman nyo kahapon ng adlaw. Report sa K5 News FM nga may isa kautod naton nga pulis nga nagpalupok sa armas samtang ginahaya ang iya sining amay sa nasambit nga lugar sa Hamindan. Ipasakaan na ka mga ka K5 sa Hamindan Municipal Police Station ang kaso batok sa isa ka pulis sa ginpahayag na nagpalupok sa iya sininga kaugalingon nga issued firearms sa haya sa iamay sa barangay Agambulong Hamindan Kapis mga ka K5. Inkilala ang suspek si Patrolman Bakaro yara sa legal nga pangidar ng residente sa nasambit nga lugar na ka-assign sa Iloilo City Police Mobile Force Company mga ka K5 kag-detailed ini sa Iloilo City Police Station 9. Sunod sa interview sa kay Police Major Richelle Garnica, Public Information Officer sa Kapis PPO mga ka-K5. Yakin pahayag nga kasunod sa nasambit nga incident, ginpasaka ang kaso sa kay Bakaro mga ka-K5. Sunod kay Garnica nga ang kaso, mga K5, even though nga nagpagwa sang apidapit ubnan interest ang familia sa nasabit nga pulis, apang paghihapon, gindayon ang pagpasaka sang kaso, bangod man sang paggamit sang armas sang gobyerno, mga ka K5, sa Provincial Prosecutor's Office sa aligasyon nga paglapas sang Article 254 sang Revised Penal Code nga ginaamindahan sang Republic Act 11926, mga ka K5. Naibaluan na ugat ang insidente sa nagluntad nga komisyon sa tungas ang pulis kagsang iya sini nga magulang sa diin nga naigo sang pagpalupok sang iya armas ang iya iloy kag duha ka mga utod mga ka K5 apang wala ini masakam sang armas mga ka K5. Yaray, nagapabilin ang pulis sa may Haminan PNP mga ka K5. Dugang pa nga mga balita, mister nga may taklos nga pusil, grabe ha, sa Pontevedra, nadakpan, nakuan pasang illegal drugs. Mga ka-K5, yaring kompleto kag-detalyado nga report ni ka-K5 Roldan Bizana Villarreal.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Roldan, go ahead please.
2: Nadakpan sa akto ang isa ka mister nga gidaligar may bit-bit nga armas lutang samtang nagalakat sa dalan sa Sitio Bungyod, Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, pasado alas 3 ang hapon, September 23. Ginkilalang arestado kay Ramon Bartolo Jr. alias Bart, residente sang Barangay Agbanog, Pontevedra. Suno sa Pontevedra Municipal Police Station, nakabato na manginisan tawagikan sa residente sang Barangay Binuntukan matapos namutikan nga nagalakat sa dalan ng sospek nga ginaligar may bit-bit nga armas lutang. Sa pagresponde sang kapulisan, nadakpan sa akto si Bartolo nga may dalang nga caliber 38 revolver nga loaded sang 5 ka mga bala. Sa pagrikisa sa sospek, nakuhaan pa ini sang 3 ka sachets ang gadapatin illegal nga droga. Sa karon ng kaunong nasa karsel sa Pontevedra Municipal Police Station ang arestado, kag natala na pasakaan sa nagakaigo nga panumbungon.
3: Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Roldan Bisana Villarreal sa report. Mga ka-K5, 36 minutos na kaligad sa tak ng alas 5. Iban pa mga balita, mga viewers naton nga nag-aupon nga wala pa naton matamyaw. Good morning, isa-isahon ko kamo, dalilanggit. Yari na mga produkto sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Paliyog, stand by!
1: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay.
4: D3 Bio.
5: Problema sa pangkaso,
4: hinana, sipo, kagubo,
5: tugasong virus, kagmikrobyo.
4: Ang D3 Bio ka na.
5: Ang D3 Bio,
4: puno sang lauric acid,
5: na ginahimo monolaurin sang atong

0: Nga tubang ka-epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag Klinika Spore Biotics na.
2: TTX 500.
3: Di na ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
4: Si sa kadlo ka pila ka mag-inom.
5: Sa TTX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa Subong kaduwa na lang.
4: Subong kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, nag-uginapat
2: siya. TTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga buti.

0: Detox ka ba?
1: Extended Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong detail 1. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nga mo, ganyan salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. TJX 500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500 Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitinhut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw, may cataract, pterygium, astigmatism, ka-glaucoma. Mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
1: Balitang K5 sa umaga with the K5 Jobert Lago.
5: Balipanuan sa susi ang pagpangalagad sa palatuntunan Balitang K5 sa umaga, 39 minutos sa kaligad sa tak ng alas 5. Good morning, Nanay Parak Patricio, Mary Jane Caputo Borado. Good morning, Tristan White Gulay, mayong aga. Pretty Boy Kulyamat, salamat gin sa pag-upod sa atong siling program. Roslyn Hermo, Sir Nestor, Kasugbo Calzado, good morning. Likewise sa kay Juanilio Calzabon, sa family Arevalo, Lucci family, sa mga taga Boysville Sig. Good morning. Woody Bonita, dira sa Maymungpong, siyudad sa Rojas, good morning. Salamat, Gid. Likewise kay Tita Marit Gabukay, Incanado sa Tapas. Uy, dali ng piyesa sa Tapas, mga K5. Good morning, familia Incaunalo, Gabukay family, mga K5. Inday Nelma Cuenca, good morning. Ma'am Arlene Onya, Dabasa sa Ibisan, good morning. Idada ko kay Ihada Mary Glow, dira sa may bahay niya sang Dumaraw. Good morning. Dahil lang check na ito mga sister station. Welcome and good morning kay Famwa sa Visayas.
6: Lodi, Sir Rick Sorita, good morning.
7: Mayong agad ang balang Nismar. Mabrubog na nga agad dari sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Baskog ang signala. Nakapangapin na detect sa coffee mix. Balik sinyo antike.
6: Thank you so much sa Lodi sa Iloilo. Samtang naka-standby man. Uy, kung Lodi ta sa Iloilo, Lodi man natin dyan. Uy, si SM Jobert sa Capiz. Good morning!
5: Good morning and malamong ikasalamat, Antike, sa aton mga sister station, aton mga manghod, mga kakaifan, sa aton mga kaudan, talaga lupok ang signal kang Antike diri sa amon sa Capiz. Aga pa, naka-mighty sina. Back to you, Antike.
6: Salamat gid Sir Jubert, checkeron ta naman ang powerful duo nga mga gwapuhon nga mga anchorman sa Negros Island Region, Daddy Babes and Sir Robert Signal ta sa Bacolod. Sir, good morning. Why sila pa? Why pa hindi ba tion di kasulod? Sige, unahon ta na yang Aklan with Sir Michael. Good morning. Kamusta diyan sa Kalibo, sir?
8: Good morning, K5 from Visayas, Negros Island Region, kag sa Iloilo. Antike, good morning. Kampiyon ang signal natin dire. Kampiyon man ang panyempo, manaya na yung tiyempo na mundia. Naka DTX Premium Coffee na kita, kag naka D3 Bio. Kampiyon ang signal, balik sa imo, Sir Milmar.
6: Thank you so much, Kalibo. Kamusta nga natin? Check ya rin ta ang connection ta sa Syudad Gabacolod, kag Negros Island Region. Daddy mo, daddy ko, daddy natin, tanan, daddy babes, kag Sir Robert, good morning.
7: Mayong aga, may anak-anak. Yes! Kampiyon signal mo niya pang may problema. Basta maka DTX, coffee mix ka, kampiyon gid yung aga. Tawhay pa sa palabuton. Back to you.
6: Salamat gid. Okay, kampiyon mga signal ta ka dyan. Klarong-klaro ha. Sige, diretsuhan ta mga balita. Ta mga mainit kag talalupang doon nga balita sa... probinsya kang Capiz, kag Syudad kang Rojas with Sir Jubert. Mga balita ta, sir.
5: Mga nagapanguna ng mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Roas, mga kakaifive. Masubra 1.4 million ka pesos nga balos ang droga na recover sang aton sa limang katapos ang kapulisan kagabi diri sa may barangay Kugon, siyudad sang Roas, mga kakaifive, sa duha ka mga high value individual nga gin operate sang aton sa limang katapos ang kapulisan, mga kakaifive. Wow, grabe ning mga utod naton. May isa nga taga Roa City, may isa man nga taga Banwasang, kon sa Barangay Dumulog, mga kakaifay. Samtang construction worker nakuhaan sang armas, pagtapos nga na-confiscate ang armas kag pagrikisa, mga kakaifay, sa Banwasang Pontevedra, may nakuha pagid nga shabu, mga kakaifive, kahapon alas 11 sang aga nagapanglakaton sa dalan, mga kakaifive, sang ini gintiklo sang aton sini nga mga kapulisan. Ang Capiz subong magunsang ginapatigayon nga Capiz Tawhayan Program sang PNP Provincial Command, nakatipon kami sang 915 ka mga loose firearms, mga kakaifive. Kahapon sa hapon, ari diri sa Pilar, si Provincial Director David Kachumbo Jr., ang amon nga Provincial Director, ipayag sini, mga kakaifive, dako ini nga bulig para karon nga mahagan-hagan ang kriminalidad sa probinsya sang Capiz. Amo na madalag ko nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Back to you, Antike.
0: Thank you so much, Sir Jobert, sa kampiyon ng mga balita. Samtang sa ilota sa Banua 8,000 sa probinsya Kangaklan. Sir Michael, anong latest?
8: Para sa ating mga balita sa Banua 8,000 kabilog ng probinsya Aklan, dumdaman yung report kito kahapon ng 24 years old nga construction worker nga estudyante. Bali self-supporting siya, mga ka-K5, na wala siya makuha sa scholarship program ni PBBM nga pag-atagan tani sing 20,000 pesos. Wala siya napili sa ila barangay, gindagsa sa Sambulig. Mga 100,000 plus na ang nabaton niya, mga K5. Ining na estudyante si Jaymar Inosanto, taga Barangay Paningayon sa Banwasang, madalag kag fourth year sa kursong Hotel and Restaurant Management sa Libacaw College of Science and Technology, mga K5, para makaeskwela. Sabado Domingo, part-time construction worker, nangin emotional siya kay wala siya makuha sa lima ka-estudyante nga magabaton tani sang 1,000 sang 20,000 pesos. Nakakuha sa sang reaction ng mga netizen kag ang mga pumuluyo kag indagsa sa sang bulig, may mga halin pa sa iban nga pungsod nga nagpaabot sa sang bulig nga lumampas na sa 100,000 pesos. Pati ang mayor namon din si Mayor Joris Bautista Sucro sa Banwa sang kalibo naghatag man sang 20,000 pesos halin sa iya sariling bulsa, mga kakaifive. Kag duha ka mga armas kag mga bala man na recover sa isa ka laborer, ang suspect si Alia Saldi taga Barangay Dago sa Banwa sang kalibo. Nakuhaan sa sang duha ka kalibre 38 nga baril paagi sa bypass, paagi sa entrapment operation sang Provincial Intelligence Unit alas 3 ang hapon, no? Kahapon kag sa monitoring, mga duha na gali kasi man ginamonitor siya, mga kakaifive. Dati man siya, according sa report sang police, dati man siyang may kaso nga robbery hold up, mga kakaifive, ang nasambitan karon nga suspect, no? Problema gihapon diya, minor di edad sa amo, ginaransak ang motor nga bisan nakaparking na ginaransak, may nakuha man nga 1,500 pesos. Ano mga balita di, balik sa imo, Antike.
0: Salamat kid Sir Michael. Diretso anta mga balita sa syudad kag probinsya kang Iloilo. Mga balita ta Sir Rick.
7: Mga dalag ko nga balita di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Speaking sa iligal nga droga, duha kasperado nga bypass operation sa Quinto Distrito, labot sa 5.1 million pesos nga balor sa iligal nga droga. Tang September 21, may 32 anyos si Alias Dib na kuhaan 2.8 million nga balor sa iligal nga droga. So kang nagligag nga gabi sa may Banwa man sang Balasan, may arap manadakpan dito ang balor sa iligal nga droga, 2.3 million pesos. Amo niya ka data di sa amo ng illegal na duga. Kag ang ICPO gani isbong ginakabalakan kay aside sa saning shabu, ginakabalakan namon kay ang liquid marijuana. Padumduman nga may nadakpal sa nagligad nga naga online selling liquid marijuana nga ginakabalakan subong kay base sa mga vape shop, may ginabaligya na nga liquid marijuana. Amo ni gani ang ICAS namon din Iloilo City Antigua Smoking Task Force, ginapangabay ang DTI kag ang FDA nga mag-check sa mga vape shop kay base ko may ginabaligya na nga liquid marijuana.
9: sa piyak nga bahin makaluoy ining lalaki o natumbahan sang ginasarahi, ginachinso nga kahoy sa may banwas ang maasin. Siya ni Kuntani ang nag-a-assist bla sa managalabay kay ti may matumbang nga kahoy mo. Sus Mariusip, gin-warningan si sang chinso nga maghalin. Way sa katulpangod, natumbahan sang puno sa mogani ang ning lalaki patay. Kag sa piyak nga bahin, may traffic enforcer, ginsitaya nagasakay sa motorsiklo tungod may violation. Kahit isubra sa angkas, dapat isa lang. Tapos isa kapasero, why sang niya helmet? O galing kay nabudlayan ang traffic enforcer kay saging pamangkot ang ining mga nagasakay sa motorsiklo, lunsay langgid magsinyas. Saging sinyasan niya kwaon, mayara ka sa niya driver's license, no? Kag kung ano pagiging mga dokumento, why sa ipakita, lunsay lang sinyas. Naluoy ang traffic enforcer, ginpanugutan na lang nga maglakat. Amo na madalag kong balita dari sa amon sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo antike.
0: Wow, may empathy manglito ang ano, ang traffic enforcer daw ti daw sign language sign languages day abi kahapon ano eh. Sir Rick, well anyway, sa iluta sa kampiyon ng mga balita sa syudad kang Bacolod kag sa Negros Island region, Daddy Babes and Sir Robert.
7: Mga balita lamon diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island region na dakpana sa ginpatigayon nga drug bypass operation ang ginatudlo nga suspek sa pagpanlutang patay sa biktima nga si Iman Mumbai diri sa syudad sa Himamaylan mga kakifay. Ginkilala ang ining suspek nga si alias Regan, 35 anyos kag pumuluyo sa syudad sa Kabangkalan. Ginakonfirmar ini sang hipe sang Himamaylan City Police component police station nga si Lieutenant Colonel Rosemary Pico nga isa ka lang sa persona ang nagluthang patay sa kag-Iman ang nadakpan sa operasyon sa Kabangkalan sa Component City Police Station. Dugang po ni Police Lieutenant Colonel John Garson o Ganson, mayara sang iban pang kaso o pinding kaso ining sirigan dito sa may bayawan, kaso nga karnaping.
10: Samtang sa piyak nga bahin, duha ka mga LGBTQ nga nag-ala UFC kung sa diin nagsinuyaay sa kada isa, no? Ang hambal sang isa ka LGBTQ, ila ang imo kilay daw uyapad kung sa kapis pa daw talamnan. Samtang ang sabat sang isa ka LGBTQ sa social media, ila ang imo nga ilok madamo sang bulbul. So bangod kini, nagkitanay ang duha kag nag-UFC. Gindala sila sa barangay kag ginusay kag kun mahimo kay uho na lang ang kilay kag limpyuhan na lang ang ilok.
7: Amo na yung mga balita na mo din sa syudad sa Bacolod, kilay kag ilok ka dabong bulbol nagdumugay sila na ganitanay puro man yung mga membro sang LGBT na taboy din sa may handumanan. Amo na yung mga balita na mo din sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you antike.
6: Salamat gid sa mga balita, Daddy Babes and Sir Robert sa probinsya kag Antique. Mga talalupang doon naman dyan ang balita kay kadyang adlaw kay Five Western Visayas. Magarangkada kung mag-umpisar pag-obserbar kang mga eskwelahan sa paggamit mula kang transparent nga bag. Pero suno sa DepEd Antique, hindi man dyan mandatory. Gid voluntaryo lang man sa mga ginikanan kung sino ang makabakal kang clear o kung transparent nga bag. Kaya klaro man kang DepEd Antique nga wala man ti pagpamahog dyan sa probinsya kang Antique matapos nga mag-viral tong pagpamahog to sa South Cotabato nga nadalahig ang Ginsang Nationalized School. Ambal kang Hamtik Municipal Police Station, wala man tatan dyan ti Ginsang Nationalized School. May Ginsang Anta nga lugar, pero ang eskwelahan dyan is Moscoso Rios. So sala ang nagarapta nga balita.
0: Samtang sarugang pagid nga balita, kapin sa 30 ron ang kabilugan nga kaso kang human immunodeficiency virus o kung HIV. Regya ka naman sa Antique, sa diin isara ang napatay halin Enero tab Mayo 2026. Sa nasampit nga numero siyam ang na-record nga nakaedad 15 tab 24 anyos. 15 sa nagaedad, 25 tab 34 anyos, 5 sa nagaedad, 35 tab 49 anyos, kag isara sa nagaedad, 50 pasaka.
6: Sige, amura mga balita. Taka dyan, hindi ka mo magura mo say, ha? Salamat, Ged. Sa
5: Salamat gid mga kaoptura naton, mga sister station naton, mga gaka-K5. Balik kita diri sa aton sa probinsya sa Capiz, sa Sudan sang Rojas, mga gaka-K5. Good morning, oh. Good morning, Ma'am Lisa Barriento sa may Tambakulasi. Salamat gid sa pag-upod sa aton sing program. Lilibet Garnusi, good morning. Giselle Marco, mayong aga. Dira sa may Lunoy sa Pian, salamat gid. Tony Hikilio, good morning, idol. Ma'am Arlene Pukbit, thank you so much. I'm watching and listening right now, grabe. Lunong Milan, good morning. Lakon ako sa kay Chip Nilsson Puntilla sa family Milan sa barangay Lunoy, Roa City. Kay Marceline Milan Sangbulo, good morning man. Gersel Kulasino sa may Batangas, nagkatanaw sa tusing pagpangalan, may huging pagpamati. Sa kay Inday Dolores Abilarde, madam, good morning. Happy Thursday sa mga sukin atong matag palamati. Giuseppe Buton Gakad, good morning. Mayong pagpamati, mga kakaiva. 53 minutos nakaligad sa takna nga alas 5 kagabi, alas 7 sang gabi, mga ka-K5, nagpatigayon sang drug bypass operation na makatapos ang kapulisan sa Banua San Carlos, Iloilo, kapin sa 60 gramos nga suspected shabu na kumpiskar sang aton mga katapos ang kapulisan sa isa ka high value individual sa drug bypass operation, mga ka-K5, na kuha sa mga tapos ang kapulisan sa barangay na Lumsan, Carlos, Iloilo, kagabi, September 23, 2026, ang ginkilala subject person na si alias Jumar, 30 anyos, residente, mga ka-K5, sang Lumbia, Estancia, Iloilo. Kagini ang ginakabig nga HBI or high value individual, wala inisang trabaho, mga ka-K5. Center Vias ng K5 News FM, sa kay Police Major Carl Jerome Tingala, Hepe sang Carles Municipal Police Station, mga ka-K5, ini ang na-monitor sang grupo sang Carles PNP, mga ka-K5, pila na ka mga inadlaw nga monitoring, mga ka-K5, na recover ang isa ka hit sealed shabu or illegal drugs, mga ka-K5, kag may balor ini, mga ka-K5, ang 60 gramos nga shabu, suspected shabu, I mean, mga ka-K5, mga more or less 408,000 pesos, mga ka-K5. Ang suspect siguro na aras nagapabili, no, sa may Carles Municipal Police Station sa nagakaigo nga paghatag sang igtalupangod, mga ka-K5, kaso nga iya na komiter, mga ka-K5. 55 minutos nakaligad sa takna nga alas 5, mga kauturan sa aton sa ninga pagpangalagad. Yan da nga aga sa nabilin nga ginutlo sa aton sa ninga pagpangalagad, mga ka-K5. Good morning once again sa dira sa may RB Mini Mart sa TATC, no, sa mga staff sang RB Mini Mart. Salamat gid sa pagtutok sa K5 News FM, mga ka-K5. Sa mga balita nasyonal, mga kauturan, Lidia Robredo ginadusog karon ni Leonen bilang masunod nga AC Chief Justice, mga ka-K5, no, si Senior Associate Justice Marivic Leonen bilang masunod nga Chief Justice ng Korte Suprema, si Senador or si Mayor Lini Robredo, mga ka-K5. Sa minsaing napitsahan September 11, ginpadala ni Pangulong Ferdinand Marcos, ginominar kagin endorso ni ni Robredo si Leonen nga sunod nga most senior sa tanan-tanan nga mahistrado sa Korte Suprema, mga ka-K5. Igin pahayag diri sang alkalde nga halos 14 ka tuig nga serbisyo ni Leonen sa Korte Suprema humalin sang 2012 kag sinin nakasulat nga saya sining nga nilibo ka mga ponises kag separado nga mga opinion, mga ka-K5, nga tinisunod sa kay Robredo. Ginapakita naman ni Leonen nga iya sini ikasarang sa paguyat sa mabudlay nga mga kaso bisan antes pa ang ginpahamtang sa Korte Suprema kalakip man ang pagtukod sa isa ka framework agreement sa Muro Islamic Liberation Front, mga ka-K5. Tabor si Kuano Lini Robredo sa endorso kay Leonen, mga ka-K5. Amo na mga balita subong adlaw sa aton sa ding pagpangalagad, mga ka-K5, sa nagahulat-hulat sang update sang eleksyon ginpahayag diri magkaiba sa Malacañang nga wala pasang desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa hagna nga ipaiway ang barangay kag SK election mga KK5 sininga Nobyembre. Pero sa Pangulo, wala pa sa nakalabot sa ising katalatapan ang nasambit nga hagna mga KK5. Na ito lang ang nasambit nga pahayag sa tunga sa mga report nga inalauman nga mapirmahan sa presidente ang isa ka hagna nga mapalawig ang termino sa mga barangay kag iske officials halin sa 4 katuig, tub-tub 5 katuig mga KK5. Kag sa Senate version sini mga kaibisang hagna ang BSK election na tala na sa November 2, 2026 ang igaisol sa kaduha nga Lunes sa bulan sang Nobyembre sa tuig 2028 mga KK5 nga ipatigayunon tagsa 5 katuig sa 2 ka term ang mga barangay officials kag 1 ka term ang mga SK officials mga KK5. Muli sitwasyon, masadya ginahinalaan ang politika. Sa kapihan aga pa, ang iban timprano pa, 2028 ang eleksyon. Damo na naghahandom ng madalagan, gobernador, mayor, kag iban pa nga mga posisyon mga KK5. Sige na nga, hinutikutik sa kapihan mga KK5. Sang aton sini nga mga interesado sa politika. Kalagin pa ng mga utod naton ng mga nagabulig, nag-intra sa pamulitika mga KK5. Sa dyan eh, balantayan ini mga ka-K5. Standby na sa pila ka mga public affairs programs sa K5 News FM. Follow peace mga ka-K5. With our technical partners sa Sudad Sang Ross, Chip Nelson Puntilla sa 100.9 K5 News FM Ross. Sa patrol, salamat kag sa mga news contributors, sa mga reporters natin na nagdulong sa mga balita, kag mga informasyon para sa ihibalo sa aton mga pumuluyo, yanda nga kaagahon mga ka-K5. Technical partner ko sa mga kaon ka-K5, Moon Moon Villa. Mga ka-K5, salamat gid sa inyong suporta sa K5 News FM sa 100.9 K5 News FM Rojas, kag sa K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay, mga ka-K5. Umunagin lamang sa amon sini, pinalangga nga presidente kag CEO sa K5 News FM, Doc Ramil Itangor. Sa amon, mahugod nga Mayor, Mayor Arnold Alba Perez kag sa mga municipal officials sa Pilar. Mga ka-K5, inyong kubos nga abyan kagalagad sa kahanginan, ini naman si ka-K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sa Capiz. K5 News FM, good morning!
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio,
13: mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio, D3 Bio.
14: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
11: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kabulig. Babaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
16: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
17: Ew! Yucky!
16: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
18: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
19: Juice 7 lot.
20: Nung ginabatsyag mo sa
19: high blood gid ko.
20: Kaya sa una ang imo.
19: Blood pressure. 180 over 100.
20: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
19: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
18: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the mighty power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the mighty power of C. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
18: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
18: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
21: Gaan, mag-joy ride man tabi ka.
22: Wala sa kondisyon ang makina ko.
18: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
21: Tiga, mag-joyride na ta.
22: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
21: Sige ka kidya!
22: Siyempre! Naka-extend ko ya!
21: Basta sagad nga driver, extend, lover.
18: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: TTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
4: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May arang superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
8: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testing tingnan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City 100.9 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Ang kampiyon nga oras, alas 6:09 na sa aga.
10: Live, nagikan sa Hulot Balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-diban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Mga ka-K5 sa mga pangulong dinalan. Una kita ka K5 sa dalagan sa ngaton nga paniyampo. Draft sang tropical storm nagaapekto sa nasilangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao. Convection threshold ginpanubuan. Masobra 1.4 million pesos gabalor sang droga na recover sa duha ka high value individual.
1: Police dakop matapos nga nagpalupok sang armas sa binasyonan sa Hamindan.
0: Kaso kriminal ginpasaka batok sa pulis nga nagpalupok sang armas sa lutang sa bilasyonan.
1: Mister nga may bitbit nga armas lutang sa Pontevedra nadakpan.
0: 915 ka mga loose firearms voluntaryo nga ginsungka sa Kapis.
1: Construction worker nga nagabaligya sang pusil nadakpan na nakuhaan pa sang droga.
0: Tricycle driver patay matapos nabunggan sa series bus sa kwartero.
1: 51 ka mga loose firearms ginsungka sa Roa City PNP.
0: Kapis wala sang forest protection officer suno ka representative Ginto.
1: Western Visayas ginapakusog ang civil defense readiness.
0: Isa patay sa high value individual sa Antique, Subong 2026. Kabilugan nga kaso nagdangat na sa 30.
1: Lalaki patay matapos nga natumbahan sang puno sa Maasin, Iloilo.
0: Top 3 most wanted person sa Aklan arrestado sa ginpatigayon nga manhunt operation. Lenny Robredo gin-endorso si Leonen bilang masunod nga Supreme Court Chief Justice.
1: Kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court, wala sang epekto sa panawagan ni US President Donald Trump suno sa palasyo.
0: Samtang pagbalik sa ICC, hindi prioridad sang Pilipinas. Pagkapatay sang apat ka mga OFW sa Strait of Hormuz ginkompermar sang TMW.
1: 11 pilason sa nagluntad nga pagpanglutang sa guwa sang blutuan sa Turkey.
0: Krisis sa transportasyon na posible matabo sa Undas kag Pasko sunod sa mga bus operators.
1: PH Men's Football Team nataktak na sa Asian Games.
0: Korean rapper Si ginpamultahan sang 5 million won bangod sa reseta sang bulong. Kagka K5 ang mga panawagan kagpahibalo.
2: Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, nga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo.

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western V Sayas, probinsya sa Capiz, kagsyudad sa Rojas. Nagapalayag na. Subong adlaw sa Webes ka K5, Petsa 24 kita. Sa bulan sa Setyembre, tuwag 2026. Ka K5 kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Inyo kami ka K5 mabatian, pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyong mga radyo. Subong man mabatian kag malantaw, pinagi sa amon nga mga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 News FM o kon K5 FM Rojas Digital.
0: Pinagi man ka K5 sa amon nga sister station ng 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Direkta na kita ka K5 sa kaungdan sa atong ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalaga sa aton nga panyampo.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Padayon nga nag-aapekto ang trough sa tropical storm sa nasilangan nga bahin sa Visayas kag Mindanao. Samtang isa naman ka tropical cyclone ang na-monitor sa pag-asa sa guha sa Philippine Area of Responsibility. Sa kalayoon nga 1,500 kilometros sa nasidlangan nga bahin sa Northern Luzon. Dala sini ang hangin nga nagalabot sa 75 kilometros per hora malapit sa sentro o kag mayras ang pagmadlos nga tubdob 90 kilometros per hora. Nagahulag ini ka K5 west north west ward sa kadasigon nga 30 kilometros per hora. Samtang ang localized thunderstorm ang nagaapekto naman sa Metro Manila kag labilin nga bahin sa Pungsod. Sa din magadala ini sa magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan-ulan nga may pagpanaguob. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:45 subong aga kag magatulod naman alas 5:51 karon sa hapon.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Kay Fabinho nabatian ang dalagan sang panchempo subong adlaw sang Webes. Direkta na kita ka K5 sa ato ng top story of the day.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Ginpanubuan sa Senate Impeachment Court ang vote threshold sa pag-convict kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 13 ka-affirmative kag isa ka-negative, nabaliskad ang unang ruling ni Presiding Officer Francis Escudero sa tuwing Hulyo 6. Anum naman ka mga Senator Judge ang wala magpasakop sa pagboto kung sa din ini ang ginakalakipan nanday Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bongo, Aime Marcos, Rowen Padilla, kag Camille Villara. Si Escudero ang nagboto hindi pabor sa motion nga ginduso ni Senator Judge Erwin Tolfo.
1: K5 top story. K5 top story.
0: Kaka-K5 inyo nabatian ang atong top story of the day. Direkta kita ka K5 sa mga dalagkuan nga balita nga natipon sa hulot balitaan sa K5 News FM Rojas. Arrestado ang duha ka ginakabig nga high value individual kon HVI matapos ang intelligence-driven operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Sitio Kabulakan, Barangay Cugon, Rojas City, alas 5:51 sa hapon, Setyembre 23. Ginkilala ang mga nagkaladakpan nga Sanday Madam L, 28 anyos. Nga amo ang main target sa operasyon, residente sa San Roque Street, Rojas City, kag alias Lizal, 50 anyos kag residente naman sa Barangay Tumulog, Sining Syudad. Nagresulta sa pagkadakop sang duha Akon sa duha ang by-bust operation sa diin, gimbaligyaan sa mga suspect nga police pusher buyer ang isa akon sa isa kahit sell transparent plastic sachet sa ginapatihan Shabu Kabaylo ang 14,000 pesos nga by-bust money. Nakumpeskar man gikan sa mga suspect ang 13 tanan ka sachets kag tatlo kanatay plastic bags nga lunsay may sulod sa ginapatihan Shabu. May kabugaton nga maso kon menos 220 gramos kag mayara sang standard drug price 1,496,000 pesos. Laki pa sa mga nakumpeskar ang cellphone, 550 pesos nga proceeds money, handbag kag mga disposable lighter, godzilio, improvised tutor tube pipes, plastic scooper, aluminum foil, kag iban pa nga mga gamit nga may kaangtanan sa illegal nga droga. Sa karon, ang duha ka nadakpan ang yara na sa kustodiya sa mga otoridad kag nagapangatubang sa panambungan nga paglapas sa Republic Act 9165 akon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Sa dugang nga balita lokal, gindakop sa mga katapos ng amindan mo sa Police Station ang isa ka miyembro sa Philippine National Police matapos ginapahayag na palupok sang armas lutang alas 10:20 sa gabi, Setyembre 19 sa sityo Palagtingan na Barangay Agambulong, Hamindan, Capiza. Inkilalang suspect nga si Patrolman Vaccaro, yara sa legal nga pangidaron na kagresidente sa nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Hamindan Municipal Police Station na ginapahayag nga may nagluntad nga komosyon sa tunga sang suspect kag sang iyang nga magulang samtang nakahaya ang ilang nga amay. Bangod sa ni ginapahayag nga ginhunos ang suspect ang iyang issued firearm kag nagpalupok sa makapila ka beses sa nagkalain-lain nga direksyon na kabangdanan sa pagkaigo sa iyang nga iloy nga si Nelia Cuevaccaro kag utod nga si Michael Cuevaccaro. Gilayon nga gindala sa mga katapos ng Hamindan MDRRMO ang mga biktima sa Mambusao District Hospital para sa nagkakaigo nga pagbulong. Dugang pa diri, ginaaligar nga yara sa impluensya sa makahulubog nga ilimnon ang suspect sang natabo ang among nga insidente. Samtang ginkustodiya na sang Hamindan Municipal Police Station ang suspect kalakip ang iyang issued firearm.
0: Sa kaangot nga balita ka K5, ginpasaka na sang Hamindan Municipal Police Station ang kaso batok sa isa kapulis nga ginapayag nagpalupok sa i-issued firearm sa hayas ang iya amay sa Barangay Agambulong, Hamindan, Capiz. Ginkilala ang suspect kay Patrolman Vaccaro yara sa legal nga pangidaron, residente sa nasambit nga lugar nga naka-assign sa Iloilo City Police Mobile Force Company kag-detailed sa Iloilo Police Station 9. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Major Rachel Garnica, ang Public Information Officer sa Capiz Police Provincial Office, iya ginpayag nga kasunod sa nasambit nga insidente, ginpasakaan sa kaso si Vaccaro. Suno kay Garnica, nagpasaka pa sang affidavit of non-interest ang pamilya sang nasambit nga pulis apang gindayon sa gihapon ang pagpasaka sang kaso sa provincial prosecutor bangod sa alegasyon nga paglapas sa Article 254 sang revised penal code nga ginamyandahan sa Republic Act 11926. Naibaluan nga nag-ugat ang insidente sa nagluntad nga komosyon sa tunga sang pulis kag sang iyang nga magulang sa diin nga naigo sang pagpalupok ang ilang nga iloy kag duha ka mga utod nga sa subong yara na sa estable nga kondisyon. Magluwas sa kaso kriminal, ginapreparar man ang kaso nga administratibo batok sa nasambitan nga pulis sa subong nagapabilin sa kustodiya sang kapulisan ang among suspetsado para sa nagakaigo nga disposition.
2: Sa dugang kagiban pa nga mga balita lokal, nadakpan sa akto ang isa ka mister nga ginaaligar may bit-bit nga armas lutang samtang nagalakat sa dalan sa sityo Bungyod, Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, pasado alas 3 sang hapon, Setyembre 23. Ginkilala ang arestado kay Ramon Bartolo Jr. o kon alias Bart, residente sang Barangay Agbanog, Pontevedra. Sundo sa Pontevedra Municipal Police Station na nakabaton ang mga inisang tawag gikan sa residente sang barangay Binuntukan na matapos nga namutikan nga nagalakat sa dala ng suspect nga ginaaligar may bitbit nga armas lutang. Sa pagresponde sa kapulisan, nadakpan sa akto si Bartolo nga may dala nga 38 caliber revolver nga loaded sang lima ka mga bala. Sa pagrekisa sa suspect, nakuhaan pa inisang tatlo kasasyes sang ginapatihan illegal nga droga. Sa karon, nakahunong na sa karsel sang Pontevedra Municipal Police Station ang arestado kag natala na nga pasakaan sang nagkakaigo nga panumbungon.
0: Sa dugang pagka K5, kagdugang mga balitang lokal, nagdangat na sa 915 ka mga loose firearms ang voluntaryo nga ginsungkay sa kapulisan sa Bilog Probinsya sa Capiz halin Enero 1 top Setyembre 21. Kabahin ini sa Capiz Tawhayan Initiative sa Capiz Police Provincial Office nga nagaingganyo sa mga individual nga nagapanag-ias ang loose firearms nga voluntaryo nga itsungka sa kapulisan. Base sa ginpagwa nga datos sa Capiz PPO, magluwas sa nasabit nga numero, mayara pa sang 78 ka mga confiscated, kag 17 naman ang deposited. Akong deposited nga nagresulta naman sa 1,000 kakabugosan nga armas lutang nga ilan na record. Sa amuman nga datos na ka-record ang Capiz PPO sang 77 ka-operasyon nga nagresulta naman sa 71 kada aresto kag 608 kakaso ang na-file. Mayara naman sang 72 ka mga explosives nga na-record nagikan sa nagkalain-lain nga police unit sa probinsya. Padayon karon ang panawagan sang Capiz PPO sa publiko nga magkooperar sa kapulisan ilabi na sa mga nagapanag-iya sang hindi rehistradong armas kag sundon ang nagakaigo nga proseso para sa voluntaryo nga pagsungka bilang kabahin sang kampanya para sa malinong kagluwas nga probinsya sang Capiz.
2: Sa iban pang mga balita lokal, yara na sa kustodiya sang Ras Component City Police Station ang isa ka construction worker matapos nga madakpan sa pagbaligya sang armas lutang sa barangay Punta Tabok, Rojas City pasado alas 11 sang aga Setyembre 23. Inkilala ang nadakpan kay alias Jesus Bautista Jr., residente sa nasambit nga lugar. Sa impormasyon nga baton sang K5 News FM Rojas, wala makamutik si Bautista nga may mga otoridad na nga ka-transaction sini sa pagbaligya sang 38 caliber revolver. Sa pagrikisa sa aristado, nakuhaan pa inisang apat kasasyes ang ginapatihan na illegal nga droga. Naibaluan nga ang nasambit nga operasyon sa mga otoridad ang kabayan sa ginpasangkad nga kampanya batok sa loose firearms. Katuyuan sini nga malikawan ang pagbaligya sang armas lutang sa mga komunidad nga masami ginagamit sa pagsabwag sang kalakasan o kon krimen.
0: Sa pihak nga bahin, patay ang 68-anyos nga tricycle driver matapos na bungguan sa nagasunod nga series bus ang iyagin ang manihog nga tricycle sa National Highway sa Barangay Bituon, Ilaya, Kwartero, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Rene, 68-anyos, kagresidente sang sitio Gulutkan, Barangay Bituon, Ilaya, samtang ang driver naman sang series bus ang ginkilala kay alias Maurice, 41-anyos, residente naman sa Barangay Masayo, Tobias Fournier, Tao Antique. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Kwartero Municipal Police Station, ginapahayag nga nagasunod sa parehong direksyon. Padulong sa banwas ang dumaraw ang series bus kagang tricycle sa nagluntad ang insidente. Bangod sa makusog nga impact, nagangkon sang pila sa lawas ang driver sang tricycle kag sakay sini nga si alias Connie, 35-anyos. Gindala ang duha sa Senador Gerardo M. Rojas Memorial Hospital sa Dao para sa medical nga pagbulong apang samtang nga ginabulong ginbawian sang kabuhi ang driver sang tricycle. Sa subong ang series bus kagang tricycle ang yara na sa kustodiya sang Kwartero Municipal Police Station para sa dugang nga investigasyon kag nagakaigo nga disposisyon.
2: Sa dugang pang balita lokal, nagdangat na sa 51 ka mga hindi lisensyado nga mga armas lutang ang voluntaryong nga ginsungka sa Ras Component City Police Station sang Setyembre 21. Sandig sa opisyal nga payag sa Rust City PNP, natigayon nga masungka ang nasambit ng mga loose firearms sa bunig sang 47 ka mga barangay sa syudad. Ini ang ginakalakipan sang 50 ka mga malipot nga armas, kung sa diin 22 diri ang improvised, 12 ang gauge shotgun, 20 ang improvised 38 caliber revolver, 7 ang improvised improvised 22 caliber revolver, kag isa ang improvised 40 caliber pistol, samtang isa naman diri ang 22 rifle, isa ka mahaba nga sahi isang armas. Hugot naman nga ginapasalamatan ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sa Gras Component City Police Station, ang suporta sa mga opisyal sa barangay, kag pumuluyo sa Pro 6 Project RTT, kag Project Capiz Tauhayan, na may katuyuan nga ma-recover ang mga loose firearms, agad hindi na magamit sa anuman nga sa isang krimen o kon kalakasan.
0: Sa pihak kabahin, wala sang Forest Protection Officer ang probinsya sa Capiz. Sa ginpatigayon nga hiring sang kamara, ginduso ni Capiz 1st District Rep.

0: representative Quinto nga sa bulig sang Forest Protection Officer istrikto nga mapatuman ang mga kasuguan batok sa ilegal nga pagutod sa mga kahoy kag mapahaganhagan ang pagkaguba sang palibot. Ginapanugyan na naman sang DNR ang opisyal nga magpadala inis ng request sa nasambit nga opisina agud gilayon nga mahatagan sang solusyon.
1: Sa dugang kagatapusan nga balita lokal, hugot nga ginhatagan pagtamod ni Visayas Commander, Commander Major General Peter Borgonyo ang importansya sang kandaan sa armado nga away kag iban pa nga national security emergencies. Ini ang iyang mensahe sa Regional Civil Defense Contingency Planning Workshop on International Armed Conflict Scenarios for Western Visayas. Higit patigayon sa Setyembre 21 sa Iloilo City. Sunod kay Borgonyo, hindi man matumod kung saan o kung saan din matabo ang isa kakomplikado nga emergency. Importante nga mapreparahan ang mga posibleng nga epekto sini. Ginsiling man niya nga ang contingency plans ang nagkakadapat nga mahimo sa actual nga training, drills, resource allocation, capability development, kag response operations. Katuyuan sa workshop nga pakusugon ang kahandaan kag koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno sa paghatag sa aksyon sa mga posibleng nga emerhensya sa rehiyon.
0: Kaka-K5 nyo nabatian ang mga balitang lokal. Ini nga balita kaka-K5, builog ang ginadulong sa inyo sa ang kaaluan sa ang Klinika DTX 500. Ang DTX 500 kaka-K5, mayara sa mga ingredients nga sarang magkabato sa mga nanarisari nga sakit sa kalawasan. Bagay na lamang sa diabetes, hypertension, dysmenorrhea, kagmadamo pa. Kaka-K5, good mga pabilin nga maging healthy living. Mag-inom kita sa DTX 500 Adlaw. Mabakal ini ka K5 sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Subuman sa mga butika, malapit sa inyong lugar. DTX 500 Morning Newscast. Direkta naman kita ka K5 sa mga balita nga nagakahinabo sa Western Visayas. Isa patay sa HIV sa Antique, subong nga tuig. Kabilugan niya kaso nagdangat na sa 30. May kaungdan sa balita si ka K5 Aileen Rose Montero Magbanwa sa K5 News FM Antique.
2: Nagdangat sa 30 ang kabugusan nga kaso kang human immunodeficiency virus o kon HIV sa Antique sa diin isara ang napatay humalin Enero tubtub Mayo 2026. Sa nasambit nga numero, siyam ang na-record sa nagaedad 15 tubtub 24, 15 sa nagaedad 25 tubtub 34, 5 sa nagaedad 35 tubtub 49, kag isara sa nagaedad 50 pasaka. Nagapanguna ang Banwa kang San Jose, Sibalem, Pandan, kag Tibiyaw nga may tig-apat ka kaso, Hamtik kag Patnongon nga may tag-tatlo ka kaso, Bugasong, San Remeo kag Tubyas sa Fournier nga may tagdarwa ka kaso, kag tag-isara ka kaso sa Bilison kag Sebaste. Humalin kang 2002 tubtub 2026, nagdangat ren sa 638 ang kabilugan nga kaso kang HIV sa Antique, sa diin 73 ang napatay. Balita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Samtang lalaki patay matapos nga natumbahan sang puno sa maasin Iloilo. May detalye sa balita si K5 Kim Kaluyo sang K5 News FM Iloilo. K5 News
3: FM Live Report. Literal nga hindi mapaktan ang kabuhi ini matapos nga natumbahan sang puno ang isa ka helper samtang nag-aassister o kung nag-aassist sang traffic sa Banwa sang maasin.
4: Gindeklarar nga dead on arrival si alias Ray, 42 anyos ang Barangay Santa Rita, Maasin, Iloilo, matapos nga natumbahan sang puno sang mahogani sa Barangay Daha, Maasin, Iloilo, pasado los 8 sang aga, Setyembre 23. Sa interview sang K5 News FM Iloilo,

0: barangay Polis Dataran Siron M. Pedrad, ang hepe sang Maasin Municipal Police Station, iya ginpahayag nga nagaalalay sa nagapang chainsaw ang biktima sa amunga tion sa higad sang dalan. Nagabulig ini sa pag-assist ang traffic. Agod magpondo ang mga salakyan, apang hinali lang sa iya nagtupa ang puno. Naigo ini sa tuong nga porsyon sang ulo kag tiil, nga gintunaan sang iya kamatayon.
1: Ang aton ni nga victim, bali nagabulig ini siya rin nasa sit, sang ginasin. So palang ang kahoy, dutay sa kalsada ini siya. Kagahana na ini ma'am kay, dali na lang matapos ang sinso. Nag-facilitate ini siya sa traffic sang nautod na ang kahoy sa iyagin ni siya natupa.
0: Sa karon nagapabilin sa kustodiya sang Maasin Municipal Police Station ang chainsaw operator kaginaulat pa ang desisyon sang pamilya sa nga napatay nga helper. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Halin sa Iloilo, direkta kita sa Kalibo, top 3 most wanted person sa aklan, arestado sa ginpatigayon nga manhunt operation. May kaunggan sa balita si K5 Leonard Viray sa K5 News FM, Kalibo.
3: Arestado ang top 3 provincial most wanted person sa Aklan nga nagapangatubang sa kasong murder matapos ang madinalagon nga manhunt operation sang Buruanga PNP, Aklan PPO Truckers Team, 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company kagasang 4th Maneuver Platoon. Ginkilala ang akusado nga si alias Toto, 50 anyos, isa ka mangunguma kag residente sa nasabit nga lugar. Sa gahom sang warrant of arrest, ginaresto ang akusado sa kasong murder nga ginpagwas atong Setyembre 18, 2026 sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 4 Kalibo, Aklan. Wala man sang may ginrekomenda nga piyansa ang korte para sa iyang temporaryong kahilwayan. Sa karon, yara na sa kustodiya sa nga Buruanga PNP ang akusado kag nakatala na ang iga-turnover sa nagakaigo nga korte. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 inyo nabatian ang mga balita sa Western Visayas. Direkta kita ka K5 sa mga balita naman nga nagkahinabo sa Pilipinas. Balitang National. Balitang National. Ginindorso ni Anay Vice President Cagnaga City Mayor Lene Robredo si Senior Associate Justice Marvick Leonen bilang masunod nga Chief Justice sa Korte Suprema. Sa mensahe nga may petsa Setyembre 11 kag ginpadala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ginuminar kag ginendorso ni Robredo si Leonen nga sunod diri most senior sa tanan nga magistrado sa Korte Suprema. Ginpayag man sang alkalde nga halos 14 ka tuig nga nagserbisyo si Leonen sa Korte Suprema humalin sa tuong tuig 2012 sa di nakasulat na siya sang nilibo ka mga ponenses kag separado nga opinion. Dugang pa, ginpakita naman ni Leonen ang iya ikasarang sa pag-uyat sang mabudlay nga mga kaso antes pa ini ginpahamtang sa Korte Suprema. Kalakip na ang pagtukon sang isa ka framework agreement sa Moro Islamic Liberation Front o kon MILF. Samtang ginkompirmar naman ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting nga nabato na sang korte ang sulat ni Robredo.
4: Sa dugang pang balita national, wala nakita sa Malacanang na may epekto sa kaso ni Anay Presidente Rodrigo Duterte ang liwat nga panawagan ni United States President Donald Trump sa tanan nga pungsod nga bawion ang suporta sa International Criminal Court o kon ICC. Sa Dugang Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagahulag ang kaso sa Anay Presidente sa ICC kag aktibo nga nagakooperar sa proseso sang hearing sa kaso ang mga abogado kag complaints sa mga kaso nga crimes against humanity ni Duterte sa piyak sa panawagan ni President Trump. Ginsiling ni Castro nga ginsabat na sang gobyerno ang panawagan ni President Trump matapos nga makigistorya ni Philippine Ambassador to US Jose Manuel Romualdez sa US Department of State Secretary kaginpaibalo kon ano ang sitwasyon sa Pilipinas sa ICC, particular ang kaso nga ginpasaka nga may kaangtanan sa extrajudicial killings. Sa biyaksang panawagan sa US, ginpayag ni Castro nga nagapabilin ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga wala pa nakaigo nga tiempo agad liwat nga magpasakop ang Pilipinas sa ICC.
2: Sa dugang kagkatapusan nga balitang nasyonal, ginklaro sang Malacañang nga hindi pa plano sang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagbalik sa Pilipinas sa International Criminal Court. Kasunod ini sang payag ni US President Donald Trump nga kinahanglan nga mag-resign ang tanan nga miyembro sang ICC bangod suno sa iya wala sang kontrol ang nasambit nga institusyon kag malain nga grupo ini sang mga tawo. Madumduman nga naguha ang Pilipinas sa Rome Stadium sa tungtoy 2018 sa idalon sang mando ni anay Presidente Rodrigo Duterte nga hayara karon sa kustodiya sang ICC sa The Hague, Netherlands bangon sa ginaaligar crime against humanity. Kakay 5 inyo nabatian ang mga balita sa Pilipinas. Direkta naman kita ka K5 sa mga balita na ang nagakahinabo sa luwasang pungsod. Balita International. Apat na ka-Pilipino nga si Ferriers ang kompirmado nga napatay sa nagkapadayon nga kinagamo sa Strait of Hormuz. Ini ang ginkompirmar ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac sa tunga sang nagapadayon nga krisis sa Middle East sa din madamo sa mga Pilipino nga seafarer ang naapektuhan sang kinagamo. Sa gintambungan nga Philippine Maritime Convention ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Manila Hotel, ginpahayag na Secretary Cacdac nga ang mga napatay ang ginakalakipan sang tatlo nagikan sa pag-atake sa tuong Agosto kag isa naman ang missing sa tuong Pebrero. Naibaluan nga naglabot na sa 35 ka mga barko ang ginatake samtang nagalabay sa Strait of Hormuz, sakay ang ginabulubanta 500 ka mga Pinoy seafarers. Kag 70% sa mga ini ang luwas kag nakapauli na sa pungsod, samtang ang nabili naman nga 30% ang padayon pa nga ginaasikaso agud gilayon nga mapapauli sa pungsod Pilipinas.
4: Sa dugang kagkatapusan nga balita international, pilason ang 11 tanan ka mga estudyante sa pagpanglutang sa guwas ng isang high school sa Turkey nga nagluntag sa Martes, Setyembre 22. Duhaman sa mga biktima ang gyara sa critical nga kondisyon kasunod sang incident. Sa isa ka CCTV footage, makitang 15 anyos nga suspect nga nagalakat sa dalan nga nagadala sang shotgun. Nagmakaligad sang pila ka minuto, makita ini nga nagadalagan balik sa iyang ginagyan nga dala o kon nga dala sa Gyapon ang among armas. Wala pa man ibaluan ang motibo sa krimen, apang ginkustodiyan na sang kapulisan ang 15 anyos nga lalaki. Lakip na ang iyang ginikanan kag lolo nga ginapatihan nga panag-iyas ang nasambit nga armas. Iniman ang ikatatlo na nga insidente sang pagpanglutang sa bulutuan nga na record sa mga pungsod sininga tuig. Balita International.
2: Ka-K5 niyo nabatian ang mga balitang international. Ini nga mga balita ka-K5, builog nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na ka-K5, naka-detox ka pa. Babakal sa Klinika di Alternativo Medicina Wellness Center. Subungan sa mga butika malapit sa inyong lugar. DTX 500 Morning Newscast. Ka-K5 direkta na kita sa balita sa patag sang negosyo. Balitang negosyo.

0: Nagpaandam ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines nga posible mayara sa batabo nga krisis sa transportasyon sa Pilipinas sa maabot nga undas kag Paskwa subong nga tuig. Kung wala sang may ginahimo ang agod pataason ang plete kasunod sang asod-asod nga oil price hikes. Pahayag ni BIP o ni Executive Director Alex Yago, subong palang mas jutay na ang mga bus nga ilagi na dispatch bangon sa mataas nga galastuson sa pag-operate. Subong nga pila lang kasimana nga magkasunod ang travel season para sa undas kag Paskwa, posible nga mayara sa matabo nga krisis sa transportasyon bangod nga hindi man nila mapilit ang mga operator nga mag-operate. Pahayag pa niya, sa masobra 500 ka mga bus nga may prangkisa nga mag-operate sa EDSA Busway, may 200 na lang ka mga bus ang nagabiyahe sa karon. Ginbatikos man sini ang gobyerno nga ginapabay-an na ang sektor sang land transport bangod nga ang mga barko kag eroplano ang mayara sa mga fuel surcharges. Agod nga mabuligan ang ilang kompanya nga mapahaganhagan ang epekto sa mataas nga presyo sang gatong.
1: Balitang negosyo.
2: Samtang sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balitang sports.
2: PH Men's Football Team nataktak na sa Asian Games. May detalye sa balita si K5 Darren Salome Johansson.
3: K5 News FM Live Report.
4: Nataktak na ang Philippine Men's Football Team sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Apisar nga nataktak na ang team, ila naman ginlutos ang Kuwait sa ulihing nga match subong a season sang pahampang. Samtang, nakakuha lamang sang 3 ka puntos ang team sa Group C. Ini si K5 Darren Salome Johansson para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Kakay Fabi niyo nabatian ang balita sa Patang sang Hinampang. Direkta kita sa Patang sang Showbiz.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Korean rapper si gin pamulta sang 5 million won bangod sa reseta sang bulong. May kaungdan sa balita si K5 Maria Rochelle Shaira Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
5: Ginpabayad sang penalidad sang isa ka korte sa South Korea ang kilala nga singer-rapper nga si Psy ugod Park Jae-sung bangod sa pagkuha sa reseta para sa mga psychotropic nga bulong nga wala sa personal nga konsultasyon sa doktor kag pagpakuha sa bagini sa iya manager. Sa mga report sang media sa South Korea, nagpagawa ang Seoul Western District Court sang summary order sa tong Setyembre 15 nga nagpatuman sang multa sa singer nga 5 million won ukon ginabanta $3,670 bagot sa paglapas sa Medical Service Act. Ginakusalan man si Psy nga nakakuha sa mga reseta para sa Xanax kag Stelnox gikan si Saka University Hospital sa Seoul humalin sa 2022 subtong 2025 nga wala nagapaidalom sa konsultasyon. Nahibaluan na submit ka mga bulong ang psychotropic medications nga ginagamit sa pagbulong sa mga kondisyon kaangay sang anxiety kag sleep disorders. Nagsugod ang investigasyon matapos makakuha sang Sudaimon Police Station sang medical record gikan sa ospital kag ginpasa sa prosecution ang kaso batok sa Psy sa iya manager sa doktor nga nagreseta sa mga bulong kag iban pa nga imbulbado. Ini nga balita ang ginadulong sang DTX Coffee Mix. Nakakapeka na naka-detox ka pa. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: K5 niyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 na sa aga.
6: DTX 500 Morning Newscast.
7: Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalano.
0: Kay Fabi, nyo nabatihan ang pangkabugusan nga pagpangalagan sa DTX 500 Morning Newscast. Subong adlang sang Huwebes sa petsa 24 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Ka K5 sa nga lalagi lamang sa bugos nga hubon sa K5 News of Fama Rojas. Kaupod sa technical side, si ka K5 Jove Cobert. Samon nga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal.
2: Samon nga station manager, Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo.
0: Kagsamon mabot kagambol nga chief executive officer, Doc Ramil Uy. Ka K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos. Kaupod si ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa katapusan, kami ang inyo ganangin tagbalita.
2: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Kagka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis. K5 News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapatatas mga butika.
9: Ano ginaobra ni D3Bio sa lactating mother? Number one, ginapadasig ang metabolism, no? Understandable naman ang babae nga gabusong palakaon gid no.
10: Siyempre, mga didi mo.
9: Mga didi to. So ini siya, away ni siya gatan-aw sa niya figure, no? Ang ginatan-aw niya ang nutrients nga ginakaon niya para makadto siya baby. So kanan lang kung mag-crave ka mo mga mothers, dapat sakto-sakto man.
10: Dapat mga pagkaon mo is more on antioxidants. Correct. Like kaon ka mga blunggay, mga gulay, kaon ka prutas. Amo nang ipakaon sa imo bata, hindi nga silingan noodles ang gihapon da. Tamis. Amo man ipakaon mo si mo bata. Daw kalaw ay, sir boy. Mm-hmm.
9: Correct.
10: Kagkisaga katabuan pa nga hindi na magdamo ilagatas, madulaan na sila gatas. Diri matabo nga maggasto kapagid. Siyempre mabakal kakuan mo. Cow's milk.
9: So ano git bala ang ginaobra ni D3Bio para magdiwang ang babae nga
10: para mabalik bata. Mabalik ilang
9: frame. Mabalik ang figure. No? Mabalik ang Coca-Cola.
10: Kulo ka bagay na, sir boy, nga pwede mahimo ni D3Bio nga hindi mahimo sa D3.
9: Amuna.
10: Ang MCT nga ra sa D3Bio, number one, ang himo niya, sir boy, i-release niya ang isa ka hormones nga gitawag leptin. Ang leptin, ang maning hormone nga ginadecrease mo appetite.
9: Correct.
10: Ah, okay.
9: Ginakontrol ang imo.
10: Control imo gana, hindi nga kaon lang nga kaon niya. Taposan, guro, nami man tanis leptin, no? Appeal sa iya, obra, sir boy, nang magpili isang nami nga pagkaon kag suplemento.
9: Correct.
10: Tani may leptin man tabla nga ang piliyon na pagkaon nga makababusog pero sustansyado. Kag masiling ka nga, ah, D3Bio lang ko, hindi lang ko D3. Ikaduha nga bagay nga kaya mabuligan sa MCT nga ara sa D3Bio, hindi mo na makita sa plain nga D3. Ining hormone nga, sir boy, nga
9: BYY hormones.
10: Nga ga-control nga kung busog ka na gidya.
9: Busog ka na.
6: D3Bio!
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
6: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika.
10: Ikatatlo nga bagay, sir boy. Nga para magniwang siya. Nga siya busog siya permin because of the ketones.
9: Correct.
10: The ketones nga ara da is gahatag niya sakto nga energy. Di lang gayday tatlo ang mahimo niya, sir boy. May ikapat pa.
9: Ikapat pa!
10: The lauric acid and capric acid nga ara sa D3Bio gapadamo sa imo gatas. Hindi lang dira hasta ang D3Bio makabulig if you are lactating mothers. Number one, isa sa mga makabulig, hindi number one gadamo na galito. Ginapromote niya ang gut bacteria, sir boy.
9: Correct.
10: And it will be passive immunity for your child.
9: Correct.
10: Diba? Madamo ang imo good bacteria, ipasa mo sa imo ano?
9: Imo sa basa bata. Sa remember, baby, ang probiotic sa bata din halin sa mother, halin sa breast milk.
10: So kung damo lang, lang kay kung gainom ka D3 Bio.
9: Correct. D3 Bio, gid no? So that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3 kung tapos ka bata.
10: Ano pag ibinta sir boy sa isa kalaktiting mother nga kung gainom siya D3 Bio? Hindi siya dali-dali ma-infection.
9: Correct.
10: So di siya makapanglaton.
9: Hindi siya panglaton, no?
10: Kaya man, because of monolaurin nga ara sa D3 Bio. So hindi ka dali magbalatian. Hindi man magbalatian ni mga baby. Oo. Amo nang bintaha kun
9: D3 Bio
10: ka. Pero tingala ko kisa, ang balatian nun ang iloy ng kapadidi, ang bata. Pero ang amay, hindi. Mutlang anong sekreto nila.
9: Kinagdidi sa iloy. Research ni Sir Kevin Bigay. Hambal niya, kung ikaw, lactating mother, kagainom ka D3 Bio, ang imo lauric acid kuno kung wala ka pa kainom sang D3 Bio is around 5% of the content of breast milk. Pero if you supplement yourself with D3 Bio nga may extra virgin coconut oil nga puno sang lauric acid, that percentage dramatically increases. What does it mean? Nami ang imo lauric acid sa imo breast milk makadto na sa bata mo, meaning to say ang ginaprotektahan mo ang bata mo with more monolaurin. King lauric acid turns to monolaurin once mainom na sa bata ang imo breast milk kung nakadito'y bayo ka.
10: So nanay or tatay, bago na nag-asawa, no, at least hindi nyo paglipatan ni nga mga sekreto, especially sa mga lactating mother. Kinahanglan nyo din nyo ang D3 Bio, sir boy.
9: Correct.
10: No.
12: D3 Bio!
13: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
14: Mga buti ka.
12: D3 Bio! Health! News.
15: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
16: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, lasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
12: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C,
14: mabaka ang butika.
12: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Marcy, apasok na guy-star sa Kulab City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula.
12: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
14: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
14: DTX Beauty Soap.
12: Mamaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
12: Mamasang ang butika.
14: DTX Coffee Mix.
21: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
14: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing.
23: Luto na.
22: Ang labahan.
23: Nakasampay na.
22: Ang uniform ko.
23: Naplansa na.
24: Ganito ako.
25: Tigasi.
24: Tigalapa.
25: Tigasay.
24: Tigaplansa.
25: Sa araw si Miss is ang masusunod
24: sa gabi.
25: Ako ang bossing
24: dahil kasangga ko
25: ang Extend
24: Supplement for Men.
25: Lourdes,
24: tapos ka ng maligo.
26: Yes, darling, come to mama.
25: Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
1: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
25: DTX 500.
3: Mapakal sa mga butika.
25: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at Oata. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
4: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
25: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
3: Yung may D3.
25: Mamakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
25: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
3: Yung may D3.
25: Kasakit ang tiyan.
3: Max 4 Biotics.
25: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
3: Max 4 Biotics.
25: Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500.
2: Pinaproblema mo ba na ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extract. Ngabuga na sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Dali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Okay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
20: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon.
22: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
25: I Care Gold.
26: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
27: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
28: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time 11 minutos na kaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
8: For all the lost problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
4: Maingag Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 24 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026, Huwebes gadlaw. Nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan ko po sa inyo, ka K5 sa inyo, Anchorman, ka K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati, nag-monitor, nag-tutok na sa 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial. Mabatian man kita sa 89.7 FM K5 Radyo Tagbuanay Pilar, sa K5 News FM Philippines mobile application, kag sa Facebook malantaw kita live sa K5 News FM Ross kag K5 NFM Ross Digital. Ano ba lang mga balita nga aton pag-istoryahan kag pagatutukan diri sa aton siniga pagpangalagad mga ka K5 subong adlaw sang Huwebes. Masobra 1.4 million pesos gabalor sang gidapaten illegal kag mga kalalit ga droga na recover sa ginkasang drug buy-bust operation diri sa siyudad sang Rojas. Mga high value suspect nagkaladakpan mga ka K5. Duha naman ka persona na kuan sang armas lutang kag droga sa separado nga presyon sang mga otoridad diri sa probinsya sang Capiz. Malapit isa kalibo ka mga pusil sa Capiz ginsungka sa dalam sang Capiz Tawhayan Initiative sang Capiz Police Provincial Office. Sa kapulian ginsunod sang kawatan sa Roa City, cellphone kag kwarta nataban. Voting threshold sa pag-convict sa kay Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial ginapanubuan mga ka K5 kasunod singin patigayon nga binutuhay kahapon nga adlaw. Filing sang certificate of candidacy o kon COC magasugod na sa Lunes. Ano ka preparado ang COMELEC aton nga ibaloon? Samtang President Bongbong Marcos wala pa mabato ng ginaduso ng hagna nga mag-fix ang term sa mga opisyal sa barangay kag SK mga ka-K5 na incidentally mag-sailo sa petsa sa pinilihay nga instead of November 2, 2026, iwaton sa November 2028. Way pasang direkta nga sabat ang Pangulo kung bala iya inipirmahan, iveto o kung mag-lapse into law ini mga ka-K5. Amo ni mga balita nga aton pagatutukan diri sa aton siniga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamo mga ka K5 ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Roa sa liwat. Kung may mga minsay kamo ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Roa kag K5 NFM Roa sa digital. Agud babasa ta mga ka K5 ang inyo nga mga mensahe. Sa mga suki naton nga naga-monitor na samtang nagapulo pangapi, good morning sa aton sini nga mga suki nga mga ka K5 kagkaupod aton sa aton sini nga pagpangapi sa kada aga any time of the day. Dapat i-enjoy tagid ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka K5.

0: Sa ton sining mga ka-K5 katuwang naton sa ton pagbakas kag pagtinguha sa adlaw-adlaw nga tanan. Ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Himuha nga kaupod mo sa pagsugod sang aga or any time of the day. Hindi pagkalipatan nga mag-pause sang makadali. I-enjoy mong coffee break mo. We are all entitled sa coffee break mga ka-K5 ba? Ang coffee break mo i-spend mo sa pagpangapi sang DTX Coffee Mix. Hindi lang bangod nga manamit ang sabor niya, mahamot mga ka-K5, kundi detoxify niya pa sinimo nga lawas. Pag-aon niya mga toxin sa lawas mo para loud lang makafocus ka kag mangin alerto. Manikawan ang risgo sa nagkalain-lain niya mga balatian. DTX Coffee Mix nga itong siniga katuwang. Himo sa marguso, di sugar cane extract powder kag mga chia seeds pa. Basta healthy kag manamit nga kape, silo na mga ka-K5 sa DTX Coffee Mix. Araman ang DTX Premium Coffee kag Prebio Coffee mga ka-K5. Mabakal ini sa mga butika, malapit na sa inyong siniga lugar. Available online, mabakal man mga ka-K5 kag syempre, mabakal man sa sentro sa Baligyahan. Mismo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center namtang sa McKinley Street, Roa City, Tabok, sang PLDT. Tanda na sa pagbugtaw saga, sa pagsugod sa aton sininga adlaw or any time of the day. Pwede mo gid ma-enjoy ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Sa DTX Coffee Mix, makakape ka na, maka-detox ka pa. 17 minuto sa nakaligad sa takdang alas 7 sa aga. Check ta na yung latest update sa dalagan sa panahon. Mga ka-K5, kimara subong sa isa ka-tropical storm, ining si Sorigay, Tropical Storm Sorigay, nga ra karon sa bibi sa Philippine Area of Responsibility, mga ka-K5. Inibala direkta nga maga-tapak sa landmass ang Pilipinas. Ano bala mga inepekto sa ning Tropical Storm Sorigay diri sa dalagan sa panahon sa pungsod Pilipinas? Nakasanbay naton koneksyon sa PAGASA with the PAGASA Weather Specialist ka-K5. Obet Badrina.
1: K5 News FM Live Report.
2: Magandang umaga po at live mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, September 24, 2026. At sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy nating minomonitor na bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay may international name na Sorigay. Isa na po itong tropical storm. So ang si Tropical Storm Sorigay ay huling namatan mahigit nasa around 1,500 kilometers ito silangan ng Northern Luzon. Taglay yung pinakamalakas na hangin na umaabot ng 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 90 kilometers per hour. Kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Inaasahan nga natin na si Tropical Storm Sorigay ay papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga at papangalanan natin na Bagyong Queenie. Nagmula po pala yung pangalang Sorigay sa bansang North Korea na ang ibig sabihin po ay isang uri ng agila. Sa ngayon nga, yung trough o extension nitong bagyong Sorigay ay siyang nagdadala ng maulap na kalangitan, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Makikita naman natin ang nalalabing bahagi ng ating bansa. Ngayong araw ay makararanas ng mas maaliwala sa panahon or generally fair weather. Again, pag sinabi po natin generally fair weather, the whole day po makakaranas lamang ng mga localized thunderstorms. But malita man yung posibilidad ng mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan, kadalasan po mga isa hanggang dalawang oras lamang na mararanasan dito sa ating bansa. Maliban nga sa bagyong Sorigay, wala na tayong ibang pang minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Narito naman yung latest track ng bagyong Sorigay na inaasahan nating papasok nga ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Makikita po ninyo hanggang araw ng Lunes, patuloy itong kikilos pa kanluran, hilagang kanluran at patungo dito sa may bahagi ng southern part ng Japan, itong area nga ng sa may Ryukyu Islands. Sa ngayon, maliit ang posibilidad na ito ay maglandfall sa ating bansa. Halos less likely po na ito yung mangyari, lalo nga patungo nga ito sa may katimugang bahagi ng Japan. At pagdating naman po sa habagat, medyo malitin yung posibilidad na palakasin ito yung habagat. So kung magkakaroon man po ng habagat, hindi na ito katulad ng mga naranasan natin nitong nakaraang buwan. So inaasahan po natin na hindi ito masyadong makakaapekto sa ating bansa, itong bagyong si Sorigay, na tatawagin nga natin na Bagyong Queenie. Dito sa Luzon, inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ang generally fair weather. Posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Kadalasan po yan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Lawag 25 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio 17 to 23 degrees Celsius. For Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, 23 to 31 degrees Celsius. 25 to 33 degrees Celsius naman sa Tuguegarao. Habang sa Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, makararanas din ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. At ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands, nasa 26 to 31 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Maulap na kalangitan naman ang maaring maranasan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat-pagkulog sa may bahagi ng Biliran, Southern Leyte at Leyte, habang ang nalalabing bahagi ng Kabisayaan, mga localized rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius, sa Tacloban naman, 26 to 33 degrees Celsius. Sa may bahagi naman ng Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan sa may area ng Caraga, particular na sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Posible po yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms ngayong araw. Sa Zamboanga, agwat ang temperatura natin, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Davao na may 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Sa lagay ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, Banayad, hanggang sa Katamtaman ang magiging pag-alo ng ating karagatan. Bagamat mag-ingat pa rin po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka, maliliit na mga sasakyang pandagat. Kapag may mga localized thunderstorms po tayo, kung minsan nagpapalakas yan ang alo ng karagatan. Kaya iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin. Samantala naman, kahapon po nag-issue ang PAGASA ng isang press release kung saan binabanggit po natin na patuloy na makararanas po tayo ng strong El Nino at inaasahan din natin na lalo pang lalakas yung nararanasan natin na El Nino sa kasalukuyan. Pag sinabi po natin El Nino, makikita ninyo ito po yung mainit kaysa sa normal na karagatan, particular na dito sa may Central and Eastern Pacific. At dahil po dito, makararanas po tayo sa mga susunod na buwan at ngayon pa lang po maaring maranasan na rin natin itong tinatawag na dry spells at tagtuyot. No, ito ibig sabihin po nito, mas magiging mababa kaysa sa normal yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Dagdag pa dito, binanggit din po dito sa inilabas natin na press release na posible pa rin makaranas ng mga tinatawag na short-term heavy rainfall or kung minsan po pwede pa rin magkaroon ng mga localized heavy rains. Kadalasan, dulot pa rin yan ng habagat lalo't hindi pa naman po natatapos yung habagat. At kapag nagkaroon tayo ng mga bagyo, posible din itong mga heavy rains po. Pero normally po, mabilis na lamang yan. At kadalasan dito sa may kanlurang bahagi na ating bansa, makakaranas po lalong-lalo na yung eastern section ng ating bansa sa mga susunod na buwan ng mas mababa kaysa sa normal na mga pag-ulan. Maaari din tayong makaranas ng mas mataas kaysa sa normal na temperatura. Dahil po doon, patuloy na pa yun ng PAGASA yung paghahanda dito nga sa mga epekto ng El Nino, lalong-lalo na magtatagal pa po ito hanggang first half ng 2027. Para po sa mas detalyado pa na impormasyon tungkol po dito sa nararanasan natin na El Nino at mararanasan pa na very strong El Nino, lalong-lalo sa mga susunod na buwan, maaari po kayong bumisita sa website ng PAGASA para po sa mas detalyado pang impormasyon. Samantala, ang ating araw ay sisikat. Mamayang 5:45 na umaga tulubog, ganap na 5:51 naman ng gabi. At kagaya po ng binanggit ko, sundan niyo po ang PAGASA sa iba't ibang mga social media platforms gaya ng X, Facebook, YouTube. At narito po yung websites ng PAGASA, pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan makikita niyo nga po yung iba't ibang mga impormasyon na ating inilalabas, lalong-lalo na sa lagay ng ating panahon, lagay ng ating klima. Lalo nga po, makakaranas po tayo ng very strong El Nino. Para sa mas marami pa pong impormasyon, bumisita po kayo sa website ng DOST PAGASA. At live na nagbibigay update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Thursday sa inyong lahat.
0: Maraming salamat to Obet Badrina sa gindulong nga latest weather update. Ang PAGASA nagpaandam ang K5, ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration nagpaandam sining record-breaking El Nino sa mabot ng binulan sa masunod na bulan sang Oktubre. Excited kita kay nagabadbad ang bear months, pero makaalarma man ining pagsugod na nga mabatsagan ta sang ginatawag nga strong El Nino, mga ka-K5. Isa ka record-breaking nga El Nino phenomenon. Mas lesser nga pag-ulan ang lauman ta pag-abot sa bulan sang Oktubre bangod sa El Nino phenomenon. Sunod sa PAGASA, ang El Nino magalawig tob-tob Marso or even tob-tob Hunyo next year. 40 ka mga probinsya ang gana-expect nga maka-experience ang mas laka nga pag-ulan tugas ang dry spell kag drought, mga ka-K5. Kag once magtupa ng Enero, gina-expect ining posible magsaka pa sa 80 ka mga probinsya, mga ka-K5, ang mapektuhan sang El Nino phenomenon. Madako ang tsansa nung mangin makusog ini. Base diri sa payag ni PAGASA Director Nathaniel Servando, mga ka-K5. No? Gina-forecast, ginabanta diri nga makusog ini nga El Nino ang mabatsagan ta. Kagan, magluwas sa drier weather, ang temperature gina-expect man nga magsaka from the posibili magsaka sa 38.7 degrees Celsius. Mas mataas ang probability ng impact sini, posibli ma-experiencean, ilabi na sa significant rain reduction, rainfall reduction, mas mainit nga temperatura, mga ka-K5, kag ilabi sini nga ginalantaw nga mapektuan ang sektor sang agrikultura, mga ka-K5. No? Wala man nagapahadlok ang PAGASA sunod sa ila, pero wala man nila ini nga ginasiling at dapat maalarma gid kita, pero ang hambal sang PAGASA posibleng ini tanan matabo kay base sa historical record since 1950s 75% ang tsansa nga ini ang malampuasan kon historical sang El Nino episodes ang pagahistoryahan, mga ka-K5. No? Kag ginalantaw diri nga syempre kung maapektuhan ang aton sektor sang agrikultura, base maapektuhan man ang aton sininga food security, mga ka-K5. Kay kung ma-notice nyo, nagligad yung binulan August and September, may mga area sa mga ka-K5 ga ginabaha, pero may iba niya nga mga probinsya nga halos wala ulan. No, kabot ganig nga daw halos nagbagtik pang duta, even diri sa iban nga banwa sa Capiz. Kag kung umulan man, tinsigida baha. After that, wala naman mga ka-K5. So hindi talaga diya mga kwan. Grabe na gidiya ka makabig daton, ka-unpredictable ang panahon. Kag kung may ulan man, grabe man nga buhos. May tsempo man nga halos wala ulan, mga ka-K5. So subong palang amat-amat kita preparar para sa sining ginakabalakan nga Super El Nino, mga ka-K5. By October, lesser na nga rainfall ang aton sining lauman. No? Kagati siyempre ang mga abya naton nga mga manguma, amo giding ginalantaw tanga una mapektuhan ang ila sini nga mga pananom, mga ka-K5. No, kag kun lesser ang ulan, tiba si bala nga matabo naman nga magkwani, mapektuhan naman ang aton nga water supply palayo lang, kagway padira labot ang ibad nga mga masakit nga posible magtuaw tugas ang Super El Nino, ilabi na pagtupa gid next year, no, nga mas magakusog pagid mga ka-K5. Kag ang inconvenience gadala sini, mga ka-K5, bagod man sa gina-expect kapag saka pagid sang temperatura. So kuan gid kita, no, preparar kita kag kabay pa nga ton mga local government units, ang LGUs kabay pa nagahulag na hindi ta na pagulaton niya nga ara na bago kita magkinarangkarang kag magpinalakpalak. Dapat samtang wala pa, samtang ginabisuhan na kita sang PAGASA ang pagpreparar sa mga LGU sa yasini nga pumuluyo kag sa mga komunidad, dapat magsugod na, mga ka-K5. La 7:30 oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time. De los Pueblos. Sa liwat mga ka-K5, kung may mga minsay, kamo'y padala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Ako'y babasa tang news ini nga mga minsay. Maying aga nag-monitor si Ma'am Nika Christine Diseo dira sa may barangay Tuburan Maayon. Good morning. Ma'am Gian Anvel Siloso, nagatutok naman sa may barangay Luktugan. Ma'am Arlene Onyada Basa, ginatamiyaw niya mga taga Maluklok Norte Visa, no? Mga kasimaryo ni Ma'am Arlene. Jun Bacaro, nagatutok na from Molo, Iloilo. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nag-monitor naman. Madamo, gidga salamat. Present naman si Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Ma'am Raya Umbas Calino Balbona, nag-monitor na din ang mga taga-Sitso Almalbes Village. Mga taga-barangay Kulasi, mga neighbor ni Ma'am Raya Umbas Calino Balbona. Good morning. Rowan Buendia Alonsagay, siya da pamilya sa may barangay Binaw Bawan Pilar, maing aga. Sir Ivan Sudad, nag-monitor naman ang Sudad family. Good morning. Kay Ma'am Becky Lana, Ma'am Irene Macario, dira sa Banwasang Dao. Ma'am Dolores Abilarde, nag-monitor naman di YY Bartiso, present na. Madamo, gigisalamat sa aton mga suki, ng mga ka-K5 do, nagatutok na dari sa aton sinigapag pangalagad.

0: kagmakala litgadro gama nga KK5. Balikan tara diri sa aton siriga pagpangalagad pagkatapos sa mga pahanumdo.
1: KK5 News FM. News FM.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
5: Ang best friend sa mga kababaihan.
6: Spore Biotics.
5: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
6: Spore Biotics.
5: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: DTX 500.
7: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag DTX 500 na.
7: Masamihin ka palatian?
3: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka?
7: Mag DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
7: DTX 500.
3: DTX 500.
8: Catalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir. May alibyo
9: na namin nagit sa akong nga mata.
3: DTX 500 Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
14: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Extra food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan, maayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
1: DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Series.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.

0: dahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Puro de los Pueblos,
4: Roldan de Besana Villarreal,
3: para sa Puro de los Pueblos,
4: Puro de los Pueblos.
5: 22 minutos sa nabili ng test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, galagi palabot diri sa aton sinigapag pangalagad, ipadalay na diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas sa digital. Agad babasa tang nyo sining mga minsahe. Good morning kay Ma'am Aisa Tonggala, dira sa may barangay Blasco Pilar, nagapamati ng family Tonggala. Good morning, Ma'am Rena Leo Ayan Rohan sa may barangay Banika, Ma'am Genevieve Ingkong Rosales sa may barangay Tiza, no, sa Ingkong and Rosales family. Da may nga, salamat gid Ma'am Jenny sa pag tutok diri sa K5 News FM Rojas. Kag sa mga suki na tunong nga nagamonitor man dira sa may TATC sa RV Minimart, salamat gid, no. Kag likewise ha, dira sa may Paseo de Rojas, so nagapamati man ang aton mga suki da nga mga ka-K5 sa mga baligyaan da, no, sa mga kalanan kag sa mga kapihan da nga nagamonitor. Good morning, salamat gid sa pagtuto. Ma'am Margie Luda Bayot, good morning, salamat gid sa pag-monitor. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio ang suplemento nga epektibo sa pag-amlig sa aton sininga ikang lawas, ilabi pa nga subong delikado na magmasakit, magastos pa. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Check the report sa aton siniga patrol with ka-K5 Danny Nenson. Angot ni saging kasang operation kagabi sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kun RPDEU sa isa ka area diri sa Roa City nga nagresulta sa pagkaresto sa ginagkabig mga high value drug personalities kag pagka-recover sa masobra 1 million ka pesos nga balor sang illegal kag bakalalit ga droga mga ka-K5. May detalye sa balita si ka-K5 Taren Salomeo Henson.
6: K5 News FM Live Report.
7: Yes, ka-K5 Roldan, arestado ang duha ka ginakabig high-value individual matapos ang intelligence-driven operation nga ginapangunahan sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Sitio Kabulakan, Barangay Cugon, Rojas City. Na tigayon ining operasyon la 5:51 kahapon, Setyembre 23, ka-K5 Roldan. Ginkilala ining mga ladakpan na sanday alias Madam L, alias Madam L, 28 anyos, nga muning main subject niyan sa operasyon na ka-K5 Roldan, residente ini sa Barangay San Roque, sa Banwasang Dumalag, apang temporaryo ini nga nagatiner sa siyudad sang Rojas, kagsulo man gani sa team leader sang RPDU, nga si Police Captain Dennis Los Banyes, nag-silo-silo ini no sang ilistaran ka-K5 Roldan. Apang ang iyangit sining area sang operation diriman sa Rojas City. Kaupod sa iya sining akon kaupod sa nadakpan ang ginakabing no, nga sidekick ni alias Madam L nga si alias Lizel, alias Lizel 50 anyos, residente niya sang Barangay Dumulog, Rojas City, ka-K5 Roldan. Natigayon ining operasyon sa isa man dira ka makabig na to nung hindi na nato paghingadlan nga resort sa Barangay Cugon ka K5 Roldan kag antes pa man ining operasyon grabe na ning pulaw bugtaw man sang aton sining operatiba naglabot sa tatlo kasimana o kung na sobra tatlo kasimana ang monitoring sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa aktibidad sining subject person nga ti nagabaligya no ko namo ning nagabaligya sang illegal ako nagaduso sang illegal nga droga ka K5 Roldan sa bypass operation kahapon na tigayon no nga mabaklan sang police pusher buyer ining mga ining duha ka suspect sang isa ka heat shield transparent plastic sachet sang ginapatihan Shabu kabaylo sang 14,000 pesos nga Bybus money ka K5 Roldan. Kag na-recover man, duga nga mga na-recover sa sining duha ka mga arestado ang 13 pagid kasasye. Kag tatlo pagid no, ka pinutos nga plastic bags. Lunsay may unod inisang ginapatihan siya buka K5 Roldan ining tatlo ni Kunimulan Tawon do pinutos lang nga asin ka K5 Roldan. Magluwas pagid sa sining 13 ka mga gagmay nga pinutos sa sang sachet sang ginapatihan shabu. May kabugato ni tanan nga mas o kon menos 220 gramos kag may standard drug price nga 1,496,000 pesos ka K5 Roldan. Sa Monica dako sang value sang na-recover nga illegal nga droga sining duha ka arestado ka K5 Roldan. Laki pagid sa mga na-recover sa lugar sa ginkasana Bybus operation. Ang cellphone, may araman nga 550 pesos nga proceeds money, handbag, pila ka mga disposable lighter, may kutsilyo, improvised tutor, tube pipes, plastic scooper, aluminum foil, nga initanan, ginagamit no, K5 Roldan. May kantanan mangani sa sining illegal nga droga, K5 Roldan. No? Ang lugar kung saan din sila na naresto sa higad lang yung isang karsada sa Barangay Kugon sa may ano gid no sa may isa ka resort no sa dira man sa may baybay dapit ka sa may bayon sang Barangay Kugon ka K5 Roldan kag dito ni sila sa may third floor nga kung saan yan ginapahayag nagarenta ka K5 Roldan. Dito na tigayon ang transaksyon kahapon nga adlaw. Ari pamatian naton ang kabahin sa naton sininga interview sa team leader sang RPDU 6 si Police Captain Dennis Los Banyes.
8: Yes sir, nagpatigayon dito sa kita diri sa initiated police operation diri sa sitio Kabulakan Barangay Kugon Rua City which is bypass operation again sa dalawa natin na high value individual. So yung operation natin ito sir, it takes 3 weeks yung pagmaterialize natin series of casing and surveillance until such time na materialize natin yung transaction sa kanila sir.
9: Ano sir ining background sa subject sir, ano taga baligya isa sang droga sir?
8: Yes sir, yes sir. That's why nga nakatransact kita sa ila sir kag last time nga successful yung bypass operation natin.
9: Ang iopod sini sir, ano yan ni sir?
8: Among man sir ang ina-validate natin sir, but during the transaction sir, pansin na sir, conspiring is other sir.
9: Sa initial natin subang sir nga mga recoveries, sa pila na karon sir ang mga na-recover sila nga illegal na droga
8: so,
9: sir?
8: So may na-recover kita sir, more or less 220 grams of suspected shabu with standard drug price 1,496,000.
9: Tuman ka dako gali sir no. Based inyo sininga monitoring sir ana posible ini madamo pare ni siya sa mga ginabaligyaan diri sa Dadsang Roas.
8: Yes sir, based atin thorough intel monitoring natin sir. Within Roas City yung area of operation sir at the same time sa mga neighboring municipalities.
9: Ano niliwat ka ni sir in identity sining subject person sir taga din siya sir.
8: Diri sa kwan sir, diri sa may residence sang barangay San Roque. Roas City sir.
9: So butchelingon taga siyudad sang Roas. Hindi gali matuod nga taga Dumalag sa sir kay
8: San Roque, San Roque I mean sir. Municipality of Dumalag sir.
9: Okay tag. Yes, taga Dumalag siya. Yes, so bali diri lang git sir natigayon ang operas ang transaction sir diri siyudad sang Roas.
8: Residente sa sang Dumalag. However dito yung area of operation sir. Diri siya sa Garangay Temporary Residency within Roas City sir. So papalit-palit siya ng area sir diri sa Roas City.
9: Okay sir. Sige sir, ang imo na lang mabilin nga mensahe sa aton sini nga publiko sa magnalagon man ning operasyon na sa subong nga gabi sir.
8: Yes sir. Before that nagapasalamat ako sa kwan sa Kumuluyo diri sa province of Capiz na wala nag-contact sa paghatag sa informasyon sa aton. Then which is nagresulta sa aton ng successful bypass operation. And then Ang marimain ko lang sa pumuluyo sang kapis, especially those persons nga naga-engage sa illegal drugs, sa paggamit at pagduso sa illegal na droga, nga this is a stern warning for everyone nga untatana ang pag-engage sa illegal drugs. Okay? Ang Regional Police Drug Enforcement Unit wala nag-untat sa pag-operate. Ginavalidate na ito ng information, then ginakuan na ito ng sa time successful ito ng operation. So those person nga wala na pong gauntat after nga series operation na ito, so magalambot kita sa pag-dakpanay. So hindi, mas possible nga likawan na ito nga na hindi na maglambot sa mga sitwasyon, but those individuals nga wala nag-untat, so may kalagyan sila sa atin.
9: Okay.
7: Nabatian, no, Kaki 5 Roldan, si Police Captain Dennis Los Banyes, no, ang team leader sa Regional Police Drug Enforcement Unit, Kaki 5 Roldan. Sa nga ito naman higin tingwaan nga mapamangkot ining subject person nga si Madam L, o kanalias Madam L, Kaki 5 Roldan, nagatang lang gini siyang impormasyon, no, siya sininga pangalan, kagkuntaga din gini siya, sa nga mapamangkot na ito, no, kumatod nga nagabaligya, kagkakon ginapanagyan ang mga na-recover sa ila, wala ni siya nagsabat. Kaki 5 Roldan, kag husto yun na lang ni nga ginatungtong niya sininga ulo sa lamisa nga doka nga ginatuyo. Pag sa ulihin, na-find out na ton, Kaki 5 Roldan, initial nga info, no? Kung matuod yung maning, at tatlo ka bulan na ni siya gali, no? Nga nagabusong, ining nadakpan nga main subject do nga babayi ka K5 Roldan. So mula
5: ano gining ngalan ni K5 Darren, ano gining pangalan ni Madam L ining taga San Roque dumalag na ni
7: amo pa nang aton gina ano no ginatinguha nga mapangayo sa aton sining operatiba kay alias lang gid ang ginhatag sa aton mangin sila sining spot report man nga gin follow up naton ka K5 Roldan. Pero tinguan nato na no kun ano ginang iya sini nga matudnod nga pangalan, pero ginatawag ni siya nga si Madam L, kag si alias Lisel naman ang iya sini nga sidekick, no, nga 50 anyos ka K5 Roldan. Sa mga masunod naton nga Mission Public
5: pero
7: Affairs
5: si
7: program,
5: si K5 Darren no, si Madam L ini at pila pala yung edad? 28
7: years old ka K5 Roldan.
5: Hubin pa. Sa hubin nga edad, dako nga volume sang droga ang iyang dala. Ang pamangkot din niya ni ginakuha ng milyon-milyon nga balor sang syabong ani kag din niya ni planoy baligya.
7: Suno kay Police Captain Dennis Los Banyes, siya ginatag impormasyon sa aton kay K5 Roldan, diri ang iya sining area of operation man sa Roja City, kag dito man sa dumalag, no, ga silo-silo lang ni siya ka K5 Roldan. Kag ang nahamtangan nila kahapon nga nadakpan ni sila, garanta lang gini sila, no, makita naton kung ilaragway naton ining resort do sa babaw bala ka K5 Roldan. Isa lang gini ka kwarto
5: ining resort nga ni sa higad gid sang baybay or sa piyak pa nga parts ang karsada
7: sa higad gini, no, sa kung magpadulong sa barangay Kugon, sa higad gini sa left side ka K5 Roldan, higad sang bye-bye ining resort. Hindi na naton pag-ingadlan kay naginyo man ang management ka K5 Roldan. Pero na-notice naton do laka lang, no, ang may nag-check-in sa among lugar, kag sa babaw do isa lang gidira ka kwarto, kung si DN dira sila yan na tigayon ang transaksyon, kag sila dira man sila temporaryo nga nag-dayon ka K5 Roldan. Posible ngati dira man kun kaisa, no, kung may mga ayan, no, ni siya, no, ikatransaksyon na sa pagbaligya sang illegal nga droga ka K5 Roldan. Amo pa nang aton nga dugang pagin, no, kay ginapadayon pag ginavalidate man sang aton sining operatiba, iban pagin nga background kundi ni nga ginakuha sa sining ni Madam L ang iya sining kadamuon, no, nga supply sang droga nga tiginabaligya man sa iban nga mga parokyano ka K5 Roldan.
5: Kay ko lang tonta damo niya mo, hindi lang niya ordinaryo K5 Darren niya operation kay dako iya nga volume sang droga dire ang recover.
7: Yes, amo gani ka K5 Roldan, rason nga ti ara ni sila, no, ginakabig nga ara sa listahan sang high value individual, kay ti kon imo lang tawon makabig na ni sila nga dako na, no, nga level man sang pusher bala ka K5 Roldan sa kadumuon nga mga na recover sa ilaman nga posisyon 220 gramos kag kun imo gani lantawon no ang ining tatlo pagid ka putos bala sang sachet hindi na niya sachet no do pinutos sa nikon makakali 5 ka pesos nga asin
5: oh do asin niya suludlan do suludlan ka asin or ice wrapper.
7: Yes, amo gani ka 5 gold do ice wrapper na ya. Unlike sa iban nga mga record nga mga na putos sa bala sa ginagbay, posible amo ni na retail na ni kag amo ni ang ginkuan man sang isa nga ginbaliga nila sa pulis nga nagpakuno-kuno pusher buyer ka T5 Roldan. So dugang nga mga impormasyon angot sa sining background gid no kag identity ni Madam L. Ato na lang din nga igahatag man no, sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas ka K5 Roldan.
5: O ining lugar ang puno eh dason ang punta may place.
7: Dali lang gid
5: kay ginapangita akong resort pero do kuana two story and do three story ini nga building sigad bye-bye.
7: Yes, ka K5 Roldan may pangita akong kay ginot ko to eh kay
5: sa tabok may Changi.
7: Yes, may ara no may ara ka K5 Roldan pero ano lang naton sa imo basta ginot ko to nga lugar. K ang umpisa ka K5 Roldan kay may A no ang apelyido.
5: Ah, I see. So okay. Sige na lang dula ining nakita ko mayo ni at least ma picture out bala sa aton si mga kauturan. Thank you gid K5 Darren.
7: Okay, i-send ko galing ka K5 Roldan. Report para sa pagpangalagad sa programa nga Foro de los Pueblos ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty C the Immunity Booster. Ini si ka K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Katis, K5 News FM.
5: Madam mga salamat ka K5 Darren Salomeo Henson. Would like to commend Police Captain Dennis Los Banyes kag subong man ang Regional Police Drug Enforcement Unit sa isa ka madilagon ng operation. Pangadwa na ni nga nakahanot ang grupo ni Captain Los Banyes ang milyon-milyon nga balor sang illegal kagbakalalit ga droga mga ka-K5. Nagapakita ini nga triblig diyang supply sang Shabodri sa aton sining siyudad kag probinsya. Kagmayo lang nga timi mga series of operations nga ginakandak nga nagaresulta sa pagkaresto mga ka-K5 sining mga drug personalities. And just imagine, kababay mo pa naman nga tawo, timakon mo yung kadako-dako sang volume sang droga nga dala sinyo, milyon mga ka-K5. Balikan ta na, diri sa aton siniga pagpangalagad pagkatapos sa mga panumdog.
10: K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
11: Ginakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatyag ko sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka bati namon nga may TTX 500.
12: Sa kadaw kapila ka maginom?
11: Sa pilmero katatlo, sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
11: O ay nagko ginabatyag maskin gamay.
12: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
11: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
10: TTX 500.
13: Istoryahan ta ang male reproductive health. Kaupod na siya nag-discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Dr. Ramil.
14: Importante ka tama, Sir GP, ang reproductive health sa lalaki, labi na sa mag-asawa. Kabudlay kung wala mo kabataan.
13: Oo, gusto.
14: Kagkabudlay kung di naman tindog si Manon. Hindi naman tindog ang transmitter. Kagkabudlay kung wala libido yung asawa.
13: Oo.
14: Damo factors nga tunaan nga ano.
13: Gabulagay.
14: Gabulagay. Kung hindi ginmang mo magbulagay, wala mo bata, tapos hindi mo sexually satisfied. Grabe na nang agugmahanay niyo. So, same na siya. Mang marital sexual obligation, Sir GP. Dako gid, Sir GP, ang papel sang antioxidant sa pag-amblig sang reproductive health. Ti, permanente balik-balik. Ang pag-inom sa DTX 500, ang pag-inom sa Mighty C or Pure C, opdan sa pagkaon sa prutas, utan, mas gadamo imo bata. So, kining mga damo bata, plakaon giniya kuan, prutas.
13: At actually, Dr. Mel, duha ka klase ang problema sa lalaki sa reproductive health, no? Impotence kag sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang magatindog yapon ang transmitter. Pero wala lang sang kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae, hindi siya, I mean, maka-perform siya, no? Sang kapabilidad, sang sexual acts. Makahimo siya sang iya marital obligation. Pero hindi lang makabata ang ing lalaki nga baog. Samtang impotence naman, tindi giniya makatindog ang iya.
14: Ang uraro.
13: Ang uraro.
14: DTX 500. Hapos lang na ya, Sir JP, kung sperm count lang ang problema. Dugangan. Sa isa ka normal nga simin, may ara na siya 40 million to 300 million.
13: Kadamo, no?
14: Kada kwan, sperms per milliliter.
13: Milliliter,
14: grabe. Depende na sa condition sa lawas mo. Pero kung palainom ka ni TX, may mga studies, Sir JP, nga kung ang lalaki palainom damo vitamin C, mas gadamo ang anong sperm count. So, ang production niya maayo, kag ang viable sang sperm cells para nga mabusong ang asawa arag.
15: DTX 500!
16: Katalina Habagat.
17: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
16: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kag domicho may naga, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, two times ko, tag dua-dua ka capsule, morning, oo, dua-dua ko, kasun inang pagkaubos ko, sir, may alibyo gate. So, buong gimintinans ko nag-git, sir, ka namin-amit nag-git sa akong mata.
15: DTX 500!
13: Dok, ano blaka damo ang sperm count nga kung low ang lalaki? Ano?
14: Di, ang iban, zero na gijay. Ang iban, iskan 10 lang na, kung 20.
13: Oo, million. Oo.
14: Hindi na kabata. No, so, kung amo na kanubo ang inyong sperm counts, kabalo mo mag-fasting-fasting da. Meaning pa, tagpila ka adlaw nga, ano?
13: Anong klaseng yung fasting na?
14: Kung araw, minsan yung babae, hindi man pagkaon, ano? Buwan, bawal na yan. At least, ya, siling ni Sir Kevin, 3 days daw ang pinakalawig. Pero dapat, ya,
13: sufficient
14: timingon mo, inang 3 days nga fasting mo, nga fertile man ang babae.
13: Husto.
14: Ang unang importante na. So, kag ikaw nga lalaki, importante gidya nga mag-inom ka DTX 500. Dapat taas ang antioxidant para healthy ang sperm cells. Dapat na kainom DTX. Damo on, sir boy.
15: DTX 500.
13: Don't get us wrong, ha? Hindi ko mo damo-damo ang nagwa sa lalaki. Damo na sperm count. No.
14: No.
13: Usually, ang ejaculation, sir boy, kung kampiyon, primed gabi, nakapuway ka, mga 5 ml lang man, isa ka kutsara. It doesn't mean nga 2 ka kutsara imo, damo ka na sperm. Kay laban lang man ay seminal fluid, dok.
14: Ang managari, Sir JP, may mga pagtuon nga hindi butang imo cellphone sa imo nga
13: bulsa.
14: Ang lapit. Ginagubwa sa registration mo na, sir boy, hindi mo ibutang sa bulsa imo cellphone.
13: Ay, nakabag.
14: Damo mga oxidative stress nga ang gakagubwa ang sperm cells. Number one, sobra kainit. Tantawab lang mga cook sa barko, mga overseas, mga laka, wala bata. Kaya expose sa init, grabe.
13: Grabe, no? Ini panday, pagiguro doon?
14: Sigarilyo.
13: No? Sige sa init.
14: Tapos, aside sa sigarilyo, cellphone.
13: Ay.
14: Tingkong lubo. Tingang ako nga ginabutang, Sir JP. Grabe ang kungkuhan mo. Kung pwede lang na ipang-donate. Sir Boy, Sir JP, kung healthy ang kuhan, ang sperm cells, healthy man ang egg cells, healthy man ang bata.
13: Gusto.
14: So,
13: gusto
14: dapat ka inom gid sila antioxidants. Inom sila DTX 500.
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
18: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
19: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
20: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan, sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
21: Kasi tumasun sa barangay
22: po. Anong ginabatsag mo sa
21: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap sa akong mga mata.
22: Tumarkog. DTX 500.
21: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
22: Three times.
21: Kamusta ang alay sa kamot?
22: Wala na.
21: Try gig kamos sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.